0: Bueno, alas 8:07 na mga kabayos. Padayon ko mong nagpaminaw din sa atong arangkada sa buntag. Sa gihapon, ako inyong kabayob, si Tonton Alcosantugob. Nangalata sa katapusan nga hugna sa atong arangkada sa buntag. Bueno, tabok ta og laing isyo mga kabayos. Ha? Human sa kontrobersyal nga kining nahitabo nga entrapment operation ngadto sa CEO og founder sa Peanut Gallery Media Network nga si Franco Mabanta. Arita ni ining usa ka makapakugang nga gibutyag ni Senate President pro tempore Senator Panfiloping Lacson.
1: Arangkada sa buntag.
0: Kay sumala pa ni Senator Ping Lacson mga kabibes. Ha? Mga suko on sa niini ang mga Duterte diehard supporters. Ang numero uno nga aliado sa mga Duterte nga ginganlan og Senator Rodante Marcolita. Ha? Matod pa nilang Marcolita. Ibao ba mo? Sigon sa kanang gibutyag sa mitaliwan nga si kani DPWH Undersecretary Maria Catalina Cati Cabral mga kabibes, si Senator Marcolita doon na di ay 500 million gagitagana alang sa mga infrastructure o flood control projects.
1: Arangkada sa buntag.
0: Kibaw mo, kining maong development mga kabibes would establish nga si Marcolita kukhan gideng dako nga pagka senador mga kabibes.
1: Arangkada sa buntag.
0: Doon na sa giday siya ay karabang nag gihambin nga dautang tinguha. And you know, kining nabutyag nga informasyon nga matud pa handwritten note ni sa namatay nga si Undersecretary Cabral nga kung atong mahinumduman pipila na kabuan ng milabay. Ganakitaan na lang ni sa ilaw sa Kinon Road dito sa dapit sa Baguio City mga kabibes nga wala na'y kinabuhi. Unconscious. Unya, sa diyang gidaas hospital, gideklara nga dead on arrival.
1: Arangkada sa buntag.
0: Unya, why timailan sa foul play? Ang nahitabo kay nagpahatod ni siya yung driver kay ganahan magpahayahay unya mag-inosara siya dito sa kilid sa maunga portion sa Kinon Road. Ha? Huwag ituhuan nga nagkutlo siya sa iyang kaugalingon pinaagi sa paglayat mga kabibes sa laom nga pahin sa maunga dalan dito sa kining Baguio City mga kabibes.
1: Arangkada sa buntag.
0: Unya dunay gibilin nga record si Jose Cabral nga sinuwat ko niya mismo ha iya pang gi dili computerized pero suwat ka mo handwritten nga dito nabutyag nga mao ni karon ang gipalawman ni Senator Lacson kay mismo di ay si Dante Marcolita o Marcolita naman Marcolita doon na say gitaguan nga 500 million pesos nga allocable mga kabayos.
1: Arangkada sa buntag.
0: Gani matod pang Senator Lacson ang gipangayo gyud nga budget ni Dante Marcoleta 1.5 billion apan 500 million ra ang gitagana ni Yusi Cabral, mga kabaybis.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Kay bao mo kanagong alukabuls, mauna ba ang lain ng pangalan ron sa pork barrel? Ha? Na kanyadto sa dihang na controversial ni ha? Sa dihang nitumaw tong Napoli scandal, PDAP scandal, mga kabaybis. Ha? Maumugod ni siya ang kuhaan o kabahin kalabot sa kanang nabaniog garon nga flood control projects controversy.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Og duna kanini, mga kabaybis, nabutiag man na nga og ikaw ang pananglit congressman o senador ba, ha? Nga gikan nimo ang maong allocable, sumala pa ang standard ni ana, mga kabaybis, at least 20% adto pa doon sa usa ka magbabalaod nga responsable sa maong allocable.
1: Arangkada sa kabutan.
0: In fairness, sinuon ni Senator Marcoleta, giimbestigar pa ni Senator Lacson, kay matod pang Senator Lacson, iyang giklaro nga wala pa'y nasubay nga substandard o ghost project. But be that as it may, mga kabibes, ang nahibawan mang good, whether it's substandard or kananaang ghost project, ha? Mas grabe ang ghost project, kaya di lang 20% kinatibok ang yun. Gabahin sa budget ang ilang gikawat gikas gobyerno. Ibutang, imagina na lang ninyo og 20% sa 500 million pila man.
1: Arangkada sa kabutan.
0: In other words, mga kabibes, at least 100 million pesos paldo ang bulsa ni Dante Marcoleta.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Iba mo ang may tabuan ni Ron. Masuko na po ni Dante Marcoleta. Expected din nga mabahos na sa nirong adlaw. Pero sama man mo nga ang nitugan kadto mang mitaliwan nga si Undersecretary Cathy Cabral.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Mode ay tutingali nga sa sinungdan nga si Cathy Cabral. Naghunos na lang siya ang kagulingong kinabuhi, mga kabaybs, kay og buhay pa to saron, siya gay mutugas tanan. Ya tingali bugat pa, bugat kayo alang niya, mga kabaybs, gawas pa self-preservation kay usaon, mga kabaybs, tatanang mga transaksyon sa flood control projects controversy. Ha? Di magud malimod ka, dunay party niya na. Dunay kantidad sab nga nagpaingon nga to ni Yusi Cabral, mga kabaybs.
1: Arangkada sa kabutan.
0: At anawa ron ang nahitabo, ha? Tungod kay wa naman siya, aw ang tanan niyang mga katigayunan, ha? Nga alang niya o sa iyang pamilya, wa tandugas gobyerno. Kay nitaliwa naman si Undersecretary Cathy Cabral, mga kabaybs.
1: Arangkada sa kabutan.
0: It would have been a different story o buhi pa siya. Kaya imbestigahon, sutaon ang extent sa anomalia, posible pa nga na preso na galing ron si Yusi Cabral sama sa nahitabo usab sa mga opisyal kani sa DPWH dito sa lalawigan sa Bulacan, mga kabaybs.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Nga mao'y nahitabo atong Engineer Bryce Hernandez o sa iya pang mga labaw, mga kabaybs.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Nga mao na niron ang problema manggod ni Dante Marcoleta, magpalimpyo-limpyo ba? Nga nakita naman to nga siya isa'y naabugar sa magtiayon nga Pacifico Curly Discaya o si Sara Discaya. At di ay siya mismo, doon na si di ay sikrito niya karun ra nabutyag kay didemansad siya o 1.5 billion mga kabibes apan wa mahingpit ang tanang kantidad, 500 million pesos ra. Sumala pa sa kinamot nga suwat sa mitaliwan nga si Undersecretary Cathy Cabral.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So dihang bahina ba makita nimo ang El Mote Bani, kinini ang Senator Dante Marcoleta. Mao din ni hinungdan tingali nga dili siya ganahan mo pirma sa committee report sa Senate Blue Ribbon Committee nga nag-require og siyam ka mga mupirma nga mga senador, short silag duha kay pito pa ka mga senador ang nipirma ni ini mga kabayos. Muna nga, dili wa madadayon sa plenaryo ni Senator Ping Lacson. Kay antulo ni withdraw sa ilang pirma, samot na niron. Nga nabunggo, nabisto, nga di ay si Dante Marcoleta mga kabibes, doon na siya ay budget sa kon allocables nga 500 million pesos.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Nga mao lagi na nga og pasultihon limpyo mao ni tatak di DS ba. Sumala gud ang kanang impeachment ni nag-uungo nga impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte, magpalimpyo-limpyo sila ba. Pero imong subayon, talawa, unsay nahitabo, mga kabibes, nadiskubrihan nga dunay mga transaksyon sa bangko nga di sad basta-basta ang kantidad, binilyon sad ang kantidad.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Nga mo sa nahitabo ro ni Dante Marcoleta, nga imo siyang pasultihon niadto, ang iyagid ra bang gustong iduot, itaon, si kanil Speaker Martin Romualdez nga bisag moto ang iyang gihimo nga kanang tinubdan ang magtiayon nga si Curly og si Sara Discaya, nga si Sara Discaya hantud karon naa na priso diha sa BJMP jail facility sa Lapu-Lapu City, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: May nalang gani kay niingon si Curly Discaya nga o ganyang asawa nga in fairness ni Speaker wa magidmi nagka-storya na personal. So, nilutaw ba nga giname drop ra nga ni Speaker Martin Romualdez, mga kabibes. Unya, name dropping doesn't follow nga sad-an ka sa maong skandalo, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Nakita man yun nga og imong ipa ibase yun sa kananaang pagpreparar sa budget, wa magin siya labot. And you know that Cathy Cabral was a very important witness og nabuhi pa kay siya may mutugan, siya may mabutyag sa kung kinsa nga mga politiko ang gitagana niya og budget pinasikad sa gitawag og National Expenditure Program kon NEP, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Nga dinhing dapitan na suding 500 million pesos alang ni Dante Marcoleta. So I am expecting nga karong adlawa mag-alboroto na sa niskalagot si Dante Marcoleta ngadto ni Senator Ping Lacson.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So ato nang atgan kung unsa iyang reaksyon ni ini. Huwag imagod siyang pasultiyon nga perting lipiyuhag yung kayo, pero natribukar sad nga klaro kayong niabugar siya sa mga sa magtiayon nga Discaya kay yang gusto himuon nga state witness, pero ang gisulti ni Ombudsman Buying Remulla nga kinahanglan iuli kung unsa man ang ilang kinaukaw nga kwarta. Agoy kay laing ang gusto ni Marcoleta nga dili ko no requirements balaod. Ah, klaro ragig kaayo nga tuwa siya nakapusta sa magtiayon ng mga diskaya, mga kabibes.
1: Arangkada sa Kabutan!
0: May lang galing kay nausab ang setup sa Senado karon. Dili na si Chase Escudero nga nalambigit sa niining maong kontrobersiya ang Senate President. Ha? Kay si ang Senate President ron si Tito Soto na. Ha? O niya, di lang ni gawas ni Chase Escudero na lambigit sa niining kontrobersiya nga under investigation sa Brown for Plunder si Senator Jinggo Estrada o si Senator Joel Villanueva, mga kabibes.
1: Arangkada sa Kabutan!
0: So, ingon ni nining maong panghitabo. Ha? In as far as ha? Kanang flood control projects controversy is concerned. Ah, nilutaw na yun ang tinood. Nga, appeal di ay si Senator Dante Marcoleta sa gitaganaan og allocable nga 500 million pesos, mga kabibes.
1: Arangkada sa Kabutan!
0: Karon mao ni giuting kay maayo ni Senator Lacson na ang ako ni inig dunay mo tumaw nga ghost project sa DIY. Ha? Unya gikan sa budget, gikan sa allocable ni Dante Marcoleta, ayabong sa baho, mga kabibes.
1: Arangkada sa Kabutan!
0: Pero sa tinood, I am not surprised by this development pa. Kaya I remembered kinumdum ko nga si Dante Marcoleta was also involved katong Janet na police cam nga party list congressman pa ni siya o sasad siya sa nataganan og budget ni Janet Lim na police. So, mao ni ang personalidad niya ng Dante Marcoleta. Surte na gin si Dante Marcoleta, mga kabibes, kaya nakasakay ba sa kanang gitawag nila bandwagon mentality. Kaya whether we like it or not, there was a time in the political history sa atong nasud nga doon nag-gitawag nga Duterte magic. Ha? Muna na nakasakay ni siya ni Daug, pero maingon kag limpyo ba para nako. In my book, hugaw pas paburot ni Dante Marcoleta, mga kabibes.
1: Arangkada sa Kabutan!
0: Napoy anak nga, ha? Ginganlan og Senator Paulo Marcoleta, ha? Katawal sa kakay pastilan. Murag kuwang sa gigtahal, mga kabibes. Dumpol sa kayo.
1: Arangkada sa Kabutan!
0: Apataka alagyawit ba? Ultimo gani pagkot og kanana ang pelikula nga matod pa niya ang linya sa maong pelikula. Ha? Gimension niya kay aron lagi matod patagaan og emphasis ang iyang pamahayag ditos mga sakop sa House Committee on Justice. Ipiat pa siya. Unay klase sa mga kining amahan og anak nga Dante Marcoleta, senador og si party list representative Paulo Marcoleta, mga kabibes.
1: Arangkada sa Kabutan!
0: So karon mao na ni gibutyag ni Senator Ping Lacson nga di limpyo mismo sa maong kontrobersiya si Senator Dante Marcoleta. Kay lagi sayod man mo nga ang gikwaan sa mga kickback ang kanang gitawag nga allocable. Niya, samtang ang uban na tribukar na karon pa ni nabutyag ang alang kang Dante Marcoleta.
1: Arangkada sa Kabutan!
0: Nagtuot yung list Dante Marcoleta nga makalusot siya, mga kabibes. Ah, Lacson pa imo nga veterano na nga investigador. Unya, somehow I know nga dunay mga maing laki nga staff si Senator Lacson nga maayo mo investigar, mga kabibes. Gani, I saw one gikan mismo sa buhatan sa ombudsman, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Dila na ko rebelyangan kay ha? Kanang wa man sad mo tumaw sa balita, pero matag karunog unya god nga ipahigayon ang investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee, makakita man ko nga kining maong kanhi ombudsman ha, usa sa mga anaa sa staff ni Senator Panpilo Ping Lacson, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So ato ning ha? Oy, si Yohani so nakasutaon kay hinay raba mong net. Lain man ning istorya ni Kak for Sale. Dingon siya din ni fake news na po si Auntie Claire. Duterte lang gihapon ang link. Perti di ay kadako. Unsa man ni bubong o prangko ang mabanta. Oy.
1: Arangkada sa kabutan.
0: What's your Kakak for Sale, oy? Dakong jani sas mga troll nga gi-dedicate town sa atong programa, mao man ni ang mga tara sa mga DDS. Oy, tubagon ta ka paminaw. Imo na sang mag-fake news sa ka, ikaw na say mag-fake news. Antelod anay si Franco Mabanta, paminaw Kakak for Sale. Kaniadto sa dihang tibuok pa ang unit team. Mao ni siya ang gikuha nga director sa kining social media ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. o ni Vice President Sara Duterte.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ay kalimot niya na Kakak for Sale. Mao na ay tinuod. So after nga nagkabuwag si PBBM o si Vice President Sara Duterte paminaw, si Franco Mabanta pinaagi sa iyang Peanut Gallery Media Network dito na midapig sa grupo sa mga Duterte.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ayag tuhuin na laging mga asa lang ni mo mahipos, oy, na kanang mo pabor sa inyong naratibo. Ha? Mga kabibes, ang mga barkada na ni Franco Mabanta, Attorney Bing Guanson, nga DDS sa kayo, si Trixie Angeles, nga mausad, gikan ni sila kaniadto dito sa Marcos administration, pero nanabok man ni sila. Ha? Uy, sa guning gingo ni mga 2014. Ha? Tuyang ka malang din magkagimong detalye.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Mga kabibes, di ko nalang itabawan, tubayan si kanayang birthday gisgutan, dili lagi na. History mo lang imong gisgutan, aritas bago. Remember ang pagka imbis nga paingon na takusunahan, pero silang ako lang isang tagdun. Kay nugon po di ang ilang troll pan bron mar man gididikar nga rin ako naman ning nasuta, pero sige lang, para ba nga atong matubag ang issue ba, ha? Dahil birthday ko no, pero timan birthday kani adto na pagkasal niya, wa naman siya sa habig sa mga Marcos, kinsa may dito ang habig na sa Duterte.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Agara magani kayo sa Attorney Rowena Guanson nga I am going to the wedding of Franco Mabanta. Ha? Yung sao mo na? Nga, ha? Si Franco Mabanta nihimo og extortion activity nga diha na siya sa sabakan sa mga Duterte.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Mao mo na istorya, mga kabibes. Ha? Nga kaniadto sa tibuok pa ang Unity, usara na sila, pero sa diyang nagkabuwag na, prangko mabanta mga kabibes. Nitabok na ni pabordas mga Duterte. O, bitaw ni Ron nga, o sa, ha? Uban pang sinultian, kalampag ang tanang mga Duterte political brothers, bloggers mga kabibes. Kay, ganisulti nga, daghan nila ang way shieldo rumbuana, kay bunggo man ang gibuhat ni Franco Babanta.
1: Arangkada sa kabutan!
0: Eh, paklaro gutaon, ha? Ang naitabo magod mga kabibes pa, ha? Ay, waka kaapas tingali, basig waka kapaminaw ganiya, paminaw ang giapil nga host nila nga si CJ Hero. Ha? Nag-verify ko, share kakak for sale. CJ Hero wants to run as congresswoman in Quezon City karong 2028 elections.
1: Arangkada sa kabutan!
0: Nga, usanis akong nakita nga motivation nga gusto sila sa maong dako nga kwarta. Kay para to, ha? Campaign funding pohon ni CJ Hero kay matod pa sa apidabit ni Noah Nokon nga si CJ Hero was part of the negotiating team nga didimanda sa maong kantidad nga una gani

Gimaumao ra to. Pila ra itinod anay ni adto. Ah, si... Pamagod ni tingali siya ka, ambot, kinsa ni nga troll farm siya. Ah, sa ning grupuhan, naman ni naglihok ni Recibo. Ah? Ang ilang gipatuuron nga, na prisman ang kananaang assets ni Congressman Martin Romualdez nga ngano kunong doon na pa'y 300 million? Aka vibes, let's 8:35 na nilapas ko gamay. Maminaw sa tag mga minugdanon kay niya, ako ning padayaw nun, unya doon na ko'y mutabok kong laing issue kay as we speak, atong nahibawaan nga labing minus 200 ka mga congressman ang muperma, mu-endorse sa impeachment complaint batok ni Vice President Sara Duterte. Palihog, standby. Aha.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyo sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tangwa arangkada. Arangkada sa buntag.
5: Arangkada sa buntag.
4: Arangkada sa buntag.
6: Bueno, salamat kayo alas 8:38 na mga ka-vibes. Padayon kamo nagpaminaw sa atong arangkada sa buntag sa gihapon. Ako inyong ka-vibes, si Tonton Alco Santugo. Bueno, mutimbay sa ta sa atong mga ka-vibes nga nagtanaw nato ron sa social media. Happy Piesta diha sa Tanghaligi Talibon Bohol. Gika ni ka-vibes Kanoy si Rolf. Matod pa niya din he. Mayang buntag ka-vibes Tonton, mabulgar na bulgar na giyod si Marco Beta. Shout out sa Tanghaligi Talibon Bohol sa Kapistahan. Salamat ka-vibes, mao na ni Cebu. Salamat sa nimo ka-vibes Kanoy si Rolf. Ngato ni Ma'am Lorna Margarita, gikan mismo diha sa Australia. Matod pa niya din he. Good morning Sir Tonton, start a day with smile, be safe, all good, God bless, of course, watching from Australia. Okay, unsa na, unsa man taon is kakpur siya iloy.

0: Как Porsail. Nakakak Porsail. Kanang bisang pag mag-unsa kag istorya diha. Ah, the fact is na may nini nga network. Ha? Ah? Tinarong niya mo diri sir. Ha? Ah? Pamugas niya mo pagkasakop sa media, oy.
1: Arangkada sa butang.
0: Dili may mga turutot ini. Nga ako ni shoulder bitaw ko ninyo kung unsa ba ang pagitabo ba. Pananglit mo ingon ko nga sayop ng inyong gipakatap nga impormasyon nga kuwarta to tanan ni former speaker Martin Romualdez ang 75 million. Tili magut kay mark money man to. Subot kag mark money kanang kakak for sale. Budol money to. Buat pasabot mga ka-vibes. Kung imong tanahon, pura yung tinod na yung kwarta. Pero, gituyo na sa mga otoridad sa pagpahigayon og mga kanang susama ni adto nga entrapment operation. Unya, mark money to nga hasta sil tanan nga mga aspeto ni adto. Ilan ang girecord? Unya, paminaw mga ka-vibes. Ha? Lik-on kayong ebidensya. Doon ay apidabit si Noanokon. Doon na pagyoy telepon conversation nga nasuta nga mismo si Franco Mabanta nga number one DDS political blogger. Mo'y nakig-sabot, nakig-negotiate nga ayaw lang diri. Adto lang na ihatag ang mga kwarta sa akong tao. Atuan nyo dito kay gikan sa Manila Peninsula nga gitanyaga na unta siya sa mga kwarta mga ka-vibes. Kanang naingon siya nga adto lang sa Valle Verde from Manila Peninsula in Makati. Dito sila nitapo sa mga entrapment operation sa Valle Verde Country Club. Dito na sa Pasig City, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Unyaon sa pagkaunsa, tingali, nagtuo na giyon si kining Franco Mabanta nga kwartang malabo na tuambot. Ha? Kanabang siya gay nagtukmod siya yung kagulingon ba? Siya gay nagduod siya yung kagulingon, wa gani magdahom ang mga taga-NBI nga ilag yung maabtan mismo dito sa lawak nga tagana giandam ni Franco Mabanta nga dito siya mismo motong gidakop gid siya appeal in flagrante delicto caught in the act si Franco Mabanta ba ka vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ang nakaiskapar nga nakapaniid sad kay babae man lagi si CJ Hero nga kung imong i-base sa apidabit ni Noah Nukon, ang staff ni Congressman Martin Romualdez, ma-appeal gyud sa kaso. Kay mo'y ni-appeal og negosyasyon. Tingali, tanaw ko, Noah Nukon knows kinini ang usayangan ni CJ Hero, ang na-appeal to sabot-sabot. Mao na to nga, og di mo muhatag nga na, deadline Mayo 5, ipagawas na mo ning maong video. Amo na inahitabo mga ka-vibes dyan itong maaging Martes gabi.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ha? Ano po istorya ng ano kunong di man malimod kaya ilang mga content anti-Marcos man. Ha? Ang magkita may anti-Marcos mga Duterte man. Pagkaro di hao eh. Sa nga maong troll farm sa mga Duterte mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Itas mga nindot ng mensahe, biingon ni ka-vibes sa Ma'am Lorna Margarita. Thanks to mention my name on air, Sir Tonton. So inspiring. Salamat sa kay ma'am sa imong pagsunod. Direktamente gikan diha sa Down Under sa Australia, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So, prangkahan ta kakak for sale. Ha? Wag ikoy labot anang Presidente Marcos. Kaya nga no, unang bahin, wag kong butar anak niya pagka-eleksyon sa 2022. Unya, wag ginakailatahon ako si Presidente Bongbong Marcos, kakak porsil.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Di ko mistil mo laban ni anak. Ako lang gilabanan ang tinuod, ang pagpresentar ninyo kung unsay panghitabo. Di ay magsakit imong doghan, kinini ang kak porsil ay. Kay gibutyag sa usaka congressman nga dili mo menos ang 200 nila ang mo-endorse sa impeachment complaint batok ni Vice President Sara Duterte.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Matod pa ni Kavibes 5451, kanang good morning Kavibes Sir Tonton, mga BOGO gining DDS supporters. Sorry for my term kay unsaon good sir, di man kamao mo analyze sa mga panghitabo. Magpakabuta bungol man sila sir. Paita pad padayon lang yun ta sir. God bless. Gika ni 9451. Good morning ka vibes. I-block na lang na sa kaas lang as oras. Nagsunod bini mo. Salamat kaayo 9464. Sige lang. Kay baugod mo, basta watay gitago din eh. Sagdi lang na sila ato nga entertain ang ilang ang ilabang mga pagsabag ug bakak. Tanawar na ang sunod na kong hisgutan, 200 kapin ang muperma sa muendorso sa impeachment complaint batok ni Vice President Sara Duterte. And to me, this is already a vote of conscience. Kayo, nagtanaw gikas ka matuuran, di man malimod yun, oy. Magsigig laban ni silang kakak porsil, magsigig laban ng mga nilaban sa mga Duterte. Gibuguan taon sila sa mga Pilipino nga ang ilang gustong ipalutaw ron nga gimaumaw ra to manufactured tong record, bank transaction records gikan sa Anti-Money Laundering Council.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Kanang manggialamon niya kanang mga lapad kay salabutan, makasabot oy. Nga di maginani mo matikas. Kay ang mga bangko man ang mo-report nga to sa Anti-Money Laundering Council kung doon na sila'y mamonitor nga labing minus 500,000 mga kabibes. Ug maabot ka ni 500,000 ang imong i-deposito sa bangko, ilan ang i-report ganito sa Anti-Money Laundering Council tungod kay stricto nga itong balaod pahin sa money laundering.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Basin po ning ang nag-in-charge aning ilang kung kinsa manggaling nga kininiang troll farm nga in-charge ni Kuan ni Kak Porcel, ito ba graba siya? BOGO po ko na. Ikaw mo, iklaro kayo, di ka kasabot. Ha? Huwag kasabot nga Mark Money ito. Nagtuo mong kwarta nga tinuodili, oy. Kwarta to sa NBI nga budol. I-research, sir. Luya po na ning kaninga troll farm ba? Kuha mag-troll farm nga. Panglawgaw rin yun. Pero sige lang, mas may maning inguniini para masabla ninyo mga kabibes ang isyong atong isgutan din.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Nagtuo manggod sila nga tinudan na ito nga korta nga iya to ni Congressman Martin Romualdez nga that was a budol money. Nga ang tumonggin niya na basta doon ay entrapment operation nga inguni ato.
1: Arangkada sa kabutan.
0: O niya, dili man to kanabang gimaumaura, gikuyugan mang yun o gusa ka naa sa mainstream media, news reporter sa GMA, kasi John Consulta.
1: Arangkada sa kabutan.
0: O niya, John Consulta is really very credible. Mismo ko si John Consulta kung gitanaw ang iyang footage mga kabibes. Nasyak siya to si Franco Mabanta dito mismo sa kwarto sa kining Balye Verde Country Club sa Pasig City, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Unya, matod pa sa report ni John, di ba, gisuod bantog malita ang maong budol money, doon ay giandam pa nga lain sad nga malita silang prangko mabanta mo nang mingon sa sit-up. So, pag-sit-up nga siya mismo ay nag-andam o laing malita nga ibalhin dito ang maong nagtuo sila nga tinudanay na yung kwarta nga 70 milyon pesos, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Ha? Say, polluted shores. Balik tapos sa trilyan ni Saba di hoy. Ha? Sunod si Mana, Mone at tangin ninyo nga ang inyong giidolo nga si Sara Duterte ma-impeach na sa ubos Bible Auranan kay matod pang Congressman Rooney Puno, sila gani sa mga sakop sa National Unity Party nga kaniadto niingon sila nga di sila mupirma karon nagkahiusa mayuriya nila mu-endorse sila sa maong impeachment complaint batok ni Vice President Sara Duterte.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Ha? That is coming from Congressman Ronaldo Puno nga niadto niingon nga di mi mupirma. Pero karon ila mang nakitang ebidensya di mang gyud na malimot, mga ka-vibes. Wala gini ang makaingon ko kuwang sagtahal ang mga ang naa sa dapit ni Vice President Sara Duterte. May palagi wa ninyo babagi ang primero nga impeachment complaint last year sa tinud-anay, ha? Kay di patuligon. Ang maisgutan lang dito nga madipinsaan ninyo kadtong mga kuwa records kabahin sa confidential o intelligence funds.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Pwede na ninyong madipinsaan, pero karon ang liso dipinsaan, mga ka-vibes, ga alang nako ga maugi makaduot dila ni Vice President Sara Duterte kana yung gikan sa Anti-Money Laundering Council. Nga no, mga ka-vibes, inigsugod na yun sa full trial sa Senado. Ipatawag maginang mga taga-bangko nga nalambigit. Ang mga ni-report ganto sa Anti-Money Laundering Council nga, be, ikaw magayon ni-report, ani, diin manigika ng kurtaha, may bawaan man na dito. Unya ako, mga ka-vibes, gawa sa gibutyag ni former Senator Sonny Trillanes, akong gitanaw ba, gisubay, dakog posibilidad, mga ka-vibes, nga kining kurtaha, saga dini gikan sa confidential og intelligence fund dito sa Davao City, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Kay bao mo, mga ka-vibes, perting dakua sa ilang intel fund, confidential fund sa Davao City nga mas dagko pa sa mga ubang syudad nga malabuon sa Pilipinas. Ha? Unya, og imong tanawon, mga ka-vibes, kana mag-ilisod kaayon sa una pagpasabot ni Vice President Sara Duterte nga binilyon ang mga transaksyonis nga na-report nga to sa Anti-Money Laundering Council. Unya, ang iyang gideklara siyang State of Assets Liabilities and Network 88 milyon pesos, ra?
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Ay bagong nisod si Ano Diling Disim. Ha? Okay, kuya, mingon siya din. Good morning, kuya. Pasag din na si Kakak for sale kay Tibo. Kinabuhi na sila maghilak. Kay bisag kung saon pa nila daot ang admin karon, dili na ganda kauli ilang tatay nga karton bisan abu pa dili yod. Di lang lako basahon ka-vibes Ano Ding Disim ang imong kuan, ha? Kining last two words kay og ato yung subayon ang kining broadcast code, dilita allowed anang termino. So sige lang, kay daman na sa social media, let it remain. But sorry nga di na ko mabasa diri sa kahanginan. Ako lagi, mga ka-vibes, ako na ning gibutyag kagahapon nga what I am discussing here, andam na ko ning barugan dias hawanan sa Plaza Independencia. Ha? Di manguta because there is no use nga magpataka ta din ni imo rely tag fake news. Ang ato lang yung basihan ang unsay tinuod. Ha? Kung unsay panghitabo. At tanaw ron ang mga nahitabo sa atong palibot mga ka-vibes. Ha? Ultimo mga magbabalaod na ang nakarealize. Alisod magiging mo balion ba? Kaya mabito itong ha? Nainin nilabayay na o laptop nito kay matod pa rin ay sumapa ni Attorney Jess Palsis. Pero naging sukuan ni Vice President Sara Duterte ganto ni Attorney Michael Pua kay iya magun gisulte nga ang gireport ni Hass Media ngayon magun siya nga that is not accurate but that is not false.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ato pa, ingon siya nga dili na sakto pero di isa na bakak. Di haga. Perting matod pa ni Attorney Palsis nga ngayon ko nos Vice President manguno lang taniin ni mga ka-vibes ha. Kaya gikan man ispong sa mga abogado kayo no, in Metro Manila na maginay ka ng legal community, legal circle dito. Mauna istorya. Nga gani, kaduha-duhaan nga mabalik pa baskampo ni Vice President Sara Duterte sa Attorney Michael Pua.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ang akong tanaw niini mga ka-vibes nga posibleng mamaman ras Michael Pua because to save face. Kay samot yun og di na mapakita si Michael Pua sa full trial sa Senado, makaingong yung publiko nga nasakit yun si Michael Pua sa gibuhat ni Vice President Sara Duterte nga doon niya.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Sampung taon-taon na si Michael Pua mga ka-vibes nga di man maugin yung tinubagan. Laliman kag gipangutan na siya nga ngano man turni nga ang sal-e ni Vice President Sara Duterte from 2019 to 2024 wa may gibutang dito nga cash on hand o cash on bank. Naingon man na siya nga naa sa others nga imposible magigayo mga ka-vibes. Nga di man na mao o niyang pangutana ba? Ha? Nga naman nga sa milabay nga mga katuigan do naman kay gireport ka cash on hand o cash on bank. Nga naman to? Do nagyay tuyo nga itago sa publiko mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ha? Nga, ginganla na po niya si Jesus Palsis nga kuhaan ko no, polluted sa pagsyur. Muna mga ka-vibes nga, maklaro bitaw ni mo nga sa akong tanaw ha, ako na lang maluoy sa mga Duterte supporters ng panahuna. Kani magod sila ang uba ni ini, kay bawa naman sila ba nga, kasi tinuod, pero garbo na lang ba? Ha? Kanang bitang di kadawat sa panghitabo. Ang uban, mga suko na galing. Pero chill, ragi kayo ang mga lumalaban sa kasamtangan ng administrasyon. Hmm? Kaya nga no, nabunggo man ni tanan. Ilang gipatuo nga murarag GCash transaction ang niso diha sa account sa magtiayon nga Sara Duterte o itong Neoman Scarpio, but that is not the case. Kay sigon gihapon sa Anti-Money Laundering Council, og dunay niso, dunay inflow, dunay nigawas unya, ang nigawas, ang withdrawal, ang outflow, mas gamay man kaysa niso. So, simple lagi kayo. Di na kinanglang komplikado pa nga explanation. Ha? Basic math. Sa 6.7 bilyones pesos, ang inflow ang nisod 4.4 bilyones, ang outflow ang digawas 1.5 bilyones. In other words, dunay city centos milyones kapin nga pangitaonon pa. Ang labing siguro dunay pay nahabilin nga 2.8 billion pesos ang pangutana hay manarong kwarta ha. Ha? Mao nay subayunon pohon inigsugod dagyod sa full trial sa Senado mga ka-vibes. Unya, ang mga Pilipino kainumdo mo. Tanawa itong nahitabo sa impeachment trial ni former President Joseph Estrada. mga Pilipino na inigawa sa karsada. O tupiones mga

Nagkagubot ba ang una-una? Daghang pangutana? Daghang kabalaka? Walang kapaminawa? Dili mag-uol kay Aniana, ang programang kung diin ang imong tingog ang bida. Kalandrakas na!

0: Isang mapagpalang Webes ng umaga po sa inyong lahat, mga ka-vibes. Welcome sa programang Kalandrakas. Ako po ang inyong ka-vibes na nahihirapan sa kalisod.
1: Tagalog ka pala eh.
0: Kini si DJ Kimiat.
1: Oy, mayang buntag mga ka-vibes. Kini si Ate Bay.
0: Good morning mga ka-vibes. Ano yan na siya ang tandem nga wala laing tumong og tinguha kundi ang magsaba-saba.
1: Of course!
0: I love this, no?
1: I love the job.
0: Oh, we are getting so paid to make some noise.
1: Make some noise! Uy!
0: 9:27 na itong oras mga ka-vibes. Adlaw karon nga Webes. Mayo City Tuig 2026. Nuibi kaadlaw na lang Ate Bay.
1: Sweldo na!
0: Birthday na nako.
1: Ay, habi na akong gato na sweldo.
0: Dili, oy, excited ka? 18 ang birthday.
1: Ay, mo ang birthday is 18?
0: No, 8 kaadlaw na lang ang sweldo.
1: Ah.
0: Disay. So, ako, actually, malipayan ko anong birthday na ako. Kaya, ang sweldo, manggod na.
1: Maulag eh, timing, no?
0: Picha 15 niya, disay.
1: Hindi ko malipay sa
0: pero, ang sweldo nato is next Friday pa. Di ba? Ang haba-haba pa.
1: Oo, murag taas pa.
0: Kaya ba na ba yun mo mga ka-vibes? Nga basta na amoy gipaabot, tugay yun ang maabot.
1: Ano ba ito na yun? Ano ka na ba ito? O niya, inig
0: maabot na siya, dali na nang mawa.
1: Yes. Nagawin mag-hot na ba sa sunod niya sweldo?
0: Yeah, no? Oo. So, anyway, okay na na.
1: At least na ipaabot.
0: Ang importante na ay masulod. Mm, no?
1: Diba? Ay, gala ko.
0: Kaysa yan ang sige na tagpagawas. Dapat kwarta tong gisgutan na tabi.
1: Kasi mo gini katawa ko kay makarelate diba, ko ba? Sige gasto, yung wala ta kabawi oy.
0: Dapat na po yung pasulod, na po yung paggawas.
1: Yes, no, dapat oo. Oh, no, dapat balance good.
0: Right, so unsa ko na ay inflow and outflow.
1: Oh, na in and out
0: the eye. Na inflow and outflow.
1: Outflow.
0: Ay kita nga
1: go ako, with inflow raw, inflow with sa kay.
0: Go with the flow raw man.
1: Go with the flow.
0: Good morning sa mga ka-vibes na ito na karong adlawa. E na silang mga opisina. Labi na sa mga nagtuplok-tuplok na silang keyboard diha. Pasumangil nga busy. Bisag ang
1: passive ka na trabaho.
0: Ang tinuod kay katuplok-tuplok sa keyboard sa kilid ng cellphone kay gakuan. Gipa-otoran ang kuan.
1: Oy!
0: Pagpiso ang bet.
1: Kuha?
0: Nakakuan ha?
1: Sana naka, all palto.
0: Naka-autoplay ha? 100 spins?
1: Wala ba pa yung wala na dahil mo pa autoplay? Hindi ka pwede ikaw na mag-click?
0: Marag si Teo, autoplay ay.
1: Autoplay na yung mga Teo. Mas taas ba ang chance na makadaog na? Or same-same marag hapon?
0: Ambot lang, okay ba?
1: Tinuoy ko ha?
0: Hindi okay ba ka na?
1: Wow! Isa ka rin magpanggap.
0: Shout out sa mga empleyado po na ito karoon nga. Bago rin nakadawat o kasabag cake, no? Lami kayong pamahaw. Okay lang na. Okay na makasabaan natin, babe. Would you agree?
1: Okay na ako makasabaan.
0: Oh, okay naman. Kabalo ka nga nang okay na makasabaan.
1: Ano man, kay makabusog.
0: Hindi, uy. Apil man na sa bayad.
1: Ay, mga ba? Pupira man ako sa kudrata. Marag umagiging.
0: Compensation for, 8 to 5 p.m. And kasaba cakes.
1: And kasaba cakes. Every day.
0: Okay, kay ba mo, the only way for you to improve is to know that you're wrong.
1: Oo.
0: Diba? O, di man ka maghimo, di man ka mulambo, di man ka mahimong maayo kung di ka makahibaw nga sayup ka.
1: Yes.
0: Kaya kung feeling ni mo sakto na lang kapirmi, you're not feeling well.
1: Get well soon. Kadira. Pero kani po DJ Kim, I think we're talking about kasaba. Kana pong kasaba nga tarong nga kasaba.
0: Oh yes, kana pong gitawag nga kasaba nga naa kay mapupong pagtulunan.
1: Oh, dili ka na.
0: Pero kung gidumta na sad ka, di na siya kasaba.
1: Power tripping na siya.
0: Oh, kuha na siya leche flan.
1: Masarap ang Let Chef
0: Juan. So, lahipon ng kasaba nga dumtan ka noong.
1: Oo, napoy may unuan na.
0: Lahipon ng kanang pangitaan kag sayop.
1: Oo.
0: Bisag wa kay nabuhat nga sayop.
1: Ako di ka na i-call out yung gaw niya ka nang
0: in public.
1: Yes.
0: Mm.
1: Kana murag pwede ra man siguro ang private ang conversation kay ako ra may nakasala.
0: Oo, ako ra may nakasala. Ay ko pakauwi sa daghang tawo.
1: Una, oo, muna ako sa ako mga ako ba preferred na ako.
0: That's why ako even in my students sa mga estudyante, I'd rather send them PM sa Facebook.
1: Kana.
0: Or rather than ko. Tapos i-address if ever i-PM na ko sila, pero if I will address the issue sa class na I will not mention their names na.
1: Oo, kana. Don't drop names.
0: Oh, like for example, ginabot na ako. Like for example, magtabang nun iyang grade. Mo PM din ko niya.
1: Oo.
0: Tapos, next day sa class, mo na ako nga, ako magsakit akong dughan mo hatag ugdo, so please work on your grades in general.
1: Siya. Reminder ba in general? Pero, at least, ang katong mga gipang ingnan, makabaw sila
0: para akuan ay ni, yan.
1: Without
0: diba?
1: Calling them directly, no?
0: Yes, that's right. Anyway, Ate Bay, karong adlawa, we are celebrating two important days.
1: Ano?
0: Natay gitawag una Ate Bay. Let's have this what they call make a book day.
1: Make a book birthday.
0: If ang buhay mo ay isang libro, ano ang title nito?
1: Gulong ng palad, yun.
0: Oo ba?
1: Oo. Pero recently, mauna akong realizations, yun. Yung murag, ay grabe, murag, nako, yun lang, mga mag-breakdown na lang. Kada ba naman, nga nga times nga, sudden realization siya, bang murag, ay, pero may makuna sa ubos.
0: Kanta
1: o,
0: man ang gulong ng palad.
1: Oo, oh, muna ako siya ibutang ako.
0: So in English, wheel of
1: fortune.
0: Will of fate. Will of fate.
1: Will of fortune. Wag magkita na.
0: Will of fate.
1: Will of fate. Kana siya.
0: Will of the wind.
1: Oo. Or kanang Jesus takes the wheel na lang.
0: Or Willie Revillame out.
1: Bigyan ng jacket. Oh. Oh. Mauna sa ako because reminder siya sa ako ang bisan pag usaon ako ka-feel nga down kay ko. At the end of the day, naagi ka po kay Hope nga, musakar ako somewhere, sometime. Di laman karon pero hopefully pohon ako na po na makadaog. Ana, how about you?
0: Sana tayo ay mupaldura ta in life.
1: Yes, ako anak.
0: Siguro ako, if my life will be a book, I want it to be a Cebuano book para daghang makasabot.
1: Oo, oh, ansa man.
0: O niya ang title, kay ang title. Ang title ng book. Ganahan ko kanang same sa batch name na mo, Sugakod.
1: Oh, I like it! Sugakod.
0: Sugakod.
1: Meaning thriving. Oh,
0: tapos, oh, di madalag sugakod, sukamod. Di ko magsukamod, sukarap.
1: Well, sulirap.
0: Oh, ikaw na.
1: Ako na, sorry.
0: Ikaw na,
1: sorry. Ako din ako sulirap. Sorry.
0: And then, Mona, siya kanon po na Ate Bay, we have what we call the World Password Day.
1: Ooh!
0: Oh, di ba?
1: Pagkatawa ko kay pero hindi ko makalimot sa akong password yun.
0: Uy, kini common is sa mga lalaki. Kasagarang mga lalaki, kung say password nila sa ilang Google o silang Facebook o silang Friendster o sa ilang tanan, same na.
1: Sa tanan? Uy, bawal biya na.
0: Oh, sige nung bawal. Kinsa miningon nga bawal.
1: Dili na siya. Ay, dili siya bawal but dili siya recommended.
0: Magbuot mag- magbuot magag muna akong gusto. Dili, usually magod sa mga lalaki limtanon.
1: Oo.
0: Diba? Kaya sige manggunog koan. Busy ba? Sige, gitrabaho. Dagang giyuna-una. Diba?
1: Ikaw daw wala trabaho. Ngayon makalimot man gihapon.
0: Ang buta nila, uban gani, bisag walay trabaho, di ba? Mag-inom ka rin energy drink, naway gibuha. Muli na kanindot sa mga Pinoy. Walay trabaho, pero minom mag energy drink.
1: Para saan ang lakas mo, ganun. Diba?
0: Anyway, so ka na, no? And Ate Bay, syempre, what are the most common passwords ba?
1: Birthday ni mo.
0: 1, 2, 3, 4.
1: Oo.
0: Banya, kinipinakomon nga password ka ng shift niya, exclamation point, Q, A, Z, X, S, W, 2. Oo, oh, ano ka na sa inyong keyboard ba? Shift 1, Q, A, Z, X, S, W, shift 2.
1: Wala na siya.
0: Kinibas sa inyong keyboard ba? Kana, gikan diri paana, paingon ana.
1: Mo, nakasuhay kaya nga na yung password?
0: Password sa PC ni Jackie G sa una.
1: Isura, ana, uy.
0: Ana, ano sa pailaing? Laing niya password.
1: Mansari. Oo, kana, kasagaran akong kaila ka na. Pangalan sa uyab.
0: Ako, akong password, Ate Bay, akong password is kuan, kining statements.
1: Mm.
0: Oh, di ko ka nag-password niya numbers ra.

0: kinakalimot yun ko ba?
1: Ito kapag kalimtanon ba ni mo?
0: As in, wala ko nagamit ang card.
1: So mauna, ako, kuan, kining fishing ko ha? Statements, let's say sa mga Facebook, social media, statements yun. What na, words with numbers.
0: Ano ba?
1: Mga password.
0: Ako kay pet names man, eh. With numbers and special characters. Kaysa amo ang workplace, gi-require mga every month mag-change yung password.
1: Ah, okay.
0: Hindi, mahurot yun imo ang idea dahil napanakulan ako akong mga iro, tulo ka iro, ang
1: ako, na ako, ma-share ko, na ako yung password sa una, sa akong Facebook sa una, before na ako gi-change ang password, kung naapa ko sa MR sa una, ang password na ako is MR97.1 Lupig Sila Lingaw Sobra. Ano yung kataas, guys? What a joke?
0: Hoy, kababa ka, nabot ako sa point sa akong life nga ang password kika ni. Ato ang estasyonan.
1: Umaw ba?
0: Oo. 93.1
1: FM Radio Cebu. Ilag-in ka na.
0: Ilag-in ito kaya. Sudli ako ang kuan, pero
1: anyway, 9:36 na itong oras yan. Kamu diha, take care of your passwords. Nalabi natin today's generation nga, alas na nang re-record nag-password, no?
0: Oo.
1: Pero syempre, naana may mga mechanisms karon wherein if makalimot ka sa iyong password, like for example, you save it sa Google Passwords, and then syempre, para maka-access ka na, kinahanglan og face
0: identification.
1: Oo, kanang face ID. Diba?
0: Napay yung OTP code sa imong email.
1: OTP, no? Kanang OTP.
0: Yes, sa imong phone.
1: Saan namin one-time pud?
0: One-time pud?
1: One-time pin? Sakto ba ko?
0: One-time pin.
1: Oh, one-time
0: OTP.
1: Pin. OTP, ayan.
0: Lagi ni regards ni mo dili DJ Kimet.
1: Mo ba?
0: No, ni DJ Lambert Mangyaw.
1: Ano siya? Na, listener
0: ano
1: na.
0: Ano na mo si MOR?
1: Yes, oh, listener na. Si DJ Lambert.
0: Og ni, saan na to? Mason? Shout out ko ni DJ
1: Kimet. Ah, taga USJR pod na.
0: Ay, mao ba?
1: Siya, sa mga utility sa USJR.
0: Oh, wow.
1: Kaya si DJ Lambert, na na siya igsoon. Si...
0: DJ Lambo.
1: Dili, si Ambert.
0: Si Ambert sa imo.
1: 9:37 na mga kapibs. Ano yan ato ang... LL! Okay, itong LL for this morning, mga ka-vibes. Para sa mga managuyab diha karon. Uso man yun kain ni mga ka-vibes. Yung mga managuyab. O niya, mag-isgot og X.
0: Muhunat ko ani nga. Muhunat ko ani nga topic.
1: Dahil mga managuyab nga mag-isgot og X. So, atong LL karong buntaga, mga ka-vibes. Angay ba nga ihisgutan sa mga managuyab? Angay bang maghisgot ang managuyab kabahin sa ilahang mga ex? Ang tubag ni mo, Ate Bay.
0: Ang tubag na ako kay oo.
1: Nga naman.
0: Gusto ko gubot, di ko gustong kalinaw.
1: Mauna. Mauna, o niya magsilos-silos mo, inyuhan ng sala. Ano kinahanga maghisgot pa man? Ako ba naman to?
0: Oy, kabalong, ay kaniha, hindi ko hilig maghisgot, pero na yung mga ex ka kusog kayo mag-stalk.
1: O niya?
0: Wala, mahisgot na lang siya eventually.
1: Mau ba?
0: Oo.
1: So dili yung kamangot na, oy, kamusta dahil mo sa imong kuhan sa una?
0: Gawin sa
1: dili. Dili, muna, wala yung mga puntan. Hoy! Dili, muna nga ano. So, sige, buhat sa di muna niya, no?
0: Kasi man naghatag na mong ID nga, pababay ka na eh.
1: Oh. Ang problema, kanang iniagi mo dapit sa kanang may chikinanan. Lagi mo lagi mo sa may chikinanan dapit. Pag-agi ninyo ng chikinanan, uy, nikunik ang wifi.
0: Kano'n yung mag-check area? Ano? First time na ito, diri.
1: Oh, ganun ako nagpunta sa wifi. Ganun mag-iskot pa man yun. Nga pass naman.
0: Para sa ako, nindot siya or angay siyang isgutan.
1: Kay?
0: Kung relevant siya sa relationship. Say for example, ganaan ka makabaw, ngayon nagbuwag sila. What if ang imo ang uyab diay ang nag-cheat? Diba? Di, alam, at least maalarma ka nga, ay, cheater.
1: Uy, kahibaw ba ka na?
0: Bantay lang ala ko, ha?
1: Naabago diay uyab ngayon nga ako yung nag-cheat.
0: Uy, naabay mo ito ganun.
1: Ay, sas.
0: Naabay mo yung unana or...
1: O niya, red flag na dayon.
0: Red flag kayo sa tanan.
1: Di ayaw na so...
0: Bakay
1: in the first place kanong nagkauyab pamanday mo gisugot nimo kay bang red flag day na
0: kakabasin ka dami uban no kakalit-kalit lang manguyab na uban pod kay ganahan pod kayo mo sugot ra pod dayon na bay uban nga magisgot pod about sa ex kay say for example na apay picture wala ra dili sa photos
1: oy ako di ko ako di ko magdelete
0: mo ba
1: bisan pag uti kayo nimo akong Facebook karon na ay mga pictures dia sa akong ex
0: sa imong cellphone sa imong cellphone
1: wala syempre wala kay syempre mag-upgrade man tag cellphone
0: mo gali pero mo ko say mo Apple.
1: Ato magong panahon manggod na Ate Benga na ako'y ex.
0: Ha? Unsa ba man to?
1: Dili pa uso ang nindot nga cellphone ato.
0: So unsa ba? Wala kay mo picture.
1: Wala, nasa Facebook pero kapuyan kong delete.
0: Ay kana okay na nasa Facebook siguro pero kana na gid sa cellphone nga pwede gid mo makay. Ako kay di masag ko hilig manghilabot sa akong Facebook. Dili kay mang post. Pero mauna siya and then at the same time.
1: Pero anong isgutan man jud nga human naman na.
0: Kuya man magano man day mo tara di ka. Nga kesa man imong ex ikapilaman ko nga imong ex.
1: Kung anong pautan on pa man na?
0: Para makabalo ka.

0: iyang history sa para, iyang relationship.
1: Okay, para asa pa man.
0: Pattern.
1: Uy, kay Mau ka, before ni mo nasugton, before pa mo nagkaangatong di pa mo tadire, uyab na mo. Before pa mo nagkauyab, you can ask those questions. Ug uyab na mo nga nung maghisgot pa man ka na, human naman.
0: Ay, bisan pag imong ingon nga, ikaw, before maguyab-uyab, mahisgutan. Lagi yung mga times, kinakapag yung mga wala, pag kinahisgutan.
2: Ang pangutanan ako, ang pangutanan ako. Even providing arguendo nga tinuod na ang pangutanan ako, what for? For what intention? Para lang na niya kay kaaway?
0: Oy, dili, oy! Well, ako dili, John. Ako dili ka mangutan na about sex kay para mga away. Ako curious yung God's a person.
1: Unya, unya,
0: unya. Ganyan ako patanawon. O saan na imong ex, babe?
1: O, unya, unya. O, unya. O, unya. Na ito ba ko? Patanawon ako picture sa imong ex. O, patanawon ni mo. Kamu na lang. O, asas!
2: Ginoo ko.
0: Bantog na wala akong ipost. Ay, kibapa man. Ay, sige, bye ka.
1: Hala, puti man di ang ex. Uy, kamu na lang.
0: Taas mo na yung ilong. Awa na tayo. Napapana tayo. Bye ka, uy.
1: Manguta na kanya. Tubago niya. Mangaway na noong ka. O, mauna ako. Di na naangayisgutan pa.
0: Ano man?
1: The past is past. Maton pa si Kamta. Let's not bring the past back anymore.
0: Oh, pero ano man nila na the past helps you what your present and your future is. Oh, helps you what your present and your future is, man daw. So sometimes you can revisit your past.
1: Oy, kanang mga ina nga mga past. No need na i-revisit.
0: Ano man?
1: Kasi hindi naman talaga yun past. Yun ang isang masamang panaginip.
0: Nightmare. Kuhan ito siya sa tawag ano. Oy, kanang kuhan urong pa kasi baka. Praise God.
1: Dili man to pagsuway.
0: Masa itong panuway?
1: Hi ni Jessie Ann Peña ng Luon, Bohol. O pero sa ako, Ate Bay, ka naman kong inaana, may mura ng hinungdan sa away. Mawala
0: nga. Pwede pende na, o ina pwede mauban niya. Immature kayo.
1: Bisan pa, ang start, Ana, limpyo pag intention. Ang ending, Ana, balihon ka, it will be used against you. Jesus, Ginoo ko.
0: Ay, karihang. Kung sigara sa mga lalaking ako ang makatok, nagit sa mga yung ana, ang ako ang past will be used against me. Dili ba na yung ana, oy?
1: Ay, so, yung ana, yun na. Dili yun na. Ate Bay, dili na yung ana sa start. Pero matabik bikil na adto na ay ingon gani ka imong ex gani ko
0: ja ja ja ja ja ja oh wala gani ka ba mo kani po mga ex no ayaw po mo magsigig pang stalking ano makitaan ba na mo ng non follower magtanaw og story kaya ako wala jud ko magisgotan ang mga ex ex
1: ayo pang hagis ti ano imo namang dapatan ng microphone
0: maglagot mako ano pala yun nagit ko sa mic ha para din nagsagit
1: ako ibaw ka ng microphone og na pa nahitingog luoy kayo na. Wala siya, ayaw pala, Bibam. Iyang hapak ko, no?
0: Wala ka na ko na pagdaan, ano, galing. Oh, tanawang CCTV. Oh, lagot kayo ba? May daily comment din ni DJ Kim yata. Ako ni Uban, gani. Tungod sa kanang mangutan about sex, ikumpara na ko, no?
1: Oh, mau na. Oh, mau na.
0: Oy, never i-compare.
1: Oy, actually.
0: Meaning, ana, dili ka secure sa yung relationship. Pamina
1: na, ang so good, ana, nindot ba yun ang intention, ana, o na? Kanang love, kanang
0: kuan,
1: kanang kuan love, kanang unsa gani imong pinakadugay nga relationship na ana naman 10 years ang amay may tag ana pud kadugay no nya tagaasa ganito siya oh panalitan kini example oh example oh kanang queen ni karon akong anak ganahan mo ka og pancake house unya
0: ta unya
1: unya karon naaman mi history nga nagkaon ko atong restaurant nga lahi akong kuyog. O tapos maanda yun siya nga, sus, ay kung nga pagkaon naman among giari dari, nga nung di haman, ay, mauna, o.
0: Mauna, ato itong parking house, reliving the past.
1: Mao gani na, o, kana, o.
0: O, mauna,
1: o, yangin, ang muna ako magpakahilom ko, o, tapos kamo mo yung relive the past. Dapat din na nang isgutan, kay kanang mo isgut, ana, delikado, kasagana pa yun sa mga tana, ana, babae, pag yun, ignakong dili. Mauna.
0: Kaya gusto lang yung kagubot, hindi gusto kalinaw.
1: Oh, mauna.
0: Magbagol, miso sa kadlang, walay away.
1: Mauna. Sige na, oy. Ato sa nang isugutan na itong commercial, 9:44 na. Mag-time check sa ako, mga ka-vibes, ha? Okay, we'll be right back. Mabalik, wait, sa isa. Kalma lang, okay. Mabalik pa ang
0: Kalandrakas.
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
4: 93.1. Maana ni.
5: Kabay! Kabay!
6: Kung konduktor ka, ka-vibes ka.
7: Vibes, ka-vibes, kasama sa wana.
3: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga hikayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kabay. Servisyong Kabay. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kabay. Kabay. Ka-vibes. Mauna ni.
4: Sayo na to vibes.
8: DJ drop the beat.
4: Party na to vibes with Maka Mix and Vibe Mix DJs. Tugs-tugs nga maka good vibes. Ka-vibes sat sa uto. Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa yung favorite music radio 93.1 Ka-vibes. Mauna ni.
1: Oras, mga ka-vibes, it is now 9:45.
9: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
10: ACS.
11: Way undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Ka-Vibes. Mauna ni.
1: Mauna ni.
12: Nagkagubot ba ang
13: hunahuna?
12: Daghang pangutana?
13: Pangutana.
12: Daghang kabalaka?
13: Kabalaka.
12: Wala ka paminawa? Dini mag-uol kay Aniana ang programang kung diin ang imong tingog ang bida. Kalandrakas na!
13: Kalandrakas na!
12: Kalandrakas na! Kalandrakas na! Kalandrakas na! Kalandrakas na.

0: We're back mga ka-vibes sa 9:47 na itong oras. Happy birthday day sa mga nag-celebrate sa ilang birthday karong adlawa. Happy birthday to Ate Ruthie Villamore. Happy birthday to Ruvillian Emphasis. Mga kauban ako na sa theater back then. And happy birthday to everyone celebrating their birthday today. Happy birthday sa mga pagmumukha nyo.
1: Oh, happy birthday. Sana mabuhay kayo hanggat gusto nyo.
0: Yes. No, ayan. Happy birthday. And kasi pala yun, nakailan ng birthday karong adlawa?
1: Wala, May 10, Griffin.
0: Ay, birthday day ni Biochemistry. Karong Sunday.
1: Yes.
0: Sana ba ako Sunday, no? Yes, this Sunday. Asa mo, Ate Bay?
1: Wala.
0: Magpa-fireworks display mo.
1: Oo, pero siya mag-fireworks lang.
0: Anyway, mag-isigot ang mga ka-vibes kabahin gihapon sa atong diskusyon this morning. Upon this time, ato ning tipuko ng atong mga panghuna-huna.
1: Tapuka.
0: Tapuka kayo, nagbungkag. Anyway, so atong take, ako personally ha, ako personal take yun, ani, para sa ako, ano, if it will cause trouble or it will cause altercation, it will cause kanang arguments, para sa ako, I would, if ever mo initiate siya gisgot, di ko mo answer.
1: Yes!
0: If kahibaw ko nga kanang iyang pagpangutana padulong ganis away, di ko mo tubag. Magkandusingot ka dihag pangutana, di ko mo tubag. because my word will be used against me. Good na siya. It may be, ibutang talaga, dili ko guilty, o wag yun kay, mas tayo lang ka isa diha, o away na dayon. Pero sa bagay, na po yung ban nga ganahan, huwag dakong away.
1: Oo, kaya ano, dakong away?
0: Dakong kuan, kalipay.
1: Hindi lang makarelate si kuan. Pero ako, mo-agree kuan ng DJ Kimi. Akala in a personal kuan yun, dili siya ko hilig po, before siguro, katong di pa kay ko mature, charot, karon lang good kay, na-learn po din ako siya sa previous na kong relationship. Di good siya maayang nga magsikag-ask about sa past yun. Kaya sometimes, mang good, kaya away yun ang padulungan. Bisan pag ang imong tumong is just curious
0: yes.
1: Na
0: yung ko. Actually, sometimes it starts off kanang because of curiosity. Kunit tinuod ng giingon natin bigay na mga ka-vibes nga curious tang yun siya.
1: Uh-oh.
0: Okay man na, it really starts that way.
1: Yes.
0: Curious tang sa ka. Mm. Eventually, naanay mo saltik sa imong utok kami ko nga, ano? Mangaway din kagkalit.
1: Nalang
0: siya ka na, mangunit ka na. Oo, niya, mangunta na din kanga ka na, nagdugay mo ato. Kunya, love to ni mo. Siyempre, ito baga, atong kami pa, siyempre, love na ako. If you're, if kanang all of, out of kanang honesty lang ba, mutubag ka sa tinuod, yung, katong kami pa, love pa tayo na ako ito. Pero siyempre, i-qualify din na, pero siyempre, dili na, ikaw naman akong love ka ron.
1: Pero, sa'yo, mabuhag na po
0: tama. Pero dili, same sa iya, ha?
1: Oo.
0: Kung siyempre, dili, kay lahi man ka. So mas ganahan ka ato. Gusto lang yun ipadal.
1: Wala face and experience ka na ba?
0: Okay, so sabi lang na yun ko.
1: Mo ba? Pero kami, so far, pila pa man, 8 months pa may nakaila, no? And then 3 months ka kuhan. Kanang never pagyut siya nag-start nga, ako ang nag-open up about the ex. Sa iyang ex ha, pero ako, I don't mind talking about my ex. Okay, naging kayo. Nabi kita din sa radyo. Niya pa kaha, di ba?
0: O, ipanabi na mo siya sa radyo nga, kanang imong gibuhi mong ex, imong ipalitag kondo.
1: Di ba ito ka-afford na ng kondo bayad?
0: Wala din.
1: Okay, nangabang ramang
0: galita. Ika nagbayad sa bed space, ana?
1: Wala rasad. Pasko hilara ka na lang kuan. Pound, pliti, ganun.
0: Pulis na wala.
1: Entrance sa basket, jersey, gano'n, gano'n.
0: Grabe.
1: Nakapunta sa iyo na lang ang low nga level, mga kabay.
0: Ay, actually, di na siya low.
1: Ano man?
0: That's high.
1: Mao ba?
0: Oh, but pa sa but, nakaya mo yan.
1: Ang but pa nga nung na-manage to na ako kung finances ato nga time.
0: Because that's because of love. Because love can move mountains.
1: Anyway, mga ka-vibes, shoutout. Pero recently, I think kanisha, and I would like to address this ba. Kaya if you guys are already past the relationship, ayaw mo pagsigig pang stalk sa bag-uoy. Kaya this is, honest nga chika, DJ Kimiat ha, kapila na yun na makita manggod sa Facebook, ambot karon makita ni mo kung...
0: Kasi na pwede, who viewed you, anak?
1: Yes, kung
0: kasi... Saan?
1: Kasi sa mong story, kung mag-story ka, makita
0: syempre,
1: ko
0: ka
1: ng non-follower ni mo ba, na may non-follower. Karon, so makita
0: what if, nilabay ra sa feed?
1: Dili, kaya ano, kapila naman nag-view. And then, abo pa sa TikTok.
0: Pwede na makita ang kapila ni view?
1: Yes, say for example, ka nang nag-story ka karon. And then, pagka tomorrow, ala ba, pagka tomorrow, nag-story na po ka, kana lain-lain yung story ba?
0: Nilabay gihapon sa feed.
1: Kung asa'y paglabay sa feed, hindi ba yung cross? Wala, nothing against the girl. Nothing against the girl. Nabot sa TikTok.
0: Give you ka.
1: Oo, na-view na sa TikTok. So, nanakuha something ko. Pero wala ko yung pake.
0: Is there an algorithm? Bakit because sa face, sa akin yung story, magudas, sabi, sige din ako kaila, manglabay sa akong story.
1: If you've seen that
0: once.
1: Profile before.
0: Oh.
1: If imong na search before.
0: Oh, di maybe nakita lang good niya. Before, maybe nilabay lang good ana ba.
1: Maybe ana pero giving them the pero benefit of the doubt.
0: Pero nag-overthink siya.
1: Well, actually wala na. Ingon jud ko sa lingon jud ko ni. Kamo kay sa babae.
0: Oh.
1: Ningon ko kisa dinhi. Kay mutual man sila sa among mga common friends. Dito siya niingon nga na fling niya before. Ah, okay. Wala na. Kay di mo before siguro insecure ko. Karon kay I think I've proven myself enough naman sa whole self pa lang ah.
0: Hindi siguro ang ate bae, kuan gisto ka tungod kay nasuya siya ni mo.
1: Di po ta kaingon, di po ta.
0: There are a lot of reasons for, you know, for stalking.
1: Basin ka ba siya nga sa among mutual friends ka. Uy, naanay bag nga ka kuan.
0: Amo day ni. Ay guapa, ay guapa, morena di ay.
1: Ay morena, di siya gusto puti.
0: Ay guapa jud di ay.
1: Ayaw, uy, may
0: hello girl jud di ay lang patinguga.
1: Oo, ay lang patinguga kay ayaw, brad.
0: Ay patinguga kay bayot kay baba.
1: Why unay, brad?
0: Anyway, so kana no. But then again ako mga ka-vibes. Kini mo mga ex, these are, you know, part of your past. No? It may be nga malipayon ninyong relasyon or napakyas ninyong relasyon or what not, di ba? Part na sa imong past, no? Pero if syempre kini po na kay uyab karon, kamo po if na mo uyab karon, ayo po di compare sa inyong ex. Sa sayo po na. Same as kamo nga kamo ayo sad mo pangusig pangutana sa paa sa mga past sa inyong uyab, inyong i-compare inyong kaugalingon nila.
1: True. Kana mo ibati na nga to the point nga mga panaka about sa ex kay imong i-compare imong self.
0: Oh, kana.
1: Pitiful kay siya nga kun.
0: Just kini yun kini na kini nga mga cases. Oh, panalitan.
1: Oo.
0: Mga naka nga. Di ba nang isa nga, ka-remember ka itong nakatutag buhol? So, syempre, may ingon din siya nga, wala ko, magkatuloy tag buhol.
1: Oo.
0: Nang ito mang gutag buhol, ka-remember ka itong 20 ko, siya nga, ah, diliguro ko imong kuyog ato.
1: Pinula, pinula.
0: Nang ito lang kita. Siya nga, tubag po siya, wala na kita na nga ito. Basig dili ako yung kuyog ato. Kasi may kuyog ni mga ito ha. Ito yung mga ex. Ito yung mga bayan. Ano
1: na siya. Ano na yun ana. Kinumdum ka katong kuwan. Ano kong kuwan. Ha? Karos ama na mo. Kakainumdum. Ni chika ka na ako. Kaya lang ko rin mong kichikahan. Lain ko rin mong kichatan. Lain mo pa yun ana.
0: Basig lang mong buto sa bot. Basig dili na ako. Kinsa man na. Ha?
1: Oo.
0: Di mo na.
1: Ang uban kay mo na siya mahimo nga ka lang.
0: Mura joke.
1: Joke lang. Ang uban nang good kay
0: tinud-on
1: siya nga murag may una lang siyang away niya ang ending na nun kay mag-away mo tungkol sa past but does it make sense DJ Kim yat
0: no? It's not worth it no?
1: Oo ka na
0: kalas kaya nag-energy
1: oo it's in the past already for sure ang katong tao ngayong giawayan walay
0: kalipatan wala siya
1: may nag-away tayo because of her him
0: murag, shout out ni Vincent shout out ni Vincent ni Sofia yan dol shout out ni Vincent ni Sofia hello ni Madol mayong pagpaminaw. So anyway, going back to our topic this morning, mga ka-vibes, na we submit to everyone na pwede siyang isgutan.
1: Yes.
0: Pero if ang hinungdan sa pag-isgot mo abot na sa punto nga padulong na mo mag-away, might as well stop.
1: Oh,
0: o niya, syempre, ang kinahanglang mo stop, ana, ang katudyong mo tubag, ay lagtubag.
1: Oh.
0: Kaya nga, nung ka na mangisig pangutana, nature naman ako nga kulit ng mga, di ba, if ever mabitin ta, we always ask for more, di ba?
1: Yes.
0: Unsa ba? Panitan kinabit ako, hinakoy chika ni mo, pero unya na, unsa ba? Di ba, ana, madyod na, di mo ka mahimutang. So if ever mo mutubag na kagtubay, unya, feeling mo, padulong na nag-away, just quiet na lang. Shut up ka na lang.
1: Oh, muna feel ako na si Griffin nakatungkol siya sa iyang mga previous kay mo. Tanak niya, niya si Kuan, di ba mo ni mong Kuan? Mo din siya. Muna siya, pwede na kumutubag og lain.
0: Muna ako sa mga ako muna jud ko nga. Bahala ka diha makinusi. Muna yung queen eh. Ah, basta kay bahala niya. It's up for your interpretation. Basta dili magikan nako. Bahala ka unsay unahon ni mo diha.
1: So, nag-away mo before nga, nag-away mo because of...
0: Dili man, hili jud mig ka ng mga petty quarrel. Tinubagay lang ba? Kulo ka bildo lang.
1: Oo.
0: Ano ganit ko niya, kulo ka, mas angay pa ka mag-abogado kaysa nako.
1: Kusuki
0: ka mo, may kaysa mo tubag po. Actually, she, you know, where that's part of, if itugod yun sa Ginoo, nga ganahan po siya mo ko, ano. So anyway, but, kana, no, kana nga idea, ako mo, nandiyod ko nga ka ng mutubag ko kaisa, if sa iyang pangutana, but if ang question niya might elicit possible sources of conflicts, pass.
1: Yes, and kana po, and if you are an ex, di ba, or if you are the present, stop kuan comparing yourself to one another.
0: Kaya yes.
1: Kaya you let go of the kuan of the past already and accept the fact na kamo na karon sa imong uyab.
0: Mm.
1: Na wala siya point if you compare yourself to someone else. Kay as what they've said, comparison is the thief of joy daw, DJ.
0: Don't.
1: Comparison is the thief of joy.
0: The thief? I've been thief.
1: The thief of joy.
0: Thief. Sabi saya pa, ang imong kalipay, mawagtang kung sugda na ni mog tandi mong kaugalingon sa laing tawo.
1: Ang pagtandi sa kaugalingon sa lain, mo'y mukawat. sa imong kalipay. Mo na kinuha.
0: Korap. Aw.
1: Oy. Parang oy. Aragay na sa buntag to. Na rewind sa sorry, sorry, sorry, sorry.
0: Anyway, so mao na mga ka-vibes. Oh. I hope nga we were able to address kanang topic no. Mm. O, sa mga managuyab di aron, ay na mo sige sa inyong mga ex.
1: Yes.
0: O hisgutan siguro ninyo if there's a healthy reason to, but if it's not, if it's para lang jud makig-away, eh, mugdugang-dugang sa mga problema ninyo sa kalibutan ay kadaghan problema
1: intaw. Tinuhon lang yun.
0: Yeah, posible pa yun na may muda ko jud. Like for example,
1: maguwag
0: kay ngano man. For example, imo nang isiging bring up niya imong boyfriend kay or girlfriend nimo or boyfriend is daghang yuna-una, daghang problema. Mas stress siya sa mo. Hindi man ni siya healthy.
1: Oo.
0: Di ba? We always have that idea. If it's not healthy, don't pursue. Di ba? So, kung di na healthy, makibuwag. Kung nga, di ba? Ang hinungdan kay, sige, ragiskot sa ex.
1: Huwag ka.
0: Pick up ni mo.
1: Ang ending na ex na po noon ka.
0: Oo, di ba? Edi nga.
1: Oo. Muna, ang uban po, gana siyang naiuban na ka ni mga peti kayo nga rason. Sige, kagiskutan na ni Yagod. Awa ka rin. Nangita na lang ko. Naman yung anak.
0: Oo, oh, yan
1: na.
0: Oh.
1: Sige, kagiskut na. Ano na lang noon ko.
0: Ay, ka na po daw ba natin, Bede? Kuha na lang. Palusot na po
1: nila. Palusot na lang. Bisa cheater, yun. Ano yung mga anak ba? Maugali na. I think it's always good. Yeah. You have to open. Naman ko yung uban nga. Kanang difficult conversations ba?
0: Yes.
1: But don't trigger the difficult conversation.
0: Kana yung mga example at ibay, palusot na nila. Sigag duda na ako. Ako nalang gitinuod.
1: Oh, kanakos na kasuway. Diyo ko, anay. Sigag duda na ako. Sigag pasangil na ako. Awa, ako nalang gibuhat. Nah, para matinuod.
0: Pikat
1: niyo. Kumutun.
0: Kalma na Ate Bay.
1: Nanigil?
0: Anyway, it is now exactly 9:58. Ate Bay, karong Sabado, dunay kalingawan o dunay piyesta sa mga libreng serbisyo alang sa tanang mga inahan. Our Mother's Day special, mga ka-vibes.
1: Yes, yes.
0: Nga serbisyong ka-vibes. Nga ipahigayon karong adlong Domingo, Sabado. A day before Mother's Day,
1: yes.
0: Di ba? Second Sunday man ang Mother's Day, di ba? Oh, so a day before Mother's Day, mga ka-vibes. Mm-hmm. Okay? Ayaw sigig...
1: Ano sa man?
0: Ayaw sigig paabot, God. Ano si paabot?
1: Akito ganyan na, paabot sa kuan.
0: Sa
1: swildo.
0: Amo lang
1: yan. Walang dugi maabot.
0: Sorry lang ganida. Anyway, natay serbisyong ka-vibes, Mother's Day treat. Alang sa tanang mga inahan. Okay, so natay libreng haircut, libreng masahe, o libreng paniod to para sa mga inahan, mothers. Asa mi na ipahigayon diri mismo sa station.
1: Yes.
0: No, ari mo diri sa second floor Mariners Court diri sa among lobby.
1: Mm-hmm.
0: We're going to beautify this here.
1: Yes.
0: Amo ni butangan diri waterfalls.
1: Wow. Catering
0: cactus, water lily.
1: Wow.
0: Koi pond. Koi pond.
1: Balay, gimong balay.
0: Indoor shower.
1: Oo. Bongga na mga sauna.
0: Smoke machine.
1: Pero
0: na again, once again, second floor Mariners Court. So, sa mga ganahang mo avail sa atong libreng haircut, libreng masahe, o libreng paniod to para sa tanang mga inahan, appeal na mo sa serbisyong ka-vibes Mother's Day Treat. Ipahigayon na siya karong adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 12 sa udto, 8 a.m. to 12 noon. Ha? Diri sa Mariners Court, Cebu City, second floor.
1: Yes,
0: no, if ka-vibes. Ever mo ari mo dire, sulod mo sa duha man ka gate.
1: Mm.
0: Iksulod ninyo sa unang gate.
1: Magawas mo sa...
0: Ang password kay Juvie Guapa.
1: Juvie Guapa 931
0: *. Iksulod ninyo sa gate. Ingnan mo ato mo sa FM Radio Cebu.
1: Yes.
0: And syempre, iksulod ninyo na mo sa ikaduhang gate. Murag na ilogbook dito, I believe.
1: Mm-hmm.
0: No? Ilogbook lang inyong pangalan. Ang reason ninyo is on sa manggani. Ano, no? Mga to me sa FM Radio Cebu.
1: Then, visit ba?
0: Iksulod ninyo sa building yun sa Mariners Court. Sa left side, sa Kalamug Hagdanan. Just one stairs. Nigabot ninyo sa second floor na glass door sa left,
1: uh-huh.
0: Ha, glass door sa left, bilhin na mao.
1: Okay. Kisa mo na.
0: Oh, lahi na. Kung oh, nakareklamo sa libor na diha.
1: Oh,
0: alot yung sipin na. No, sa atbang na AJ stickers sa FM Radio Cebu,
1: yes.
0: Diretso lang ka diha. Nagsulod ni mo sa pinakatumoy na radio station, dili po na mao. Naami sa right side. Oh, sa right side. Okay. Sulod ni mo, naami sa right side. Makita na ni mo kay naay murag mga kuan, butanding na nasulod sa aquarium. Okay, so magkita-kita ta once again mga ka-vibes. Inig kaadlong Sabado alang sa atong gitawag nga serbisyong ka-vibes Mother's Day.
1: Yes. Tree. And DJ Kimit, if ato amo inahan nga naminaw karon, if interesado mo, pwede kayo mo-text sa atong text line.
0: O para rehistro na mo daan.
1: Oo. Unsa ang numero nato?
0: 0995-0995-472. Kalimut ko sa upat.
1: 0802.
0: Okay. 0995-472-0802. Text na mo. Just text your name and then tag-asaba mo. Just, you know, basic details niya. Yes. Hi, ma'am. Mo-appeal ko yung servisyong ka-vibes para ma-register, ma-prioritize mo.
1: Yes.
0: Oh.
1: And then, pwede pa mo chat sa itong official Facebook page.
0: Yes.
1: 93.1 FM Radio Cebu.
0: And it's open for everyone, ha?
1: Yes!
0: Oo. So,
1: deserve sa mga mothers.
0: Well, syempre, if taga-Danaw mo, if ganahan mong mo-are, but I know, medyo mahal ang plate, but if you guys wanna visit, diba, open to everyone, no?
1: Yes.
0: And then, kung how many heads, magdepende. So, kung, pero mas maayo nga, magpa-register mo daan.
1: Oo. Huwag naman yung mga kaila, mga silingan, nga ganahan po, muupa ninyo. Hmm. Pwede po kayo pag-ingon lang mo daan.
0: Huyugay yung mga silingan, yung mga higala, yung ex.
1: Oy, the mother. Ex na mother.
0: Oh, pero parang isa tanang mga mothers, yes. Ha? So, exclusively for mothers.
1: Mm-hmm.
0: Okay? So, ato na yung klaruhan na exclusively para sa mga mothers in celebration of Mother's Day. Karong umaabot nga, Sunday. Okay? Mga ka-vibes, LSG's dos na 10.02. Wala yung igong oras para sa itong programa, mga ka-vibes sa Kalandrakas. Pati huwag na ta, Atibe. Ato na ta, ganahan ka.
1: Ato na ta. Kaya kawanon.
0: Ha?
1: Kawanon.
0: Uwan na gani.
1: Alawa na ba? Alaw ko yung payo pa utang ako niyong payo.
0: Nairingkot ni Ma Melody dito.
1: Ay! Dugang sa utang dili lang.
0: Alas Jesus na ato na may mga ka-vibes. Ang tunog manasad pohon sa lain na pong Kalandrakas. Kini si DJ Kim Yates.
1: All Star cast tomorrow, Friday.
0: Yeah, I believe. Yeah, I think so. Yeah, All Star cast. I miss, you know, the All Star cast.
1: It's been 2 weeks, right?
0: Really?
1: Yeah, I miss
0: them. You know why it's been 2 weeks?
1: 2 weeks.
0: It's because of May.
1: It's because of May.
0: I'm...
1: Because of May.
0: Ako yung sadaan kay pag Labor Day, biyawa ako. May 1. Friday biya to.
1: Yeah. Okay na oy.
0: Anyway, so mauna, no, tomorrow All-Star cast, yes! I believe, no? Wala pa may announcement, no? Wala pa yung memo, gikan mismo sa City Hall.
1: Masipulahin na po ni, ha?
0: All-Star cast. Tomorrow, yan. Yes! Okay, nanay memo. Verbal pa lang. Wala pa pirmahin sa presidente. Hotdog.
1: Ay, nagkaon.
0: Ha?
1: Pa-birthday.
0: Birthday?
1: Birthday ni Sir Tonton.
0: Eh, tama. Oo, yes. No. Oo, birthday ni Sir Tonton. Tomorrow yung birthday?
1: Sunday.
0: Ah, ka-birthday day mo ni Kuan. Oo. Oh, okay.
1: Daw kailang ang mga Taurus, no? Mga May ba?
0: Oo.
1: No, I'm surrounded with Taurus.
0: Mo ba?
1: Yes.
0: Naligo kag Taurus.
1: Hoy, awa ha?
0: Sorry, wala. Okay, giingon Taurus. Ipalibog, galirungan kag mga Taurus.
1: Oo, mabutan, masinaw, ugagtang.
0: Maumang kaha. So mauna, no, tomorrow All-Star Kasang Kalandrakas,
1: yes,
0: together with all of your favorite music radio DJs. Okay, mga ka-vibes, patigog na ta, Ate Bay.
1: Ito na ta.
0: Ola, mo na yun eh. Ito na yun, me.
1: Bye mo, oy.
0: Ganahan mo, dili.
1: Ay, ganahan sa labo. Ay, wala pa. Pwede alauna, gali, ha?
0: Uy, na yung ingon.
1: Lagi na yung ingon. Pwede alauna. Madam, murag, nahurot ang laway diri, dar.
0: Mo ba?
1: Oo, pwede pa rin puli.
0: Ganun nahurot man yung laway? Asan mo yung gamit
1: na? Ginubo ko lang ako. Ginubo ba? Ginubo. Kamagyan.
0: At ano natin si DJ Kim Yat.
1: Okay na si Ate Bay.
0: Ang tunog manasad po, hindi lang sa inyong favorite radio station sa Cebu.
1: At 93.1 FM Radio Cebu.
0: Ka-vibes, mauna ni. Bye!
2: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
3: 93.1 FM Radio Cebu, ka-vibes, mauna ni.
2: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
3: 93.1 FM Radio Cebu, ka-vibes, mauna ni.
2: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna!

0: niya ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
1: Mayong buntag mga ka-vibes. Itong oras, LSG-size na sa kabuntagon. O kanina itong mga nagunang balita o mga taknaa alang sa itong FM Radio News Break. Mayong balita mga ka-vibes, gikan sa Department of Education. Miabot na or miubos mga ka-vibes o halos 80% ang mga ihap sa mga estudyante nga kaasa struggling reader. Matod pa sa datos sa gikan mismo sa Department of Education kun DepEd, miabot sa 4.5 million sa mga estudyante gikan sa nagkalain-laing level ang nakalingkawas gikan sa usa ka struggling reader kumanya matapos ang mahuman ang school year 2025-2026. Kinibaya sa resulta sa Comprehensive Rapid Literacy Assessment og Rapid Math Assessment og Philippine Informal Reading Inventory. Matod pa sa Department of Education, doon ang ginaog og 2.2 million gikan sa 6.7 million ang ihap sa mga struggling readers sa tibuok Pilipinas. Apilasad ni ini mga ka-vibes ang gitala nga kaayo kundi in di obos pod ang ihap sa mga estudyante nga naa sa not or low proficient level alang sa math. Ingon man ang pag-ubos sa mga emerging learners sa tanang mga level sa pag-eskwela. Mati pa sa DepEd, ingon man ni DepEd Secretary Sunny Angara, nga dakong tabang ang Targeted Intervention og Literacy og Numeracy Program. Ugod sa kalambuan ni ini mga ka-vibes, daghan ang mga estudyante ang mas nagkat-on na karon nga school year. Tumong sa atong nasod, ingon man sa Department of Education, nga mas mutaas pa ang kalidad sa edukasyon sa tibuok nasod. Magbuka rin naglangkob sa itong mga nagunang balita o mga taknaa alang sa itong FM Radio News Break. Kini si Clark Pasuita. At yun yung mga ka-vibes ang line panghugna sa itong mga FM Radio News Break. Kaunyang alas 11 sa udto. Mayong buntag mga ka-vibes.
0: Inyong nadungog ang FM Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maana ni?

0: Back to back with DJ Jasper live with a mix of Malcolm X DJs. Maayo pag lagubo sa radio niya ni Kavibes John John Misias. Shout out ko na diyan sa may garahe sa may Mount View Village Cute Pardo. Namino diyan nagsayo-sayo si Wendell Yosores, Tikoy Lagaylay, Marjon Lagaylay, and kisa pa man eh, John Michael Kuna, General Jerry Hiraldes, Jerome B. Hagan, Ronnie Pabon, og Arnel Cabiles, RR. And pwede ba makasuroy diya sa FM ninyo? O pwede kayo? Sa mga gusto diya, musuroy diya sa itong istasyon 9. Narami located sa my second floor. Diya sa my Mariner's Court. Kabantay mo na ang building diya. Nga murag barko na may pier 1, no? Di pa mo kaabot sa gate sa pier 1. Nadia sa right side. Nami sa second floor. Ganaan mo musuroy, suroy, gid mo diri. Onya, syempre. O si, ato ang Malcolm X DJ nga si DJ James. O M. James. Oo, naas siya. Oo, Daan Pass. O catch DJ M. James sa Barangay Daan Pass, Puro Kamotes. And DJ Ags and DJ Imaw. Oh, powered by the Big G Sounds Machine. Happy Fiesta. So karon ni siya. Karon ni siyang adlaw. Oh, karon ni siyang gabi una. Oh, paglingaw-lingaw mo diha mga ka-vibes. Oh, niya syempre. Shout out ko sa tanang member sa Pro Crusaders Drum and Bugle Corps. Dire sa Kalahuan, Mingla, Nilia. All right. All right. May pagpaminaw ni Melody, ni Maria, o ni Ma'am Lourdes. Oo, may pagpaminaw niyo tanan. Atong oras mga ka-vimes, alas 11.43 na.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.

Mayong pagbunal sa radio. Ya karon ha, naglanog-lanog, naglago mo. Sa may Gias Etchery, sa may Ginsay Danaw. May pagpaminaw nila diyan ni Ati Anze Soliano Lao. Nga baguhay na nagsaulog sa iyahang adlaw na tawhan. Nga na-time sa iyahang birthday. Si Kuya Pongpong Lao, mayong udto. Si Agaw Karen. Aha, Soliano Agaw. Mayong udto ni mo. Ati Connie, si Kiding. Si Dodong Francis Soliano, ugya sa may Brutabay Cafe.

free haircut. Na ay free massage. Og na po'y libre nga paniod to para sa mga mama. Oo! Sa mga gusto, mga interesado, maka-avail na itong free haircut, massage, og kaon. Karoon na siyang adlong Sabado, ha? Umaabot adlong Sabado. Pizza 9. O nasta ay servisyong ka-vibes, Mother's Day treat. So sa mga gusto diyan mo avail ani sa libre na tong serbisyo, text lang mo sa 0995-472-0802 akong Osbon. 0995-472-0802 or chat mo sa tuang official nga Facebook page ang 93.1 FM Radio Cebu. O mo sa tong page nga pwede mo ma-message ya. Wingon ra mo nga kanang mo avail mi sa libre nga serbisyo ninyo. O ana. O karon ni sa Sabado ha. Alas 8 hangtod alas 12 ra ni mga ka-vibes. So sa mga ganahan diya magpa haircut, ganahan magpa-massage og libre. O ganahan ari diri man ito sa atong istasyonan. Oo. Ari na mo diri kay ang atong venue diri ra gini sa istasyonan nato. Second floor sa may Mariners Court. Mayong pagpanayaw sa taga Mandawi. O sa usa man ni? Karon sa ilang celebration, usa man ilang celebration sa Mandawi. Pista.

0: Ka-vibe Sunny, si Nef, si Nilo, si Daniel, si Jeffrey, o sa uban pa. Oh, ha, mayungod to. O siyempre, may pagpaminaw po, may pag-volume sa radio. O sa suod ng amigo ni Junjun Misiyas, na grabe ko ng kambungan, buyag. Oo, si Kinsa man, si Kinsa. O, kasi maunin si Maricel Bredilia. Maunin? Oo. Mayong otto, itsuraan ko nun eh. O niya, pa-shoutout sa Zone 1 na buhaya. Nila ni Gorio Piona, ng bagong anak. Makoy Sofronio, DJ Jason nga namina while nag-ML. O, gikan ni DJ Victor Jack. Happy lunch time mga kabahan. Sad-sad sa otto diri. Sa Hotlines Internet Cafe. Sa Garing Consolacion. Onya, o DJ Jasper, greetings og mga pa-shoutout og imong plugins niya o. Sige, biraha ang microphone gamay. Kana, sige. Sige. Oh, hello. Ah. Hello. Ipadolang mimod.
1: Kitakis day sa May 16 og 17 sa Sitio Balibali, Barangay Kukun Compostela.
0: Balibali.
1: Powered by Mimi Production Sounds. Owned and managed by Boss Felix Abila Arenas. Kapan ako si DJ Ricky. Si Jasper o Kayanji. Og sa May 27. Sitio Lobot, Barangay Tubigan, Compostela. Og sa May 28. Barangay Lupa, Compostela. Mimi yan.
0: Maura, kanin mo kauban, be, ali. Great. Shout out, musing, ali. Ali, ayo, oh, dali. Sige. Kisah pangalan, ali. Padol, mikrofon, ali. Ali. Ha? Nikwar. Okay. Onya, ibalik na to. Sige. Onya, shout out sa mga tagakan mga asang, o sitio kan mga asang barangay Adela. Siyempre, mga Gunato family diyan, no? Mga Elizalde family. Masungod to ni Sutanan. Masungod to ni Sutanan ra. Sa mga Gunato family, akong amahan o ginahan, Hermen Hildo Mido Gunato, Lolita Lita Gunato. Si Tia Ellen, si Tio Iber, si Erwin, si Edson, si Yanyan, si Ai, si Redford, masungod to ni Sutanan. Si Dia, shout out sa iyang asawa, nagkawos sa, nagkawos kuno, tubig. Hello ni Bro Anton, mayungod to. Og ni B. Bacos from Libertad, Miss Samis Oriental. Happy double pay niya. Double pay lang eh. Double kick ni. Double kick back on niya. Hi, good morning everyone for watching from Dipolog City. Good noon. Good udto. May pagpaminaw ni Ryan Baguio, boss. Samtang gabiyahe. Latos na, may ganahan. Og si Mirna Buhulana, may ngunto. Onya, siyempre atong oras, alas 12, on top naman, walay awas, walay sobra. So let's take a very short break. Dagan pa kayo mga manindot, mga lagubo, og nagpaka-paka ang mga sunata sa among pagbalik, mga kabibes. Mga kabibes, stay tuned na mo diyan. We will be right back.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Unsa man ang imuhang favorite radio station?
3: 93.1 FM Radio Cebu Kabayes, mauna ni.
2: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
3: 93.1 FM Radio Cebu Kabayes, mauna ni.
2: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna ni.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Goodbye!
3: Dili siguro ta magdungan og pangayo og kwarta sa Ginoo. Kay matabunan ang ako, mao na ni.
4: Vibes, vibes, kasama sa wanan. 5, 4, 3, 2, 1.

0: ay sad-sad sa udto na.
1: Ninety-three point one, Mauna Ni.

12:04 na. Welcome sa to ikaduang oras, ikaduang hugna sa tong programa Kabibs sa Uto. DJ Jasper live on the mix. Mga Kabibs,

Nagbaka-baka, nagboto-boto ang ato ang programa diha sa may Grand Mall, Liloan. Shout out sa mga guardia na naminaw si Grand Mall Liloan Alcansare og si Imya og Glossero og sa head guard Rosero gikan sa Eros Agency. O may pagpaminaw nito na na. Bulyumin yung radio diha sa may Grand Mall, Liloan.

May pagsipa sa radio niya ni Mark Bryan. Ognika Vibes Lerna Vismanos Albarracin. Shoutout kong Edwin Abantera. Klaryon nga busy kayo nagloto og dalag. Og Albarracin Vismanos family. O naminaw karon sa 93.1 Sipa kay dire. Sa may barangay Kulawin, Argao, Cebu. May pagpaminaw ni J. Armas Bate sa Ormoc City, Leyte.

ang pagsipa sa radyo. Ya sa mataga kayan ang Kayla Coco Lumber and Construction Supply sa may Mantalongon Barile. Mayong pagsipa o pagbuna sa radyo diha. And happy Mother's Day sa asawa ni Clifford na si Janet de la Serna. O happy Mother's Day sa tanan, Mother!

Atong oras mga ka-vibes, alas 12:17 na! Kamu na mino lang yapo sa 93.1 Favorite Music Radio, 93.1 FM Radio Cebu ka-vibes, mao na ni DJ Jasper live with the mix, our Malco Mix DJ. Mayungod to diyan ni Oy Pariente, DJ Dave Thunder, mayungod to ha. And shout out kong Inday Queen si May Albarazin nga perting sayaw-sayaw karon. Diya sa may Kulawin Argawoy. Maayo pag sayaw-sayaw ni mo Inday. And maayong Odto Boss. Ayaw Boss. Mayong Odto ni mo Boss. Sipa kayo nyo programa karon dere sa Mua sa Barangay Kagay Cebu nga. Cebu. Shout out sa Pedro's family nga nakasayaw jod sa mga maanindot nga sunata. Burak dia DJ Jasper. Thank you sa pagbasa from Pedro's sa Kagay Cebu nga Cebu. And good noon DJ, shout out ko sa akong kauban. Kasi ka Cirilla Brad George Obay Diboy o sa tanan Sanding B sa Purok Sili Liluan Ranik Tungal ni Bunal kay Puerte ko nung kusuga sa disco dire ay sa may Liluan Garabi ha di volume ko nilag mayo diya ilahang radio oy okay kayo diya okay kayo datao sa taga Dako San Isidro Leyte o maing

oras, mga ka-vibes, alas 12:25 na! Kamu na minaw lang yapon sa programa ka-vibes, sad-sad sa Udto, sa 93.1, your favorite music radio, the newest and hottest FM radio station here in Metro Cebu! Nabungkag na ba inyong speaker? Gibolyuman yung speaker, nabungkag na ba? Oo, shoutout ni DJ Dams Roble niya. Shoutout po ni Albert Formentera. Shoutout DJ ni Maring Nini og ni Elma Formentera. Gikan sa Lawis Campo o Camotes o maayong odto ninyong tanan. Siyempre, maayong odto po. Shoutout sa TMC Boys o diya sa LMC Lawan Mix Club. O, mau ba? O, DJ Jumar. Maayong odto. Mayo pagpamina po sa private security personnel. O sa ISPA agency, Estoya, Villaver o Boreros o Calzada. Daghan salamat gikan sa Pagadian City, Zamboanga del Sur. Garabiha, layo ano? Layo at talaga. And ikimbot ang hawak. Molok. So, kausa tuyok. Mana dia? Wana. Tungod sa kakusog, tungod sa kapanganin doon sa itong mga sunata. Wana, maskin sa mga stepping, gigawa sa ni Clifford ba? Alright, mga kabines. Padayon na itong mga vlogubo, mga manilit ng sunata. DJ Jasper!

May pagkikidikid po diyan ilinusak o samtang kuno nagluto siya ng gawas yung mga steeping. Mga kabab, shout out sa kang DJ Jams Robling na sa may kugon. O saan eh? Koros guba danaw bunal. Mauna ni. Again, sa ito mga kabab, siya nangutana. Kung pwede ba sila mo bisita dire sa itong istasyon, pwede yun kayo na mga kabibs, ha? Bisita lang mo dire. Natanay mo tang sa may second floor, sa may Mariners Court, dire dapit sa Pier 1. Sa dili pa mo kaabot sa kanang gate sa Pier 1. Na pa'y pinakauna nga gate diya sa right side, na ay building diya nga murag barko o nami sa second floor.

Happy fiesta sa mga taga Barangay Santiago, San Francisco Camotes, gikan ni Dudong Ay. And also happy fiesta po sa mga taga Barangay Dan Pasporo Camotes. Nadia si DJ M. James, our Malcolm Mix. Also pa mga mga fiesta dia. Oo, pang-invite mo taga FM Radio ha. Oh, FM Radio siwa, pang-invite mo. Oo. Shoutout sa mga taga Imos, Cavite, magandang tanghali.

Maayong pagsayaw-sayaw sa tuwang certified ka vibes diyan sa may Tuburan, Bohol. Mga to your family, maayong pagpaminaw ni Mama Helen og ni Papa Panfilo to your dia. Og may pagpaminaw po ni Ara Jean. Marang karahan ninyo, volume ninyo ang radio mga ka vibes. Alas 12:35 na.

0: system ni Glenn Barleso. Oo! Happy birthday! Nicky Barleso, happy happy birthday! O, shoutout sa iyang asawa nga nasa Inayawan. O, si Yan Lindon, yes! Mayong oto. Mayong oto po ni Carlo Garcia. Maayong pagbunas inong radio niya mga kabahan sa atong oras. Alas 12:40 na!
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World Class Quality.

0: what I mean? All on ghee hop on. About to go down. It's about to go down. Sa inyong hang paboritong estasyonan sa radio, sa dial sa inyong hang mga radio, ang 93.1 favorite music radio, 93.1 FM Radio Cebu Vibes. Mauna ni o kamo na mina lagyapon sa programang Ka Vibes Sad Sad sa Odto with yours truly mga Ka Vibes sa DJ's Prakit Gunato aka Nior ang certified lami oy. Back to back with DJ Jasper live on the May. Sama na itong kauban kasi pangalan ka mo kauban ha? Sunny. Oh, ato ang Ka-vibe Sunny din eh. Oh, na makita ninyo sa live. Pwede magit siya mo greet kay mauwaw ko noon siya mo gawas ang yang tingog sa radio. Pastilan. Walay igong kusog o ganang kaisog. Nga mo harong. Alright, so sa dili pa may magpatigog mga ka-vibe. So, atong pasalamatan di ay si DJ Jasper sa yang oras ngayang gigahin karong adlawa. O siyempre mga ka-vibes ha, atong oras ala una na sa kauntuhon.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
0: O niya siyempre mga ka-vibes. O atangin ninyo dayon karon dayon ha, ang atong FM radio news break. O ang programang 9, request 931, kauban si DJ Rico Mambuga. Ito na mga ka-vibes, amping-amping mong tanan mga ka-vibes ha, kay love-love ko kamong tanan.
2: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
3: 93.1 FM Radio Cebu, Ka Vibes,
2: mauna ni. Unsa man ang imuhang favorite radio station.
3: 93.1 FM Radio Cebu, Ka Vibes, mauna ni.
2: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna.

0: lang.
1: Regular use helps. Results may vary.
2: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
3: Why undang ang kalingaw? Katawa o kalibay? Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Ka Vibes. Mauna ni.
4: Mauna ni.
5: Pabida ba ka? Porbida. Ali, ato nang ibida. Dinhi sa programa kung diin ikaw ang bida. Bida Ka Vibes. Lunes hangtod Biyernes, alauna sa hapon. Dinhi sa iyong favorite music radio, 93.1 Ka Vibes. Mauna ni.
6: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Ka Vibes. Servisyong Ka Vibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Ka Vibes. Ka Vibes. Mauna ni.
5: Paminawon ta.
7: Ako, ma-emotion ang tungko ko. Ituon ko ni mo, magwang ko ni mo. Oh, maura na ako, ikasulti. Bitche.
5: Unungan ka.
7: Ako yung katambag sa usang kaginikanan.
8: Usa akong asawa sa dyan, na may na din nila.
5: Request 931, Lunes hangtod Biyernes, alas 8 sa gabi. Dinhi sa yung favorite music radio, 93.1 Ka Vibes. Mauna ni.
9: This is FM Radio.
10: FM Radio.
9: Favorite music radio.
3: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. TV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
11: Mayong hapon, Gabayb, Zanina, usab ang labing ulahing balita garong mga orasa. Lacson, miingon nga walay overall mastermind sa iga giimbestigahang flood control anomalies.

0: Miingon si Fanilo Lacson nga wala pa'y nakitang usa ka overall mastermind sa gimbisdagahang anomalya sa flood control project sa Senado. Sumala ni Lacson nga chairman usab sa Senate Blue Ribbon Committee, nagpakita ang ebidensya sa nagkalain-laing grupo o individual sa matag rehiyon o distrito. Ang posibleng naglihok apan sa nagkakonektar ang ilahang mga operasyon, giingnan niya ang sistema gamaniho sa kahakog di na dunay mga opisyal o contractors nga nagamit sa public works project pinaagi sa substandard nga trabaho o ghost project. Padayon pa ang investigasyon sa komite ilabi na sa mga proyekto nga nag-depektibo o wala gyud matukod o palapdan pa kini ngadto sa Visayas o Mindanao. Ang mga findings sa panel ipadala sa Office of the Ombudsman of Department of Justice alang sa posibleng pagpasaka o kaso. Laing balita ini mga paminawan, usa ka oras gikan karon. Programang Request 931 musunod na. Kini si Rico Mambo. Maing hapon, kabayes.
1: Inyong nalungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.
2: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
3: 93.1 FM Radio Cebu, kabayes. Mauna ni.
2: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
3: 93.1 FM Radio Cebu, kabayes. Mauna ni.
2: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna ni.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni
2: Request 931
3: Request 931
4: Hey DJ, pwede ko share?
5: Magmingaw ang imong matag gabii. Bisag alone ka, sigurado nga dili ka lonely. Kini ang Request 931.
6: Request 931.

0: Itong oras magkakabayam sa laon na 21 na sa kahaponon. Ay, kumusta man ang tanan na ito mga kabayam sa karon? O niya, mayong hapon sa tanan, mayong pagsikay-sikay sa tuang mga tagsa-tagsa ka mga kabayam sa karon. O baka ha, ilabi na sa mga wapain down din na makuan ha. Aha. Okay, sa mga kabayam sa to, karon din na nga ka na ang saingan ini. Wapa din na magkapaniod to. O na, sige, paniod to na mo mga kabayam sa adlaw nga hoibes. Pizza Koana, 7 sa bulan sa Mayo tuig 2026. Sige, naman ko nagsigitex. Naman nagsigit pangitag sounds di rin po. Ay, naunsa po na sila. Malipat na malang. Sige. O niya, sa ito mga kabayabs karong hapuna, sa mga naminaw karun ha, oban-oban na punta. Kaoban si Uncle Boy, si Miss Eva, o si DJ Pamela. O niya, syempre, ato na pa, Uncle Boy, larga na ta Uncle Boy. Sige, pasok na ka ni Uncle Boy, larga. Okay, o niya, sa ito mga kabayabs karun din ha, naminaw, kumusta man ang tanan. O niya, oban-oban na usapta ang mga kabayabs adlaw nga huibes. O nga siyempre usap mga kabayabs, basta ganig adlaw nga huibes, di yun tamalimot sa ito ang patig mo usap. O niya, ang atong programang Request 931, sukad sa laon na sapon hantod ta sa alas 4, nining atong paboritong radio sa Sugbo, ang 93.1 FM Radio Cebu. Hoy, mga kabayabs mo na ni. Apan sa dili pa, mga kabayabs, manginaotang anamo karon sa may nga kapiskay, kalagsik panglawas, manginaoto sa tanga ang adlaw nga huibis, mamahimong malamboon alang kanatong tanan. Apan sa dili pa nato, ihatag ang atong tigmo karong hapon na. Ato sang i-welcome to the show, Miss Eva, DJ Pamela, welcome to the show!
1: Hello! Hello! Hello! Maayong hapon, mga kabayabs! Hello,
2: hi.
1: Philippines! And hello, world!
2: Hi! Sa mga kabayabs!
1: Hi, Uncle Star. Boy, DJ Pamela, DJ Rico Mambo!
2: Kaino!
1: Maayong hapon!
2: Sa tanong!
1: Yes!
2: Ay, sa mga kabayabs, ka namin, no? Karong hapon na ang atong numero nga pwedeng i-text, pwedeng matawagan. Alang sa mga greetings o request, ingam na nasab, sinihuhang nga tubag sa tuntig mo nga.
1: Yes.
2: Ay doon ay pahalipay 100 pesos gihapon.
1: Mm-hmm.
2: Ang atong number is 0995-472-0802.
1: Yes.
2: Ano siya, Uncle Boy? Okay, yun yan. Nanay na ingon dire sa to ang mga kabayabs, be. Ana siya do. Okay, kabayabs, shout out ko, Redin. Redin Kul Gulyat. Saan ni Gulyat ba niya? Shout out ko ni Redin Kulat. Saan ni Kulata? Og ni Sophia. Alas, sige. Mayong hapon inyong tanan dia din. O niya din, ang atong tingmo karon Miss Eva.
1: Yes.
2: Adunay pahalipay, adunay ayoda, nagtangag og 100 pesos. Pwedeng i-jikas, pwedeng ilod ang atong tingmo, Miss Eva.
1: Okay.
2: Ang sabi ito tingmo na to, karong hapon na.
1: Ang atong tingmo, maunin.
2: Oh, nahla, sige. Tanaw na to, kinsay una maka-answer, makadawat, makakuha sa atong 100 kapisos na.
1: Yes.
2: Bitawag na to, Miss Eva, og pahalipay.
1: Mm-hmm.
2: Dala, sige, di na ito maglangan. Tigmo, tigmo, Miss Eva, larga.
1: Ang atong tigmo na ay tabon apan dili kaldiro, na ay balahibo apan dili manok, na ay tubig apan dili baso. Unsa man.
2: Na, unsa man dahil kuno naroon mga kabayabs, baby, tubag-tubag, 100
1: yes.
2: pesos. Pahalipay sa unang maka-answer niya.
1: Mm-hmm.
2: Adunay tabon apan dili kaldiro, na ay balahibo apan dili manok.
1: Ha? Yes.
2: Na ay tubig apan dili baso. Basig ilok ni Miss Eva na may balibo. Ala, sige, tubaga mga kabayan sa atong numero nga pwedeng i-text. Ana siyang bambo. Ah, bambo ko no.
1: Bambo, sayop.
2: Ah, sayop dahi. Sayop ko nung bambo, sir. Sayop. Ah, bambo, bambo. Ang atong number is 0995-472-0802.
1: Yes, pwede na silang mutawag.
2: Ah, pwedeng mutawag, pwedeng mutext. Basta kay ang unang maka-answer, maoy makadawat sa atong 100 pesos nga ginatawag pahalipay or ayuda, mga kabayan. Basta kay muna ni, muna ni siya. Hala, sige, tanaw na to, kinsay una rong makapadangat sila mga atubag, Miss Eva. Apan sa dili pa nga atong sinder karon, si Kuano sab ni Miss Eva. Kinsa ganit
1: si Boyet.
2: Boyet, si Boyet. Na problema, unsa may problema ang Boyet?
1: Kuan ni siya sa iyang gipanguyaban.
2: Sa iyang gipanguyaban. Onya?
1: Nagpakitang gilas ni siya.
2: Sa ato pamurag, nagpakuan siya, nagpakaroon ang non.
1: Basta nagpakitang gilas. So, mauna ilang atangan.
2: Atangin ninyo mga kabayab sa nadaghana nagtubag dreams na iba. Akong tubag kay Lube.
1: Lube!
2: Gikan sa number nga 6481. 6481. Lube ko naman siya.
1: Lube.
2: Niya muna, tubagan ninyo kay 100 pesos ang pahaom ini. Nindota.
1: Yes.
2: Sa unang mabasa nga tubag, maugid ay makadawat. Pwedeng i-Gcash, pwedeng i-loan. Muni ha, ang atong tigmo karong hapuna di Jericho Mambo.
3: Okay, tumbalik ko sa makausap mga kabayan. Saron ninyo mag-analysar gini ninyo pag-ayo. Ilabi na sa mga nani-odo karon, labi na liit na nani-odo. O baka ha, nagsakay mo sa jeep karon, nagsakay mo sa taxi, nagsakay mo sa grab mga kabayan. So, sa gisakyan ninyo din ha. Sakay ba mo din ha, aron startanilya. At nung tigmo mga kabayan sa analysar, samtang naglingkod-lingkod mo din ha karon. Hana, ang atong tigmo, adunay, muna siya ha, na ay tabon, apandili kaldero. Na ay balahibo, abandili manok. Na ay tubig, abandili baso. On zaman! Hana, sige, analisara mga kabayan.
1: Wala nga yung tawag.
3: Daghang ka nag-text, Miss Eva.
1: Okay.
3: Sige lang. Ito nita naon ka. O, gikan sa number nga 1545. Ano siya nga? Ako ang tubag kay Rambutan.
1: Rambutan. Rambutan.
3: Hana, sige. Gikan sa number nga 5059. Ano siya? Balot.
1: Balot.
3: Saan eh? Balot na balot Pinoy o balot 18?
1: Balot na balot.
3: Lahi po ng balot na balot, Miss Eva. Sige, tanawin ginato karon. Ay, man ay mga bagong number, ha? Sige,
1: yes, maayo hinoon.
3: Karon pa sila siguro, Miss Eva,
1: nakadungog.
3: Gikan sa number nga 9170. Ano siya? Dagat, bao, bao.
1: Bao!
3: Aha, bao, dagat, bao. Ano, sige!
1: Pwede na sila mo tawag, ha?
3: Himay-himay agin ninyo analisar ragyon, mga kabayabs kay. Ang unang maka-answer o na magkatubag, maulagin na sa itong ingon.
1: Mahalag ginagmay.
3: Adunay pahalipay nga 100 pesos. Oy, di ba nihatag man ito si Kuan?
1: Oo, so 200.
3: Sa
1: ito
3: pa 200 ay meron.
1: 200 pesos.
3: Itong usbon ang
1: kuan ha. Kaya naman tayo sponsor.
3: Di na sponsor ba si
1: Iba? Ay, kuan ito.
3: Ni donate. Ang ito ang usa ka chief engineer o subdiri.
1: Yes.
3: Nihatag po siya o ganaganahan po siya nga kuan po.
1: Anonymous
3: ko no. Siya. Sa ito pa di ay 200 pesos na di mi si Iba.
1: Yes.
3: Ang pwede madawat nga ayuda o pahalipay. Akong tubag sa tigmo is kanang parte sa lawas sa baje.
1: Parte sa lawas sa baje.
3: Baje di ay ha?
1: Sayo.
3: Sige, nainitawag. Tatanaan na itong paminahon ng sayan, sir. Hello!
1: Hello! Maayong hapon.
4: Hello! Maayong hapon.
2: Hoy, sir!
4: Tijir ko mambo, Uncle Boy.
2: Kumusta?
4: Okay lang.
1: Kinsa ni palihog?
4: Si Marvin eh, Marvin.
1: Hi, Sir Marvin!
2: Ben, musta man ka dong, Ben?
4: Okay lang, itigaw sa kapot tao, no? Ditinda ng ram-ram malunggay pandesal.
1: Pwede humingi?
2: Pandesal! Pop-up door!
1: Pwede may mga iyo para ika-nine?
2: Ayan na, Miss Iba. Naman na ingon.
4: Naluluto pa ako ngayon.
2: Kaya pala. Malunggay pandesal! Pop-up door! Naman na, malunggay pandesal.
4: Ulas ko lang yun daw, request 1031.
2: Salamat kay Sir Oyonia. Unsa may imong answer sa tuntig meron?
4: Unlan or pillow
2: kuno, Miss Iba.
1: Pillow.
2: Nala, sige, tanaw na to, sayop, Miss Iba, o wrong?
1: Sayop.
2: Sayop o wrong, yes. Sir. Sayop o wrong, ay.
1: Sige lang, pwede naman mo try.
2: Balik ka lang, taw-taw, doon sa basin na makuha rin mo,
1: yes.
2: Ha?
4: Sige, salamat.
1: Thank you, Sir Marvin. Maraming salamat sa pagtawa.
2: Alright. Miss Iba.
3: Okay, sa di pa na isa ito mga kabayams karon ha, at ang anong istorya sa ito ang sinder nga si Kuan.
1: Yes.
3: Kani atay mapulot ini, Miss Iban, atay mapunit ini nga mga maayong pagtulunan. Ang kanabitawang tao nga, kanabitawang murag, bisag di good kaya ni mo, pero magpakakaya. Hello, Sir Daddy.
1: Hello, maayong hapon.
5: Sabay ato. Ano, Uncle?
3: Otsua.
5: Ay,
1: Maayong hapon, Sir Daddy.
2: Asa makaroon, Dad?
1: Oo.
5: Ay, di anak sa amuang balay.
1: Oh. Ah, sa inyong balay.
2: Abi na kong nakas mo, ah.
5: Ah, bitaw. Ay,
2: malamukuhan niya to. Aray ko, ah. Bitaw. Oh, basing mamaypay ka dito sa supa, ba?
1: Ay, abi na kong kuhan.
5: Mamaypay niya to.
2: Na, delikadog na, ma. Tigbasan ta, bitaw, Dad. Unsa may answer mo, Dad?
1: Dad! Sosyal.
5: Unsa may? Tignan mo, gani mo, God.
1: Kuhan. Naay tabon, pero dili kaldiro. Onya, naay buhok. Ay, naay balahibo. Sa to, DJ Rico Mambo? Wait lang ha, wait lang.
2: Oh, dara sir, ay sa kaya ko sang giun ang mga plugs diri ang sir. Naay tabon apan dili kaldero.
1: Mm.
2: Naay balahibo apan dili manok. Naay tubig apan dili baso.
1: Kaya na, mao na siya.
2: Abe, unsa
5: unsa? Naay tabon pero dili kaldero.
1: Mm. Oh.
5: Ya, naay balahibo dili manok.
2: Oh, mura. Mm.
5: Pagkakaay
1: po,
5: dili
1: po baso.
2: Oh, correct.
5: Ah, akong taga na na niya. DJ Rico Mambuhog, Uncle Boy,
2: oh.
5: Murag. Buwan na siya, balihibo. Dili oh. Man, ay.
2: Unsa?
5: Ah, tawag na kong sunod. Kaya kung huna na yun, wabit mag-abot na kagot.
1: Ah, sige, huna-hunaan lang sa diha.
2: Oh, tapos din na radyo mo.
1: Oh.
2: Okay, sige.
1: Oh, sige, sige.
2: Ala siya kung tubag sa tigmoes ka ng, okay. Ana siya, lansones o rambutan akong tubag sa tigmo. Oh, okay, DJ Rico Mambo.
3: Okay, sa ito mga kumayos ko, naghanas tawag mo sa iba. Unsa man itong drama in her. Hello, may hapon.
1: May hapon.
4: May hapon.
3: Mm. Mm. Okay, kumayos, kinsa ni?
4: Sige, digamo ni Carmen Bohol.
3: Digamo, Carmen Bohol. Musta mo ka?
1: Mm.
4: Ha?
3: Kumusta man ka?
4: Okay lang hapon.
3: Okay lang hapon.
1: Maayong inoon.
3: Ang sumay mong answer karon sa tuntig mo?
1: Mm-mm.
4: Butong, di kawayan.
1: Butong. Ah, butong. O, kundi kawayan.
3: Oh, sige. Ang tanawang karon to, sakto ba rin mo sa iba, di?
1: Sayo.
3: Oy, sayo. Pandi ay. Ah, sige,
1: salamat.
3: Sige. Alright. Salamat, may hapon. Again, sa mga ganahan pa nga mo, tubag mga kabayab sa abli ang atong numero nga 0995-472-0802. Doon ay 200 pesos nga pahalipay ayuda.
1: Yes.
3: Sa atong tigmo nga naitabon, apandili kaldero. Naibalhibo, apandili manok. Naitubig, apandili baso. Unsa man. Hala, sige, sa itong pagbalik, karong taon-taon, mga kabayes, maunang istorya, kabahin sa kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi nining atong sinder nga si...
1: Boyet.
3: Boyet. O, sige, napayusa ka kulir atong padayunon. Hello!
1: Hello! Maayong hapon!
6: May hapon, did you
1: smoke it? Oh. Hoy! Wala na diri.
3: Wala yung lamion diri. Uli na.
6: Oh, diri ka lang. Kita mo tayo
3: ni. Oh, si Embot, kisa ni. Rico Mambo na siya, Rico Mambo na siya.
1: Mag-live na ba daw?
3: Dili pa mag-live.
6: Rico Mambo rin. Scarpagas si DJ Rico.
3: Ah, okay. Scarpagas din. Kumusta magkakapagas?
6: Ah, naku rin sa siya kayo. Duyo ko rin dulo.
3: Ah, nalik ka sa dulo rin. Okay, sige. Oh, sumay. Mutubag ka sa tuntig mo?
1: Mm-mm.
6: Ah, o sa tig mo.
1: Sige, go.
3: Ang atong tigmo manggod kuan kana ang naay tabon apan dili kaldero.
1: Mm-hmm.
3: Naay balahibo apan dili manok, naay tubig apan dili baso. Unsa man ni?
6: Naay tabon apan dili kaldero.
1: Oo.
6: Nya naay balay.
3: Oh, naay balahibo sa kuan kilid pangpang. Ano ni ha? Naay tabon apan dili kaldero. Mm. Naay balahibo apan dili manok.
1: Mm-hmm.
3: Naay tubig apan dili baso. Unsa man?
1: Yes, unsa man?
6: Naay balahibo apan dili manok.
1: Mm-hmm. Oh.
6: Kuan.
3: Basig langgam.
6: Di ka naka-karniro.
1: Karniro.
3: Na sige, atong tanahon karon taon-taon. Mm. Sakto ba na? Murag sayo pa naman tubag man. Ah, sige, analisara lang siya.
1: Yes.
3: Ha? Okay. Okay, sige kay atong drama Miss Iba sa Omaniron.
1: Oo.
3: Okay, sige, mabalik may karoon na taon live na mga kabayab sa itong programa.
1: Maabtan kay taguan, Ana, alas
3: lapas
1: dos.
3: Lapas kita, inida mo na ito.
1: So, magsugod na lang tag alas dos.
3: Ato na lang ta sa alas 2
1: sagot. Oo. Iguman sa balita.
3: Ah, lahat sa, sige.
1: Mukater lang sa tag mga tigmo karon.
3: Ah, sige. Na lang ta sa tigmo po kay sa amin nga dagdagan man. Okay, sige, abli ang atong numero mga kabayan, kisa man to ganahan mo tawag din ha. O na lang siguro ma'am kay murag tanaw ko murag.
1: Murag di mi ka kung magdrama na ta. Oh,
3: madilitar, madilatar ta.
1: Oo. Ma kuan siya, maputol.
3: Malita good sige. O ni address speakers ana sa DJ Rico Mambo, Uncle Boy, Miss Eva. Nausab lagi ang inyo oras unya mo sa ni. Onya may reply man lagi sa gabi eh.
1: Yes, mauna. Ingon ana mo ka special.
3: Ana i reply sa gabi eh, ha. Onya sa mga buntagon din ha, nahalaan din nagita. Magkuan na kita magang hugpong.
1: Maghugpong ni ta diri.
3: Diba, Uncle Boy? Oh, magkuan ta hugpong ta sa usa ka grupo gyud, no? Nasa kanang murag kuan gyud ba kanang tapok gyud kay ba? Ha?
1: Yes.
3: Ala sige, tubagan ninyo onya DJ Pamela.
7: Ay, ay, nasa nga may nga po, hindi siya di ko mampu. Wala pa may nako ma-receive ang premium. Ah!

0: may bis lagi daw Miss Eva. So muna, kuan lang, mauto siya. Kuan ninyo ang kanaang inyuhang pangalan o ang inyuhang usab nga.
1: Pwede sendan.
0: Kanang pangalan o nga number sa GCash.
1: Yes.
0: Muna siya. Okay, kanaang Uncle Boy. Okay, niya na siya nga. Aha, ana siya botong akong tubag o kawayan. G digamo ni Carmen Bohol. G digamo sir, may hapon ni mo sir G digamo ha. Oni adire usab sa pikas Miss Iba, mayong odto ninyo DJ ang tag-ana ko bana. Unsan?
1: Bana.
0: Ang tag-an sa akong bana siguro kay
1: okay.
0: Botong or lobe. Akong tag-an kay botong.
1: Botong.
0: Botong dahil sayop yapon.
1: Yes.
0: Sige, analisa rabi. Donay to, pila ni Miss Iba, 200?
1: Oo.
0: Donay 200 kapesos ang unang maka-answer sa aton tigmo yung karong hapon na nga. Muna siya. Naay tabon, apandili kaldero. Naay balahibo, apandili manok. Naay tubig, apandili baso. Bisaya rasad. Nasagot. Sige. Dere sa unahan, gikan sa number nga 5059. Sir, botong o lobe. Botong sayop. Sayop gyapon. Sige. Analisa ra gyud ninyo din ha, no? Kay matag karon og unya, sa una laging maka-answer ini, may makadawat sa palipay.
1: Yes.
0: Akon to bag online, okay. Punda solod sa pundo. Unsa? Logitan o lobe. Unsa? Logitan o lobby di ay mga DJ. So logitan.
1: Amboy.
0: Logit sa lobby katong kuan kana ang magsaka ana siya di gikan sa number nga 9170. Ana siya da okay, rambutan. Rambutan dai kuno to Miss Iba. Apan sayop gihapon. Akong tubag kay lobby, akong tubag kay lobby, akong tubag kay lobby. Balik dai. Sayop ang lobby, sayop ha. Sayop ang lobby. Sige, unya. Unsa man na Miss Iba, di mo ko kadungog ka na. Ana siya, niyog. Lobby lagi na, niyog.
1: Ang tubag ni Mommy Bones kay helmet.
0: Helmet?
1: Oo, helmet kay sayop.
0: Nga nung, ingo sa'yo nagtubag si?
1: Mommy Bones.
0: Si Mama Bones. Nga nung na-helmet man na Mama Bones. Be, atong analisa ron, be. Naitabon, siguro kaning gingon si Mama Bones, kuan siguro kanagurong ang yan tabon Miss Iba, kanagurong baysor. Naitabon apan dili kaldero, naay balahibo apan dili manok, naay tubig apan dili baso. Ala sige, unsa may analisar ninyo be, unsa may inyong tubag? Pasyagit pre sa John Juan Buaya Lino, unsa ni? Nila Gorio Priona na bagong anak na ako'y Sopronio DJ Jason mga namina while nag email. Oy, salamat ninyong tanan di apri ha.
1: Yes.
0: Victor Jack na initawag. Hello.
1: Hello, maayong hapon.
0: Hello.
1: Hello.
2: Ang
0: mga sir
2: sa
1: imong pick
2: kay Mais.
0: Ah, Mais. Kinsa man eh?
1: Kinsa ni?
2: Clinton Solomon day.
1: Clinton Solomon.
0: Clinton Solomon?
1: Taga Naga Tangki.
0: Naga Tangki. Imong answer kay?
2: Mais.
1: Sayop.
0: Sayop. sayop.
1: Tawag lang yan balik.
0: Okay, salamat pre. Naminaw pre. Lobby ang guwang pre. Lobby ko nung guwang.
1: Lobby nga guwang.
0: Siyaman, katong ungol. Katong ungol. Sige. Sir, muna to. Wana kay greeting siya. Manam na ipahong naman de. Okay, di dyan ikaw mambo.
3: Okay, hala, sige. Wapag yun ang katubag mga kabahim siya. Wapag yun ang nakatagaan. Sa ato na balikon. Ato pag yung balikon. Aron maanalisar ganyan yung pag-ayo. Ang atong tigmo, karong hapuna na ay tabon apandili kaldero. Na ay balahibo apandili manok. Na ay tubig apandili baso. Unsa man! Sa mga naminaw karon ha, sa mga namati karon sa itong mga radyo, hala sige karon taon-taon sa mga kabahin, sa ito ang pagbalik, ato na po nang hatagan o pagtagan ang istorya po kabahin sa kaagig gugma sa ito ang sinder nga si Kuan. Nga pong palagi diri, murag ambisyoso ra po kayo si Kuan, murag nangandoy po taon siya. Hello, may gabi eh. Hapon eh.
1: Hello, main hapon.
3: Hapon.
1: Sige gabi eh.
3: May hapon, daddy. Dad! Sa ito, Uncle Boy?
0: Si Dad and Dad. Musta ka na? Sa may answer mo, Dad?
1: Oo.
4: Ang answer era, Uncle Boy, kuwan ka na, Tadyo.

0: Tajau.
1: Tajau.
0: Oh.
1: Unsa nang tajau?
0: Karaan pas tajau. Wah, sayap man.
2: Tajau ni banga.
1: Oh. Banga.
0: Sayap man tajau. Oh, mar na yan. Sige, salamat kayo. Ma'am, namay yung sani pala yung kunukukuan, ma'am. Oh, sayap, dad.
2: Sige lang, salamat.
0: Alright, thank you so much. Okay, dad, na kay mga okay man na. Anya mo na, sa itong mga kabibs karon alauna 42 na, ingon anak, kapaspas ang pagdagan sa oras panahon. Anya, sige lang, answer ito bagagyo ninyo. Kaya ito gyapon ang hatagan o pagtagad ang inyong mga answer. Pwedeng i-text sa atong FB page sa 93.1 FM Radio Cebu. Pwede usab sa ato nga kaniang sengan ini. Pwede usab sa ato ang number nga 0995-472-0802. Ana si Ma'am Nilusak, butterfly. Butterfly daw mas iba, sayop.
1: Sayop.
0: Oh, sayop ang butterfly, oy. Okay, dire sa unahan, gikan ni Ma'am Hibang. Yan na siya nga, hello, mga pinalanggang DJs, akong tubag kay Balot.
1: Balot.
0: Sayop, gihapon.
1: Sayop ang Balot.
0: Sayop, gihapon ang Balot. Ay, Balot, Pinoy. Balot, Pinoy. Sayop, sayop. Sige yun niya, DJ Rico Mambo.
3: Again, ang saman, Miss Eva, mabalik na karoon totoo ng mga kabayos sa atang inin niyo, ha? Kay mo play sa kagkanta. Aron di saan mo magmingaw din, ha?
1: Alas 2:15.
3: Magdrama na ta. Onya mo na, sa to mga kabayos karoon laging naminaw, kinsa to magkatubag, adunay 200 pesos nga pahalipay, kanang gitawag og ayuda. Sa to antig mo nga, kanang naay tabun apandili kaldero, naay balahibo apandili manok, naay tubig apandili baso. Muplay sa tagkanta, haron po diha nga, di kay mo din nga mingawan, ha? Aron sa makadungog sa tag mga manindot ng mga sunata, mga kabahibs, ay punog kalimot. Ipadangat po din yung mga request diri sa ito ang numero nga 0995-472-0802. Nga ito oras, mga kabahibs, alauna 44 na balik na karong tataw din sa ito ang programang Request 931. Sa 93.1 FM Radio Cebu, mga kabahibs, balik na karong tataw, tubaga nga ito ang tigmo, ha? Ito tanaon, huwag kinsay magka-answer sa ito ang tigmo karong hapunan na itabo na pandili kaldero, na ibalahibo apan dili manok, na itubig apan dili baso. Unsa man?

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: Kabay! Kabay!
2: Kung estudyante ka, kabibes ka.
3: Kabibes, kabibes, kasama sa
4: awan. 93.1, maano ni?

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Atong oras mga kabayab, alas dos sais na.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
5: This is FM Radio.
6: FM Radio.
5: Favorite music radio.
7: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. TV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
2: Mayong hapon, kabayab, sa niya usab ang labing ulahing balita garong mga orasa. DECBIN muhimo og blood collection sa manok sugod Mayo 11 tuig 2026.

0: 3.1. Maana ni?
1: Request 931.
2: Request 931.

0: Itong oras magkakumahibs, alas 2.14 na. Dalira kayo. Ay, bitaw sa mga kabahibs karoon na minaw. Oy, sa mga namati, nining itong programang Request 931, live na itaha sa itong FB page. O pa na, pag ganitawag siguro, mutubag ni stigma, Miss Eva. Sige lang, kaniang, kaning nitawag karon at huwag po hatagan o pagdagan ninyo hang mga tubag karon sa itong tigmo, mga kabahibs. Sa pansadili, ato sa ning hatagan po dog oras, yung ato apong sinder karon no, nga si Kuan. Aga na, sa nga nin, Miss Eva?
1: Buyet.
0: Sige. Okay, naganaang hinam-hinam naman po si Buyet in town.
1: Mm-mm.
0: Nga maminaw po sa ito ang mga advice, mga bulawanong panghuna-huna.
1: Yes.
0: Sa mga ganahan nga mutubag sa ito ang tigmo karong hapuna, nga naay tabon apandili kaldero, naay balahibo apandili manok, naay tubig apandili baso. Hala, sige, text lang usap mo din na mga kabayabs ha. Sige, naman ginagsigtawag mo si Iba.
1: Okay.
0: Hello!
2: Ay,
0: mutubag na ikaw. Sige, suman. Muro mag nasuko.
2: Kinason.
0: Kinason, sayop.
1: sayop.
0: Ang kinason. Okay, bye. Sige, alas 2:15 na niya. Andam na kami sa iba sa
1: yes,
0: toang sinder.
1: Yes, andam na.
0: Ang atong sinder, mga kabayabs, kaamaok ni si Buyet in town. Nga mura og na problema ni siya, Miss Eva. Sa, mm-hmm. Sa problema ni Buyet, Miss Eva. Kay, naanin siya gipanguyaban din, no?
1: Yes, na, oo.
0: Nasa gipanguyaban, mga kabayabs, unya. Kanaang murag nagpa, as if siya dito nga, kamao siya muluto ko, no? Ana, kung sa pagkaon sa, ano nga nakabuhat siya ini, mauning istorya ni Buyet, mga kabayabs. Mayong hapon, mga kabayabs. Ilabi na sa mga DJs nga maghatag og duwa. Dining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Og sa mga kabayabs ato nga muhatag sila mga bulawanong pangunahuna, dining akong kasinatian sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Mga kabayabs, tawaga lang ko og Buyet. Taga Mandawi ra ko, mga kabayabs. Mga DJ, Inday Eva, DJ Rico Mambo, Uncle Boy og DJ Pamela. Na ako'y gipanguyaban nga pinakagwapa sa muang lugar. Makaingon ko ba nga murag siya na yun ang pinakahitsura Andres sa mua. Nagtuog yun siya nga usa ko ka chef o kanabitang maayo kay muluto, mga kabibes, dito sa Manila. Kay bag-o raman ko, nabalihin din is Mandawi. Iyang nahibaloan nga usa ko ka sikat. Una ako nagtrabaho sa usa ka sikat nga hotel sa Manila, mga kabibes. Isip usa ka chef. Mauto nga taga-pamisita na ko niya. Ako gyud siya nga dalhan og sud-an. O niya, nagtuo siya nga ako ang nagluto sa maong sud-an. O niya, nagplano na gyud siya nga iyahan akong sugton, mga DJ. Kailagi, ganahan kayo siya magkauyab nga maayo muluto. Apan ang tinuod, mga DJ, wala ko'y alamag kabahin sa pagluto. Kay ang akong nagamahuan, prito ramang yun in town, o magsugba. Nahibaluan nga kursunado ko aning bayhana. Mga DJ, unya, ganahan man siya og pagkaon. Nanguta naman ko sa iyahang higala, suod kayo niya. Ang tanan akong gihatag niya, mga kabibes, order ato sa Grab Food. O niya akong ibalhin sa Tupperware o akong butangan o gamay nga ribon-ribon para po nga mura og social tanaon. O makaingon siya ba nga ako gyud ang nagluto sa maong putahe. Karon, mga kabibes, ang delivery rider nga kanunay na ko nga giorderan, nagsigig hatod sa pagkaon, nakahibalo sa kuang modus. Nakahibalo sa kuang tirada nga naibog po di ay kuno siya sa maong babay. O Mga kabibes, iya kong nagihulga nga iya kong sultian ang mao nga babae nga si Mayang nga ang akong mga giparangda nga mga sudan dito niya. Dili akong luto kundili order radiay ang tanan. Iyang sultian kuno para daw dili siya, para daw nga dili kusugton. O iyang ingnon nga dili kuno kumo undag sa pagpanguyab sa mao nga babae nga si Mayang. Iya akong ibulgar nga dili tinuod ang akong pagdaog, dili ako mo nagluto sa mga pagkaon na akong gidangad to niya. Ang delivery boy ang ako ang problema mga kabibes. Kay usaon naman lang og iya akong isumbong. Ngadto sa kuang gipanguyaban nga si Mayang. O gawas para ba di anak mga kabibes? Gusto ni Mayang nga iya akong dalohon sa ilaha. Kay magpatudlo kuno siya og luto. Unsaon maninako mga DJ? Duhag yun ni ako ang problema nga gikalibugan karon. Muadto ka ko sa ilaha nga bisag di ko kamao? Unsaon maninako mga kabibes? Mahibaloan ako ang mahibaloan ko ang gipanguyaban nga ang sinigang og uban pang mga sudan nga ako ang dalho niya order radiay. Og dili day ako, og dili day tinuod, di ko tinuod nga chef. Og ang delivery boy, paundangon ko niya og pagpanguyab ni Mayang. Unsa o maninako ron mga kabibes, tambagi daw ko. Og ma'am, manghinaot ko ngayon pong mabuhatan og duwa sa kahanginan, kining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi mga kabibes.

0: na may mga bago pa man ko na abot din sa ko ano eh. Di mas mandawi ba? Uy, kana ang muramag na ay mga di po mga kuan na ay mga guwapa pugong silingan din nila. Ay nasunahan ay. Murag tanaw na ko. Usa pa man ko kasi ba na din is mandawi pero sa ako ang hipuyan nga lugar pero tanaw na ko murag siya gud ang pinakagwapa ay. Kanang naasa unahan. Murag nagpalit man ako ano. Murag nagpalit og tempura man siguro na. Ako doolon me. Ako ipagkita nga ko ang pagka maing laki. At doon ako. hi. Sa man, tempura. Tempura ay mo ha, ma'am?
1: Nakakita bitaw ka nga nagpalit ko diri.
0: Oh, kita dai ko dai. Apa ko gua ko kita. Okay, kana ang ma'am, kana ang kuan ba? Kana ang
1: unsa man?
0: Kana ang unsayan ini ba? Di ba mo tingog atong ipix dai? kana ang ma'am, kana ang unsa may kuan nimo ma'am? Unsa may technique nimo din ha, nga unsa may imong paliton di ay?
1: Kuan kaning kwek-kwek.
0: Ah, quick-quick day. Ah, uh-huh. Sige. Oh, ganaang quick-quick din na. Oh, ganaang basiginahan ka nga. Basiginahan ka nga. Magpalitag sa kaputos na. Ako lay luto ni mo.
1: Ha? Ganaang, yun na pa. Kinsa di ay ka?
0: Ah, si kuan day ko ay si... Si Ricardo day ko. Buyit ba? Buyit. Buyit day ko.
1: May buong mangko kinsa yung Ricardo.
0: Ako tinuod pa nga, Ricardo, dito. Kung dito pagos Manila ba? Apan, kung yung angga, buyit lang. Tawagal lang kong buyit.
1: Okay.
0: Galing kasi ako sa Manila doon eh.
1: Ganun ba? Bago pa di ka diri sa Mandawi?
0: Bago lang ako dito nakaabot, ma'am eh.
1: Kaya, okay.
0: Pero pagdating ko dito, nakakita na yung magandang babae ba?
1: Maliit na bagay.
0: Bitaw eh. Kanaang mupay ato, pwede bang mamisita ko sa inyo ha? Puhon, asa man didapit inyo ha?
1: Ha? Mamisita? Dayon ka nga. Wapag ikaghibaw sa ako ang pangalan?
0: Oo. Unya na ng pangalan. Importante nga magkasinabot din tas pamisita.
1: Ako rin ang ginamapod, Arna.
0: Bitaw, kasa man na yung pangalan kayo ni mo?
1: Ako si Mayang.
0: Abay ko si Linda. Mayang
1: gay. Linda?
0: Lahit. Bitaw, kanaang Mayang, kanaang... mauna to Mayang, ganahan ka nga. Okay ra ba? Okay ra ka nga. Magdakog sudan sa inyo. Okay ra ka.
1: Kamaudi ka mo luto?
0: Di po pang hinambog pero usa man po ko sa mga sikat po. Akong gitrabahoan ba? Usa sa mga sikat nga mga hotel dito sa Manila. Doon sa Manila ba?
1: Hala, tinuod ka. Ganahan ba yung kong mga ingunahan ang mga lalaki. Kanang lami mo luto.
0: Timing di ay, timing di ay. Kay, muna nga, matagkaroon no ko niya magpadako og sudan nimo dito sa inyo ha. Okay na nimo?
1: Hala, sigurado gyud ka?
0: Siyempre. Klaro na kay ni unya mo na kay ako rin may muloto. Ako patilawon tika sa ko ang mga patilawon tika sa ko ang mga
1: kanang patilawan.
0: Paborito nimo nga mga pagkaon ilista na kay ako'y muloto ana ha.
1: Ah, sige ha, bantay gyud ka. Ayaw pangatik ha.
0: Tinod. sige niya. Mo kuan sa ko ha
1: sa kay. Okay na. Karong gabi. Padalaan
0: tika. Padalhan tika o niya, bisitahon po tika, okay na?
1: Sige.
0: Sige. Og mauto mga kabayams nga, ako gingiburit-buritan ang maong babae kay lagi, guwapa mga guys. Siya mo na kung na, kuan ba, gitawag nila first love at first sight. Basta kay, mauna eh. Basta kay mauna na, murag na, dali kay ko na, hog ako ang kasing-kasing sa maong binuhat ba. Og mao to mga kabayabs nga sa may akong gilangayan ako din siyang giatik-atikan nga kamao kumuluto kay tanaw na ko murag hingaon ng pugka yung bayhana. Murag puno kay iyahang lawas pero may abitaw mao to nga pagkagabi ni ana wako sa akong gikaingon niya nga akong gigisulti niya nga padalhan ako siyang sudan ako gidayang gibuhat apan dili ako'y nagluto mga kabayabs kun dili nag-order ko kay di man ko kamao muluto yun sa tinuod lang. Akong nakamahuan, prito ra magsugba. Og mao to nga, ako gingi padangan to na yun. Og mao ni mga panghitabo, mga kabay. Yang.
1: Oh, buyet, dayon lang.
0: Oy, yang, inade ka.
1: Oh.
0: Kung nindot ako agbalay ninyo yang, no, moro mag mo iku-iku kung tingog yang.
1: Mauma, kanang hinimura man ni sa akong papa.
0: Bitaw. Oy, kanang sa ako nang iingon nimo kaganina yang ba? Gidad ang tagyo kagsudan.
1: Unsa man ning sudana kani?
0: Ako na kanang kaong magkagbalbakuwa yang.
1: Mukha mo. kuan. Nyalata kayo ni.
0: Oh, balbakuan o ganang
1: lansyo. Di mo ko ganang dahi.
0: Lansyo na kung kuan ganyan. Ah, lansyo. Usap ko lang kondisyon kay ba.
1: Ah, basta kay. Ang grabe oh,
0: pa na. Ako lang mo kaon sa lansyo yang niya. Ikaw lang kaon sa balbakuan ha.
1: Ngano man na mo apil ka?
0: Ah, di na ikaw kaon.
1: Ako alam man kaan eh.
0: Oh, abitaw, oh, narayang on niya. Ako nang gisood sa kuan. Kanaang planggana.
1: Planggana?
0: Tapirwer di ay. Oh. Akong gisood na sa tupperware niya. Ako sa gibutan nga ribbon-ribbon para po nga...
1: Oh, maulagi. Nindot ka ayo.
0: Yun, anak man.
1: Kailang, dagdag po ang junye. Dagdag pogi points.
0: Huwag nakalimot ka nga. Usa ko ka. Nagtrabaho ko sa usas sa mga sikat nga hotel dito sa Manila. Mauna nga, maayak ka maukuha na. Mauna, tinumo sa akong gikaingon ni mo ganina. Luto ang tikagsudaan pirmi.
1: Pero kung ay, pwede mo request.
0: 931?
1: Dili.
0: Sudeh.
1: Mo request ko og lutuon ni mo.
0: Oh, sige, yun sa man ni mo hang sa may mo hang kuan paluto.
1: Sinigang og humba kanang lata kaayo.
0: Ah, sige, ug ma ako pada ha.
1: Ug ma buntag sayo.
0: Buntag sayo alas 6 ni ana dinhi.
1: Ha, oh, ako sige ha.
0: Padada yon.
1: Kanang salamat kaayo ani.
0: Maliit na bagay. Sige yang ha, sige yang kay.
1: Muuli na ka?
0: Oh, mo hinay-hinay na ko yang kay. Napakoy mga buhaton pus balay ba.
1: Magunsa man ka dito sa inyo ha.
0: Ako an mag-LL. Ilba, laay mangugayang man nga usahay. Atos bala ilay lang ana.
1: Ah, unsa man na siya?
0: Ligid-ligid ba?
1: Ano? Ah, okay, ligid-ligid.
0: Wa may kuan, wa may trabaho.
1: Ah,
0: sige yan ha.
1: Oh, sige, bye boyet.
0: Og mo to mga ka-vibes nga. Pero tigil lipaya taong yang-yang. Kaya nagdahom ka siya nga ako ginagluto ba kay lami sa kay pagkabutang na kong ribbon-ribbon ang lata kayo nga kuan. Balbakuwa o kaning lansyaw gina kong ipili. Good kay aron naging mga kuan na ba? Sign. Og mga ito mga kabayabs nga pagkaugma niya na. Sa ako na pong gisaan lagi niya kay magpaluto ko na siya humba ko nung pinalata aging humba. Ama ito nga ako din gitawagan ang ako ang rider na yun. Akong gitawagan ang rider nga mo itig-deliver na ko kay aron po nga makuan mahatdan ako niya sa lata kay humba ba kay lagi ang akong mga gipang palit puro raman ni mga kuan mga kabibes ako raman ni gipang order in town anang gitawag og grab food og mao to nga mao ni mga panghitabo mga kabibes.
2: Uy ayo
0: murug mauna siguro na akong giaw sa iyo habon ay alas 5 pa mas buntag sa alas 6 pa
2: tungkol. Sir, na-deliver eh, sir.
0: Oh, sir, nananay ka, sir.
2: Oh,
0: sa iyo habon ni mo, sir. Ay, alas 4 pa mas buntag, sir, na naman ka, sir.
2: Basta na-deliver na, agyo na yun.
0: Muna'y buutan nga, delivery boy, no? Kanaang, kuan ka ba? Kanaang trabaho, gigiuna ba? Bitaw, sir, kanaang, unya, kanaang, pila mo na ka, taperwer mong gidadi, ha? Lata kayong humba.
2: Ubay-ubay na, sir, upat ni.
0: Upat din, ha? Sige, kanaang, mas maino nun, kanaan na din, sir, unya, kanaang, sige, mo, bayad ko ni mo, unya, kanaang, mauna to, sir, ha? Kanaang, ay saba, ha? Kay para mo gunay sa kuan. Ay saba ba nga, kanaang, nana ba nga, maghatod ka din ng sudan kay kanimang good sir. Tultian talang ka, ako mangguna ihatag sa babae nga ako ang gi panguyaban di sa unahan. Sige na ba? Kita ka ng checks diha nga, kinis kayo. Maunang bayana. Unya.
2: Maunay sir nga, sige ka kag-order na eh. Say, bantayan na ko. Buntag, uto o hapon kang pa-deliver.
0: Maugin na sir kay, maulang, nakasaad man taong kugun nga, kamaong kumuluto ba unya. Tinuod di magkikukumao pero ako lang kuning atik para na lang bang akoan para na lang na ako'y mahatod itong sudan pero usapon magpasalamat ko ni mo kay naagida yung taon ka inikontak na ko ni mo ha.
2: Uy abin ako ikaw'y magluto i-deliver na mong tirada din niya sir.
0: Ilang sama po de ilang sama din na ato-ato lang na nga deliver bitaw kay sa mga di mo kamo umuluto. Ilang sama po di ha.
2: Mura kag nagpa-askip din di ay pero sir abin mo sir no.
0: Gisturyahan mo kong driver. Okay. Ha?
2: Nagabantay pa kunin mo, pero naibog sa kunin niya.
0: Maudain mo kong kasabaan na ganin na. Ay buong magkukungay mo kong kasabaan ko nagpa-deliver mo tako.
2: Ako ni mo, sir. May tambagan nanti ka.
0: Tambagan ko ni mo dahi.
2: May pa, imo na lang siya undangan.
0: Undangan na lang?
2: Saan ni mo mag-dili ikagaluto? Imo na pa-deliver, mura na kaga ang hambog ka na.
0: Ay, lagsaba. Mo ganin ang gingon ako ni mo, lagsaba gani. Di, diskarte ba? Lalahe mong tag-diskarte.
2: Pero sa masakpan lang yapon ka na siya. Abot ang panang masakpan lang yapon
0: na. Ay, lang po, mo gani. Ato-ato raman ni. Di makakamsulti ka.
2: Di, ako, abil mo, ito yan na ka na. Ibog mo kunin niya, di ba?
0: Ibog sa day ka di, ay? Hingibog sa day ka, sir?
2: Magkita kami. May mo, ako na insultian, parte ni mo.
0: Hingibog ka pero di ka hingingon.
2: Depende.
0: Depende dahi.
2: Ako, basta ako, sir, guwapa magin na siya, di ba?
0: Tinood yun, guwapa magin.
2: Pati yata, bro, nag-deliver na ako, pero basta ako, sultian ako siya, pun.
0: Sa imo din.
2: I-deliver na ako, ako siya insultian, parte ni mo.
0: Imo kong i-bulgar nga doon niya?
2: Basta, ako tambang ni mo, may pa imo nalang buwagan.
0: Sagod ay, sagod ay pagkaunsaan na.
2: Hindi na lang ka magkuhan, sir, para... Lahim ang good kung mas mamam ko nag-imog yung nga luto ba para maka-appreciate yun ang babae para niyo.
0: Nalasig yung saroy. Ay nalagsaba sir. Imong kong sabi ano nag-order mata ko.
2: Sabi basta, mora na. Basta ako lang sa sabihan sa parte ni mo.
0: Mom ka.

0: Yang.
1: Oh, do boy.
0: Yang.
1: Oh, maayo kay na naana ka diri.
0: Oh, dako na kong kalipay kay basta gading makakita ako ni Muyang. Mm. Ah, murag igo kana bitawng naglakaw sa kuan ba, panganod.
1: Mm. Nya karon sa may gilakta nimo.
0: Murag libaong. Bitaw, kanang kuan yang ba kanang di ataon ko kay nagdana pug sudan. Mm, kay dahapon.
1: Salamat.
0: Humba man to kong ipada.
1: Oh, karon unsa may na?
0: Kuan niyang kana ang balot niyang.
1: Balot?
0: Balot. Kabawa man ko nga kusog ka mo higop sa bawo yang.
1: Ha?
0: Huh? Sup-sup ba? Sup-sup sa kuan ba?
1: Hindi mo ko hili mo sup-sup.
0: Ang sunday mo haday. Supod eh. Ang bitaw
1: eh. Mukhaon yun ko.
0: Oh, nagdakog balot yang. Aron nga makahigop kag sa bawo niya. Akong gipili yang kaniging disuotso kay aron na apoy balahibo.
1: Hindi mo ka nang balahiboon.
0: Ha? Hindi kag nahan. Eh. Kuan na lang. Habuti lang. Bitaw. Wag di ka ganahan, pwede raman mo ilabay ang kana na lang sabaw lang higupa yan kay.
1: Importante di ang sabaw.
0: Hindi ba kayo nasusupong sabaw na sa balot po taon.
1: Mao ba di ay? Wala ko kay ibaw. Kanang maayo kay di akadiri.
0: Nga naman di ay?
1: Kanang birthday mo gudya akong papa inigaugma.
0: Anya?
1: Anya, nagplano ko nga. Kuan, gipanghambog jud ka nga na ako'y manguyabay nga gikan sa Manila unya maayo kay muluto.
0: Tamang-tama yang panghambog mo ah.
1: Unya nagtrabaho sa usa ka 5-star hotel.
0: Six na ron.
1: Six na di ron.
0: Di na 5, 6 hotel na gud. Mas gipalambo pag yun na nila ron.
1: Sikat-sikat jud ka dito.
0: Pretty sikata.
1: Kanang ikaw untay muluto kung pwede.
0: Usa?
1: Ika'y muluto. Onya, actual gyud kay videohan man ka namo.
0: Kana ang kanusa man niyang?
1: Inig ka ugma na.
0: Basig baglaing kuntiyan ugma.
1: Ngano maglaing man?
0: Murag magug nakamatikod ko nga murag labad ang murag padong labad akong uba ana. Usahay man gud unsa lawa ugma yang? Bernes. Kasagaran mag Bernes gud mo sakit gid akong abaga. Murag di kay ko kalakaw-lakaw gani.
1: Unya maayo unta to ba nga magkita namo ni papa kay gipanghambog lagi tika kay nakatilaw man sila sa imuhang mga luto lami anjud guys sila. So mao to nga nagplano si papa nga ikay palutuon unya while ga hiwa-hiwa ka diha kanang videohan ka namo kay sikat baya ka di ba ingon ka?
0: Gana ang ako sa nang tanaw nang hamo kontak lang ko ni Muyang kay sa omni. Mao lagi na kasagaran basta adlong Bernes yang naarig ko sa balay kay maglain ako lawas lagi basta adlong Bernes.
1: Ano, sayang kaayo kay ugma baya. Sunto na pud unta tika.
0: Di pwede karon.
1: Dili, ugma gyud kay birthday sa akong papa.
0: Morob na ipong sa mga karaan yang ug ugma og karon, maor man siguro istorya.
1: Dili gyud, ugma dapat kay na akong parents.
0: Sige ka na ang pero basta kana ang magkontak lang ko ni Muyang ha.
1: Sige.
0: Sige yang. Paksit ako aniron. Sa umanin ako ron nga, di magiko ka maumuluto niya. Paanto, sugto na rabaon ta kuno kunya og mga adlaw og adto ko sila ha kay nalipay pag kuno yang ginikanan nga maglamian kuno sa kuang sudan nga gipada pero usao man ni nako nga di man ko kamao taon ako ra man ni taon tong giorder usao man ni nako eh. Og mao ni mga kabayabs ang ako karon nga gika problemahan pag-ayo. Unsao man ni ko mga ka-vibes? Una, mura kong na hadlock nga basin yagyag sa rider. Ang dili mo nga ako arang ipang order ang mga pagkaon nga akong gihatag ni Yang. O ang sunod mga ka-vibes, unsao man ni ko muadto ba ko sila ha? Pero muadto ba ko kay sugto naman ko niya.

0: At oras mga kumayam sa alas 2.37 na sa kahaponon, Miss Eva.
1: Yes, hello.
0: Okay, unya ganaang sa ito mga kawayam siguro nga naminaw sa may inyohang masulti nining atong sinder karon nga si Boyet, no? Na usao man ning Boyet ron, Miss Eva, mo na yung gikaproblemahan ron. Okay, gana. Sige, unya sa ito mga kawayam siguro naminaw, ha, unsa may inyohang mahatag advice ato ang sinder nga si Boyet karong hapuna nga mura man siya o ganaang kuan, sa ingan ini. Namakak na daot lagi ni sayang pamakak lagi Miss Eva. Mura og kana bitaw mauna usay ini bitaw nga makuhaan na to og kuan kana bitaw makaingon to ba nga di og wa ka na ay nalang gyud pag hambog-hambog.
1: Oo, okay. Maabot man jud ang panahon
0: maabot nga ang punto ba?
1: Suwayan ka.
0: Maabot ang punto panahon mga kabayabs nga diin sama ni sama sa ingon ini. Unya sugton na ra ba gyud unta siya di ay. Ingon na babae nga ugma sugton tika. Apan mao lagi to. Kana ang kuan pod palutoon siya dito siya.
1: Kana.
0: Ang iyang problema unsao man niya iniron nga di siya kamamluto. Sus pastila na ini. Unsao man niya Miss Ivan? Ako ani murag na apel sa kog kahasol ini da istoryahan niya.
1: Magkuan na lang siya daan kanang ini kagabi ana mag-research na siya.
0: Bon ako magluto daan.
1: Dili oy, mag-research na lang siya nya.
0: Bisan pa siguro Miss Iba ay.
1: Niya ugma na.
0: Ugma.
1: Oo.
0: So, amin niya, magtanaw lang siya kag tutorial. Ganang iya lang i-play ang cellphone ba na mag-headphone lang siya?
1: O niya, mailhan mo guna ni mo, DJ Rico Mambo, kung chef yung gakay. Paspas kay na sila muslay.
0: Hindi, yun mga, na. Ay, nahinay lang tagon.
1: Hinahinay lang kay base masamad ko.
0: Ana lang siya kung saka, no? Uyan ni Pugson nga mo adto siya, kay sugton na rin ba siya, Miss Iba? Ang dugay na niyang gipangandoy, maabot na, kay sugto na siya.
1: Oo, yun nga pa mo sito siya, usa ka problema. Katong rider.
0: Katong rider, siguro, ay na lang kay ito siya. Oo,
1: pero kung dili siya muundang, kundi siya muundang,
0: sultian
1: po ito sa kuan.
0: Okay, umana siya nga, makapasangil man siya, kaya naaman kung maglain, magkatoy ang lawas, hindi ka bernes po niya. Ang ako lang ani may sa iba, umana katong tinudon to sa rider nga. Sige,
1: sulti na lang ka dito. Siya yung dito.
0: Ana niya. Ang usa lagi ini mga kabayabs, lakton gid ani sa tuang mga higala nga naminaw. Ay wala tay ko ana
1: na lang ka siguro, mao sa ingon ana or dili ka ingon ana, ayo na lang pa-pretend.
0: Ako. Pretend ana. So may Bisaya pretend mi sa iba.
1: Kanang bangbangga.
0: Pagkaron ingnon. Pagkaron ingnon nga kahibaw aban di ay.
1: Yes, kana.
0: No, kay ingon sama ini mo na gingnon shot ka staro diha na bita.
1: Payo ra gud anang ko Andy Jericho Mambo kanang naay party. Nya ko sugay kamo ingon mo pledge kag ingon ani ngon ana niya.
0: Himan-himan wala di ay.
1: Inigaabot sa panahon nga mauna na ang party mo ingon na dayon nga tabangi ko atubi kay ako ara man tong ingon-ingon. Kay para
0: naa ba ingon ana no nga kanang labi nag mag-nominate na gasabot to magdaog pansit niya ikaw magpaalig-alig diga abi kay daghang tao. Ako
1: igaabot
0: na isay
1: gusto siya makakuha og attention.
0: Inigaabot sa gayon wa di ay mada.
1: Niya makaana ang ihang mga kauban dito nga ay kwartahan din ni siya kay daghan man kay gikuan.
0: Usas mga kanabito ang magpakaron ingon na kita.
1: Which is sayop yun na.
0: Naapoyo ba nga? Sa guway kwarta, magpakaron ingon na. Pero nasa yung mga dato, Miss Iba, magpakaron ingon nga wa.
1: Ang uban sa nanay. Bali.
0: Na yung mga kwarta, magpakaron ingon sila wala. Kay hadlok sila holman.
1: Hadlok po yun. Kaya nang hold up po yun.
0: Sige niya, sa to ang tigmo karon na ini itubag akong tubag mata. Mata na ikon yung tubag.
1: Ato na nang tanawin karon.
0: Sige sa to mga kabayabs, unsa may inyuhang masulti sa to ang sinder karong hapon na.
1: Anya, kung kinsa ning nagtanaw dari sa to ang sa to ang live, kay pwede sad sila mo comment sa ilang tubag sa to ang tigmo nga.
0: Ang atong tigmo mga kabayab sa asar man to Miss Eva. Apan ay nagkuan din haway nagtambag sa to ang FB page. Ang atong tigmo mga kabayab na ay tabon apan dili kaldero, na ay balahibo apan dili manok,
1: yes.
0: Na ay tubig apan dili baso. Mana siya ay tigmo na to karong hapon na mga kabayab. Sige. Ana siya nga akong tubag DJ sanggutan sa lobe. Kana kuha ang tuba.
1: Nya, iingon si Ma'am Lorna Margarita. Good afternoon DJ Selfie Eva. The romantic voice and DJ Rico Mambo, nice to see back in live.
0: Oy, salamat
1: kayo. Watching in Australia kuno, 6 o'clock in the evening.
0: Where you did you go in home?
1: Unsa man yun na?
0: Kada siya sa balik na rin Miss Iba ba?
1: Ha?
0: Where did you go?
1: When? When did you come back

0: year.
1: Ah, nandiyan na.
0: Oo.
1: Okay. Sige, na sa tama ka. Ato mga kabayan sa nasa. Akong tubagan ng tigmo kay Swaki ko, no?
0: Ah, Swaki. Ay, hait pa nagbuhok ang Swaki.
1: Nada ni buhok.
0: Kanang tunok.
1: Ah, abin ako buhok. Ana siya, mao, sani, mutabi na lang siya sa tinuo. Ah, musulti na lang siya may sa iba.
0: Okay.
1: Ana siya nga, musulti na lang siya sa tinuod nga dili siya galuto ni order nada nadara siya sa gugma niya nga lang pasabton. Yan lang pasabton.
0: Oo, kaya na. Pwede
1: yan
0: po.
1: Yan lang ang kulon. Oo nga. Nagusulti ni Buday, ha?
0: Oo, oh, unsa man.
1: Di na ako nagluto, Biana.
0: Ah, umuin ana siya. Ana siya
1: nga, tungkol na ginasa ko ang gugma niya kanimo. Akong nabuhat nga, mamaka ko. Tungod kay, dako akong gugma nimo.
0: Ah, abin ako kung say dako.
1: Bitaw, ano siguro, no, para magpakatotoo na langit siya, Miss Eva. Magpakatinood na langit siya sa iya nga. Kuan yun nga, maurag ito tao niya hang kanaang, sa nga nini, huwag siya nakamahuan ba? Pero maundiin man po siya nakakuha. Di ba, naakay nakuha na ko, Miss Eva, nga naakay kuan nga, nagpa-doktor-doktor sa to.
0: Oo, keto.
1: Nabili, usan na, tinuod ba niya?
0: Yes, oo.
1: Realidad ba niya mga kabayab, sige, naagay mga tao nga, kanabitong naasalay panguyaban,
0: ang itanaw nila nga. Gusto nila nga. Oh, pareha atong
1: para
0: sa una. Oh, nainanguyab na ako nga kuan daw siya, ingon ana daw siya kanang sa sikat nga radio station. Ingon ana daw siya.
1: Karon ingnon nga ana pan di tinuod.
0: Oo, nya nahibaw-an man ako kay kuan man. Maoto siya.
1: Sige na siya na ako ang tubag DJ kay Balot.
0: Balot.
1: Okay, sige na siya ang akong tubag sa tigmo kay Kiwi.
0: Kiwi.
1: Kiwi.
0: Kanang kuan, prutas po na siya.
1: Ah, prutas. Kabibes pa, request forever by Martin Ibera from Imna. Imna?
0: Imna.
1: Ima. Ima. Olivia Prok Idami Miglanelia.
0: Tarungan nagbasa diya, DJ Rico Mambo.
1: Ima ko, no? Ima.
0: Emma.
1: Ima. Oliva.
0: Emma Oliva. Si Ma'am Emma sige. Oliva.
1: Diya sa may Prok Idami Miglanelia. At ang tanahon ka rin, taon ba maha? Forever. Imong ipangayong. Imong gipangayong sunata. Diri sa pika susab kabayab stubag sa tigmo kay tao prambensyon.
0: Tao?
1: Tigmo kay tao prambensyon. Binsyon. Binsyon.
0: Prambensyon.
1: Okay. Sige, Binsyon. At tanaon karong taon-taon di mong answer, Binsyon, ha? Diri sa pika susab bani sa saging. Bani sa saging ko na, Miss Eva. Sayop ang bani sa saging. Ana siya tiyan siguro na DJ mata na DJ. Na siya. Og dere sa pikas, ana siya nga maayong hapon DJ Great o tago dere sa tanang taga Carmen. Oni specialist ako ang pamilya na minaron anak nako nga si Janver, Juvel og kisa pa man aha. Kisa pa man ni Jovel o Jore Joriel o ni mo greet pod ko happy birthday sa kuang bana nga si Joel nagsaulog sa iyang birthday karon o niya request unta ko og birthday song diha DJ ako tubag DJ kay Bao. Okay, bago ni nga number Miss Eva, ha?
0: Okay.
1: Sige, unsa man ang kuana din, ha? Sige, sa to ang mga kabayabs karon, unsa man inyo hang masulti sa to ang sender niya, ha? Okay, niya karong kuan di mga kabayabs, karong ubaabot sa Bado, Pitsa Nuibi, no? Atong ipahibaw sa tanan, nga doon na tayo paghahimuon nga.
0: Servisyong kabayabs.
1: O, nindot yes. Ka dino. Servisyong kabayabs. Ato pa, manirbisyo, giday tayo sa iba. Muna, sa mga kabayabs ato din, ha, karon, doon na tayo libre nga tupi. Doon na sa tayo masahe, Miss Eva. Doon na sa tayo libre nga paniod to para sa mga mama.
0: Okay.
1: Para sa mga mama kay karong kuan Miss Eva
0: May 10 mauna Jess, ang kuan
1: Mother's Day. Father's Day. Kanang Father Day kanus amna
0: mga June
1: mga June
0: pag masunod raman na sila
1: sa ato pa Mother Day.
0: Mother's Day.
1: Para kadaghan mo dahil siya. Sige mga kabayag, so karong Mayo Jays, Mother's Day man. So kainig ka Sabado po hon, Pinsan Noibi.
0: Yes.
1: Natay paghahimoon nga libreng servisyo para sa mga mama.
0: Para sa mga mama.
1: At arin yung mga kabayag sa second floor. Ano sa ito ang stasyonan? Sa may second floor, Mariners Court, Per Ono, Cebu City. O One Himog Plaza, kanang Loyos Plaza, Loyo ining gani ang Port San Pedro. Wala yung building diha. color blue mauna mga kabayes.
0: Oo, nga murag barko.
1: Murag barko. Karon ning Mayo 9 adlong Sabado mga kabayes. Karon ning Sabado ha, magsugod ta alas 8 sa buntag hangtod sa alas 12 sa udto. Oh, niya pwede sad mo nga mo kuan, mo text diri o mo chat sa ato ang atong page Miss Eva, ang 93.1 FM Radio Cebu. O ganahan mo mga mama. Oh, mama. Kisa man to mga mama din agaron, mga mami. Oh, mami, mama, nanay. Oh, niya naatay kuan ha, kisamtong ganahan nga muanih din ni naatay libre nga masahi, libre nga paniudto, naatay tay libre nga tope. Basig labong nakaigbuhok ang mga mama din
0: ako.
1: Ana siya pinya, ha-ha-ha. Sayop, ha-ha-ha. Pinya, sayop. Ano kami sa iba? Akong tubag, pinya, ha-ha-ha. Sayop, imo tubag, ha-ha-ha. Okay, sige na sa mga mama among balikon, kisantong ganahan, nga mga mama din arong naminaw, dool ramo dire Cebu City, o naamos lapo-lapo, naamos mandawi, ganahan mo nga malibrihan mong tupi, libre nga paniudto, o libre nga, o sa to'y lain, di mo sa iba nga libre, kana ang masahi o massage. O ari mo diri sa Perono karong Petsa 9, ari sa may Mariners Court mga kabayeb, second floor, ikaduhang andana, loyo sa plaza kana bitang building nga color blue mo na. Arinola, Arinola na di diri kumambo. Gigan sa number nga 3940. Arinola da economy sa iba. Mayong odo di Jerry Kumambo ang agon tubag kay rambutan. Mayong rambutan. Pagpaminaw sa tanan. Andot na ini sa busay, DJ. Ay, andot, dot, dot, dot, dot, dot. Dot! Ah, mayong odo ni...
0: Mayong, pakdot na ka, dot.
1: Mayong hapon ni mo, dot, ha? Ah, sa lakob. Saan eh? Lakob sa lubi. Saan ang lakob? Saan ang lakob? Ambot lang. DJ, kay tumatob sa babae.
0: Tumatob!
1: Alay siya nga, tumatob sa babae mga DJ, mga anak. Tumatob dahil sa mga kanang murag mga anak o kanang inunlan. Mga na tumatob lahat sa na. Maos mo na may sa iba, kaila ka na, wa.
0: Lahong kayong tumatob. Alay
1: siya nga, akong tubag sa tigmo DJ kay mata. Mata. Sa mga mata nga makikita. O niya, na siya, good PM sir, akong tubag ni ninyo mo... Akong tubag niya, asa ni?
0: Akong tambag.
1: Akong tambag niya no, ana siyang isulti na lang sa Tinoo dili magsigi pag hambog dong. Ikaw ra gihapon ang maalaot pag about sa pag-abot sa panahon.
0: Mm-mm.
1: Salamat sir, unya si Jean Yevalis ini, Yevalis from Matumbo Lapu-Lapu. Mm-hmm. Oy, hi ni mo Ma'am Jane. Diyas may
0: okay.
1: Matumbo Lapu-Lapu maying hapon. Okay, Miss Eva.
0: Ingon si Ma'am Lorna. Ha ha ha.
1: Ha ha ha. Unsa man iya ingon ha ha ha.
0: Where I come back in Cebu, ana siya, that's okay. Ana, a month of July, ha ha ha.
1: Ha ha ha.
0: I just follow what DJ Rico Mambo in the second word, ha ha ha.
1: Ha ha ha. Okay, ay sa ito mga kabayabs, alas 2:50 naman Miss Eva, mo play sa tagkanta.
0: Okay.
1: Okay, sige, niya maugi hapon, pwede pa mo nga mutu, sige Miss Eva. Okay, pwede pa mo nga mutubag sa ito ang tigmo nga na itabon na pandili, kaldero, na ay balahibo apan dili manok na itubig apan dili baso unsa man apan sa dili pa mo play sa tagkanta kay ngadtong oras alas 2:51 na mga kabayes ini nga tong programang request 931 Shepherd is 93.1 FM Radio Cebu mga kabayes indo tayo no do ta tukara lagi ro alas 2:51 na mga kabayes tubaga nga tong tigmo dunay 100 200 nga palipay sa unang mag-answer.

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maana ni?

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS 93.1.
3: Maanan ni. Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
4: Mayong hapon, kabahim sa niyan usab ang labing ulahing balita garong mga orasa. Libreng sakay gilusad sa lapu-lapu para sa mga upunganon.

0: Kilusan sa Lapu-Lapu City Government ang libreng sakay para sa mga upunganon matagbuntag sugod alas 6 hangtod alas 7 sa rutang merkado paingon sa Babag vice versa. Kini nga pilot project ubos sa CTDRRMO nga ginumala ni Sir Nigel Banasya misunod sa malampuson nga pag-apod-apod og cash for work, financial assistance sa ubang batch sa mga jeepney drivers. Ginigibuhat alang sa padayong pagpanalipod sa panginabuhian sa mga marginalized communities sa dili pa mo grabe ang epekto sa ekonomiya. Sama sa suportang gihatag sa mga pambut operators, ang cash for work schemes nagpasiguro na magpabiling resilient ang mga trabahante o dali nga makabawi. Alang sa dugang pang mga balita, paminaw sa Arangkada Balita karong alas 5 sa hapon. Samtang nagpadayon ta sa programang Request 931, magkini sa Rico Mambo. Mayong hapon, kabibes!
1: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.
2: 93.1. Maana ni.
3: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
4: ACS.

0: Ito oras mga kabibs, alas 3, Nuybi na. Oy, kumusta nga ito mga kabibs karon mayong hapon sa tanan. O niya muna, saman, rin na ta sa to ang kuan, Uncle Boy o DJ Pamela. Oy, sa ito mga kabibs karon daghanas mga nagtubag sa tuntig mo. Ano siya may tubag ni mo sir, sa tuntig mo oron? Nga tuntig mo asag ito mas iba. Money ang nga tuntig mo karong hapon na sir Edgasa nga. Tabon apan naay tabon apan dili kaldero, naay balahibo apan dili manok, naay tubig apan dili baso. Unsa may mong answer? Nahala sige. Onya sa ato mga kabibes, oy dara si kuan kabibes Jerome, may kare kay na may masayro na siya. Onsay tigmo Uncle Boy kabibes Jerome, asa man karon masayro na kadiha. Ang atong tigmo karon naay tabon apan dili kaldero, naay balahibo apan dili manok, naay tubig apan dili baso, unsa man? Unsa man? Apan sa dili pa welcome gihapon ang tanan sa atong programang Request 931 ha sa 93.1 FM Radio Cebu ka vibes mo na ni. Nanawag si ka vibes Jerome. Hello.
1: Hello.
2: Uncle Boy, mayong hapon.
0: Kumusta man ka? May kay napakaron.
2: Nagpabulkit ko, kinaplat ko gabi eh.
0: Naon saan? Kundi ay diin ka naplat eh gabi eh di ay.
2: Dito na sa Lapu-Lapu, hindi ako sa bangkalan sa muha. Sa Kundaway, magpabangkalan na ako doon sa pabulkit.
0: Nagpabulkit eh ka maon niya. Saman ka nang...
1: Maayon tag si kinilag flat.
2: Tantang nagpabulkit ko, naminaw sa kunin mo kay... Naman yun, binig-adlaw ni mo programa.
0: Muna, salamat kayo taon kay gimingaw sa kagimingaw sa biyapon mini mo greto niya. Kabibes Jerome, unsa may imuhang tubag sa tigmo karong hapon na?
2: Di ka na pa nga, Uncle Boy?
0: Dili man, sayo man.
2: Ay,
0: Onya, sir, unsa man, kaning kabibes Jerome, unsa may masulti ni mo sa sender karon?
2: Wala magkukapaminaw, kaya karon pa magkukabri sa akong sakinan.
0: Mau pa di ay. Nahala, sige. Sunod na lang po pohon, ha? Basig na kay great din haron.
2: Great lang na ako mga chikiting tas jalibiray, nangaon.
1: Okay.
0: Naaday sila dito taon. Sige, salamat kayo og mayong hapon, ha?
1: Laing ipang-greet?
2: Unsa na, Uncle Boy?
0: Wala na kay laing i-greet din, ha?
2: Ay, akong asawa di ay.
1: Ayaw kalimting.
0: Ay kalimting asawa kay na. Importante raman na kayo. Okay, sige. Salamat. Okay. Og may hapon.
2: Salamat.
0: All right.
1: Hapon,
0: okay.
1: Bye.
0: DJ Pamela.
3: Mayroon. Pa request ko nang magbalik ni Selva.
1: Magbalik.
3: Kwan, siguro ka tong unsa ni Kalili.
1: Kalialili.
3: Hindi
1: na si Kalili.
3: Lahit ako ani ay Miss Eva. Pero mo yung naghanak ko an ganina no hapon basa kay sila sa uwan Miss Eva. Uncle Boy na ni tawag.
0: Okay, to sa padayon nun. Hello.
1: Hello, maying hapon.
4: Hello.
0: Hoy, kinsa ni?
1: Yes.
4: Joan.
0: Hi, Ma'am Joan.
1: Taga-naga si Ma'am Joan.
0: Unsa may answer ni?
4: Akong tubag kay Tao.
0: Tao. Sige, sayop ang Tao.
1: Sayop ang Tao, Ma'am Joan.
0: Unsa may taong gamay, taong dako. May Tao ay. Sige, basig na kay mga great diha sa mga silingan, Ma'am Joan.
1: Yes.
4: Wala lang.
0: Wala kay silingan. Okay, sige, bye.
1: Salamat, Ma'am Joanne.
0: Alright. Wow, Ma'am Joanne, siya wala sa silingan. Sige, dire sa unahan at tumbasahon mga kabayebs. Ang akong masulti sa sender kay mutugan na lang siya sa tinuod babae kaysa mga pana, ang tubag na kustig mo kay... Litob. Litob. Kinason ko ng litob, Miss Iba. Kaila ka ni Miss Iba?
1: Oo.
0: Poso Goro na DJ listener from Dalagit. Ay, salamat kayo sa Dalagit ha. Kumusta mang taga Dalagit ron din ha. Mayong hapon ninyo. Onya, unsa may inyong masulti aning ato ang sender nga si Kuan Miss Eva Boyet. Unsa may imong matambag aning Boyet?
1: Ang ako ang matambag ni Boyet nga maoy na pangusga na lang yun na niya nga mutugan siya sa tinuod.
0: Onya tay sa Miss Eva anak si Kuan dire Zaldi Kalosor. Anak siya baba lagi ka vibes answer sakto baba wala basaha akong answer.
1: Baba kay sayo.
0: Sayo pang baba in town sir. Oh sige lang oh usbalang din naon niya. Sige mas iba on sa toy mong.
1: Kana nga ma iya jung pangusgan nga makastorya siya sa tinuod.
0: Kana so diyan niya tinuod tarong yon.
1: Nga iyang inon nga di siya ka maumuluto unya ang tinuod iya haratong mga in order na pagkaon.
0: Oh aron di siya masyot tarong.
1: Pero maoy na iya sang i-confess dito nga tungod nabuhat ato niya kay tungod sa iyang guma.
0: Oo
1: pero sayop man gihapon kay nahugman nga nangilad siya.
0: Mauna.
1: Oo, so maura na iyahang ang kunon nga nasayop yun siya ng butanga.
0: Sayop gayon.
1: Oo,
0: ana siya suwaki or toyom gika ni Ma'am Linosak. Sayop na Ma'am Linosak ha. Sayop ang kuhan imong answer nga toyom. Oh sige, diri sa unahan no sab DJ Pamela.
3: Ano siya dali nga? Mata. Mata na rin siya. Mata mo rin siya ba? Oh, mata daw yung answer. O niya, diri po yung sinahan, mapakanta. Mapakanta daw. Saan na mapakanta? O niya, di ang sinahan na didgeridoo mambo.
0: Okay, o niya, diri ano sa DJ, akong ikasulti sa sender, dili yun maayo mamakak. Oh, di ko na maayo mamakak, Miss Eva. Ano siya nga, mahibawaan yun siya, sani, mahibawaan yun siya, ana. Okay, hello daddy, musta? Ikaw ba na ho? Ikaw ba nakasulti na ka daddy? Daddy!
5: Ano akong kulti, ara de ara, hindi na to, jere ko mambo.
0: Oh, maayo ikaw ka mao sulti pina-insik, ha?
5: Adili ba po insik we ko mambo?
0: Oh, unsa de ka?
1: Insik budla.
0: Insik wakang.
5: Insik wakang, okay ko mambo.
0: Bitaway ka vibes daddy, unsa man imo masulti ato sindir karo hapo na, ha?
5: Ako masulti ko rin na, DJ. Dili gan maayo, DJ. Ngayang buhato na ang pagpamakak.
0: Pamakak? Okay.
5: Ay, ano man, huwag yan ang buhato na pagpamakak. Mauro man si Apon, mamakak siya. Ay, aron siya magpatuo nga siya, maayo kaya siyang chef dito. May kaya siyang muluto. Kaya nagtrabaho, kung kuno siya, huwag mo tayo nga naman nga di man siya kamuluto, iya ang matuwaran, sinugbar man gani.
0: Sinugbar at ang buwan.
5: Sinugbar ka yung buwan, ito ay, ginamos man ka na isugbar na gawin niya.
0: Aray ko ah. Okay.
5: Muna, nangili ba yung atong ipangilad ang atong kaugalingon?
1: Yes,
0: muna, tinood yun ay. Sa karokorek yun. Okay.
5: Kapag pangilad kay, kung pananglitan ay gugmata ng bayhana, ato lang yung idayan na ang atong pagkakita.
0: Muna.
5: Abi ni mo, mura man di apon, kung imo siya ipangilad, wamanta ka siguro, sukton ka. Ay, maulagi na, nangilad ka. Pag-abot sa panahon ni Bawan ka, abulagan na yun ka.
0: Oh, kay makaingon nga. Oy, unsyan ko din ni nga tong gugma. Ilad-ilad, yay.
5: Oh, maulagi ha. Nga, ang ipungunta na, na, ikaw, ayaw diyo sa ipamakak ang imong gugma ka na imo ka man niya. Imo siyang istoryahan, na day, kung saan mong gitay nga nahimo na ko ginagawaan tungod sa kadakot kong gugma dyan mo. Apan dahil pasailuag yun ko dahil.
0: Mauna.
5: So, kaya di man siya ko tinuod dahil na maayo kong muluto.
0: Oo.
5: O iya ginang istorya. O niya, kailahin man po ni siya doon dahil yung pangilad, dala pa mong pasakit-sakit.
0: Na, mauna kayo sa oman naglikay man siya nga makaluto kaya di man siya kumaon yay.
5: O mauna di ha, tungod sa pangilad.
0: Mao.
5: Ya, imbes ka suktor na tato siya, hindi na lang siya suktor kay di man siya na ibo ato kay base ko noong masakit na ko na yung abaga, dagang pasangin.
0: Mo gani.
5: Ya, mahimo ba na ito na itong pagpangilad niya ka na ito ang gugma itong ipangilad?
0: Mao. Tinood yun.
5: Hindi ka ito yung pangilad at itong gugma. Ang akong ikatambag ni mo, ipakita nga ikaw gina ayan, kasi pangilad ang imong gugma nga ang babae imo lang ilaron.
1: Yes.
0: Kana,
1: ayaw pagtakubay.
0: Labing tinood na.
5: O, nagsana. Kung imo ilaron ang babae, muabot ang panahon. Dili din taong siya nakahimo.
0: Mao ngayon.
5: Kaya sa amin ang pag-imo nga, imbis ka sa nasugto na magani ang takon. Buhato na kayo sa kapalutoon ka.
1: Ingnon lang nga, kamaura ko mo pabukal og tubig.
0: Oo, muna yung nakapait yan na pita.
5: Ito na lang, hindi na ginag-iplang ka.
1: Oo.
5: Ang pinag-iplang ta dai in order man ako to tanan dai.
1: Oo, kena.
5: Oh, in order ako to tanan ako ng pinadala diri dai nga mga pagkaon nimo. In order ko to tanan dai.
0: Mao.
5: Pero dili tinuod si ako kay nagluto ato.
0: Kana na lang.
5: Ibuhat na ko to dari to kung kay nahigog mo agyo ko nimo.
0: Okay.
5: Inana ang imong tirada, ayaw ipangilad ang imong gugma.
0: Alright.
5: E kung mangilad ka sa imong gugma, wa na rin babae nga musalig nimo.
0: Okay.
5: Muna ako yung natanggap ni mo nyo. Sutihin na lang ang imuhang kato na ibga ni mo. Pero di pa man mo uyab. Kaya kung pa naman tataka. Hindi na lang po ka mo ato. Kaya basing magsasit ang imo ang ulo. Nakabaga. Ang imo ramang maluto ya dito. Maluto o ka. Sinugba lamang gulat.
0: Oh, na mo rin kinapaita. Okay.
5: Muna ako yung natanggap ni mo. Sa sunod ka din panahon nga napakay babae nga maibgan. Iprank ka gini mo. Ayaw nung pagipakita ka. Isang pula to. Sa miyong kanga ako, milyonaryo ko. Oh, ako kapatid mo siya kung pagkadatuwa dahi. Ako dahi, milyonaryo ko dahi. Kanya ko ingaw niya sa bahay dong. Balitin ko barko mo, huwag ka ng
0: barko?
1: Barko. Kaya grabe siya sa bahay.
5: Kapatid barko niya sa plano.
0: Oh.
5: Kung sa may palit mo.
0: Ito lang sa talamban kay Happy Tumang Pista, daghang kay barko-barko dito.
1: Oo. Naaspiryahan.
0: Oo, naaspiryahan.
5: Naaspiryahan ay daghang barko-barko. Muna ay makadaot bitaw sa mga lalaki nga mangilad.
0: Muna. Muna.
5: Sa akong bahin, awa pa man ako kumuhagi po dahil na yun nga mangilad ko. Okay, ako di man ako pag-usa na amang ganit po ko yung ipangulitawan di rin. Pero hindi na ako mangilad.
0: Sana all ha, na ipangulitawan ha.
1: Ayun nandiyo mo nga, driver ka.
0: Okay, kana yun.
5: Ako gano'n mag ako dahil, pobre ba ako?
1: Pobre.
5: Pobre ko dahil. Dili man yung dagoy ko sarang, gano'y nga.
1: Dili ko ka sarang, dagoy.
5: Ang buwan taong gina ako na yung buhikon tayo ka ako palang litan, nga magkakita.
1: Nga naman na dagoy?
5: Oh,
1: pwede mo
5: ako,
1: Dagway.
0: Okay, mawala to.
5: Mawala to, Daniel.
1: Okay.
0: Salamat. Og may hapon, ka-vibes, Daddy. Alright.
1: Thank you, Daddy.
0: Okay, sige. Ani,
5: bye.
0: Okay, bye. Balik na ka lang dadaan mo sa ibang place at ang ganda, ha? At ang oras, mga ka-vibes, alas 3:21 na. Rakraga na. Shake, shake, shake. Oh. Itaas ang kamay. Itaas ang kamay. Itaas ang kamay. Sa mga namin na mga kabayam sa request ni 31 sa 93.1 FM Radio Cebu. Oy. Mga kabayam, bola ni Buwan Sokasin. Mora ni Buwan naman tayo makamahog sugban boyet. Tara yet, imong kanta yet.

なね。

0: At oras mga kabayan, sa alas 3:35 na sa kahapon. Ay, sa mga taxi drivers nga karong orasa nagpuno-puno na ilang mga sakyanan, sa mga jeepney drivers usab, sa mga Grab drivers, sa mga drivers ha nga naminaw karong hapon na, kumusta ba mong tanan og mayong hapon kanatong tanan mga kabayan. So na syempre mag-aana mga kapupos ang atong panahon oras mga kabayan. Sige, niya na pa yung nagkuan din Miss Eva pong pa ni Ate Melody din he. Murag taas-taas na yung gihatag nga kuan litania. Ana siya nga mayong hapon ni Jerry Kumambo og Inday Eva Selfie, Uncle Boy og DJ Pamela og sa tanang naminaw sa 93.1 FM Radio Cebu. Og kabayabs mauna ni dili maayo mang limbong. Di ko na maayo nga mang limbong. O niya oroy og naamoy anak niya, masakit ang asawa o anak niya og naa imong ugangan niya, palutuon ka na dili dai ka kamao. Kay pinalitra nimo makatilaw gyud kag balikas wala og tuo. Tinuod gyud ang giingon ni Ma'am Mundi Miss Eva. Kuan gyud nga nang di na lang mutukan na lang siya tinuod, di ba? Okay, diha sa to ang kuan Miss Eva. Unsa man ato nang isulting tubag sa tubig?
1: Yes.
0: Sige, ang atong tubag sa tigmo mga kabayabs na nakatag-an Miss Eva no.
1: Naa.
0: Ang pangutana og naminaw pa ba sila karon? Ang tubag sa tigmo karong hapon na na ay tabon apan dili kaldero, na ay balahibo apan dili manok, na itubig apan dili baso Miss Eva kay.
1: Ang saktong tubag kay mata.
0: Mata.
1: Yes. O nganong mata?
0: Nganong mata man Miss Eva?
1: Oy, di ba? Kaning atong tabon. Tabon-tabon.
0: Mura balahibo.
1: Oo, mao ni ang ato ang pilok.
0: Pilok.
1: Oo, niya ang ato ang mata na amin ni tubig.
0: Oo,
1: mao ni atong luha.
0: Okay, sige. Pitchil dol, pitchil kuno ka vibe. Sige, katong mga nitaw ani tubag sa tigmo karon. Kuan na lang kana ang IPM kasi mo toy nakadaog na Miss Eva no. Atong
1: tanaw. Katong yung nakaoy na. Mao katong joy.
0: Oo, katong mao atong tanaw ro no kinsa to. Oo, niya mo text lang ta nila ha. Mo text na may mga kabayabs sa pagkawang sa kay murag nagdalian sa oras. Ayun na, may masulti ni mo Miss Eva. Kato ang sinder
1: karon. Kato, human ako.
0: Okay, DJ Pamela. May na, kuhay lang. Yan lang siguro ang ingno. Ayan na lang, mutugan na lang yun siya. Huwag ko yung masulti na Miss Eva. O ganahan siya nga kuhay. Yan na lang sulti.

0: Sandi, mas takay nakasulti na ka sa tinuod na panghitabo, no?
1: Yes. Ana
0: lang, sige, unya, oy, di ara dahi mas ibang, nakadaog ka ganina, gikan sa number nga 481, mata na DJ, oh, kinsa kanino, oh, na sige, oh, kinsa kaning number, gikan sa number nga 46481, wa manggod sa ipangan, good day, mas iba, bago man yung nambira.
1: Okay.
0: Silang, sir, kinsa man tong kuan, naminaw din na karon, kinsa man yung number nga, ang last kay 6481, why pangan? Daghang kay siyang tubag ganina, Miss Iba. Akong tubag mata. Oh, ana siya mata lagi dai kuno Miss Iba yang tubag. Sige, unya mao na to. Ah, kana ang kinsaning number, palihog kuno tag contact direct text dire sa to ang numero kay aron nga mapadaan na to ang palipay nga 200 pesos
1: Miss
0: Iba. Okay, sige, wa naman tayo gong oras. At lamat kayo sino makanunayon nga pagsunod sa to ang programang Request 931. Okay, Miss Iba.
1: Kung ganahan mo lingaw nga muhupay sa inyong makaguol o maminaw sa inyong makasinatian sa kinabuhi, diri na mo sa atong programang Request 931. Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas 4 sa hapon, diri sa Favorite Music Radio 93.1. Ka-vibes! Mauna ni, kini na lang ang misteryosang inday ninyo sa kahaponon, Inday Eva Selfie. Bye and good afternoon, mga ka-vibes! Amping!
0: Okay, unya, kaniang DJ Pamela.
2: Ay, na, salamat kayo sa tanahan ng mga ka-vibes. Sige na, Mina. Karo nga po, na. Ako na lang ang Sam, si DJ Pamela. Pag-ingon. Stop thinking and start doing. Nagang salamat. Ong mayong hapon, mga ka-vibes. Uncle Boy.
0: Okay, sige, unya. Muna, no, akong i-advise dahil sa mga mutubag pohon sa tuntig mo, butangin yung pangalan, no? Okay, wag din tayo pangalan ang nakadaog na rin, Miss Iba. Ang akong nahatag, katurag yung number itaw niya. Nga last ang number kay 6481, pero walay kaniang sengan ini. Walay pangalan, mga kabibes. Kauban sa tiyan, nakatubag, oy, lahi, lahi ang nakatubag, mga kabibes, no? Pa-request kog magbalik. Okay, tanaw na to, karong taw-taw. Wa naman tayo gong oras, mga kabibes. Alas 3:40 naman ako na lang usab si Uncle Boy ninyo magingon. Tiguang bitaw, paniti. Diba, taros, DJ Rico Mambo. Okay, unya muna, no, sa ito mga kabibes, sunod o magtubag mo mga kabibes, butangin ninyo yung pangalan, no, pangalan, ato para nga maklaro kayo na amang mga bagong numero, Miss Eva, Uncle Boy, DJ Pamela, na mga bagong number ba, unya, nilargo lang silang tubag, wag gani pangan, o kinsay nagtubag mga kabibes, way address, o kataga-asa, sumuna, wag itay, sumuna, di ta makakuan, di ta nga maka, di ta maka-address nila ba nga, o, ikay nakadaog ka na ang pulano, ikay nakadaog sa ito ang tigmo, ikay naka, ikay makadawat sa ito ang pahalipay, ana, di kita makakuan kay, lagi na gana ang sengan ini way pangan o way address mga kabayabs muna pohon butangin ninyo pangalan na lang bisag pangan na lang mga kabayabs karon na may masulti ba si kuan ang kadaog si Arthur Neri ano anda na lang sige salamat kayo ni ngantong sender karon si Buyet manginaot mayit nga nakakuha agag bulawanong pangunauna advice o kung sa imuha karon nga kahimtang isulti na lang na yit ha DJ Rico Mambo akong answer sa tigmo kay itlog ikan ni Almer ang kipildi. Okay, so kuan na lang, isulti na lang na yet aron nga mahiluna na imuhang kuan din na, mahiluna ng kalag ni muan na imong problema ron. Maorag yun na, tungod lang yun na sa imuhang kuan, tungod lang yun na sa imong pag-atik-atik na maong nga babae, no? Kuan lang, sulti ilang ha. Aron nga ma-okay na ng tanan. At itong oras mga kabibes, alas 3:41 na ako na lang usap si DJ Rico Mambo magingon, lihok na, mintras sa iyo pa, mintras sa may panahon, na pa'y oras mo mga gustong buhaton buhatan na mga kabibes. Daghan kayong salamat, hangtod sa sunod ugma sa samang dakna og istasyon. Musunod na mga kabibes ang serbisyong kabibes, kauban si DJ Langganida, sukad sa alas 4 sa hapon, hangtod na sa alas 5. Wala tayo kong oras mga kabibes, salamat kayo. Permita mo biyayos kanginan magbilinta o mga manindot ng mga sunada alas 3:42 na sa kahaponon. Amping ugampo. Dagang salamat mga kabibes. Bye-bye!

0: mga higayon nga ikaw na balaka. Tan-aw nimo ikaw nag-inusara. Ania kami. Maminaw. Muunong. Mga lakad. Serbisyong
1: Ka-Vibes.
0: Serbisyong Ka-Vibes. Serbisyong Ka-Vibes.

0: Maayong hapon, Sugbo, Kabisayan ug tibuok kalibutan. Good afternoon. Dayon-dayon sa programang Andam nga maminaw, andam nga muunong, andam nga mga lagad. Serbisyong ka-vibes. Kininyong ubos nga alagad, langga nada. Dini lamang sa inyong paborito, 93.1, your favorite music radio, Cebu. Good afternoon. Kumusta naman ang atuang mga ka-vibes nga pila kaduhang adlaw ninyo no ng may trabaho? Boring no, merese. Muna yung ingon sa mga nasuya, kasama na mo nga kinahanglan man trabaho. Pero sa mga ka-vibes na to nga, kasi syempre pinakalit sa big announcement. Oh, so, mo naka-plan, ang importante, naka-save mo sa inyong plitihan, sa inyong gasolina, di ba? So make use of the time, excuse me, para mo pahuway. Or maybe, basin mo na may panahon mag-general cleaning. Pag general cleaning ko no mo, ayoko na mo sig-post din haog ka na. Charat. So yaon. Ay mo sig-post na nag-long weekend whatever mo. Kailain ka ayo ka. Kami din hinanrabaho ba yo? Bitaw, ay kung asa mo karon kaya nakadesider yun mo nga pinakalit mong mutikang mulayat o asa mag-amping mo mga ka-vibes. Apan sa mga ka-vibes na to, nga sama na mo, kinahanglang manikay-sikay, kay mo manay amo ang, mo na yung naka-design sa amo ang pagpangalagad. Lain-lain man tagko ang trabaho, ba diba? So, kung pwede, jud ninyong i-avail ang holiday, go ahead. Kami nga, most of the time, dili gyud, amo ragyun ang pahimuslan po ang higayon nga, dili kayo traffic sa kadalanan, no ba? Di may madugay abot sa opisina, di madugay uli, di ba? Mahinana na lang, amo na lang yung hunahunaon god ang mga nindot nga bahin, diba? But then again, either busy mo karon or asa mo karon, ang importante, luwas tang tanan na hinaot ko nga naamos kapiskay ning mga orasa o karong adlawa. Mayo 7, 2020. Today is Health Workers Day. Ah, diba? Sa ato ang mga ka-vibes nga health workers. We salute you. Good job kayo ninyo. And syempre, mapasalamaton mi sa inyuhang pagpangalagad sa komunidad. Unsaon na lamang kung wala mo, diba? So sa tanang health workers, bisag asa mo karon, asa mo man trabaho, private, public, bisag asa. Padayon, ayaw gyug huna-huna ang wala na mo na-appreciate ang inyuhang mga gibuhay. So, Health Workers Day today, ang inyong mga kaila, mga kaubanan, mga kapamilya, nga health workers, hatagi sila espesyal nga atensyon karong adlawa. And not only that, mga ka-vibes, dunay mga laing kasikas, no? Ato sa ning unahon ng uban pa natong mga pagpangalagad, laing kasikas tungod kay dunay libreng sakay nga gilusad sa Lapu-Lapu City. Oy, good job po niha, diha sa Lapu-Lapu. Gilusad sa Lapu-Lapu City Government ang libreng sakay para sa mga upunganon matagbuntag, sugod alas 6:30 sa buntag hangtod alas 7:30 sa usa ka oras, guinyo nang maatangan ng jeep, no? Ang route Merkado paingon sa Babag, nya vice versa, libre ang sakay din ha mga ka-vibes. Naanay nakabutang kanang murag signage or tarpaulin. Oo, so inyo nang i-avail libre na 6:30 till 7:30. Nya kini siya nga pilot project ubos sa City DRRMO nga gidumala ni Sir Nigel Banyasha. Hi Sir Nigel, nga mingsod sa malampusong pag-apod-apod og cash for work financial assistance sa unang batch sa mga jeep drivers. Kabahin kini sa proactive resilience building sa syudad. Diin gibalhin ang focus gikan sa reactive aid padung sa pagpanalipod sa panginabuhian sa mga marginalized communities sa dili pa mo grabe ang epekto sa ekonomiya. Sama sa suporta nga gihatag sa mga pump boat operators, ang cash for work scheme nagsiguro nga magpabiling resilient ang mga trabahante og dali nga makabawi. Kinahanglan ni nato ang mga ingon niini. Matagkaroon o gunya, lailain-laing diskarte ang mga munisipalidad, ang mga syudad, aron mapagaan ang kinabuhi sa tag-satag sa kamanga mamumuo. O, diba? Kita mo ang tanan konsumidor niya. Sama na sa akong gingon, huwag yung magmadaugo na to. Kay kitang tanan, mahimong pilde kung dili ta magtinabangay, diba? So, good job to you, Lapu-Lapu City. Alright, nga kini ni Aylaing maayong balita mga ka-vibes. 60 bilyones pesos nabalik na sa PhilHealth. Official na nga nabalik sa PhilHealth ang 60 bilyones pesos nga pundo gikan sa National Treasury subay sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Kini nga lakang usa ka klarong pahayag sa pagsalig sa presidente nga matuman sa PhilHealth ang mandato ni ini isip kauban sa matag Pilipino sa ilang panginahanglan sa panglawas. Nagpasalamat ang PhilHealth sa presidente sa iyang klaro nga sugo nga gamiton kining pundo aron mapalambo pa ang mga serbisyong panglawas ug mas makaabot sa matag Pilipino. Ila usaba ang mahinungdanong papel sa Department of Finance sa paspas nga pagbalik sa maong kantidad. Gipaligon sab sa PhilHealth ang ilang pagsalig nga ampingan, pagsalig nga gihatag sa presidente ug sa katawhang Pilipino. Siguruhon sa korporasyon nga ang matag sentimo igahin sa pagpalambo sa mga benepisyo, pagpaligon sa mga sistema aron mas mapaspas pa ang proseso ug paghatag sa matag Pilipino ug paspas, patas ug tinuod ug masaligan nga serbisyong panglawas. Good job. O, di ba? So atong i-invite one of these days ang PhilHealth kaysa ila na pud ta maningil, di ba? Mao man ato ang programa. Tigpaningil man ta. Unsa na ni? Asa na ni? Because ato nang katungod nga mahibaw ta ug unsa nay kalambuan sa mga nagkadaiyang ahensya sa gobyerno. Sama na lamang sa laing ahensya nga ato ang kauban karong hapuna tungod kay ila na pong ihatod ang ilahang pagpangalagad. Mangayo po ta og update, di ba? Dili pwedeng kanang di ta mangayo og update nila niya. Mapasalamaton ta tungod kay gihatagan ta nila sa panahon nga mukuyog nato karong hapuna mga ka-vibes. Again, kung doon na mo'y mga pangutana ha, basin doon na mo'y mga pangutana, mamahimo mong mutanaw sa to ang official Facebook live stream na ata sa 93.1 FM Radio Cebu. Mo na tong official Facebook page. Pwede ninyong i-comment ang inyuhang pangutana. Tingalik doon na mo'y concerns. Ilang suwayan sa pagtubag. Kasi syempre, lain-lain ba nag-department, no? So, maybe dili nila matubag apan at least nakadungog sila sa maong pangutana. Unya, di sila musugot na dili po nila i-cascade sa hingtungdan, no? Ang maong mga pangutana. So, ato ning i-grab ang opportunity mga ka-vibes nga makapangutana na mo. Pwede po ninyong i-message lang 93.1 FM Radio Cebu or di baka ha, i-text ninyo palihog sa 0995-472-0802 or mutawag mo kay live tamong tubagon. Kung ang inyong concern, doon ay kalabutan sa ato ang hisgutanan karong hapuna. Basin, umanawag po mo niya, mangita mo o Paris, nilipod na ito ma-entertain karon. Ayaw lang sa, ha? Sunod adlaw na lang, atos request 931. Dili lang sa na mo atong topic karon. Kaya ang ato ang topic karong hapuna mga ka-vibes, no? Ang guidelines on the filing and payment of the 2025 annual income tax return. Busa atong kauban live sa 93.1 FM Radio Booth ang ato ang mga ka-vibes gikan sa BIR, Bureau of Internal Revenue. Atong kauban ang Group Supervisor CPA, Sir Jerwin F. Igano. Maayong hapon, sir.
1: Maayong hapon na langganida, and of course maayong hapon sa tanan atong mga ka-vibes dira, especially sa atong mga taxpayers ng atong ka-vibes. Good afternoon sa inyong tanan. I am Jerwin Igano on behalf of the BIR family, especially RDO 81 Cebu City North. We would like to say thank you to Langganida for inviting us here. You know, Langganida, the BIR needs this platform because one of our mandates is to inform our taxpayers, give updates to our taxpayers on the latest regulations, mga BIR policies, and even tax laws.
0: Ayan.
1: Para at least basin maka-affect sa ilang mga businesses.
0: Tinuod. Okay. Ato nang hisgutan karong hapon, Sir Jerwin. Apan na hindi ka nag-iisa, kuyugan ka para mutabang pod og tubag, no? Tingin na ika ng mga laing pangutana ba? Kauban na to ang Revenue Officer, Attorney Jerica May Rodriguez, CPA. Mayong hapon, Attorney Jerica.
2: Mayong hapon, Langganada. And mayong hapon sa atong mga ka-vibes and listeners karong hapon, no? So again, if ever naasalay mga concerns, they can course it through this program para amo po silang matambagan o mahatagan og solusyon ilahang mga problema o concerns.
0: Daghan kaayong salamat, no? Una, walay sa payan, no? Kaya nagpasalamat mo ganina. But of course, we are also thankful, no? Nga ning anhigid mo kay pinakalit yung announcement sa ato ang special non-working day. Pero ning lahos gid mo today. Daghan kaayong salamat. Apil na sa mga pagpangalagad nga di gyud angay talikdan, no?
1: Nakagyud. Public service.
0: Public service gyud. So kini, unag yung malipayo, daghang kay nangalipay sa dihang nakakita gyud mi sa official press release nga gi-move or gi-extend
1: extend
0: ang term nga gigamit. Gi-extend ang deadline gikan sa April 15 to May 15. Hala, pila na lamang kaadlaw. Syaro. Kung di pa gyud mo kahimo ana, gahi na gyud mo ulogoro. Pero atong mas ipasabot sa ato ang mga taxpayers, no? Unsa man una sa tanan, unsa ka mahinong danon nga amo gyung buhaton ning amo ang trabaho nga mo file gyud mi sa amo ang annual income tax return.
1: On the part of the BIR, it is our mission to collect taxes for government services na itong mga finances sa itong government. Importante nga mag-file ta sa itong annual income tax return. So, magbayad ta sa itong taxes. Otherwise, na ay penalty kay impose ang BIR. And maybe in the future na ay mga tax complications. So, we encourage each and every taxpayer file and pay their 2025 annual income tax return on the on or before the extended deadline nga May 15. Appeal ani ang pag-submit also sa ilahang attachments to the tawag ani kanang AITR. Otherwise, mag-impose og penalties ang atong ahensya.
0: Kinsa may angay mo file sa annual income tax return sa mga tax, di ba, lain-lain man mga taxpayers, no? Kinsa may nabilong ani nga kategory? Kategory ba ang tawag, Attorney Jerica?
2: Yeah. Actually, langga nada, no, all registered taxpayers are required to file and pay their income taxes on or before May 15. Unya ako lang nang ganahan i-stress langga nada, ha, nga kanang ang atong balaod ingon siya file and pay.
0: All right.
2: Na among guy uban nga they would construe it as ay mo file lang mi sa on or before May 15. Pero we can pay later. So kani amo lang hatag emphasis nga we should file and pay, and this covers all taxpayers. So wala tay, although there are distinction para ng corporation ka,
0: yes,
2: individual, or kanang compensation income raba imuha, wala siya distinction because all are mandated to file and pay on or before May 15.
0: So kitang tanan, kaming tanan, kitang tanan mga kabayan. Yes, gani, kitang tanan. Appeal si Sir Jerwin o si Attorney Jerica. Kitang tanan mga kabayan. So para gyud ni natong tanan, ato gyud ning kanang obligasyon. No, sakto ang term, no, obligation na to nga mubayad gyud, mo file and mo pay. Okay, so unta sa tanan, unsa ang story behind the extension? Nganong i-extend man, permi ba ning ma-extend or karon lang?
1: Sa usually ma-extend siya kung naay mga circumstances. Like for example, karon kay mahal ang gasolina, naabtan tag crisis. So ang uban maglisod pagbayad pa sa ilang mga taxes. So ang presidente naghatag siya ng executive order nga i-extend para at least maibsan kadtong mga maglisod pagbayad.
0: Yes.
1: So ma-extend maggamay
0: ang gamay.
1: Ilang ilang responsibility to pay the tax. So mao na siya.
0: Mao na ang reason behind mga ka-vibes. So buot pasabot, hingtabang gyud ang gobyerno aron makapangita pagyud tag panahon ug paagi aron mabayran ang angay natong bayaran nga tax. Okay. So unsa man ang ato ang kinahanglang hunahunaon? Unsay guidelines aning pag-file and pagbayad sa ato ang annual income tax return? So karon atong i-focus atong 2025 annual income tax return kay mo man gi-extend until May 15.
2: Okay.
0: Yes, Attorney Jerica.
2: So, naamanggod tay as what I have mentioned a while ago, no, lahi-lahi tag classification langga nada, no. So ato lang silang tagaan og reminder ba. First is kanang they should know what kind of taxpayer they are.
0: Oh.
2: So for example, kami ni Sir Jerwin, no, we are employees of the government.
0: Okay.
2: Kanang nagdawat lang ba taog sweldo? What tay negosyo? Purely business income. So in that way, diba as even sa in your case langga nada kanang mag-withhold man og tax atong mga empleyado, no?
0: Yes.
2: Yes. So if we are qualified for substituted filing katong ang ato ng agency or ato ang employer ang nag-deduct og taxes sa atong salaries, so no need to file.
0: Okay. Mm-hmm. So mao na ang una, ang sitawagan na attorney nga
2: yeah, katong employees who are earning purely compensation income and they are qualified for substituted filing.
0: Ayan. So kung nagsweldo ra mo gikan sa usa ka kumpanya, kung asa mo nagtrabaho, ang kumpanya ana maoy nagatiman para nato. Okay.
2: Yes lang ganada. And also I would like to stress it a bit more nga kanang naamang good poy employees nga qualified og substituted filing na apoy dili
0: okay
2: qualified.
0: Unsa man ni siya attorney.
2: So, di ba, I have mentioned a while ago, kung wala lang tay business, kung wala tay laing source of income, purely compensation, qualified na gita for substituted. But, in some cases, for example, kanilang ganada, no, in a taxable year, kintahay sa 2025, duha atong employer.
0: Yes.
2: Let's say, naatay, gitrabaho ta from company A, January to June, nga nibalhinta, uglaing company, July to December. So that makes you kanang having multiple employer, ha? Kanang successively.
0: Okay.
2: Okay. Kung successive, di siya lang ganyan, dali ta qualified o substituted filing.
0: Oh.
2: So, we will file our income tax ourselves.
0: Ah, okay. All right. Okay.
2: And also, naapoy lang instance nga, let's say, kanang hardworking, yung gaayong mga tao, no, nga, duha ilahang kanang employer.
0: Sabay good. Oh, sabay. Sorry, Attorney Jerica. Hold that thought. So, katong una ni mong gisulti, because na-separate man ko, diba, sa company, that's why. And yes, then, trabaho na po ko successively, but na-separate po ko, that's why kami good ang mo file. Mo na klaro, ha? Dili mo mingon nga, ay, di kay, siya na'y bahala atong January to June. Nya, kaning ako ang karoon, mahuman mo karoon December, siya na po'y bahala sa July to December. Dili ina na, ha? So, both pa sa kani, separate man ka, dili to nila to lubagon. Ikaw karon ang mo file. Ang kining next ni mong i-explain, Attorney Jerica,
2: kani siya is when you have multiple you're earning from multiple companies. So for example, let's say nagsweldo ra gyud ka pero hardworking man gyud ka, duha ka kumpanya imong gitrabahuan at the same time.
0: Yes.
2: So that makes you not qualified for substituted filing. Ikaw lang gihapon ang mo file.
0: Ah, all right. Okay, okay. So, okay, klaro. Diha na din ko naglibog. So, both pasabot. Abitaw, no? Kay because, unless, murag walay mo, unsaon man na attorney mo, isulti na mo sa mo ang employer, of course, no? Nga,
1: duha inyong employer.
0: Duha
1: inyong employer for that year.
0: Mm.
1: So, ang ihatag nila sa imuha, at imong form 2316.
0: Okay.
1: Mga yung kag 2316 sa imuhang first nga employer and 2316 sa imong second nga employer.
0: Alright.
1: So i-consolidate na siya nimo, ikaw mo file og BIR form 1700 and to sa BIR on or before May 15.
0: Oh. Ah, so, all right. That's why onset imo nang i-declare ka vibes. Mo tawag what if ang usa day akong ipa-file? Dayo so akong gikan mo to naglibog ko. So because dapat onset ha inyong i-declare nga kanang employer A kanang kaya pa mangud nako mo trabaho, na pa mangud ko igong oras. So na ako'y employer B. Employer B duha mo ha nga ano nako. So ana-ana then I get that form. 2316. Ayan. So, kana mga ka-vibes. Kaya pwede, diba sakto ko, Attorney Jerica and Sir Jerwin, pwede nilang, katong usa, di nila pahibawon, so katong usa na mo yung ni-take care sa iyahang
1: pwede, pero ayaw lang pasakop.
0: Maugani. That is why. So, atong klaruhon, dili na siya insakto.
1: Oh, dili siya insakto.
0: Oh, dili na insakto. Oh, that's why, kay I'm sure ha, inana ang huna-huna sa uban. Nag-una man ko ani nga company, o din itinood ha, example rani ha, nag-una man ko dress FM radio, onya kay kuha kog lain. Oh, diba? O sige, kuan lang ta charge secret lang ta. Ana man. Ani lang kada gabi ilang kumot usam trabaho ang kada gabi imo trabaho. So, si FM Radio mo in nagkuan sa akong tax, annual income tax return. Ang usa wala kay di ba? So, dili na siya insakto. Imo jung i-declare.
1: Otherwise kung masakpan ka, penalties.
2: Nasa damong penalties. Na, no, mahulog na ang tax evasion.
0: Bugat kayo ang title. Ligo ganahan sa tax evasion.
1: Dili lang ka liable civilly, yung pabayron, liable sad ka criminally.
0: Dili ko ganahan
1: na makapapriso
0: siya. Ugani. Dito ganahan ang title. Allergic ta na nga term.
1: Dapat dili ta mo abot ana.
0: Digyon ta mo abot ana. So, klaruhan ninyo ha mga ka-vibes. Because sakto ka, Attorney Jerica, naghan ka ayo labi na karon, no? Very, very kanang easy to get a job. Oh, no? Duha, tulo. Right now ba? Mga online. Ganang mga inanagod. So, basin. So, tarungon na to. Klaruhon na to. Ayan. Okay, next, Attorney Jerica.
2: Okay, so, kanino ato namang na-separate kinsa tong qualified sa substituted filing, which is ang company na ang bahala, o gatong dili qualified sa substituted filing, meaning the taxpayer themselves take care of the filing. So, mauna siya langga neda sa kung puro ragyod compensation income or kung sabi ni siya, paswildo ragyod imong income. Pero, naamantay ubang mga taxpayers bitaw nga nagtrabaho, nag-business po.
0: Yes, okay.
2: Or, nagtrabaho, nag-practice po sa ilang profession. For example, like me, I am a compensation income earner sa BIR. Mm-hmm. Pero nag-practice ko sa ako ang profession
0: yes.
2: as a lawyer.
0: Yes.
2: So, mahulog po na siya lang ganada nga kita mo'y mo file sa okay. atong income taxes.
0: Yes.
2: Okay, so advice lang kung nabilong mo atong na 8-to-5 job mm-hmm. o niya na negosyo mm-hmm. on the side or na 8-to-5 job and practicing the profession as well, mm-hmm. you will use now BIR form 1701.
0: Alright.
2: Okay. So, lang ganada no, dili kay nato sila i-overwhelm.
0: Yes.
2: Kay actually, duha na siya. 1701 ug 1701A.
0: Alright. Okay.
2: So, kung arita o kanang naamagod tayo gitawag nga how, kung kita magoy mo file sa atong income tax, kita mo yung decide unsa atong deduction nga gamiton.
0: Alright. Okay.
2: So, unaan na, pwede tang mo ingon nga, okay, sa akong sa ako ang expenses nga part kay 8% diretsyo. Kung pila akong income, 8% po ang i-deduct sa ako mga expenses.
0: Okay.
2: Outright.
0: Okay.
2: No need for substantiation.
0: Mm.
2: Pwede po ta nga katong mag-optional standard deduction ta nga katong 40% that is so technical no but I will just like to clarify katong unsa atong mga expense na requirement
0: okay.
2: Atong piliun nga expense classification so tulo na siya lang ganada ha una 8% meaning kung 8% sa imuhang income mo na imong expense diretso na kay 40% na optional standard deduction pwede po tag-itemize deduction unsa man na. Kanang tanan ni mong expenses, tanan ni mong resibo, imod yung i-account.
0: Mm.
2: That is the more hassle nga part
0: yes.
2: nitaw.
0: Yes, inalami sa una.
2: Oh, laliman ka.
0: Magtigam o resibo.
2: So, tulo na siya ka moods, no? Kung ikaw, nipili jug ka mag-hasol-hasol nga katong, and dili man, ang term hasol-hasol, no? But you prefer.
0: Yes, you prefer to
2: account for every peso that you spent. So, mapunta ka sa itemized deduction ng ganada, no? So, ang gamito ni mga income tax return ay nakagatong 1701.
0: Okay.
2: Pero kung ikaw po itong dili ka ayaw ganahan mo substantiate sa imo expenses, like you chose the straight 8% or the 40% nga optional standard deduction, imong gamiton nga form is 1701A.
0: Alright.
2: Okay.
0: So kita ko anta, Junita, no, katong is diretso nga 8%. Mamo may nag-collect og resibo. Mamo ta pa ato di mamo ta nagtigom og resibo unlike sa una no. Magtigom jud og resibo. Amin na bi. Ako na bi. Na malos in at end of the year. Hala jud, iya gid mo pa. Ano?
1: Dapat na kay bookkeeper ana.
0: Oh. Kanaman. Oh.
1: Magkuan sa imo.
0: Attorney ni na kong bookkeeper. Hello to you. Oh, so inana. Okay, so klaro ha mga ka-vibes karon kana na automatic 8% ang i-deduct.
2: Yes, based on your gross income.
1: 8% ang flat rate sa income
0: flat
1: tax.
0: Flat rate sa income tax. Okay, sorry. Okay.
2: Okay, so muna siya langga nada no. So declassify naman nato tong mga individuals nga kung asa sila sa ilahang 8%, pa sila 40% nga standard deduction or itemized deduction sila. Pero karun, natay bag-o bitaw nga revenue memorandum circular.
0: Okay.
2: I don't know if this has reached na our taxpayers, but naatay RMC 20-2026.
0: Okay.
2: Karon na siya gi prescribe nga laing form.
0: Mm.
2: Okay? 1701 MS.
0: Okay.
2: Ako lang gamay i-discuss ni siya lang na dano kay kani magong 1701 MS ang mugamit ani ato ang micro og small nga taxpayers.
0: Mm-hmm.
2: Karon no, i-classify sad na ko unsay micro og small. Micro taxpayer ka kung imong income in a taxable year is not more than 3 million pesos.
0: Alright.
2: Okay, so mag-kuanta, no? Mag-account.
0: Mm. Mm.
2: Less than 3 million, micro taxpayer. But if your income is 3 million or more, but less than 20 million pesos,
0: okay,
2: you are classified as a small taxpayer.
0: Alright.
2: So to sum it up, no? Kung imuhang income is less than 20 million, micro or small ka.
0: Okay.
2: So you are the type of taxpayer to use this 1701 MS.
0: Okay.
2: Diba, medyo murag ma-confuse sila ng ganada kay, ingon mo ganina, if professional ko, unya, napag ko yung sweldo, kay 1701 or 1701A, nga nung na naman po yung 1701 MS karon, no? So, that is relatively a new form ang good siya. So, kato, imuna ni mong buhaton, i-classify rin mo imong self nga. Pila man ako income for the whole year? Mm. Less than 3 million ba? Or ni-exceed ba ko o 3 million but less than 20 million? Sana all, no? Sana
0: Rani.
2: All.
0: Come on na.
2: Sana all. So, they are now mandated or encouraged to use 1701 MS. Pero since bag-o pa jud ni kaayo nga form lang ganada, no, for kaning taxable year 2025, pwede lang, dili lang sa sila mo file.
0: Alright.
2: 1701 MS. Kato lang sang karaan. Kaya syempre mag-learn pa silang unsa naman yung 1701 MS, no? So, they have the option actually to use the 1701 or 1701A, depends on their classification and ang kung magamit na ba sila sa bag-o.
1: Actually, kaning 1701 MS, simplified na siya nga form.
0: Alright.
1: Actually, this is in compliance with katong atong AOP law, katong ease of paying taxes law. Kinahanglan mag-o dito, gi-emphasize nila nga dapat simplified ang filing sa return, especially aning mga small and micro taxpayers. Kaya di ba ya sila ka-afford ang mga bookkeepers,
0: exactly,
1: mga
0: nunana.
1: So, simplified siya. So, in compliance atong nga law, natay gihimo nga bago nga form. Actually, kaning nga form murag 2 pages lang ni siya. Kaning 1701 MS. So mao na siya,
0: di ba? Maklaro ra ninyo nga okay ko na mino sa 1701 MS kay mo pa lang 3 million o 20 million. Kamo gyud ari ra gyud ko sa kuan 1701 A.
1: Oh, pero next year langgan
0: 1701 MS na. Okay, bago
1: 1701 MS na jud, required na jud na siya para sa tanan ng mga micro and small taxpayers.
0: So next year mauna gyud dai na mga kabayan.

0: Na mga ka-vibes. So, ano sa'yo, una namang buhaton?
1: So, mauna siya lang, nadanong ka na if we are filing that our income taxes personally, naatay daghang avenue kung asa ta pwede mag-file. So, namagutay gitawag nga ka ng EFPS no nga user. So, kato siya, kato na tong sa mga medyo dagko nga company or kung ni-opta o ka na ganing register anang gitawag nila nga EFPS platform.
0: Okay.
1: Pero to those who are not registered with that kind of platform, naatay BIR nga offline nga ka na ganing ma-download lang na to software.
0: So, ang simpleng inahan, simpleng mamumuok, pwede dire. Money. Kitang tanan, I mean.
2: EBIR forms na offline package.
0: Okay.
2: So, ato ka mo i-download na nimo sa among website. Nga mong website is www.bir.gov.ph.
0: Uh-huh.
2: Na dito ang e-services. So, pwede lang na siya dito, EBIR forms, i-click nimo siya.
0: Okay,
2: so, ma-download na siya.
0: Yes. Like, ibawa ko ang koan, admin and finance officer.
2: Katawa ko
0: very good. Very good. Sabot pasabot ni bayad jud mi ning file, ni bayad jud mi. Good job. Okay.
1: Hello, very good. Kasi si ma'am at
2: si Ma'am Julieta.
1: By the way, ang ato ang offline package kay naatay pinakabago nga version.
0: Sige.
1: EBIR Forms version 7.9.6.
0: Wow, big word.
2: Okay. Sa una, wala pa man itong BIR Forms 1701MS. Kay bago man na siya nga form.
0: Exactly.
2: Sa atong bago nga version karon sa ato ang EBIR Forms package, na included na nga ito ang ato ang 1701MS.
0: Okay. So, download ni Ana, attorney.
2: Download, yes. Install na siya.
0: Install.
2: Tapos, ato dito ta mo files sa atong return.
0: Kaya ni siya, pwede cellphone and laptop.
2: Pwede. Pwede okay. Na siya.
1: I think ko ano, kana... Laptop and desktop.
0: Laptop and desktop.
2: Pwede okay. Sa Android cellphone.
0: Android cellphone. So, wait lang, good ninyo. Kung isultiin na yun, may kung pwede o di. So, wait nyo karon. Karon na yun. Okay. O dayon.
1: So, we download that offline software package. No, lang ganyan na daw niya. Siyempre, kay tungod na minaw man sila sa discussion. Karon, kabalo na sila nga. Uy, akong ang i-file kay 1701 or 1701A. Gusto mo kong bago mag 1701MS ko. So,
0: bugera.
1: Yeah. So they will just accomplish the form.
0: All right.
1: Human nilag accomplish anang mga form lang ganada, no? They will just click submit dayon. Okay. Na ay mugawas usually na nga pop-up message nga taran submit successful. Okay.
0: Ganahan so, ko sa taran.
1: Yeah.
0: Taran submit successful.
1: Yeah, sa una lang ganada, no? Dili dawaton ang imong bayad sa bangko kung naamagod na pag-submit ni mo nga pak submit successful unya mo email po na siya nga na ay confirmation email nga indeed the return has been received by the system, no?
0: Yes.
1: Pero karon lang ganada usahay manggood na good tay tendency no nga kung hapit na deadline diha papudta mo file sa atong mga returns.
0: Gani.
1: So among system halaw ana magabuang na so dili ka siya makahatag og confirmation email on time
0: right away.
1: Yeah, so what if nag-file ka kanang hapit na alas 12 sa gabi sa May 15 ba? Wala naman naghatag o confirmation email. Hala, wala na yung bangko. Di nang padawat. So, karon naatay bagong ang pamaagi based sa atong RMO, 20 sa atong bagong RMO, no? Nga, ang imong ipakita sa bangko is screenshot na lang or picture atong submit successful na pop-up.
0: Alright.
1: Okay. Just make sure na kung mo-screenshot ka lang or ma-picture ba ka, ma-appeal ang timestamp, kabante ka ng kilid sa computer na man ay date o
0: yeah, time. Correct. Oh,
1: so,
0: ma-appeal na.
1: Ma-appeal na siya. Unya, muna to i-print, i-appeal na to sa printed nga forms. Unya, add to ta mabayad sa authorized banks.
0: Mo na yung hasol. Yun mo, yun mo mabayad o sa'yo. Karoon, mag-inaan mo niya, pasangin na rin yung system niya. Tuga-tuga sila niya. Ang system niya, nga naman, nga kamo may nagdasok man tatanan diri sa April 15. Nga karon May 15, pwede mo na itong dasok ha. Kano sa mga pwede magsugod o bayad, mag-file o bayad bi? Nga nung nagtapok mga yun sa deadline. Ako dyan, giapil ako nga. No? Kaya, maanam yung bookkeeper, ako nang, langga, kanang deadline na ito next week. Otro sa yun na ito. Pero nga nung mga yun, nga mag-an, kay bawon ako sa mahimo ninyo yung tubag parang gusto siya na ako madungog kanos ang good, so good pwedeng mag-file and pay.
1: pwede na gid lang ganad ano after the close of the taxable year. Kay syempre kung abtik kaayo ka no at December

0: 2021, 2025, uy, na-account na ako, tanan akong income o expenses, ay, January 1, mag-file na ko.
1: Nati upat ka buwa. Lima na gani karon. Lima na gani karon. Lima ka buwa niya. Wala pag ito ni 2 months. Pero wala ko na-appeal sa extension. Nahuman ko pag April 15.
2: Very good. Very good.
1: Attorney Neil, hello. Very good ako bookkeeper. Ampik na. Ampik mang yun. Bitaw ha. Kani, I'm sure ang tubag nga nung magtapok mang yun ta sa deadline. Tinapulan na yun siguro. No? Unya-unyaon ba? Sakto ba ko? Or unsay sa inyo hang study?
2: Nagkuan pa jud og ang money nga yang ibayad ba iya pa jud gamiton ba
1: sad. Oh sorry yeah, sorry my bad no kidding aside my bad because yes ang kwarta no okay jud. Now I understand yes ang kwarta but because siguro naman makatabang if we keep reminding ourselves no but wala there's no other way but pay but file and pay then we save something for our income tax returns ana siguro
0: yes that's right
2: jud. Kaya responsibility man na nato
1: gani. So, ayan ha, mga ka-vibes, inikahuman jud, January 1 sa bagong tuig, o oh, if na'y office, pinya na dayong atimanon. Ato na dayong atimanon. Abi pa lang ninyo, lahilas si Salonga Neda, oy. So, tinuod bitaw because mamang ginapermi, diba, makita nimo ang itsura. Pero inana na ba, sa as time goes by, inana ba gihapon? Naghang gihapon mag-file physical sa office, face-to-face?
2: Actually, sa amua karon murag wala naman, jud. Gamay na lang, jud, atong mga... Siguro nadili lang jud kabaw mo sa online sa online ing ana makatabang pero actually ang BIR na jud mi e-lounges ngadto nga pwede ra jud mo tabang mo assist sa inyong pag-file.
1: Syempre ang akong na experience kato karaan pag yun ba no kay karon lately ko an nagbookkeeper naman ko pero sa una no ma trauma jud ko sa kurasa mo man ani gutom na kaayo kana inana mo.
2: Diba? Pwede na jud na admi ko ang tawag office nga to yung tawag na mo e-lounge na pwede na jud na imo assist sa imo ha dito unsaon pag-file then unsaon pagbayad through online pwede.
1: But then again mga ka-vibes no BIR made everything easy no naanatay app no na pwede ra gyud natong i-download and then we just process ang angay natong i-process online and then even ang payment sa bangko diba pwedeng online bank transfer or dapat physical gyud mo tug bangko.
2: Pwede siya manual, pwede sa siya online.
1: Online.
2: Wala lang ta karon GCash. Pwede my PayMaya, pwede atong credit card.
1: O City amo na, gihimog yung lisod sa yon mga ka-vibe. Sorry. Gihimog yung sa yon no sa BIR in town because kasabot ang tanan no nga kinahanglan ni natong tumanon, kinahanglan ni natong buhaton aron walay maapiki, walay manubag. Mangitatag paagi nga masigigit tag-improve, we adapt also no sa pag-usab sa panahon. So nang hinaot gyud pud bitaw mi nga kanang daghan gyud gihapon ang mo tuman no sa ilahang tulubagon. Apan right now based sa inyohang ano kana ang datos no nga nako recent details or data na inyong nakuha. Kumusta man so far ang ato ang tax collection?
2: Sa amua diri sa RDO 81 as of March naka-goal pa mi.
1: Okay.
2: Within pa kami sa goal pero I think need na mo extra effort.
1: Yes.
2: This coming May 15.
1: Uy, sa mga naminaw.
2: Tabangi kami maka-again goal na sad.
1: Yes. Importante ni bitaw mga ka-vibes. Kaya of course, no, again. O sige, real talk, no. Iba mong gidayon ta na lang. Naghanapon niya story. Sa mga gihapon na. Okay. While we know, we hear stories. Ano yung mga ingon-ining, mga balita. But at the end of the day, ang imurag yung hunahunan, imong gibuhat ang imuhang tulubagon. Nakatabang ka, ug asa mang gali na paingon ng ato ang... Of course, sunod sa itong kasing-kasing, ang pag-ampo nga, nagamit yun na sa insakto. Dili kay mawadan bitaw dahil yung tagpaglaom. Lisa, dyan ka. Ano, diba? I'm sure, usa ang BIR sa mga ahensyang kanunay maigo bitaw o dunay mga kanabang mga pagsaway. Oh. Pero, at the end of the day, mga ka-vibes, mabito, gimugna ni namo nga programa, servisyong ka-vibes, no? Para dili rapuros pagbatikos, pagsaway, Ang gusto gid nako is makaanhi mismo ang ahensya sa gobyerno, even ang mga public servants, to make sure maka-provide mo sa update that these people need, na amoy venue also, na mas mapaduol ninyo ang inyohang pagpangalagan ngadto sa katawhan para dili tapuros kanang bad ano ba, bad news, oh, di ba? So mo na tong gibuhat karon. So nang hinaot mi si Attorney Jerica is here, si Sir Jerwin is here nga karon May 15. Goal kita sa goal. Diba?
2: Thank you kayo Langganida, no, for the encouragement sa atong mga taxpayers. We, you know, ang among dream unta nga at least sa among first quarter kay naka-goal man kami. Hopefully maka-goal sad mi the following months.
1: Ayan. Ato nang ampuan niya. Magbalik-balik ko diri sa programa para ana. Hanya send ko yung mga details, sa may mga ano reminders every once in a while. Mo check raman pud ka sa official Facebook page. I share that para sa akong gibuhat ganina na ay mga balita, I share the information para kanunag yung updated ang ato ang mga ka-vibes. Hi to Candy Herrera, Almira Henares, Mondi, hello to you. Super ka very good. Si Ma'am, oh yes. Mga gabi gudang ano din ni Janita. Jeros Tanilon, hello ma'am, can you ask your guests what's in it with us if we pay taxes? I presume that you have heard the news with umola kong giingon with the corruption issues. O karaman ako gibasa, no? So nauna ko tinuod yun na Jeros Tanilon, mo to kong giingon ka ganina. Mo lagi na unsa man lagi pud nato. Nga magpadayon man sud yun pud sa kadaghang tao sa kalibutan, no? Di man pud nato tanan ma kon nga binuot na naaog na agyod na nga panghitabo or balita. But then again, di ta mawadaan og paglaom. Kanunay natong isud sa tong huna-huna nga if we want this country, no, na mahimong malambuon, og ikaw, do na pud kay enough kanang how do you call it, enough budget ba, no? Aron imong matuman ang imong tulubagon, then you follow. Let's do our unsay angay natong buhaton. Okay? Og imagine kitang tanan ni give up na. Diba? Wala na.
3: I just want to remind all our taxpayers to nga, our taxes are the lifeblood of the government.
1: Yes.
3: So, you know lang na the statistically, the Bureau of Internal Revenue covers more than 75% of the national budget of the Philippines. Diba? So, kami sa BIR pressured gid pud me to come up with a goal kay naa magoy giset ang ato national government kay national budget for every year, and 75% of that is to be raised by the Bureau of Internal Revenue niya. Langga na da kung kung kita hesitant ta mo pay og taxes nato, unsaon na lang ang atong maintenance sa atong government. The government cannot survive. Again, taxes are the lifeblood yun.
1: Tinuod yun na. So, BIR, you can rest assured, no? Kami din sa 93.1 FM Radio Cebu, ang programang Servisyon Ka Vibes, will always find a way na matagkaroon og unya, magpahinomdom ko sa ato ang mga listeners, no? Og unsa ka mahinungdanon that we also do, unsa yun ang ato ang kayang buhaton para sa ato ang nasod. Kaya tinuod ka, lisod, ana, 75% of the debate awan na total budget. So I hope Jeros Tanilon kanang dasig lang yun. Adi tamawadan og paglaom sa ato ang gobyerno. Naaog na agyud paghihapon. I know na yung mga daghang balita nga corruption and all that. Apan, believe me, daghan pagyud sa gihapon ang mga nagtinarong sa ilahang pagpangalagad, 'di ba? Tinuod yun na. Jenny Abelio Abelia, so pretty Attorney Jerica. Oh, na yung mga fans clubs yung Attorney Jerica din eh.
2: Muse man yun na sa BIR.
1: Maugani. Sakto rag yun nga nakapangilay yun ko karong adlawa. Kay, usay man yun ko manganda. Ay, tayo pa magwapa yun si Attorney Jerica. So, tigi rag yun ko na rin. Siya, hello ka reviewers, Attorney Erica and Sir Jerwin. Yung ka ni Jenny Abelio Abelia.
2: Kailan na nako?
0: Biga na nako lang ga nada. Oh, walay bayas-bayas.
1: Walay bayas-bayas.
2: Mam Jenny.
1: So okay ni namo dere. Oh, hello to you Jenny Abelio Abelia. So ayan mga ka-vibes ha. So May 15 ang ato ang extension, all right? So atong usbon ang rason nga nung gi-extend is tungod sa ato ang kahimtang, no? Karon in town. Actually, 'di ba, last year sunod-sunod ang kalamidad, ang ato ang mga katalagman sunod-sunod. Niya, giigo pagyuntaan yung world crisis. Alright? So, dili sad yun po dali mga ito ang gibaguod. That is why, gi-extend. And we are grateful, no? Sa government for doing so. And of course, ato ang mga ka-vibes na taxpayers, kitang tanan, no? So, ako, sure na mi dere, manamig bayad. Kamo din ha, nga, katapa may igong panahon sa pamaroon, May 7.
2: Napay pila ka days.
1: Pila pa ka days. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 14, 15, 8 days.
2: 8 days pa.
0: Yes, no lang ganda. And as a reminder, no, all revenue district offices in the Philippines, most especially dito sa Cebu province natay kuan, natay upat.
1: Mm.
0: We have in Mandaue, we have in Cebu North, sa Barrio Luz, Cebu South, kanang dapat diya sa Cebu Institute of Technology. And we have RDO in Talisay. So kami, abri gid mi from 8 a.m. to 5 p.m. Masig maabot mo, before 5, 4:58, 4:59, we will still cater you.
1: Mm.
0: We will assist you with your concerns.
1: Mm.
0: Most especially, kabalo ko nga makaingon ang mga tao nga technical kaayo ang taxation.
1: Yeah.
0: That's why we have e-lounges to serve you and cater you and assist you in your AITR filing.
1: Yan. Muna yung nakanindot, no? Kay naagay andam nga mo assist nga taga BIR, no? Kung maantog yun sila sa opisina.
2: Anytime man na siya.
1: Mm.
2: Pwede rajud mo mako. Namin mga officers of the day, pack day, no? Pwede rajud sila maka add to, pangutana kung na sila yung mga questions. Dili sila kabalo, unsaon, naglibog sila unsaon pag-file, unsaon pag-bayad, unsaon pag-submit sa mga attachments, sa mga returns. Pwede rajud sila mo ato dito personally or mo tawag sa amo ang hotline.
1: Ayan, unsay hotline na to, sir? Memorize ni mo, sir? Kaya amo ra i-post if ever dili. Oh.
2: Ang sa tawag ani, ang sa RDO 81, hapo dili ko sa'yo pa, 232-56 5216.
1: Sige, I will just double check.
2: Double check kayo, nakalimutan ko sa.
1: Yes. And after this live, maghimo mig art card also para mabutang, no? Para sa naidaghang gustong mangutana. Naipangutana kung nasayop ang form, okay ra ba? Like 1701A, dapat unya ang nasubmit kay 1701.
0: Okay, ragi na lang ganada, no? Na amantay option sa ato ang downloadable forms niya. Pwede ta mag-amend.
1: Okay.
0: Okay, so kung nasayop siya, ato ang 1701, masig 1701A siya, file na siya sa right return.
1: Alright.
0: Ayan na siyang filean.
1: Okay, so even if nahuman na ang deadline?
0: Pwede rin lang ganada, no? Pero subject to penalty na na.
1: Mag-amend
0: siya.
1: So kung naghuwatag yapong ka sa deadline, o niya, nasayo pa ka, di na, subject to penalty na, mao din na yung rason nga nung mas nindot og sayo. Parang nasayop ka na kay panahon, pa kay mo.
2: Kaya wala pa may penalty.
1: O, di ba? So, dasig, Jude.
0: Ilan ta pa penalty, no? Kay bugat kay magbayad, og penalty lang ganada, no?
1: Tinood, Jude, na.
2: 25% surcharge, napatay 12%.
0: Interest
2: per annum. Napadyod tayo compromise penalty for late filing.
1: Atong usbon. Atong usbon. Naroon masakitan ta. Nindot yun yung masakitan ta. Kay dili yun ito usbon ning mag-penalty. Okay, Sir Jerwin.
2: 25% surcharge plus 12% interest per annum plus compromise penalty for late filing. So, tulo na siya. Pero kung micro and small taxpayer ka, 10% lang surcharge na sila yung concession and 6% interest per annum. So nahangyo pag small and micro.
1: Mas dako na gyud imong nabayran hinoon kaysa atong nagbayad ka sa annual lang, di ba? So di gyud ta maingon ana mga ka-vibes. So ano, again, no, I know it's kana bang basin mo ingon. May ngunta ko, easier said than done, but I think it's easier yun na atong buhato. Nadili yun na maabtan sa deadline so that di ta magka-penalty, no? With the crisis happening, di yun maayo nga maka-penalty ta, mga ka-vibe. So, napatay igong panahon, walo ka-adlaw, alright? Before the extended deadline, May 15. Pwede ba nga, paghuman sa programa karon inyo na nang i-collate, ang angang i-collate, inyo na nang i-refresh, i-download na ang, unsa to nga app, Attorney Jerica?
0: Natay
3: offline EBIR forms package.
2: Ayan. Version 7.9.6.
1: Mauna yung inyong i-download. I-download now. Bisa nagtabi pa ko, karon na, i-download. O nga, inyong nang tanaw-tanaw dito, aron masaw, kaya namang iuban, alam, unsa man i-hadlock. Hadlock, ay, dili ang mahadlock. Inyo na nang i-download, inig-downloaded na hala, istudyo he. Hangtod, masabtan ninyo yung pangutana sa mga haud or mga mas makasabot. Alright, para dili na gyud mo maabtan sa super deadline. Ana na siya mga ka-vibes. Alright, nako, 2 minutos na lamang. Kung nai mo apas o pangutana atong entertainon o wala, pwede ragyod niyang isend na mo kay amurag yung i-email nila Attorney Jerica and Sir Jerwin. Apan sa dili pa na to humanon ang atuang pagpangalagad karong hapon na Attorney Jerica and Sir Jerwin. Unsa man ang mga mahinong dano na gusto natang isulti sa ato ang mga ka-vibes karong hapon na.
2: Well, balik-balik jud na mo sa RDO 81, sa BIR, the whole family, BIR family. Let us file and pay our annual income tax or pay our taxes on time to avoid penalties and future tax complications.
1: Mm. Attorney Jerica.
3: Yes, and also langga nada kami sa RDO 81 mapasalamaton kaayo no for inviting us to your program kay at least we could spread the word to our taxpayers so that kanang they would be informed ba of what to do, how to file, and also the deadline in our ITR filing and payment. So the whole kining tabang because we are reaching out to numerous platforms like kanang mga newspaper,
2: mga FB pages,
3: Facebook, mga
2: Facebook na mo,
3: kanang mo
2: may Twitter, naman natay Twitter.
3: So we are really trying to spread the word para at least taas mi og reach para ma-inform sila of their responsibilities and duties as a taxpayer.
1: Yeah, ako rest assured nga daghang nakadungog nato karong hapuna and makasalig mo nga kami sa 93.1 FM Radio Cebu matag karon og unya mutabang og pahinumdom no sa ato ang mga kaubanan, mga ka-vibes nga sama nato taxpayers, di ba? So again, mapasalamaton ko sa inyong oras og panahon karong hapuna. Syempre, kung doon na mo'y mga mahinungdanon pa no nga mga gustong ipaabot, sultiin lang gyud mi. Shout out to Christine Babe Sempron of BIR RDO 81. Ah.
2: Classmate ni ma'am.
1: Classmate ko noon niya. Napagkula ko ang classmate. Pero nasa Mandawi, sir, no? Si Jasmine Ledesma Ledesma.
2: Espinosa.
1: Jasmine Espinosa na siya. Ayan. Akong classmate pag high school. Daghan po mga, maunang mubayad yun may ginsakto. Mubayad yun may dinim. Kaya nga no, maikog may, di ba? Kaikog, ano, inigriyon yun. Yung, hala, ikaw to may bayad-bayad. Maulag yun, di ba? So, labaw na karon. Na, sa kaayog, inyong makuan dito nga, halang ganda daw, laki bayad-bayad. Ingon kong Attorney Jerica o Sir Jerwin. Dito mag-ingon ana mga ka-vibes. Let's do our job also. Makatabang punta sa to ang gobyerno. Again, taliwala ning mga nagkalain-laing balita, mga negative news, issues. Sagdiin lang na sila. Importante, kita itong gibuhat ang ato ang trabaho, ang ato ang obligasyon sa to ang nasod. Once again, atong kauban Revenue Officer, Attorney Jerica May Rodriguez, CPA, and Group Supervisor, Sir Jerwin F. Igano, CPA. Daghan king salamat.
2: Thank you. Salamat.
1: Mamay i-shout out din ha. Shout out.
2: Shout out sa akong wife.
1: What's your name ni wife, sir?
2: Joy Igano.
1: Hi!
2: And to my mother na karon.
1: What's your name ni ma?
2: Ang Feliciana Igano.
1: Feliciana. Mami Feliciana and wife Joy. Hello! Ikaw, Attorney Jerica.
3: Okay, I would like to kind of shout out sa whole RDO 81 no family and the entire Revenue Region 13 family. Shout out ni JP and ni Kobe. Hello!
1: Hello! Daghang salamat sa inyong pagpaminaw o pagtanaw karong hapuna. Again, mga ka-vibes, ang hinaot mi nga klaro ha, ang mga pagpahinomdom din hi ni Attorney Jerica and Sir Jerwin. And alang sa dugang pang pagpangalaman lagad puhon sa BIR, ayaw gyud mo gabuhi kaya matagkarunog unya ato ni silang imbitaron also para sa mga dugang pang updates. So more pagpangalagad kanunay ninyong masaksihan dinhi sa programang Servisyong Ka-Vibes. Unya kasamtangang manamilit nilang ganeda, arang kada balita musunod na. Daghang salamat sa inyong pagpakiguban. Kanako, mabalik ko ug mga adlaw sa lain na pod nga pagpangalagad sa programang Andam Maminaw, Andam nga Muunong, Andam nga Mangalagad. Sa serbisyong ka-vibes. Kini silang ganada sa inyong paborito, 93.1, your favorite music radio, Cebu ka-vibes. Mauna ni.
4: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Unsa man ang imuhang favorite radio station.
5: 93.1 FM Radio Cebu ka-vibes. Mauna ni.
4: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
5: 93.1 FM Radio Cebu ka-vibes. Mauna ni.
4: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna ni.

0: Music Radio. Ania na ang arang kada balita kauban si Jack Batalyones og Ninia Corpus.
1: Mga kanangkada, live traffic update muna tayo mula sa MMDA Metro Base. Tingnan natin ang traffic situation dyan sa may EDSA Shaw Boulevard. Unahin natin yung nasa kanang bahagi ng ating mga television screens. Yan yung northbound lane ng EDSA Shaw Boulevard. Yan yung mga galing ng Makati, galing ng Mandalu, yung papunta ng Quezon City at papunta ng San Juan. At sa nakita nga natin ngayon, pag-angat nyo mula dyan sa may Shaw Underpass ay bumper to bumper na ang traffic. Habang papalapit kayo dyan sa may Ortigas Flyover, maging dun sa service road ay medyo mabagal na rin ang galaw ng mga sasakyan. Ngayon, kung southbound naman kayo, galing ng Cubao, galing ng San Juan area, at papunta kayo ng Mandaluyong at papunta ng Makati, habang papalapit kayo dyan sa may Shaw Underpass ay medyo moderate naman ang galaw ng mga sasakyan sa mga oras na ito.
2: May 7, 2026, Huwebes. Pinag-uusapan pa rin ngayon ang pagkaka-aresto kay Franco Mabanta, ang founder ng Peanut Gallery Media Network. Pero ano nga ba ang pinagkaiba ng mga sinasabing makabagong media kung ikukumpara sa tradisyonal na media? Mamaya pag-usapan natin yan mula sa isang panauhin. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Ninia Corpus.
1: Bawat komento pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagapay nyo kami sa mausaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Batalyones. Ito ang
2: Arangkada Balita.
3: Mahigit 500 pamilya apektado ng malaking sunog na sumiklab sa Parañaque City kagabi. Driver na sangkot sa gas and run incident sa Quezon City, sumuko na sa mga otoridad. NBI, itinangging setup lang ang ginawang pag-aresto kay PGMN founder Franco Mabanta. Ekonomiya ng Pilipinas, bumagal ang paglago sa 2.8% sa unang bahagi ng 2026. Pinoy tennis ace Alex Yala pasok sa Italian Open round of 64.
4: She takes her opportunity.
2: Nawala ng tirahan ang daan-daang pamilya sa magkahiwalay na sunog na sumiklab sa Taguig at Parañaque City kagabi. Yan ang umaarangkadang balita ni Lestor Aler.
5: Nabulabog ang gabi ng mga residente sa Parañaque at Taguig kasunod ng sumiklab na magkahiwalay na sunog. Aabot sa 500 hanggang 600 pamilya o katumbas ng 1,800 na individual ang nawala ng tirahan sa Lower Barangay, Barangay San Antonio, Parañaque City. Isa sa mga nasunugan si Dorindana Cadiente.
6: Yung sabi naman na nagsigaw na sunog na sunog na may nakita na kami talagang apoy kaya hindi na kami nakapagligpit. Kung anong kailangan namin.
5: Samantala, una munang iniligtas ni Christina Sansub ang 4 na alagang aso.
7: So wala na kami pong ibang nagawa. Bit-bit na lang po namin yung aso and then lumabas na po kami. Kasi marami na lang po putukan. Yes, kasi ang aso po ay parang family na siya namin. So hindi na namin inano yung mga papeles o mga whatsoever. Basta yung mga aso namin safe.
5: Ayon sa BFP, nagsimula ang sunog alas 11:12 kagabi at agad na itinaas sa unang alarma alas 11:16. Aabot sa humigit kumulang 100 fire trucks ng BFP at fire volunteers ang rumesponde sa sunog. Naging pahirapan para sa hanin ng bumbero apulahin ang sunog dahilan para itaas nila ito sa Task Force Alpha.
8: Nang una, yung lugar ay medyo masikip. Then, pangalawa, yung looban masyadong malalayo. So, umabot tayo sa 20 na putol ng fire hose para maabot yung ating nasusunog ng mga kabahayan.
5: Sa kanilang inisyal na investigasyon, nagsimula umano sa 2 o 3 palapag na bahay ang sunog. Sa tala naman ng Barangay San Antonio, aabot sa humigit kumulang 100 bahay ang tinupok ng apoy.
9: Actually po yung lower barangay po, considered po namin siya as high risk po para sa fire hazard po.
5: May naitala rin ng Barangay DRRMO na 2 lalaki nagtamo ng minor injuries habang 1 babae naman ang hinimatay. Habang Aabot naman sa 900,000 pesos ang naitala ng BFP sa mga ari-ari ang natupok. Nakontrol ng sunog alas 5:50 ng umaga. Samantala, tinupok din ang apoy ang ilang mga bahay sa isang residential area sa Barangay Bagong Bayan, Taguig City pasado alas 9 kagabi. Ayon sa BFP, nasa 6 na bahay ang nasunog kung saan 11 pamilya o 37 individual ang naapektuhan. Wala namang naitalang sugatan o nasawi sa nangyaring sunog. Pansamantalang nananatili ang mga nasunugan sa mga itinalagang evacuation centers ng mga lungsod. Patuloy ang mapping operation ng BFP upang malaman na naging sanhi ng sunog at ang pinagmulan nito. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Arestado ang isang babaeng nagtangkang hold-upin ng isang lotto booth sa Digos City, Davao del Sur gamit ang laruang baril. Sa inis ng biktimang kahera, sinabunutan niya ang suspect. Yan ang umarangkadang balita ni Noreen Igonya.
10: Sa kulungan ang bagsak ng 40 anyos na byuda matapos mang-hold up sa booth ng isang small town lottery o STL sa Lapu-Lapu Extension, Barangay Zone 3, Digos City, Davao del Sur, Lunes ng hapon. Kinilala ang suspect na si Alias Parida na residente sa Kabakan, Cotabato, habang ang kanyang biktima ay kinilalang si Raymark Paraiso, 34 anyos. Sa investigasyon ng mga otoridad, nilapitan ng suspect ang binabantayang STL booth ng biktima at nagpapanggap na tataya ng loto, ngunit bigla itong nanutok ng baril at nagdeklara ng hold up sa biktima. Sa takot, agad na binigay ng biktima ang kanyang cellphone. Ngunit napansin itong laruan lang pala ang ginamit na baril ng suspect. Nakipagsabunutan ang biktima kaya nasukol ang suspect. Agad naman itong inaresto ng Romespondeg mga pulis.

0: Pumunta naman yung mga kamag-anak niya, yung kapatid niya. Hindi naman totoo.
1: Sa ngayon ay inaalam pa kung tunay bang may iniindang depression ang suspect. Ayon kasi sa kanyang mga kaanak, nag-iba ang ugali ng suspect matapos umanong masawi ang asawa nito. Mula sa Davao, Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Sumuko at humingi ng tawad ang driver na sangkot sa pinakahuling gas and run incident sa barangay Bahay Toro, Quezon City. Nataranta lang daw siya kaya hindi nabayaran ang pinakargang gas. Nagbabalik si Lestor Aler.
3: Pasado alas 9 kagabi nang lumitaw sa Project 6 Police Station ang 38 taong gulang na driver na ito. Siya ang may-ari ng asul na kotse sa nag-viral na gas and run incident na tumakas matapos magpakarga ng 1,500 pesos na gas sa Mindanao Avenue, Barangay Bahay Toro sa Quezon City nitong nakaraang Sabado. Ayon sa pulisya, nag-back at forward tracking sila sa mga CCTV para matunto ng kotse.
4: Actually, dahil na-identify po natin through our coordination with other government agencies like LTO, nakuha po natin yung records niya, nakuha natin yung address niya. Pinuntahan po natin kanina sa Nueva Ecija. Unfortunately nga lang, wala siya doon.
3: Nang magharap sa presinto ang driver at ang gas attendant ng gasolinahan, labis ang paghingi ng tawad ng driver. Paliwanag niya, hindi niya intensyong hindi magbayad.
5: Natataranta po kasi ako para pauwi sa Nueva Ecija kasi po may sakit po yung kambal kong anak, hinihika po.
3: Pero desidido pa rin ang gas attendant na sampahan ng kaso ang driver.
6: Malaki yung trauma na binigay niya sa akin. Magtatrabaho lang po ako ng maayos, tapos ganun pa yung nangyayari. Sir, lumaban po kayo ng patas.
3: Sasampahan ng reklamo estafa ang driver. Nagbigay naman ng tulong pinansyal ang pulisya sa biktima. Nakatanggap din siya ng tulong mula sa lokal na pamahalaan ng Quezon City. Samantala, umiiral ngayon ang 3-strike policy sa PNP. Sa ilalim ng direktibang ito, maaaring ma-relieve o masibak sa pwesto ng isang police station commander oras na may maitalang tatlong magkakasunod na insidente ng gas and run sa kanyang nasasakupan. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
7: Pinabulaanan ng National Bureau of Investigation o NBI ang paratang ng founder ng Peanut Gallery Media Network na si Franco Mabanta na set up ang pagkakaaresto sa kanya. Sa panayam ng DZMM Radio Patrol sa Istrenta kanina, sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na malinaw ang ebidensyang nagpapatunay na tinanggap ni Mabanta ang marked money mula sa mga ahente ng NBI. Hindi rin niya maaring magsagawa ng set up ang NBI dahil may pananagutan sila sa batas. Dagdag pa niya, hindi rin patas na gamitin ang freedom of the press sa pagdepensa sa pangingikil. Ayon sa NBI, 2 linggo rin ang inabot ng validation sa natanggap nilang reklamo bago isagawa ang operasyon kay Mabanta. Pinabulaanan rin niyang targeted ang PGMN o si Mabanta.
8: Kitang-kita naman, nakikipag-negosasyon, lumipat-lipat pa siya ng lugar, ako niya tinanggap yung pera. So, kung sinasabing setup, paano magiging setup ay malinaw yung ebidensya. Napaka-unfair naman sa mga professional na mga kalalakihan, kababaihan ng National Bureau of Investigation na sasabihin na ganun yung naging pagkilos. Yung records will show na ang pagkilos ng hindi palaging nakabase sa ebidensya at patas at professional na ginagawa ng ating mga ahente.
2: Itinanggi ng palasyo na may malalim na ugnayan o magkaibigan sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang naarestong founder ng Peanut Gallery Media Network na si Franco Mabanta. Yan ang umaarangkadang balita ni Christian Bascones.
9: Dumistansyang Malacañang kay Franco Mabanta, ang social media operator na inaresto ng National Bureau of Investigation o NBI, kaugnay ng umano'y kasong pangingikil. Nang tanungin kung kilala ba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Mabanta, giit ni Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, hindi siya kaibigan ng Presidente. Hindi direct ang sinagot ni Castro ang tanong kung nagtatrabaho ba si Mabanta sa Pangulo. Sa halip, nagpakita siya ng mga larawan ni Mabanta, kasama sina ex-President Rodrigo Duterte, Vice President Sara Duterte, at ilang kaalyado nila.
10: Hindi po siya kaibigan ng Pangulo, pero siguro mas nanaisin ko po kung ito po ang inyong itatanong dahil ito po ay mismong pinos ni Franco Mabanta. Baka ito po ang itanong niyo kung ano po ang relasyon niya sa mga Duterte. Nandiyan pa nga po si Harry Roque.

0: Dagdag pa ni Castro, ang Peanut Gallery Media Network o PGMN na itinatag ni Mabanda noong 2024 ay naglabas umano ng maraming artikulong kritikal sa administrasyong Marcos Jr. Sa kanyang social media account, may mga post si Mabanta na pinupuri si VP Sara at mga litrato na kasama ang dating Pangulo. Kinumpirma naman ng NBI na inaresto si Mabanta at apat iba pa sa isang entrapment operation matapos umano ang tangkang pangihiki laban kay Leyte 1st District Representative at dating Speaker Martin Romualdez. Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Naging usap-usapan ang pag-aresto sa social media personality at founder ng Peanut Gallery Media Network na si Franco Mabanta. Para pag-usapan yan, makausap natin si Ginoong Danilo Araw, professor ng journalism sa UP Diliman. Magandang hapon po, Professor Araw, at welcome po sa Arangkada Balita.
2: Yes, magandang hapon po sa inyo, Jack at Minya. Salamat po sa imitasyon dito.
1: Professor, una-una, anong reaction nyo dito sa pagkaka-aresto kay Franco Mabanta na sinasabi ang founder ng sinasabing Peanut Gallery Media Network at sinasabi nga nila labag daw ito sa kanilang parang press freedom?
3: Freedom of the press. Yeah.
2: Hindi po ito issue ng press freedom. Bagamat nakakagulat yung nangyari, kailangan po nating tanggapin yung realidad na wala naman sa periodismo yung tatanggapta ng pera kapalit ng hindi pag-ere o hindi pag-publish ng isang journalistic output. Mm-hmm. Unethical at unprofessional po yung ganong klaseng kalakaran. Ang kailangang sagutin ni Mabanta at kahit ng mismong PGMN, ano ba yung sinasabi nilang ebidensya na na-set up sila at may mali dun sa ginawa ng NBI. Nabasa ko po yung pahayag ng PGMN at ni Mabanta. Mm-hmm. At blanket denial lamang ang kanilang ginawa po sa pag-handle sa issue. Kaya hindi nila pwedeng sabihin na may pagsikil sa kalayaan sa pamamahayag. Bagamat tinatanggap natin na nangyayari siya sa kasalukuyan, yung Negros 19 massacre ay may kasamang pinatay na periodista na si RJ Ledesma. Hanggang ngayon, nakakulong pa rin si Frenchie May Cumpio na kasama ko po sa Alter Media at dating editor-in-chief ng Eastern Vista sa pagkakaalala ko. So, yun yung mga ehemplo po ng biktima ng press freedom violation and human rights violations po. Huwag na huwag sanang banggitin ni Mabanta yung pangalan niya kasabay ng pangalan po ni na RJ at ni Frenchie na sila po ang mga tunay na biktima. Si Franco, peking biktima po.
3: Mm-hmm. Yun nga po, ano po ba ang masasabi ninyo, Professor, na litmus test para masabi na itong isang tao na to, kasi mga content creators ngayon, nagsasabi na sila rin ay isang journalist. Kailangan ba magpakita ng credentials, ipakita kung saan sila organisasyon?
1: Kabilang,
3: yung credible organization, dahil marami ring organisasyon dyan, katulad ng PGMN.
2: Magandang tanong po yan. Ang kailangan po nating tandaan dahil meron po tayong kalayaan sa pamamahayag, kahit sino po ay pwedeng magtayo ng isang news media organization. And in fact, kahit isang tao lang yan, pwedeng mag-practice ng tinatawag po nating citizen journalism. Pero kaakibat po ng pag-maximize ng tinatawag nating kalayaan sa pamamahayag, ay yung pagiging responsable, yung pagyakap po sa pinakamataas na pamantayan ng periodismo, lalo na po yung journalism ethics. Ngayon, Ninya at Jack, related din naman sa nangyari kay Mabanta, yung babanggitin ko. Yung PGMN, mula nang naset up po ito ng July 2024, mahirap pong sabihin na responsable po sila kasi po they engage in what we call disinformation, lalo na po sa issue po ng red tagging. At least dalawa sa mga anchor ng PGMN, wagas po kumang red tag. Tapos yung pamamaraan ng kanilang pagkukomentaryo, hindi po ito alinsunod sa pamantayan ng periodismo o kahit ng dissenting pagpapahayag. Puno po ito ng tinatawag na credentialism at saka yung argumentum ad misericordiam o yung appeal to emotion or sympathy. At yung isang pamamaraan din na hindi masyadong napapansin ng tao, yung tinatawag po na sea lioning o yung isang forma ng trolling na elegante at articulate yung paraan ng pagpapaliwanag mo pero sablay yung pagsusuri. Kumbaga walang masyadong factual at contextual accuracy, dinadaan mo na lang sa sinda, dinadaan mo na lang sa mapanlikhang pananalita at mabulaklak na pananalita. So yun po yung dahilan kung bakit dapat critical tayo sa media content na kinokonsumo po natin. Pagamat tanggap natin na news media organization yung PGMN, napaka-irresponsable naman po nito.
1: Pero Prof, partner, di ba, alam ko na isasagot dyan. Sasabihin, freedom of expression nila yun eh.
2: Yes. I mean,
1: yes, di ba? Yan definitely. Gagamitin nila ang narrative po yan.
2: Well, yeah, that's... sorry, Ninya, may sasabihin ka.
3: Diyan, sasabihin ko lang po kasi hindi ko alam saan ang galing yung PGMN eh. Ano nga ba yun? Sino ang nagpa-fund sa kanila? Andiyan na ba sila? Like, for example, yung mga nandiyan na talaga matagal na institusyon na yung mga media organizations. Ito kasing PGMN, bigla na lang pong lumutang out of nowhere.
2: Opo, parang ganun. Magandang punto po yan. Mamaya i-address natin yung pagiging bago ng PGMN. Pero maganda yung original na tanong ni Jack. Yung freedom of expression po kasi hindi naman po absolute yan. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng sumigaw ng sunog sa loob ng isang sinehan at sabihin mo na freedom of expression mo yon, kasi pwedeng mag-cause ito ng stampede o baka may ma-injure pa kapag sumigaw ka ng sunog. So ganun din sa media. Kung ikaw nagsisinungaling, maku-call out at maku-call out ka talaga. Ito rin yung isang medyo related na medyo lalabas lang tayo sa issue ng PGMN pansamantala, please forgive me. Delikado yung mga sinasabi ng isang nakatataas na opisyal ngayon ng NBI na dahil sa nangyari sa pag-aresto kay Mabanta, dapat i-regulate na raw yung social media. Dapat makontrol na yung content. Delikado po yun kasi censorship na po yan. Ikalawa, yung parusa na ipinapataw sa fake news peddler, yung isa dating, sa pagkakaalala ko, taga ABS-CBN yung vlogger na inaresto dati, noon pa. Pero siya ay hindi na periodista ngayon. May iba pang mga vlogger na natethreaten for arrest because of fake news peddling, lalo na sa usapin ng kalusugan daw ni Marcos Jr. Delikado din po yan. Siyempre, napaka-satisfying na panoorin ng kinukulong yung mga fake news peddler na ito. Maraming inis na inis sa kanila, kasama na ako. Pero kailangan din nating tandaan na posible na gamitin yung ganitong klaseng sistema ng fake news peddling na ikukulong ka para i-crackdown naman sa mga susunod na araw o buwan o linggo yung mga lehitimong periodista na critical sa pagsusuri ng nangyayari, lalo na po kung ito ay medyo kontra sa gobyerno. Kaya kung may mga pagkakamali, halimbawa PGMN o yung iba pang mga hyper-partisan blogger, including yung recently na inaresto na dating taga-ABS-CBN, dapat po i-call out yan publicly, pero hindi po dapat kinukulong. At saka yung isa pang side note dito, we might end up making heroes or martyrs out of these people, lalo pa silang sisikat at magka-cry sila ng press freedom violation, political persecution, dahil sa inaresto sila. So mas maganda na ang nahanglik po sana rito, mas i-call out na lang sila publicly. We need to implement the court of public opinion instead of the court of law. Ganun din sana sa PGMN at kay Mabanta. Pagamat kay Mabanta, habulin ko lang pala, yung extortion, dapat panagutin po niya yun. Yun yung kailangan sagutin niya.
3: Oo, kasi may hinihingi kang pabor, kapalit noong interview na yun.
2: Yes.
3: Kasi wala po kasing ganun sa totoong journalism. Ano po ang mga red flags na kailangan malaman ng publiko, no, para ma-determine kung ang isang news organization or isang tao ay lehitimong journalist?
2: Okay, dapat malinaw kung sino may-ari. Kasi punta na tayo dun sa tanong mo kanina, Ninya, ang hindi natin nasagot kanina. Yung tanong mo, sino may ari ng PGMN? Malinaw lang so far yung ilang mga founder. Uh-huh. Pero sino nagpipinansya sa kanila, hindi ko masyadong malinaw yon. Uh-huh. Ang mga promotional video nila, napaka-general. Yung isang anchor nila, sinasabi, taong bayan. Uh-huh. Yung nagpupondo sa pamamagitan ng mga kontribusyon. Dapat malinaw sana yung accounting para dito. Dapat may malinaw na disclosure. So dapat may ganong klaseng transparency na ginagawa. Halimbawa, sa kaso ng ABS-CBN, alam natin kung sino may ari, mga Lopez yan. Yung iba pang mga network, malinaw kung sino-sinong pamilya o sino-sinong korporasyon yung nagme-may ari o yung mga may interest dun sa media organization na yon. Kaya yung sa PGMN, alam naman natin yung datos, July 2024, ito nagsimula. Kaya patang-bata pa ito, pero hindi naman porke bago pa, dapat na maging carefree at cavalier sa usapin ng kredibilidad. Dapat mas patunayan nga nila yung sarili nila na credible sila at kaya nilang makipagsabayan sa mga established na news media organization. Hindi nila ginagawa yon.
4: Prof, ganito, huling-huli, sorry, isisingit ko lang to. Alam natin noong panahon ni Duterte noong talagang, kumbaga siniraan talaga nila yung traditional media, sinasabing doon yes. galing ang fake news. Kaya umusbong yung mga tulad ng mga digital news like yung PGMN. Paano natin maibabalik yung tiwala ng publiko sa traditional na media?
2: Patuloy po nating gampanan yung responsableng pamamahayag at syempre hindi naman maiwasan natin yung mga pagkakamali every now and then. Dapat transparent tayo rito. Yung culture ng fact-checking kailangang ipagpatuloy po natin kung kinakailangang i-call out yung mga irresponsableng news media organization tulad ng PGMN, gawin po natin yon. Dapat na patuloy na na kasama sa routines yon ng mga periodista at news media organization. Siyempre, yung continuous engagement sa mga social media platform, kinakailangan din pong mangyari kasi hindi po pwede yung sinasabi ng PGMN na freedom of expression absolutism na pinagpapantay mo yung mga sinungaling at yung mga nagsasabi ng totoo. Okay. Yung responsible gatekeeping, mahalaga pong i-implement yan. Hindi lang sa newsroom na normal na ginagawa, kundi pati na rin sa mga social media platform. Huling-huli, kailangan din po ng continuous media literacy and media education. Hindi po batas ang sagot para magkaroon ng mas mahusay na media. Hindi po regulation, kundi self-regulation po yung kinakailangan. Okay. Sorry po, medyo napahaba.
4: Okay lang po.
3: Sige sana po, balik po kayo, Prof. Marami pa actually gusto nga itanong sa inyo. Pero maraming salamat, Professor Danilo Arau.
2: Ingat po, sir. Salamat po.
3: Samantala, Quezon City RTC binasura ang petisyong ipatigil ang anumang impeachment-related actions ng Kamara laban kay VP Sara.
0: Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng
3: Arangkata Balita.
5: Habang nagdadrive ako ng motor, nahihilo ko nun, di ko inaasahan na maaaksidente na pala ako.
6: Nasa higit 1 milyong katao ang namamatay sa road traffic injuries sa buong mundo. Taong 2023, nasa higit 13,000 Pilipino ang namatay dahil sa road traffic injury. Ang kaligtasan sa kalsada ay karugtong ng ating kalusugan. Ang mga road traffic injuries ay maaaring maiwasan kung laging tatandaan na ang road safety is a shared responsibility. Sa mga driver, huwag magmaneho kung nakainom ng alak. Huwag gumamit ng cellphone kung nagmamaneho. Sumunod sa batas trapiko at huwag mainitin ang ulo. Mag-seatbelt, driver man o pasahero. I-check ang kondisyon ng sasakyan bago bumiyahe. Para sa mga nagmomotorsiklo, magsuot lagi ng helmet na aprobado ng DTI. Para sa mga pedestrian, tumawid lamang sa tamang tawiran. Tandaan, lahat ay dapat may gampanan para sa road safety. Ito po si Sec. Tedder Bosa ng DOH. Be a healthy.
7: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
8: Ang lamig!
9: Teka, yakapin kita.
8: Sarap ng feeling.
10: Everest Air Conditioner.
8: Han, ano ever best place mo in the world?
9: Siyempre, right here with you.
8: Oh.
10: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
11: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
12: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
13: What if your phone could be your front row seat?
14: Playtime Entertainment launches PT Idol.
13: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
14: Where talent takes the spotlight.
13: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito sa Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!
16: Pangyayaring mahalaga. Ora-orada, ipapalita.
3: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break.
16: PRTV News Break sa PRTV Prime Media.

0: Iginiit ng kampo ni late Representative Martin Romualdez na hindi pag-atake sa press freedom ang pag-aresto sa CEO at founder ng Peanut Gallery Media Network na si Franco Mabanta. Sa pahayag ni Attorney Elaine Atienza, tagapagsalita ni Romualdez, sinabi niyang twisting the narrative o binabaluktot umano ng PGMN ang tunay na issue. Ayon kay Atienza, hindi tungkol sa karapatang pumuna sa gobyerno ang usapin, kundi may pangingikil ng pera kapalit ng pananahimik.
1: Sabi pa ni Atienza, ginawa lang ni Romualdez ang dapat gawin ng isang nasa kaparehong sitwasyon ang dumulog sa otoridad. Kumilos naman ang NBI ayon sa mandato nito. Tinutulan din ng kampo ni Romualdez ang sinasabing mga expose o material na hawak umano ng PGMN laban sa mga opisyal ng gobyerno. Ayon kay Atienza, kung may ebidensya man na anomalya, dapat ipaubaya sa mga tamang ahensya at hindi gamitin kapalit ng pera. Sa huli, ebidensya at due process pa rin ang mananaig at hindi ang mga baluktot na naratibo sa social media.
0: Matapos ang halos isang buwan, inaasahang maaapula na ang sunog sa Navota Sanitary Landfill bago matapos ang Linggo. Ayon kay DPWH Undersecretary Charles Kalima Jr., nasa 4 hanggang 5 araw na lang ang aabutin para tuluyang mapatay ang apoy. Ayon sa Metro Manila Disaster Risk Reduction and Management Council, dumami na ang supply ng lupang ginagamit sa fire suppression. Sa ngayon, nasa 80% ng kontrolado ang sunog sa Navotas Sanitary Landfill. Katanggap-tanggap na rin ang kalidad ng hangin sa Metro Manila ayon sa datos ng DENR.
1: Ibinasura ng Korte sa Quezon City ang petisyon ni Attorney Manases Manscarpio na ipatigil ang impeachment proceedings laban sa kanyang asawang si Vice President Sara Duterte. Sinabi na ni Presiding Judge Madonna Echeverri na walang jurisdiction ang RTC sa kaso dahil ang impeachment ay nasa eksklusibong kapangyarihan ng Kamara sa ilalim ng Konstitusyon. Tinanggihan din ng Korte ang hiling ni Carpio na maglabas ng writ of preliminary injunction laban kina House Speaker Boyie D, House Justice Committee Chair Gerbil Luisro at BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza. Ayon sa Korte, lehitimo ang mga aksyon ng House Committee on Justice dahil ginagampanan nito ang constitutional duty sa pagtukoy kung may sapat na basihan para sa impeachment.
0: Posibleng makakuha ng hanggang 200 boto sa Kamara pabor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte ayon kay Tingog Party List Representative Jude Asidre. Yan ang umaarangkadang balita ni Mari Ocampo.
2: Tiwala si Tingog Party List Congressman Jude Asidre na mas maraming kongresista ang nakumbinsing suportahan ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Malaki aniya ang pagkakaiba ng naging proseso ngayon dahil mismong mga mambabatas ang nakasaksi at nakasuri sa mga ebidensya.
3: But this time, we had everything in full session, in full committee hearing, and the members themselves, kasi kahit hindi ka member ng committee, eh, nandun ka naman na you were monitoring and everyone was able to see. In fact, after the second, the AMLAC, and the third hearings, mas dumami yung, kumbaga kung meron pang nagdadalawang isip, by the second and third, medyo mas marami na. Dumami yung mas nakumbinse dahil sa ebidensya.
2: Posible pa nga ayon kay Asidre na umabot hanggang 215 ang makalap na boto. Sabi pa ni Asidre na sa loob ng party list block,
3: we had the chance to even invite the Makabayan Bloc to also present their appreciation of the evidence. And it was quite an engaging discussion. And as a result, at the moment, I think the count is at 47 if I'm not mistaken.
2: Umaasa si Asidre na kapag naipasa na ng Kamara ang Articles of Impeachment.
3: But syempre, we appeal to the Senate to keep an open mind, to keep politics away. Although we know this is a political exercise, but I hope in the end, what would be given greater weight no, and credence would be the evidence at hand.
4: Dr. Marcos.
2: Dagdag pa niya, umaasa ang publiko na matutuloy ang impeachment trial.
3: Sana ho ay hayaan nating magtuloy-tuloy ang proseso. Sana magkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng trial at mahilad ang ebidensya. Kasi sa totoo lang ho, pagkakataon din naman ho ito sa ating Vice Presidente na sugutin at harapin ang mga akusasyon labang sa kanya.
5: Ngayon,
2: ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Kanina ay binasura ng Quezon City Regional Trial Court Branch 81 ang petisyon ni na Attorney Mance Carpio na humihirit na ibasura ang ginagawang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Pag-usapan pa natin yan at iba pang mga issue kasama si Attorney Amando Virgil Ligutan, Senior Lecturer ng UP College of Law. Magandang gabi po, Attorney Ligutan, at welcome back sa Arangkada Balita.
6: Jack, magandang gabi sa kanina.
1: Yes, unang-una, Attorney, ano yung reaction nyo dito sa latest development nga na binasura ng Quezon City RTC 81. Nagulat po ba kayo? Honestly, at may nakita pa ba kayo obstacle?
6: Honestly, it's not surprising. Hindi nakakagulat yung pagbasura ng RTC Branch 81 ng Quezon City sa naging petition for prohibition tsaka preliminary injunction ni Attorney Mance Carpio. Basically, sinasabi ng korte doon na wala namang nilabag yung Committee on Justice. Walang nilabag when it issued yung mga subpoena, no? Subpoena as regards yung income tsaka sal-en ng Vice President na kung saan maapektuhan yung mabubusis, eh, so to speak, yung income, assets, liabilities ng husband niya. So basically, yun yung point, no, na walang nilabag na batas yung Committee on Justice ng House, so walang basihan yung naging petition for prohibition or mandamus ng kampo ni Attorney Carpio. Yes.
0: Mm-hmm. And sa tingin niyo po, bakit ganito, no? Pala, well, I guess it's expected. And pilit na parang pinipigilan ang impeachment proceedings. Ano po ang basa niyo dito?
6: Alam mo, kung malakas yung ebidensya against you, tsaka alam mong papalabas yung mga ebidensya, you know, parang nagiging desperado yung isang partido. Kaya pumupunta sa Supreme Court, di ba? Mm-hmm. Alala niyo, parang ilang cases, sunod-sunod, eh. Tawag natin dyan, there is a flurry of cases filed. And then, luckily, sabi ng Supreme Court, this time walang ruling in favor sa kampo ni Vice President. And lo and behold, Ninia at Jack, nagsilabasan yung mga pasabog, no? Usapan namin kanina, hindi nga lang mga ano, smoking guns, eh. Parang successive mga nuclear bombs, di ba? Yung mga sumabog, no? Parang napaka-telling naman na yung mga petition finale sa isang prosesong constitutional tsaka legal tsaka sasabog yung mga ebidensya. Siguro alam nila. Alam nilang lalabas at lalabas yung mga ebidensya. Kaya gusto nilang pigilan, so to speak, yung mga pasabog na yun. Yun yung reason. Yun yung nakikita nating pattern. Alam mong papalabas, alam mong masisira yung pangalan mo, and then alam mong hindi mo madedepensahan yung sarili mo. You have only one recourse. Go to court.
1: Pero hindi pa parang nawe-weaponize in a way ang Korte Suprema sa ganong way. Or talagang yun na yung last dish effort nila, mag-ano sa Constitution?
6: Pero, Jack, no, although we are on the opposing side of this legal battle, in fairness naman, nasa Constitution din yan na yung isang partido po pwedeng pumunta sa Supreme Court. Pero sana naman, pag pumunta ka sa Supreme Court, at the same time, dapat depensahan mo yung sarili mo sa, for example, sa Committee on Justice, which hindi nila ginawa, Jack.
1: Pero yun nga, kasi sabi ni, di ba partner, sinabi ni Senator Panfilo Lacson na posible pa rin na mapigilan sila na mag-convene pag nilapit nga sa Korte Suprema. Pero on what grounds? Kasi nasunod na yung proseso.
6: Okay, so I think yung punto ni Senator Lacson was yung Senado kasi as a body, as a collegial body, they have to decide kung tutuloy ba, kung may mag-uupos. Siguro narinig na natin, sabi ni Senator Robin Padilla, he will oppose. So pag may opposition kasi, obligado yung entire Senate to move to vote on the motion not to convene. Yun yung punto ni Senator Lacson. Pero siguro naman, compared to yung naging sitwasyon natin last year, parang ang hirap namang hindi magpatuloy yung Senado. Mm. Despite and after yung mga pasabog sa House, mm. Do you think yung mga senador, these are also politicians? Mm. And then considering na there is an overwhelming majority of the Filipino, siguro 90%, iba nga 88%, 90%, mm. pataas ng pataas yung gustong magka-impeachment trial. Do you think, Jack, tsaka Nina, magagawa pa ng Senado not to proceed? I don't think so.
0: Mm-hmm. Well, alam mo, anything is possible, attorney. Yes, so, parang
4: last year hindi natin akalain.
0: For the best.
6: Yes, so.
0: But sabi nga, marami po ang, well, makakapalang mukha.
6: I know.
4: At lantaran.
0: Lantaran naman po. At parang, di ba? So parang, so ganun pala yun, ano? Pwede palang hindi mag-vote sila not to convene at all. So we don't have to wait for them to convict her.
6: Yes. On paper, that's possible. Pero napaka-improbable. Yung mga pangyayari the past 3 weeks, napaka-improbable. Parang close to impossible na. Close to impossible na na hindi magkukonvene. Kasi parang, sorry po, parang magiging ano yan eh. Parang sampal sa mukha ng mga Pilipinong gusto magpatuloy yung impeachment trial kung yung Senado as a body will decide not to proceed to the trial.
4: Pero yun nga, sir, eh, kung may konsensya sila at kahihiyan.
6: Yun nga.
0: Yun na nga. Eh, wala nga. Marami ang wala. But anyway, sabi ko nga, let's pray. Isa pa po sa mga naging issue dyan sa House Committee hearing ay yung hindi pagbukas ng mga tax record ni VP Sara. So, sa tingin niyo po ba mas maganda na ito ay buksan sa Senate trial na mismo? Or do you think naging missed opportunity ito nung hindi binuksan sa Kongreso pa lang?
6: Okay, so sa tingin ko, it was not a missed opportunity. Kaya nga sabi natin, kahit wala yung box, yung mahiwagang karton na yan containing yung mga tax returns, kahit wala yan, na-prove na eh ng, through the Committee on Justice na may discrepancy on one hand sa naging declaration under oath ng Vice President as to her assets and liabilities sa net worth, saka on the other hand, yung naging transaksyon sa mga banko niya. You know, pag may discrepancy, mag-a-arise na doon ninya yung tinatawag natin na assumption na unexplained wealth yun. So enough na yun. Parang sabi ko nga, parang bonus round na lang yung box, yung mahiwagang green box na yan. But you know, I think karapatan tsaka yung taong bayan gusto nang mabuksan yung karton na yan, and it will happen in the impeachment trial sa Senado. I'm quite confident na mabubuksan yan in the impeachment trial, kasi pag sinopress yan, ako, parang magiging ano yan, alala niyo yung parang second envelope, di ba? Yung panahon ng impeachment trial, no? So, hindi po makakatulong sa kampo ng Vice President kung hindi mabubuksan yung mahiwagang karton na yan.
4: Pero pag alam ko pa ulit yung mga tanong na ganito, pero yun nga, pag nag-BTO, mahahabol ba siya kunya sakaling kakasuhan siya ng plunder?
6: Yes, pupwede pa, no? So, siguro yung tanong is, pupwede ba magpatuloy yung trial? Sa tingin natin, yes. Kasi nga parang yung penalty ng isang officer na may impeach, hindi tsaka mako-convict, hindi lang removal eh. Perpetual disqualification. So, pag nag-resign, yung isang impeachable offense while ongoing yung trial, mawawala yung removal. Pero yung kaakibat na penalty, which is perpetual disqualification, issue pa rin yan. So sa tingin ko, and I think may isa, according to Father Bernas, sa isa sa libro niya, kahit mag-resign, yung impeachable offense, sa pupwede pa rin magpatuloy yung trial, kasi nga dapat ma-determine ng Senate kung dapat ba siyang ma-perpetual disqualify from holding office.
0: Not necessarily if she's guilty or not.
6: Yes.
0: Yes.
6: Yun yung punto. And then I agree with that.
0: Oo, ang dami pwedeng mangyari.
6: I know.
0: Ang daming schools of thought, ang daming arguments na pwedeng mangyari. Kaya hindi pa talaga eh. Na sabi mo, very overwhelming nga po itong inaasahan niyo pala. Ilang boto ang inaasahan niyo sa Kongreso?
6: So the last count, parang it will be more than yung counting natin last year.
0: Talaga? More than 215?
6: Napaka-optimistic. Isang bagay na kinatutuwa ng ating mga complainants. Napaka-optimistic this time. time. So, siguro nagbunga yung mga pasabog during the three hearings sa Committee on Justice.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. So, a last question doon sa Pulse Asia Survey 4646 tayo si Senator Tulfo and VP Sara. Do you think itong impeachment case will affect future surveys on the standing of
6: VP
0: Sara?
6: I'm 110% sure about it na pag nagpatuloy yung trial, pag nakita ng publiko during the trial yung mga pasabog ulit, saka yung mga pasabog pa, definitely yung ratings ng Vice President will decrease. Sa pababa ng pababa yung magiging survey involving the Vice President.
0: And do you think the survey results will pressure the lawmakers to vote a certain way?
6: Yes. It's also yung impeachment trial is also a political exercise. So definitely correct yung pulso ng masa, pakikiramdaman yan ng mga membro ng Senado.
0: Alright, maraming salamat Attorney Armando Virgil Ligutan. Thank you, sir.
6: Thank you so much. Good evening.
0: Handang-handa na si dating Senator Antonio Trillanes na humarap sa Senado kapag nagsimula na ang pagdinig ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Habang umani naman ng batiko si Senator Robin Padilla sa pahayag na trabaho ng minority bloc na kumontra sa Senado. Yan ang umaarangkadang balita ni Christian Bascones.
5: May I sapat ang mga ebidensya para ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Ito ang matapang na pahayag ng dating Senador Antonio Trillanes nang kumpirmahin na naimbitahan na siya sa Senado para humarap sa impeachment trial laban kay VP Sara. Naniniwala din siya na dapat nang ma-freeze ang mga ari-arian ng bise.
7: Lagpas-lagpas na ang ebidensya na kailangan para ma-freeze yung mga accounts niya kasi maraming suspected ang lawful activity na tinatawag. Kaya kailangan maagad-agaran aksyonan ito at hindi lang yung kanya, pati yung mga accounts ng kanyang asawa na si Mans Capio.
5: Meron po kayo. Para kay Trillanes, dapat malaman ng taong bayan ang kanyang nalalaman sa pamilya Duterte.
7: Re-reviewin ko na lang ulit yung mga dokumento na ibigay sa amin ng 2016. So ando doon na yung total ng deposito o mga pumasok doon sa account na yun na mahigit 2 bilyong piso at yung mga pera na nakuha ng bawat miyembro ng pamilya Duterte mula sa isang drug lord.
5: Inilarawan naman ni Trillanes ang mga dapat asahan mula sa mga tatayong senator judges.
7: Meron dyan na sarado ng isipan na talagang sila ay mag-acquit kung anuman, kahit na anuman ang bigat ng ebidensya makita nila. Pero sa kabilang banda, marami din dyan yung principled votes na tinatawag. Na pag nakita nilang ebidensya, sila ay boboto ng tama. Then meron yung transactional votes. Pangit man pakinggan, pero ito yung mga kailangan aregluhin. Ika nga.
5: Samantala, binatiko si Senator Robin Padilla sa pahayag niya kaugnay sa pagkontra ng minorya sa pag-convince sa Senado bilang impeachment court.
8: Trabaho po ng minority yon. Yan po ang parliamentary procedure na dapat naming sundin. Yan po ang sinasabi ng demokrasya.
9: So you will oppose the convening of the impeachment court?
8: Eh, natural lang yun. Natural niya yun. Yun ang parliamentaryong kayo naman.
5: Ayon kay Attorney Armando Virgil Ligutan, labag ito sa interes ng nakakaraming Pilipino na sumusuporta sa pagpapatuloy ng paglilitis. Malinaw din aniya na pansariling interes ng Vice Presidente lamang ang pinoprotektahan ni Padilla. Kinwesto naman ni Attorney Dino De Leon ang kakayanan bilang senador ni Padilla at sinabing nakakabahala ang umano'y kakulangan sa pag-unawa nito sa papel ng minorya. Giit pa ni De Leon, may mga pagkakataong dapat lampasan ng minority bloc ang kanilang political interest at makipagtulungan para sa ikabubuti ng bansa. Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Ibinunyag ni Blue Ribbon Committee Chairman Senator Panfilo Lacso na nakatanggap umano ng nasa 500 million pesos na allocable si Senator Rodante Marcoleta mula sa mga infrastructure project. Ayon sa abogado ni Yumaong DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral, yan ang umarangkadang balita ni Angela Babad.
9: Sa isang sulat kamay mula sa abogado ng Yumaong DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral, lumabas umano na nakatanggap si Senator Rodante Marcoleta ng nasa 500 million pesos na allocables para sa mga proyekto. Ito ang ibinunyag ni Senate President Pro Tempore at Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Lacson kahapon. Matatanda ang bahagi ng kontrobersiya sa maanumalyang flood control projects, ang allocables o bahagi ng budget ng DPWH para sa mga piling distrito ng mga kongresista. Ayon kay Lacson, hindi naman illegal na magkaroon ng allocables, pero tila hindi ito naaayon para sa isang mambabatas. Bukod sa sulat kamay ni Cabral, meron pa umanong ibang ebidensyang nakatakdang imbestigahan.
10: Actually, meron pa. Oo. Kasi sabi ko nga, yung request for allocables, although sa tingin ko, hindi proper, pero hindi naman illegal. Pero yung binigyan ka ng items, tapos sinabstandard ng contractor mo, ginos project ng contractor mo, doon may problema. So yun ang hihimay namin.
9: Nagkaroon din anya ng sinasabing bukulan umano noong panahon ni Marcoleta bilang chairman ng Public Works Committee ng Commission on Appointments.
10: There's this story, no, mind you, na when he was chairman of the Commission on Appointments Committee on Public Works and Highways, siya kasi nag-confirm kay Secretary Bonoan na dahil kinoconfirm yung DPWH Secretary, bigyan nyo kami ng projects. At hindi lang ako, kasi marami kami rito, 12 kami rito sa panel ng CA. Actually, 1.5 billion daw yung hinihingi. 500 lang yung binigay. Tapos nakanganga yung mga ibang kasama sa CA kasi wala naman nakuha ang project.
9: Ani Lacson, hindi pa naman pinaiimbestigahan si Marcoleta.
10: Ngayon, yung projects na yon may listahan. Gusto naming malaman, baka mayroong ghost doon. Yun ang mali, yun ang illegal, yun ang criminal.
9: Patuloy namang umaasa si Lacson na makumpleto na ang siyam na pirma sa partial committee report kaugnay ng maanumalyang flood control projects para rin magkaroon anya ng pagkakataon ng iba pang senador na magtanong at magsalita tungkol sa nilalaman nito. Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Nagsampa ng reklamo sa Department of Justice si Energy Secretary Sharon Garin laban kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste at ilang opisyal ng Solar para sa Bayan Corporation. Kasama sa mga respondent ang mga opisyal at direktor ng kumpanya, mga miyembro ng pamilya Legarda at iba pang corporate officers. Ayon sa DOE, nabigyan ng legislative franchise ang SPSB noong 2019 upang magtayo at magpatupad ng mga renewable energy microgrid projects sa mga liblib at underserved areas sa bansa. Pero 7 taon na ang lumipas, bigo pa rin umano ang kumpanya na maisakatuparan ang mga ito. Posibleng may personal liability ang mga opisyal ng kumpanya dahil sa umano'y willful neglect at paglabag sa mga kondisyon ng franchise. Sa ilalim ng Public Service Act, ang mga mapapatunayang lumabag ay maaaring mapatawa ng multang umaabot sa 2 milyong piso at pagkakakulong.
1: Samantalang naghain ng resolusyon ang 5 mambabatas mula sa Batangas para kondenahin ang mga naging pahayag ni 1st District Representative Leandro Leviste sa plenaryo noong nakaraang Martes, itinuturing nilang baseless, malicious at irresponsable ang mga akusasyon ni Leviste laban kina Executive Secretary Ralph Recto at Batangas Governor Vilma Santos Recto. Inilarawan rin ni Leviste na isang peddler of fake news dahil sa pagpapakalat umano ng mga unverified claims. Binigyan din nila na bagaman pinoprotektahan ng parliamentary privilege ang mga mambabatas, hindi ito dapat gamitin para sa mga espekulasyon. Kabilang sa mga naghain ng resolusyon, sina Ryan Recto, Amado Carlos Bulilia IV, King George Collantes, Beverly Rose Dimacuha at Jerwin Luisro. Nag-ugat ito sa privileged speech ni Leviste kung saan idinawit niya ang mga rekto sa mga umano'y issue ng katiwalian, vote buying at pakikipagsabwatan sa mga kontratista.
0: Bumagal na ang paglago ng ekonomiya sa unang bahagi ng 2026 dahil sa walang patid na epekto ng krisis sa gitnang silangan sa ekonomiya ng Pilipinas. Ayon sa Philippine Statistics Authority, ito na ang pinakamabagal na paglago ng ekonomiya simula noong 2021. Yan ang umaarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
11: Tila nanumbalik ang epekto ng pandemya sa ekonomiya nang maitala ang mas mabagal na paglago ng Gross Domestic Product o GDP sa unang quarter ng 2026. Ayon sa Philippine Statistics Authority, naitala lang ito sa 2.8% mula sa 5.4% noong 2025. Mas mabagal ito sa target ng gobyerno na hanggang 6% na paglago. Ito na ang pinakamabagal na paglago ng GDP simula noong 2021 sa kasagsaga ng pandemya. Ayon sa PSA, epekto ito ng oil shock mula sa gulo sa gitnang silangan, ang kontrobersya ng flood control at mas mabagal na rollout ng mga proyekto ng gobyerno ngayong 2026.
12: Yes, prices are elevated and the lingering effects of the oil price spikes in the past weeks are likely to persist in the weeks ahead. We expect to have some moderations and that developments in the global markets will continue to improve.
11: Bagaman nagtala ng paglago ang ilang sektor, bumagal naman ang paglago ng agrikultura. Kahapon, iniulat din ng PSA na bagamat nabawasan ang mga Pilipinong walang trabaho noong Marso sa 5%, kapansin-pansin pa rin ang dami ng mga nawala ng trabaho, gaya na lang ng mga mangingisda na nabawasan sa 420,000.
13: Marine fishing ito, ito yung mga mangingisda natin na sa municipal fisher folks, so sila yung gumagamit ng diesel din. So may impact sa kanila kasi nabawasan. Nakita natin itong fisheries production ay bumaba sa first quarter 2026 versus 2025 first quarter.
11: Sa kabila nito, nanindigan ng DepDev na wala pa sa stagflation ng ekonomiya dahil kontrolado pa ang pagbilis ng inflation at unemployment. Para maiwasan ito, tututukan ng gobyerno ang targeted na tulong sa pamamagitan ng uplift. Magsusulong din ang pamahalaan ng iba pang reforma para gawing epektibo at epesyente ang pagpapatupad ng programa sa bansa. Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Nalampasan ni Pinoy tennis ace Alex Ayala ang unang round ng Italian Open nang manalo siya laban sa pambato ng Poland na si Magdalena Frech. Sa score na 6-0, 3-6 at 6-4, tinapos ni Ayala ang first round at sinabing malaking bagay ito dahil ito ang kauna-unahang panalo niya sa Roma. Laking pasasalamat din ni Ayala sa mga kababayan sa Italy na nanood ng kanyang match. Sunod niyang makakaharap sa Italian Open round of 64 ang pambato ng China at kasalukuyang world number 33 na si Xin Yu Wang.
0: At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Minya Corpus.
1: At ako naman si Jack Batallones. Para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
0: Arangkadang Balita.
14: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.

0: ng gas and run sa Quezon City, sumuko. NBI, iginiit na hindi set up ang pagkakaresto sa social media personality na si Franco Mamanta. Video na umano'y nagpapatuloy nito, inilabas. Vice President Sara Duterte, muling nanindigang walang ebidensya ang mga aligasyon sa impeachment complaints. Isyong nampato siya ng laptop, sinagot.
1: Hindi ako gumagamit ng laptop kasi hindi ako marunong gumamit ng computer.

0: Magandang gabi, Pilipinas! Simulan natin ang balitaan sa insidente ng road rage. Matapos magkagitgitan sa daan, sinugod ng dalawang motorista kasama ang armado niyang kaibigan ang bahay ng nakalitang SUV driver sa Norsagaray, Bulacan. Agad namang naaresto ang dalawang suspect habang tinutugis pa ang armadong lalaki. Nagpapatrol, Karen De Guzman.
1: Ito rin.
2: Nagbalot ng takot ang mga nakatira sa bahay na ito nang sugurin sila ng isang armadong lalaki sa Norsagaray, Bulacan noong Linggo ng hapon. Hinahanap nila ang driver ng SUV na nakaalitan umano sa daan. Maya-maya pa. Pinagahampas ng lalaki na kahubad ang hood na sasakyan. At hinamon na lumabas ang naturang driver.
3: Mabay sila, pumunta sila dito, nakatok kami dito. Sino ba yung mga tao na to?
2: Ayon sa pulisya, nag-ugat ang away dahil sa nangyari umanong gitgitan ng isang motorsiklo at ng SUV.
4: Nung nagkagitgitan po sila, binaba po nung kapatid, nung driver, itong salamin niya at nagsalita po at sinita po niya bakit gano'n ang nangyari. Eh, lalo naman pong hindi po umayos yung pagmamaneho ng mga nakamotor at lalo po nilang inipit itong naka-SUV.
2: Niyaya umano ng mga biktima ang mga nakamotor na ayusin na lang ang problema sa barangay pero hindi sila pumayag. Makalipas ang ilang minuto, doon na nag-amok ang lalaki sa labas ng bahay ng biktima. Kasamang rumesbak ang isang armadong lalaki na hindi pala kasama sa gitgitan.
4: Itong dalawa, alleged na nakainom. Dahil nga po yung may hawak ng baril ay birthday niya kinabukasan. Na-identify na, naman na natin itong may hawak po ng baril. At nung pong hapon na yun, imbis na magkakausap po sa barangay, ayusin po yung insidente, hindi po sumipot itong mga suspects po na yun.
2: Agad namang inaresto ang dalawang sakay ng motorsiklo dahil sa mga reklamong trespass to dwelling, grave threat at malicious mischief. Madadagdagan naman ang kaso ng pinaghahanap pang armadong lalaki dahil napag-alamang paso ng kanyang lisensya.
4: Meron po nakarehistro sa kanyang baril, ngunit ito po ay expired pa noong 2016, kaya po siya ay nakasuhan ng violation ng 10591, RA 10591.
2: Nagpaalala naman ng pulisya na maging mahinahon sa pagmamaneho at agad na i-report sa kanila ang anumang insidente para maiwasan na lumala ang gulo. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
0: Nilooban ng isang kawatan ang bahay ni its Showtime host Teddy Corpus sa Quezon City. Mahigit 90,000 pisong halaga na mga gamit at cash ang natangay ng suspect. Yan ang CCTV Patrol ni Allison Ko.
5: Bandang alas 3 ng madaling araw noong Linggo, inakyat ng lalaki ang balkonahe sa ikalawang palapag ng bahay ng its Showtime host na si Teddy Corpus para makapasok. Sa kuha ng CCTV sa loob ng bahay, may binuksan pang pinto ang suspect bago naglibot at naghalungkat ng mga gamit sa loob ng bahay. Natangay niya ang isang gadget, cash at mga charger. Nagpunta pa ang suspect sa unang palapag ng bahay at sinubukang buksan ang isang nakakandadong pinto. Nang mabigo, bumalik siya sa second floor at doon dumaan palabas. Sandali siyang nanatili sa loob ng gate habang may mga dumara ang sasakyan bago tuluyang tumakas. Ayon kay Teddy, tulog sila ng kanyang pamilya sa ikatlong palapag nang mangyari ang pagnanakaw. Kinaumagahan na nila natuklasang na biktima sila ng akyat bahay.
6: Eh, pag umaga talaga, nagigaming ako sa umaga eh. So, ang lagi kong ginagamit, yung iPad ko. So, that time, hinahanap po yung iPad ko sa sala. Ba't wala sa sala? Tinignan ko sa Find My iPhone. Pagtingin ko, nasa pangatlong kanto namin yung iPad ko. So, dun ko na chinek yung buong CCTV namin. Meron ng lalaking nagbukas nung ano namin, nung pintuan.
5: Ayon kay Teddy, naisoli na sa kanya ng kapatid ng suspect ang gadget na ninakaw.
6: Bandang 4 a.m. kaninang umaga, may kumakatok sa gate namin sa labas. So, takot na naman kami kasi, di ba, baka maulit eh. So, sabi ko, ano po yun? Sir, mga taga-barangay kami. Sir, nakita yung ano nyo, iPad nyo. Na-retrieve yung iPad nyo. Tumawag yung magnanakaw sa kapatid niyang lalaki. Yung kapatid na lalaki, tumawag sa kapatid niyang lalaki tapos sinabi kung saan niya tinago yung iPad.
5: Dahil sa insidente, matinding pangamba ang nararamdaman ngayon ni Teddy para sa kanyang pamilya.
6: Natakot ako for my kids din. Kasi kung ako lang, mag-isa okay lang eh. Pero may anak akong babae. So, hindi pa naman naglalak yun.
5: Ayon sa Quezon City Police District Station 14, tukoy na nila ang suspect at patuloy ang pagtugis nila rito.
7: Kahapon po, May 6, 2026, we have already filed a criminal complaint against the suspect, which is identified naman din po nung mga witness natin. Kasi no, upon reporting po nung victim natin dito sa station, we conducted an immediate follow-up investigation po.
5: Desidido rin si Teddy na ituloy ang kaso laban sa suspect na napag-alamang dati nang nakasuhan ng robbery at possession of illegal firearms noong 2018. Alison Ko, ABS-CBN News.
8: Sumuko sa pulisya ang driver na sangkot sa panibagong insidente ng gas and run sa Quezon City. Humingi ng tawad ang driver sa tinakasang pump attendant pero desidido ang biktimang ituloy ang reklamo. Yan ang CCTV patrol ni Christopher Sitson.
9: Matapos magpakarga ng gasolina Linggo ng madaling araw, imbes magbayad, biglang harurot ang asul na kotseng ito sa isang gasolinahan sa barangay Bahay Toro, Quezon City. Ayon sa pump attendant, halagang 1,500 pesos ang tinakasa ng driver.
10: Bigla na lang sinara yung bintana ng kotse tapos biglang humarurot. Sinubukan ko pa pong habulin pero di ko na po naabutan.
9: Pero makalipas ang 3 araw, sumuko na sa pulisya ang driver. Naplakahan at natukoy ang pagkakakilanda ng driver pero wala ito sa address niya sa Nueva Ecija. Nang makuha ang cellphone number, doon na siya nakausap ng mga pulis at napasuko. Humingi ang tawad ng driver nang sila'y magharap sa presinto nitong Miyerkules ng gabi. Pero desidido ang pump attendant na magsampa ng reklamo.
11: Hindi naman po talaga intention na gawin niya eh. Tataranta po kasi ako para pauwi sa Nueva Ecija kasi po may sakit po yung kambal kong anak eh. Nihikap.
10: Yung time na yun, di ako nakatulog eh. Parehas naman po tayo sir eh. May problema rin. Desidido po akong mag-file po ng dahil po nga sa di naman po mababayaran yung trauma ginawa niya sa akin.
9: Cargo ng pump attendant ang 1,200 pesos na halaga ng hindi binayarang gasolina. Pero laking pasasalamat niya dahil marami ang nagmalasakit para magbigay ng suporta.
10: Di naman daw nila ikakalta sa isang sahodan po. Bale, paunti-unti lang. Papasalamat po ako sa binigay po na tulong sa akin. Kahit 1.5 lang yung tinangay. Pero yung nabalik po sa akin, mas malaki po.
9: Ito na ang ikatlong insidente ng gas and run sa Quezon City.
12: Ang inyong kapulisan po ay humihingi at nagbibigay babala sa mga balak pang gumawa ng ganitong insidente. Dahil ito po ay nakakabala, lalo na po sa mga tao na gusto lang naman ay magtrabaho ng marangal.
9: Maharap sa reklamo

0: ng gabi.
1: Wala lang, kami pong na ibang nagawa. Bit-bit na lang po namin yung aso and then lumabas na po kami. Hindi na namin inano yung mga papeles o mga whatsoever, basta yung mga aso namin safe.
2: Siyempre, mahirap talaga kung anong gagawin namin dito ngayon. Saan kami titira? Panibagong bahay na naman. Gastos, wala kaming kapira-pira.
0: Ayon sa Bureau of Fire Protection, nagsimula ang sunog pasado alas 11 ng gabi at mabilis na kumalat dahilan upang itaas ito sa Task Force Alpha. Sa kabuuan, 90 bumbero ang rumispond sa lugar, 25 mula sa BFP at 65 mula sa mga volunteer groups. Tinatayang nasa 500 hanggang 600 pamilya o nasa 1,800 individual ang apektado, habang ayon sa datos ng barangay, humigit-kumulang 100 bahay ang natupok.
3: Yung lugar ay medyo masikip, at the same time yung supply of water supply natin. Yung kalsada natin ay mayroong nakapark.
0: Nagkumahog naman ang mga bumbero sa pag-apula sa sunog na sumiklab sa Barangay Bagumbayan, Taguig City, pasado alas 9, Miyerkules ng gabi. Dahil sa laki ng apoy, itinaas ito sa ikatlong alarma kaya rumispondi ang 56 na fire trucks mula sa BFP volunteer groups at fire brigades mula sa mga karating lungsod. Hamon para sa mga bumbero ang kakulangan ng tubig sa unang bahagi ng operasyon, kaya kinailangang itaas ang alarma para sa karagdagang tulong.
4: Bandang 10-11 po ay dahil nga po mas lumalaki pa, mas lumalawak po yung sunog natin ay tayo po ay nakapag-desisyon na itaas po natin yung ating alarma, 2-3 alarm po. Kailangan pa ng karagdagang unit na makakatulong sa atin para mas mapabilis yung pag-apula ng ating sunog.
0: Sa bahay ni Jomari Santos, pinaghihinala ang nagsimula ang sunog. Nasa trabaho siya nang mangyari ang sunog.
5: Bali, may tumawag po kasi sa akin ng 9:26. May umuusok daw po sa loob ng bahay. Pagpasok ko naman po doon, galing akong work, umakyat po ako doon sa may hagdan, umuusok pa lang po siya. Tapos nung sinisigawan na po ako ng tao sa labas kasi may apoy na po pala doon sa may bandang labas. Kaya nung biglang may pumutok, doon na po ako lumabas. Sobrang bilis po kasi ng pangyayari.
0: 6 na bahay ang natupok na tinitirhan ng 11 pamilya o nasa 37 individual. Tiniyak naman ng Taguig City LGU na may matutuluyan at matatanggap na tulong ang mga nasunugan.
6: Yung mga talagang walang matutuluyan ay ready naman po tayong i-welcome sila doon po sa ating evacuation center.
0: Walang nasaktan sa sunog na idineklara ng fire out dakong 12:58 AM ng Webes. Sa Quezon City naman, natupok ang 3 kainan, 1 pet shop at butika sa sunog na sunclub sa Barangay Holy Spirit, Webes ng umaga. Umabot sa 2 alarm ang sunog na nirespondihan ng mahigit 30 fire trucks. Isa sa mga apektado ng sunog ay ang foreigner na may-ari ng 1 kainan.
7: Actually, we are a refugee here. We've been repatriated from Gaza almost 2 years, and this is our main source of income, you know. So we are surviving day by day, to be honest with you.
0: Naapula din ang sunog ng 5:45 AM. Patuloy pa ang investigasyon ng BFP para matukoy ang pinagmulan ng apoy at kabuang pinsala. Bea Cuadra, ABS-CBN News.
8: Itinanggi ni Vice President Sara Duterte ang kumalat online na nabato umano siya ng laptop sa isa sa kanyang abogado. Muli rin nanindigan ang bise na walang ebidensya ang mga inihayang reklamong impeachment laban sa kanya, bagay na dati nang dinepensahan ng ilang kongresista. Nagpapatrol, Harleen Delgado.
9: Ilang araw bago pagbotohan ng mga kongresista sa plenaryo ang reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, naninigan siyang dapat ebidensya ang tingnan ng mga mambabatas sa kanilang pagboto sa isang panayam sa mga taga-suporta matapos dalawin ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, the Netherlands, muling iginiit ng pangalawang pangulo na walang ebidensya at pawang mga alegasyon lang ang mga reklamong ipinupukol sa kanya, dati nang iginiit ng leader at mga miyembro ng House Justice Committee na nakabatay sa mga ebidensyang inilatag sa mga pagdinig ang pagdeklarang may sapat na batayan para usigin ang pangalawang pangulo. Pumalag din ang bise sa akusasyong boboto pabor sa kanyang impeachment ang ilang kongresista, dalalang takot na maghiganti siya.
10: Ako kilala na isang vindictive na tao. Tapos pangalawa, pag ako congressman, hindi ako titingin sa kung vindictive ba o hindi yung isang tao. Titingin ako sa ebidensya. Yes. Meron bang ebidensya? Yes. Wala. Wala naman. Nung final yung complaints, walang ebidensya at all. Yung nakalagay doon, is this accountability or is this about removing

0: person who doesn't agree with the administration.
1: Sinagot din ni Duterte ang alegasyong takot umano ang ilang kongresista na mawalan ng budget. Kaya umano sila boboto pabor sa impeachment.
0: Merong impeachment o wala, wala ng pera na pwedeng ibigay. Pag binigay pa yan nila ang pang MOOE sa mga congressman, hindi na magpapangsyon ang gobyerno.
1: Dati nang pinabulaanan ng mga kongresista ang nasabing paratang, pati ang alegasyong may dagdag budget ang mga magsusulong ng impeachment.
2: Gusto nila palabasin na hindi kusa, hindi kanilang nasa loobin ang pagboto ng impeachment.
3: Wala po tayo na encounter, nakausap concerning allocations related to this impeachment process. So I deny that.
4: It's just an allegation and there is no proof regarding that. And I personally have not received any calls or any of my staff.
1: Pinasinungalingan naman ni Duterte ang kumalat sa social media na binato niya umano ng laptop ang tagapagsalita ng kanyang impeachment defense team na si Attorney Michael Poua, paliwanag ng bise. Kailanman, hindi siya namato ng laptop sa sinuman at wala rin anya itong idudulot na mabuti sa kanya at sa kapwa.
0: Hindi ako gumagamit ng laptop kasi hindi ako marunong gumamit ng computer. Sa lahat ng mga documents, nire-rely ko lang yan sa kasamahan sa sa minsan, nagpagamit ako ng laptop, gamit ko yon pag may Zoom meeting.
1: Dagdag ni Duterte, meron siyang personal na laptop, pero hindi niya ito itatapon basta-basta dahil mahal umano ang bili niya rito.
0: Bakit private yung laptop ko? Hindi ma-afford na gobyerno yung gusto ko na laptop. Pag nasira yun, ako din yung gagasto sa bibili ng
1: Tingin ng pangalawang pangulo, bahagi ito ng anyay misinformation, disinformation at paninira ng mga kalabang hindi na niya pinangalanan.
0: Para guluhin ang kwento at paboran yung naratiba na gusto nilang ipalabas. Parang ano ba ang gusto nilang ipalabas na naratiba? Baliw ako, ano pa ba, bobo ako, pro-China ako, incompetent, malapas din yan sa kanila. Dati, nagsasabi sila brat ako, pero ewan ko, tumitigil na sila ngayon. Ayun pala, korap, magnanakaw.
1: Sa kanyang pahayag sa ABS-CBN News, pinabulaanan din ni Poua ang espekulasyon na anya'y gawa-gawa lamang. Jorlyn Delgado, ABS-CBN News.
5: Ready na ba kayo sa mga showbiz ganap? Ihahatid yan ng ating celebrity star patroller, ang Gen Z Toto performer, walang iba, Alexa Ilacad. Welcome back sa TV Patrol, Alexa.
6: Maraming salamat, Ate B. Nagbabalik ang isa sa mga well-loved kapamilya sitcoms na Home Along the Realest. Pero hindi sa telebisyon, kundi sa big screen. Para sa fans na naabutan nito, ang tanong nila, ano kaya ang kwentong tatakbuhin ng pamilya ni Kevin Cosme? Samantala, may revelasyon ng batikang actress na si Dina Bonnevie tungkol sa isang eksena sa upcoming series na Love is Never Enough. Alamin yan sa pagpapatrol ni MJ Felipe.
7: Character. Nagbabalik ka pamilya si Dina Bonnevie. Kasama siya sa upcoming Prime Video original series na Love is Never Gone na pinagbibidahan ni Joshua Garcia at Ivana Alawi. Sa isang hospital scene nila ni Jameson Blake, nahirapan si Dina na itawid ang eksena.
8: Sabi ko direct, I'm having flashbacks. Ay, ganyan ako ng ganyan kasi nanginginig ako kasi I saw my husband die na he experienced 4 flatlines. After the 5th, yung 5th flatline, di na siya nag-survive. Pero it's so daunting and talagang traumatic for someone to ever witness a spouse's death.
7: Masaya si Dina na makatrabaho ang new generation of actors ng Kapamilya Network. Bukod kina Joshua at Ivana, pinuri rin ni Dina ang husay at professionalism ni Fiang Smith at J.M. Ibarra. Sa Biyernes, ang premiere ng Love is Never Gone sa Prime Video. Samantala, aarangkad na ang mas kapanapanabik na eksena sa mid-season ng The Secrets of Hotel 88.
5: kidding. Jaw-dropping.
9: Jaw-dropping.
5: Yes. Kaka-proud na umabot kami sa gantong level.
10: Parang dito ko rin nakita yung panibagong chapter because right. Diba, I think we came from, you know, the romance, yung lovey-dovey part, and then dito na talaga nakikita yung mystery.
7: That's
10: and
7: right.
10: The thrill.
7: Papapanood ang The Secret sa Hotel 88, 7 days in advance sa I Want at gabi-gabi sa GMA Prime. Para sa mga batang 90s, sinong hindi makakaalala sa Home Along the release ng Comedy King na si Dolphy? At matapos ang 33 years, nagbabalik ang pamilya ni Kevin Cosme, hindi sa telebisyon, kundi sa big screen. Sa inilabas na trailer, makikitang nandoon pa rin si Azon, papel ni Nova Villa, kompleto pa rin ang mga anak ni Cosme, at nakatira pa rin sila sa tabi ng riles. Pero tila nakakaintriga at nakakaantig ang mga linyang binitawan ni Azon.
11: Kids, parang okay na sila. Ready na ako anytime.
7: Si Boy 2 Kizon ang nag-direct ng Home Along the Riles The Reunion na ipapalabas sa June 17. MJ Felipe, ABS-CBN News.
12: Sa pagbabalik ng TV Patrol exclusive, mag-live-in partner na tiklo sa pambubugaw umano ng anak. Aso, malapit ang binaril ng angkas ng motorsiklo. At mga leader ng Timog Silangang Asya, nagdatingan na sa Cebu para sa ASEAN Summit. Abangan ang iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
13: DTTZMM, numero uno sa aksyon.
5: Ang oras, 7 na minuto bago mag-alas 7 ng gabi.
14: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
13: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
14: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
15: What if your phone could be your front row seat?
16: Playtime Entertainment launches PT Idol.
15: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
16: Where talent takes the spotlight.
15: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: Ka! Kaya pa sa kyan!
18: Sige lang, direk! Kaya-kaya!
19: Ikaw ang magsasabing kaya mo to!
20: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiglapin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Dahil
19: ikaw ang
20: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
21: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
13: DTTZMM, numero uno sa aksyon.
5: Ang oras, 7 minuto bago mag-alas 7 ng gabi.
7: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
5: Tanggap po tayo ng pag-uulat mula sa ating Radio Patrol. Ayuda sa mga mangingisda, pinadadagdagan ng ilang senador. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Senado, Radio Patrol, Robert Mano. Robert?
22: Pinadadagdagan ni Senator Jaime Marcos sa Department of Agriculture ang fuel subsidy para sa mga mangingisda dahil nananatiling mataas ang presyo ng produktong petrolyo. Ay sa mambabatas na vice chairperson ng Senate Committee on Labor, Employment and Human Resources Development, hindi sapat na tulong sa mga mangingisda. Ang one-time na 3,000 pesos kaya hindi lang presyo ng krudo ang mataas kundi pati yellow feed para sa isda at maging ang transportasyon. Pang tatlong araw lang anya na gasolina ang nasabing halaga dahil kada pagpalaot ng ordinaryo mangingisda nasa 15 litro ng gasolina na nasa 85 pesos kada litro ang kailangan ng mga mangingisda para kumita katumbas ito ng 1,275 pesos kada araw dahil nahihirapan sa presyo ng petrolyo sa umani kulang na suporta ng gobyerno at pagpasok pa ng imported na isda, marami na umanong tumigil sa pangingisda. Buot na dagdag na cash assistance ng alampag din ng senadora para alisin ang excise tax at value-added tax sa petrolyo para mapababa ang presyo nito. Iyan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Robert Mano, DZMM.
5: Maraming salamat, Radyo Patrol Robert Mano. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy Estareha.
13: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta.
5: Ang oras sa buong Pilipinas, 5 minuto bago mag-alas 7 ng gabi.
2: Oras hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
13: TV Patrol sa DZMM.
3: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limit. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
9: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
23: Responsible gaming at Bagcor.ph.
2: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
24: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, my Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
25: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Para sa maayos na liver function,
27: Liveraid Pro.
26: Liver up na tayo
27: with Liveraid Pro.
13: TV Patrol sa DZMM.
28: Arestado ang mag-live-in partner sa Cavite na inilalako umano ang malalaswang larawan at video ng 11 anyos na anak online. Ayon sa pulisya, kinukonsyensya pa umano nila ang bata at wala silang kakainin kapag hindi sumunod sa ipinapagawa. Exclusive ng Papatrol, Karen De Guzman.
29: Bit-bit ang search warrant. Pinasok ng mga operatiba ng PNP Women and Children Protection Center ang bahay na ito sa Mendez, Cavite, kung saan ibinubugaw umano ng isang ina ang 11 anyos niyang anak online.
30: Ito yung pag-produce, pagkuha ng picture, pag-save ng mga pictures, ng masisilang picture ng mga bata. No, ito po ay pinagbabawal ng batas.
29: Nakumpirma ang pang-aabuso matapos makita sa gadget ng suspect ang malalaswang larawan at video ng bata na inilalako umano niya sa mga dayuhan.
31: Nag-show sila at siya yung nagdidirekta kung ano yung gagawin ng bata. Dito sa undercover natin, nagdiman siya ng $40 para magpadala ng video.
29: Kasama sa inaresto ang live-in partner ng suspect.
31: Siya yung recipient ng payment doon sa galing sa parokyano.
29: Nasa gitna ng mga otoridad ang biktima at ang dalawa pa niyang kapatid na itinuturing na children at risk. Ayon sa pulisya, alam ng bata na siya ay napagsasamantalahan pero wala anya siyang magawa dahil kinokonsensya umano siya ng kanyang mga magulang.
31: Binobombahan pa siya ng guilt. Ganun din yung sinasabi nitong mga magkakapatid na pag hindi ginawa, walang diaper, yung kapatid, walang gatas, wala silang kakainin.
29: Sinampahan ng mga reklamong may kaugnayan sa online sexual abuse and exploitation of children ang mga suspect. Isa pa rin ang Pilipinas sa mga pangunahing pinagmumula ng child sexual abuse material sa buong mundo ayon sa mga otoridad. Tina-target ng mga online predator ang mga Pinoy dahil sa kahirapan ng bansa at sa dami ng laging naka-online. Madali rin anilang makipag-usap ang mga dayuhan sa mga Pilipino dahil sa kaalaman sa Ingles.
31: We still consider this as alarming para yung drive natin, yung mga programs natin, natutok pa rin kasi we value yung mga bata na nasisira ang buhay dahil dito sa pang-abuso.
29: Bukas ang hotlines ng pulisya para tumanggap ng mga reklamo at impormasyon tungkol sa pang-abuso sa mga bata. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
28: Ginagahanap ngayon ng mga otoridad ang magkakaangkas na suspect matapos barilin ang isang aso sa Ramon Isabela. Sa kuha ng CCTV, binabaybay ng motorsiklo ang kahabaan ng Isabela Alfonso Road sa barangay Ambatali ng tahulan at habulin ng dalawang aso. Nakalampas na ang mga suspect pero kalaunan ay bumalik sa lugar. Tinapatan ng rider ang mga aso at saka naman malapitang binaril ng angkas ang isa sa mga ito bago tumakas. Humingi ng tulong ang may-ari ng aso para makilala ang nasa likod ng pamamaril ng kanilang alaga.
5: Sunod po ang mga dadaluhang pulong ng mga leader ng Tibok Silangang ASEAN na lalahok sa ASEAN Summit sa Cebu. Live mula sa International Media Center sa Cebu, nagpapatrol si Jervis Manahan. Jervis, ano na ang ginagawa ngayon ng mga leader?
0: Bernadette, nagpatawag ng Trilateral Summit si Pangulong Bongbong Marcos ngayong gabi kasama ang mga pinuno ng Thailand at Cambodia. Ito ay para pag-usapan ang matagal ng sigalot sa pagitan ng dalawang bansa dahil na rin sa border disputes kung saan nasa 100 na ang namatay at libo-libong mga sibilyan ang kinailangang lumikas. Inaasahan na magkakaroon ng pahayag ang tatlong leader matapos ang kanilang pagpupulong. Isa-isa nang nagdatingan sa bansa ang mga leader ng Timog Silangang Asya na lalahok sa ASEAN Summit 2026. Unang dumating Miyerkules ng gabi si Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah ng Brunei Darussalam na siyang piloto rin ng sarili niyang eroplano. Kasama niya ang kanyang anak na si Prince Abdul Mateen. Dumating na rin kagabi si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na siyang mangunguna sa summit. Ngayong Huwebes, sunod-sunod na ang pagdating mula kay Timor-Leste Prime Minister Kairala Sanana Gusmao, Vietnamese Prime Minister Le Minh Hung, Indonesian President Prabowo Subianto, Cambodian Prime Minister Samdek Moha Borbor Tipadey Hunmanet, Malaysian Prime Minister Datu Seri Anwar Bin Ibrahim, Thai Prime Minister Anutin Charn Vicarul at Singaporean Prime Minister Lawrence Wong. Dadalo ang lahat ng heads of state, maliban na lang sa Myanmar, nakakatawani ng permanent secretary ng kanilang Ministry of Foreign Affairs. Ngayong Huwebes, sunod-sunod ang ministerial meetings, kasama ang Economic Community Council, Foreign Ministers at ang Political Security Community Council. Sentro pa rin ang usapan ang pagtugon ng rehiyon sa mga hamon dala ng giyera sa Middle East.
1: The ongoing crisis in the Middle East and its far-reaching repercussions, including the disruptions to energy flows, trade routes, food supply chains, and the welfare of our nationals, remind us that developments beyond our region can have immediate and profound effects.
0: Prioridad din ng ASEAN ang pagsuporta sa mga MSME, kaya dapat anilang panatilihin ang free trade sa pagitan ng mga bansa.
4: Cebu is perhaps a fitting place for this. It has served as a gateway connecting markets, people, and ideas across our region. Even today, it remains a vital hub for trade and industry. It is a reminder that connectivity has always been central to our region's growth.
0: Isusulong din sa summit ang mas pinatibay na kooperasyon sa usapin ng mga katubigan sa pamamagitan ng isang ASEAN Leaders Declaration on Maritime Cooperation. Kasama dito ang posibleng pagtatayo ng ASEAN Maritime Center sa Pilipinas. Bukod yan, isusulong din DEFA at maging ang mga hakbang sa pagtuon sa cybersecurity at transnational crime. Ngayong Biyernes, isasagawa ang mismong Leaders Summit. Itatampok dito ang mga local textile mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas para makita ng buong mundo. Si Francis Libiran ang nagdesign ng isusuot ni Pangulong Marcos at ang mga terno na isusuot ng Unang Ginang. Mismong ang Unang Ginang ang nanguna sa pagtiyak na magiging maayos ang summit at may pagmamalaki ang kultura ng Pilipinas sa pandaigdigang entablado. Bernadette, kaninang hapon ay nagkaroon din ng bilateral meeting si Pangulong Bongbong Marcos sa Prime Minister ng Vietnam. At dito ay napag-usapan nila na magkaroon ng long-term rice trade agreement at magkaroon din ng kolaborasyon sa usapin naman ng turismo. Kanina ay pinangunahan din ni Pangulong Bongbong Marcos ang isang special summit kasama ang Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, East ASEAN Growth Area. Bernadette.
5: Maraming salamat, Jervis Manahan.
6: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, nasaan na ang binabantayang low pressure area at bagyo?
8: Alvin, nakatawid na ng Mindanao ang low pressure area na dyan na po yan sa Mayoro Gulf, huling namataan sa dagat na sakop ng bayan ng Picong, Lanao del Sur. Kita po natin makapal pa yung mga ulap sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao, kaya asahan pa ang mga pag-ulan sa mga lugar na ito hanggang bukas. Samantala, nananatili pa rin malayo sa bansa ang Tropical Storm Hagupit na mahigit 1,800 kilometers ang layo. Kasilangan po yan ng Mindanao na sa labas po yan ng Philippine Area of Responsibility. Posibleng malusaw na ang LPA habang kumikilos pa kanuran dyan sa May Sulu Sea, habang yung Bagyo Hagupit po ay posibleng makapasok ng PAR sa pagitan ng Sabado ng gabi at ng Linggo ng umaga. Tawagin po ito sa local name na Kaloy kapag nasa loob na ng PAR. Sa ngayon ay nanatiling mababa ang tsansa ng pagtama ng bagyo sa lupa, pero posible po itong lumapit sa bahagi ng Eastern Visayas at Bicol Region sa kalagitnaan ng susunod pang linggo. Patuloy pong umatabay sa updates ukol sa bagyong ito dahil magbabago pa yung pinapakita nating forecast. Kung may ulan sa Visayas at Mindanao dahil sa LPA, mainit naman po at maalinsangan sa Luzon. 44 degrees Celsius yung pinakamataas na heat index na tala po iyan sa Apali, Cagayan, Batac City, Ilocos Norte, Dagupan City at San Jose Occidental, Mindoro. Bukas naman, Biyernes, higit 20 lugar ang pwedeng makaranas ng danger level heat index, kasama po dyan ang Apali, Cagayan sa 45 degrees Celsius. 44 degrees Celsius naman sa Batac City, Dagupan City, Tagaytay City at 43 degrees Celsius sa Morongan City, gayon din sa Cuyo, Palawan, Lawag City, San Jose Occidental, Mindoro at Sinaet, Ilocos Sur. Dahil nga po mainit at halos walang ulan sa malaking bahagi ng Luzon, patuloy pang nabawasan at halos kalahating metro ng level ng tubig ang nabagsak po dyan sa May Angat Dam. Sa ngayon po ay nasa 181.35 meters ang taas, at kapag umabot ito sa minimum operating level na 180 meters ay posibleng bawasan muna ang alokasyon sa irigasyon mula sa Angat Dam. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas May 8 sa Mindanao, may aasahan pang mga pag-ulan sa umaga dyan po yan sa May Surigao del Sur at sa Zamboanga Peninsula. Sa tanghali, uulan din sa ilang bahagi ng Basilan at maging dito po sa May Davao del Norte. Mas maulan sa hapon dito sa May Zamboanga Peninsula, Lanao Provinces at Maguindanao Provinces, at uulan pa hanggang pagsapit ng gabi dyan sa Western at dito po sa Central Mindanao. Sa Visayas, magiging maaraw at mainit sa malaking bahagi maghapon, pero may mga aasahan pang pag-ulan, lalo bandang tanghali dito po sa May Katimugang bahagi ng Negros Island Region, at sa gabi ito po sa May Eastern Samar at Samar Province may aasahang mga pag-ulan. Sa Palawan, malalakas po ang ulan sa umaga hanggang tanghali sa gitnang bahagi ng probinsya, at tanghali naman hanggang pagsapit ng gabi meron din mga pag-ulan dito sa Southern Palawan. Sa Luzon, magpapaulan ang easterly sa umaga dito po sa hilagang bahagi ng Quezon Province at sa May Rizal, at pagsapit ng tanghali sa May Aurora at Quirino. Sa hapon, may thunderstorms, magpapaulan po iyan dito sa May Ilocos Region at sa hilagang bahagi ng Zambales, at sa gabi meron pang malakas na ulan sa May La Union. Tayo naman sa Metro Manila, posibleng umabot sa 42 degrees Celsius yung heat index base po yan sa The Weather Company, at wala pa rin pong aasahang pag-ulan hanggang pagsapit ng gabi. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat sa pamilya.

0: ari-arian, pananim at kabuhayan sa Kamalig at Ginobatan Albay ang napuruhan sa muling pag-alboruto ng Bulkang Mayon. Bumisita po doon ang ABS-CBN Foundation sa Gipkapamilya at TV Patrol Lingkod Kapamilya para umagapay sa mga apektadong residente. Laking palilumon ng magsasakang si Johannes mula sa Kamalig Albay dahil ang dating malawak at masaganang taniman ng gulay halos wala nang mapakinabangan matapos matabunan ng makapal na abo mula sa Bulkang Mayon.
1: Siyempre nalungkot ako. Umiyak nga ako eh. Kasi naalala ko yung pagod, yung mga gastos.
0: Bukod sa mga pananim, ilang hayop na katuwang sa pagsasaka gaya ng baka at kalabaw ang namatay. At ang iba ay nawawala rin kasunod ng pag-alboruto ng Mayon.
2: Yung iba takot, yung iba din pangamba kasi yung mga tanim nila. And yung iba din nasasaktan kasi yung mga alagang hayop nila is namatay po. And may ilan din pong nawawala pa hanggang ngayon.
0: Gaya ng Kamalig, ang katabing bayan ng Ginobatan ay napuruhan din ng ashfall. Inaalala ni Thelma ang posibleng epekto ng abo sa kanyang kalusugan.
3: Ang una pong naisip ko ay nagdasal po ako. Ang sabi ko po, sana naman po, hindi naman po lumala itong nangyayari sa amin.
0: Bumisita ang ABS-CBN Foundation sa Gipkapamilya at TV Patrol Lingkod Kapamilya sa dalawang bayan sa Albay para maghatid ng tulong. Mahigit 800 pamilya ang nabigyan ng relief packs na naglalaman ng ilang pangunahing pangangailangan.
4: Maraming salamat po ABS-CBN Foundation sa ipinamahagi nyo na talagang mapapakinabangan ng mga kababayan natin.
3: Malaki pong pasasalamat ko, lalo na po noon pa na pumupunta kayo lagi dito, nagbibigay sa amin ng tulong.
5: At susunod, FBI nanindigang walang setup kaugnay sa pag-aresto sa vlogger na si Franco Mabanta. At Alex Ayala naghahanda na para sa susunod na laban sa Italian Open. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
6: TVZMM, numero uno sa aksyon!
7: Ang oras, 11 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
8: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment. Born for Happiness.
6: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
8: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for Happiness.
9: Ang galing! Pang matagalan!
10: Parang tayo lang, han.
6: Everest Appliances.
9: Babe, ano ever best decision mo in life?
10: Siyempre, building a home with you.
9: Oh.
6: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
11: What if your phone could be your front row seat?
12: Playtime Entertainment launches PT Isle.
11: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
12: Where talent takes the spotlight.
11: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: Airport na kami. Saan ka na? 10 a.m. na.
14: Ha? Di ba mamayang gabi pa flight natin?
13: Ay, malabo.
14: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
13: Para malinaw.
15: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
16: EO, love your eyes. Trending sa DZMM. Kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay. I-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM. Kasama si Jane Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado, alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
6: DZMM, numero uno sa aksyon.
7: Ang oras, 12 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
8: Oras, hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
7: Narito po ang ulat ng ating Radio Patrol. Science and Technology Secretary Renato Solidum Jr. may pinakamalaking sweldo bilang miyembro ng gabinete ni Pangulong Marcos Jr. batay po yan sa ulat ng Commission on Audit. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Quezon City, Radio Patrol, Kelly Cordero. Kelly.
17: Nanguna sa Science and Technology Secretary Renato Silidum Jr. sa listahan ng pinakamataas ang natanggap na compensation at benefits sa mga miyembro ng gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. noong 2025. Batay sa 2025 report ng salaries and allowances ng Commission on Audit o COA, umabot sa 6.66 million pesos na sweldo at allowances ang natanggap ni Silidum bilang kalihim ng Department of Science and Technology o DOST. Sumunod naman si dating Justice Secretary at ngayon ay Ombudsman Jesus Crispin Limulya na may 5.976 million pesos at pangatlo si Labor Secretary Bienvenido Laguesma na may 5.966 million pesos. Kabilang din sa top earners sa gabinete, sina DSWD Secretary Rex Gatchalian, TESDA Secretary Jose Francisco Benitez at Agriculture Secretary Francisco Teodoro Jr. at Health Secretary Teodoro Herbosa. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly DZMM.
7: Maraming salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy Estareja.
18: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta.
7: Ang oras, 7:15 ng gabi.
19: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
18: DZMM, numero uno sa aksyon!
20: Hello, attorney!
21: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
20: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpo-protekta sa iyo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama si Narwiza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
18: Hello, Attorney!
20: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.
22: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.
20: Ating pang-araw-araw na buhay, meron at merong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
23: Ako to, si Chang Ami.
20: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.
18: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparas at Marlene Padiemro sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.
20: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito i-chichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This!
18: Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Naglilingkod sa Pilipino saan man sa mundo. DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. TV Patrol sa DZMM.
0: Walang set up. Yan po ang sagot ng National Bureau of Investigation sa reklamo ng kampo ng vlogger na si Franco Mabanta sa kanyang pagkakaaresto. Idinetalye pa ng NBI kung ano ang nangyari bago mahuli ang social media personality. Nagpapatrol, Zian Ambrosio. Sa surveillance video nito nakuha ng isang FBI agent na punang nakikipag-usap si Peanut Gallery Media Network founder at chairman Roberto Franco Mabanta sa isang FBI agent na nagpanggap na tauhan ni dating House Speaker Martin Romualdez sa isang hotel. Ayon sa FBI, pinag-usapan nila rito ang 75 million pesos na ibibigay bilang paunang bayad mula sa 300 million piso hinihingi umano ni Mabanta. Kapalit ng hindi paglabas ng kanila umanong expose laban kay Romualdez. Dala na umano ng mga ahente sa hotel ang isang duffel bag na may lamang 50 million pesos. Pero hindi umano tinanggap ni Mabanta ang bag dahil sa mga CCTV sa lugar. Sa halip, pinapunta sila ng Mabanta sa isang exclusive club sa Pasig City para doon na lang iabot ang bag at mga maleta ng pera sa kanyang staff. Noong gabi din yun, dinala ng mga ahente ang pera sa Pasig. Pagdating sa exclusive club, tinawagan ng FBI ang kontak at tinutusan sila nito na iba pa ang mga maleta. Nang mabigay na ang maleta sa staff, nadiskubring naroon din sa lugar si Mabanta. Kit agad na nagpakilala mga ahente at inaresto ang lima. Sumugod na rin ang iba pang operatiba kasunod ng ilang miyembro ng media.
1: Are you angry or something? Or...
2: No,
0: sabi ng FBI, ang papalit-palit na lugar para ma-deliver ang pera ay patunay na walang setup na nangyari na siyang ginigit ni Mabanta.
3: Ando naman kayo eh, nung hinuli yan, so you can answer kung sinetup, no? Kasi nakita mo yung tendency na to avoid yung mabibigay video, makuha ng CCTV, nagpagpad, iba-iba direction, may mga phone calls, may exchange of text messages, mayroon naman yata yun na sasabihin natin, Sir Rap. And it's very unfair to the men and women of NBI na nagtatrabaho ng maayos base sa ebidensya na naayos sa proseso.
0: Noong gabi din yun, ay isinampalang NBI reklamong robbery with intimidation kay Mabanta at apat pang kasama. Sa pahayag, itinagin ni Mabanta ang paratang na extortion at sinabing wala silang nilabag na batas. Iginitin niya na sila ay pinatahimik dahil sa kanilang expose. Ayon naman kay Attorney Elaine Atienza, tagapagsalita ni late Representative Martin Romualdez, binabaliktad ng PGMN ang kwento. Ang issue umano rito ay hindi tungkol sa malayang pamamahayag at karapatang punahin ang nasa gobyerno, kundi ang paghingi mo na ng pera kapalit ng katahimikan. Anya, ang ginawa lang ni Romualdez ay ipagbigay alam sa otoridad ang nangyari na agad inaksyon na ng FBI batas sa kanilang mandato sa batas. Dagdag pa niya, kung ano man ang hawak na expose ng PGMN laban kay Romualdez ay hindi mahalaga sa inaakusang krimen laban kay Mabanta. Kung meron naman talaga sila ebidensya na anomalya, dapat ay nilabas nila ito at inihain sa tamang institusyon para maaksyonan at hindi dapat ginamit para mangikil. Kumpiyansa naman ang kapo ni Mabanta na mababasura ang kaso laban sa kanilang kliyente.
4: The legal team is confident of what we have. We saw through the inquest last night, kasi inquest sila last night, how weak the complaint is, the complaint affidavit, the evidence presented. We are very confident of our case and we are working so hard to get our clients out as soon as possible.
0: Sa ngayon, nag-apply na ang NBI ng cyber warrant para ma-examine nila mga nakumpiskang digital evidence mula sa entrapment operation. Z. Ana Brosio, ABS-CBN News.
5: Sa ibang balita naman, muling sumiklab ang sagutan sa media ni na Senate President Pro Tempore, Panfilo Lacson at Senator Rodante Marcoleta. Mitsa nito ang Chairman's Progress Report ukol sa investigasyon ng Blue Ribbon Committee sa flood control scandal. Nagpapatrol, RJ Cruz.
24: Bukod sa mga rekomendasyon kung sinong dapat pang imbestigahan, sinabi rin ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Lacson na iimbestigahan na nila ang mga tinatawag na allocable sa leadership fund, lalo na ang mga sulat ng mga mababatas para sa mga flood control projects. Walang binanggit na pangalan, pero kita sa slide presentation ni Lacson ang isang dokumento na may sulat kamay patungkol sa isang Kong Marcoleta.
25: Kabilang dito, ang mga sulat galing sa mga mababatas na maaaring pag-aralan para magpakita ng paper trail na nag-uugnay sa mga flood control projects. What you see here, Mr. President, are just random letters from our files.
24: Nang usisain ng media kinabukasan, kinumpirma ni Lacson na may ganun nga dokumento na sulat kamay ni dating Undersecretary Catalina Cabral. Nakasaad dito na may 500 milyong pisong halaga ng proyekto na nilaan kay Senador Dante Marcoleta. Dito na rin siya nagkwento ng mga narinig niya umano mula sa mga kongresista ng Commission on Appointments na pinamamahalaan noon ni Marcoleta.
26: Siya kasi nag-confirm kay Secretary Bonoan.
2: And I heard this from the from other congressmen who were then members of the CA and until now, mm-hmm. members pa rin ng CA. Nung nilabas ko yung merong isang congressman na nambukol sa mga kapwa nila congressmen, actually 1.5 billion daw yung hinihingi. 500 lang yung binigay. Tapos nakanganga yung mga ibang kasama sa CA kasi wala naman nakuha ang project.
9: Paraan lamang niya ito upang maipilit ang kanyang naratibo laban sa akin, ginong Pangulo. Noon pa man malinaw nang may pagtatangkang sirain, hindi lamang aking pangalan kung hindi pati ang aking kredibilidad bilang lingkod bayan.
10: The report is...
24: Bagamat tilinaw ni Lacson na hindi porket sumulat ang isang mababatas para sa proyekto ay may krimen na, dapat pa rin anya mag-imbestiga para tiyaking hindi nawaldasan pera.
2: Pero kung parang whimsically, mag-request ka ng allocables, thinking na yung contractor mo yung mag-implement, what's wrong?
9: Kung ang pag-endorso ng mga proyekto sa DPWH ay basihan ni Senator Lacson ng pagpapaimbestiga sa akin, hindi ba't halos dapat ng mga senador ay imbestigan na rin?
24: Hindi rin pinanagpas ni Marcoleta ang pagpuna ni Lacson sa mga kasamahan na hindi pumirma sa partial committee report.
2: Ay tinransfer ko lang yung responsibility sa kanila. Kung gusto niyo pag-usapan natin na masinsinan ito, pumirma kayo. Pwede ka rin naman magpirma na hindi ka sang-ayon all together, then de-descend ka, at least pumirma ka.
9: Ginoong Pangulo, bakit ako pipirma sa isang partial report? Ang partial report ay unfinished report.
24: Pino na rin ni Marcoleta kung bakit wala ang ilang pangalan sa progress report ni Lacson.
9: Siyang naghayag mismo sa pangalan ni Yusek Bersamin at ayon sa kanya, ni-name drop niya ang pangalan ng Pangulo. Sinabi rin po ni Saldico, yung 30 Tamarind Street na kung saan isang billion ang na-deliver ni Saldico. At ang tumanggap po noon ay si Yusek Jojo Cadiz.
24: Pati ang inirekomendang klase ng investigasyon ni Lacson kay dating House Speaker Martin Romualdez may puna si Marcoleta.
9: Nasaan po ang pangalan ni former Speaker Martin Romualdez? Nilagay po niya doon sa classification ng public officials categorized under fact-finding investigation. Ang laki po ng depresya ng fact-finding investigation sa preliminary investigation.
2: Probably they have the evidence to, you know, to support their case, you know. Pero it's up to them.
24: Tingin ni Marcoleta, siya ang pinupuntirian ni Lacson habang may iba pang dapat umalong ipatawag na hindi pinatawag.
9: Sadya ata talagang nagbago na ang ating kasamahan. Nasaan na ang tapang ng dating chief PNP na habulin ang mga nagkasala sa bayan?
2: Ang nagbago si Senator Marcoleta kasi nawala siya sa hulog. Hindi na siya in sync with reality.
24: Wala namang bagong pahayag si Lacson sa mga bagong sinabi ni Marcoleta sa plenaryo. RG Cruz, ABS-CBN News.
11: Balik na sa Senado ang kontraktor na si Curly Vizcaya matapos ma-ospital at maoperahan sa balikat noong nakaraang linggo. Kinumpirma ni Senate Secretary Mark Leandro Mendoza na ibinalik na sa Senado si Vizcaya itong Huwebes ng umaga matapos bigyan ng clearance ng mga doktor. Sa Senado na ipagpapatuloy ni Vizcaya ang pagpapagaling. Nakaditine si Vizcaya kaugnay ng mga pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa mga manumalyang flood control projects.
12: Matapos ang buwenamanong panalo ni Pinay tennis star Alex Ayala sa Italian Open, naghahanda na siya ngayon para sa susunod na match, laban sa number 31 seed player mula sa China. Nagpapatrol, Dayan Castillejo.
14: Buong araw ang mga laro sa Italian Open sa Foro Italico sa Roma. Dinagsa ang iconic Pietrangeli Court para sa dikit na laban ni Alex Ayala at Magdalena Freck na tumagal ng mahigit 2 oras. Exciting ang laro, lalo na sa final set. Matapos bumawi si Ayala mula sa score na 1-3 hanggang sa nagtagumpay sa score na 6-love, 3-6, 6-4. Emotional si Ayala at agad niyakap ang mga coach sa kanyang box. Sobrang saya rin ng mga Pinoy na bumiyahe pa mula sa iba't ibang siyudad ng Europa. Ikinagulat ni Alex ang ganitong buhos ng suporta mula sa mga kababayan.
6: Nagulat din ako, hindi ko yung akala na dami-daming Pinoy dito sa role. Pero, I'm very happy. Maraming salamat.
14: Inamin ni Alex na sobrang hirap ang paghabol niya sa world number 45 na si Freck.
6: I'm really proud of myself because there were so many moments, especially in the third set, where she could have gone really far and maybe the match could have slipped from me, but I'm happy with how I held out and how I fought.
14: Masaya si Alex na nagbunga ang kanyang mga ensayo para mas lalong gumaling sa clay court.
6: And I think I've come a long way from last year. So yeah, it really means a lot because I think my team and I have really been working the past few weeks. And
14: yes.
6: I think that we've been able to put out just some things that we've been working on in competition.
14: Yeah. Sunod na kalaban ni Ayala si Wang Fengyu, ang number 31 seed.
6: She got a killer serve, killer ground strokes, very fit. And I think it could be a good match.
14: Okay.
6: I can't give it a good fight.
14: Huli niyang nakalaban si Wang sa Auckland noong Enero kung saan natalo siya sa tatlong set.
8: Sa Biyernes, nakaschedule ang round of 64 match Ayala kontra Wang. At ang good news, maglalaro rin ng double si Alex dito sa Roma. Kapartner niyang Amerikanang si Hailey Batsis. Diane Casimbiao, ABS-CBN News, Rome, Italy.
10: Susunod, malaki-laking rollback sa diesel at kerosene na mumuro sa susunod na linggo. At paglago ng ekonomiya, bumagal sa pinakamababang antas sa loob ng maraming taon. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
13: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
19: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
15: What if your phone could be your front row seat?
16: Playtime Entertainment launches PT Idol.
15: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
16: Where talent takes the spotlight.
15: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
26: Alam niyo ba may Liveraid Pro? Liveraid, pero pro! Silimarin na, multivitamins pa! Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo! Liveraid Pro!
27: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Proteksyon at tulong sa atay?
29: Liveraid Pro! May Silimarin, may multivitamins pa!
28: Liver up na tayo!
29: With Liveraid Pro!
13: DZMM, numero uno sa aksyon!
7: Narito po ang pag-uulat ng ating Radyo Patrol. Peanut Gallery Media Network founder na si Franco Mabanta at apat na iba pa, inilipat na sa NBI Custodial Facility. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado hatid sa atin ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert?
30: Inilipat na si Peanut Gallery Media founder o Media Network founder na si Franco Mabanta sa NBI Custodial Facility sa Building 14 sa loob mismo yan ng New Bilibid Prison sa Muntinlupa. Bukod kay Mabanta, kasama rin niyang inilipat ang apat na individual na kasamang inaresto ng NBI sa ikinasang entrapment operation noong Miyerkules matapos umanong kikilan na naabot sa mahigit 300 million pesos si dating speaker at kasalukuyang first lady District Representative Martin Romualdez kapalit ng hindi paglalabas ng isang 90-minute video expose na mga umano'y kontrobersya sa malawakang korupsyon ng dating House Speaker na harap sa reklamong robbery by extortion in relation to violation of the Cybercrime Prevention Act si Mabanta at ang apat pang individual. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
7: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy Estareja.
13: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta.
7: ang oras alas 7:33 ng gabi.
0: Ano mga concerns? Ano mga issues?
1: Pagkakampi ng masang Pilipino.
0: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
0: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Pinakasariwang mga balita, balita, tapatang talakayan. Ang mga pinakamaiinit na isyu ng bayan, tatalakayin kasama ang witty tandem ng bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balita Tapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
3: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
5: Sa pagpapatalsik sa pwesto at habang buhay na disqualification sa paghawak ng anumang tungkulin sa gobyerno, hinihiling din sa Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na panagutin sa batas ang pangalawang pangulo sa Lunes pagbobotohan kung iaakyat ito ng Kamara sa Senado. Nagpapatrol, Vivian Gulia.
7: Naipamahagi na sa mga miyembro ng Kamara ang kopya ng committee report at House resolution na nagtatakda ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. 57 members at ex-official members ng House Committee on Justice ang pumirma rito, kung saan nakasaad na nakitaan ng committee ng probable cause o sapat na dahilan para i-impeach si Duterte. Ayon sa Articles of Impeachment, suportado ng ebidensya ang mga alegasyong culpable violation of the Constitution, bribery at graft and corruption, high crimes at betrayal of public trust laban kay Duterte. 4 na articles ang tinukoy dito, ang umano'y maling paggamit ng confidential funds, umano'y di maipaliwanag na yaman, kabiguang ideklara lahat ng ari-arian sa kanyang cell ends, at kabiguang bitawan ng kanyang business interests bago manungkulan bilang vice. Pasok din ang umano'y panunuhol sa mga opisyal ng DepEd para labagin ang procurement laws at pangungontrata para ipapatay umano ang Pangulo, First Lady at dating House Speaker. Hinihiling ng Articles of Impeachment sa Senado na pagkatapos ng paglilitis, ideklara si Duterte na guilty sa mga nabanggit na artikulo, tanggalin siya sa opisina at habang buhay na pagbawalang umupo sa gobyerno at panagutin sa sinasabing mga paglabag sa batas. Para umakyat ang naturang Articles of Impeachment sa Senado, hindi bababa sa 106 o one-third na miyembro ng Kamara ang kailangang bumoto pabor dito.
4: The reason why it is historic, unprecedented, first time, no? Is because this is an offshoot of the Supreme Court decision in the Duterte versus House of Representatives case, which pertains to the first impeachment complaint filed back in the 19th Congress. And of course, I am ready for interpellation.
7: Sa grupo ng party list representative sa Kamara, mayorya ang naghayag ng suporta sa impeachment.
17: At the moment, I think the count is at 47, if I'm not mistaken. 47 out of 60 plus party list group, 62, 63 party list representatives in Congress.
7: Ganito rin ang naunang pahayag ng tatlong pinakamalalaking partido sa Kamara. Kaya naniniwala ang isang mambabatas na posibleng pareho ang bilang ng pabor na boto sa Lunes sa naging boto sa reklamong impeachment laban kay Duterte noong 19th Congress na 215.
18: This actually approximates the previous 215 vote in last year's impeachment. And finally, this is more than two-thirds already of all House members. Signifying support to the impeachment.
2: Vivian Gulia, ABS-CBN News.
9: Dumagal ang paglago ng ekonomiya sa pinakamababang antas sa loob ng maraming taon. Pero hindi basta-bastang inaasahang makababawi ang ekonomiya dahil sa epekto ng gulo sa Middle East at ang paparating na El Nino. Nagpapatrol, Jackie Pascual.
11: Pagbebenta ng halo-halo ang pinagkakakitaan ni Jocelyn matapos mag-resign bilang kasambahay dahil sa sakit sa likod. Pero hindi anya pwedeng mabakante, lalo't nagtataasan ang presyo ng mga bilihin.
12: Talagang kailangan may pinagkakakitaan.
11: Inanunsyo ng Philippine Statistics Authority na bumagal ang paglago ng ekonomiya o gross domestic product sa 2.8% nitong unang quarter ng taon. Mas mababa ito kaysa sa 5.4% noong nakaraang taon. Tatlo ang itinuturong dahilan. Una, ang patuloy na epekto ng flood control scandal sa pananaw ng mga mamimili at negosyante. Pangalawa, ang delay sa pag-aproba at release ng 2026 national budget na nakaantala sa ilang proyekto.

0: growth sa agriculture at sa industry sector. Ang 2.8% GDP rate ang pinakamababang growth rate ng bansa simula pa ng first quarter ng 2021 kung saan nagkaroon ng negative 3.8% growth sa gitna ng pandemya. Pero kung tatanggalin ang pandemic period, ang 2.8% na ang pinakamababang growth rate sa loob ng higit 16 na taon kung saan nagkaroon ng GDP na 1.8% noong fourth quarter ng 2009. At dahil hindi pa tapos ang gulo sa Middle East, inaasahang hindi na makakamit ang growth target na 5-6% ngayong taon, lalo't nagbabadya ang El Nino.
1: Even as the Middle East conflict ends today, the lingering effects of the oil prices and the supply chain disruptions will persist in the coming months.
0: Ayon kay Balisakan, tuloy-tuloy ang mga programa ng pamahalaan para matulungan ang mga pinaka-apektado gaya ng pamamahagi ng ayuda sa mga drivers at diskwento sa pasahe. Dismayado sa resulta ng GDP ang isang business group.
2: Our GDP for the last quarter was 2.8. Kind of disappointing for exporters. Was pretty high, $112 billion. Our BPO increased also to $40 billion.
0: Sa hina ng ekonomiya ngayon, isa lang maipapayo ni Balisakan.
1: Lahat tayo magtitipid kahit sa gobyerno, ipinag-utos na ni Presidente na walang troubles muna.
0: Inaasahan ang pag-aaralang muli at babaguhin ang pamahalaan ng growth target ngayong taon, lalo't sumirit din ang inflation sa bansa. Jackie Pascual, ABS-CBN News.
3: Kinumpirma po ng Department of Justice ang paghahain ng reklamo ni Energy Secretary Sharon Garin laban kay Batangas First District. Sinabi ito ng DOJ isang araw matapos magtungo ni Garin sa tanggapan bagamat tikom siya sa pakay ng kanyang pagbisita roon. Ayon sa tagapagsalita ng DOJ na si Attorney Polo Martinez, under evaluation ang reklamo ng kalihim at kung sakaling sasapat ang mga ebidensya, saka lamang anya magsasagawa ng paunang investigasyon. Ayon naman kay Leviste, ang tanging kopya ng reklamo na nakita niya ay ang lumabas sa report ng media. At batay anya dito, mahina ang reklamo laban sa kanya.
4: May makasaysayang achievement ang OPM singer at hitmaker ng Dilaw, Namumula at Kahel na Langit na si Maki. Inanunsyo niya sa kanyang social media na pumalo na sa 1 billion ang kanyang all-time stream sa Spotify. Nitong Pebrero, inilabas ni Maki ang live version ng kanyang Color Coaster album sa digital streaming platforms. Tampok dito ang 10 songs mula sa original na Color Coaster album. Matapos naman ang Color Coaster One More Ride concert sa Araneta Coliseum, ikinakasa na rin ang kanyang international tour na may stop sa Singapore at Indonesia. Ngayon din sa North America, Australia at New Zealand.
3: Susunod, Dini di pa rin makapaniwala sa pagkilalang iginawad ng Senado. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
5: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
6: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider Report.

sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report! Spot Report! Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Ang witty tandem ng bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Sigurado nung papanalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
3: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan.
0: Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
0: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
1: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This!
0: Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: Namumuro ang malaki-laking rollback sa diesel at kerosene sa Martes dahil nagtuloy-tuloy po ang pagbagsak ng presyo ng dalawang produkto sa unang tatlong araw ng kalakalan sa world market. Habang namumuro namang tumaas ang singil ng Meralco sa paparating na bill dahil sa inaasang paglakas ng konsumo sa kuryente dahil sa tindi ng init. Nagre-reklamo si Lizelle dahil tumaas ang bill nila sa kuryente pero nung nakaraang linggo, nagpakabit pa sila ng aircon dahil hindi na nila kaya ang init. Umuupa kasi sila sa ika-apat na floor ng bahay na ito na masikip at sa pool ng singaw ng yero sa kabilang bahay. Kaya nag-aalala si Lizelle na lalong lulobo ang bill nila sa Meralco.
1: Hindi namin alam kung ano resulta nito. Baka maging 5,000 to. Or baka hindi lang.
0: Isa sa mga opsyon ni Lizelle ay huwag na munang magbayad ng kuryente dahil sa bagong patakaran ng gobyerno na bawal ang putulan o disconnection ng kuryente hanggang July 2026. Ang problema niya, magkakapatong-patong din ang kanyang bayarin sa loob ng 3 buwan. Kaya sisikapin pa rin ni Lizelle na makahanap ng pambayad imbis na magpatong-patong ang bayarin.
1: Obligado ka nga.
2: Oh.
1: Parang inaano mo na sa imbis sa pagkain, kuryente mo na. 1D18 mo na.
0: Pero sa June billing pa naman papatak ang gamit sa aircon ni Lizelle. Ang dapat niyang paghandaan ay ang bayarin ngayong buwan na hindi pa alam na Meralco kung tataas o bababa.
3: It can go either way. But of course, nandun yung pressure for prices to go up simply because mukhang mas mabigat yung factor nung pagbaba ng pera natin at saka yung Middle East situation.
0: Nilinaw din ang Meralco na kasali pa rin sa babayaran ng mga consumer ang controversial na other charges na nag-viral sa dami na nagre-reklamong ito ang nagpapataas ng kanilang bayarin. Pero nanindigan ang Meralco na hindi ito ang nagpapalobo sa bill ng kuryente.
3: The only major driver of electricity rates is the generation charge.
0: Samantala, batay sa unang 3 araw ng trading sa world market, lagpas 5 pesos na ang ibinagsak sa presyo ng diesel, mahigit 6 pesos naman sa kerosene. Pero ang gasolina, nasa 2 pesos pa rin ang itinaas sa world market.
2: Yung diesel po, malaki po yung posibilidad na talagang rollback po. Ano? Actually, dun sa kung max lang, baka madagdagan pa po yan. Ano? Lalong lumaki pa po ano? Yung magiging potential rollback, including kerosene.
0: Pero bakit nga ba pababa ang presyo ng diesel pero pataas naman ang gasolina? Paliwanag ni Belias, bagamat parehong galing sa krudo, magkaiba kasi ang demand profile ng dalawa. Mas malakas ang bentahan ng gasolina ngayon dahil ito ang mas ginagamit sa biyahe sa paparating na summer season sa Amerika at Europa.
2: Although hindi pa talaga sabihin natin officially open yung driving season kung tawagin sa Northern Hemisphere, pero syempre nagkakaroon na ng stockpiling yan. So, effectively, lumalaki po yung demand ng gasolina.
0: Sa Pilipinas, mas mahal ng diesel kaysa gasolina, bagamat parehong nasa 80 peso level ang presyo nito sa ngayon. Sa kabila ng serye ng rollback, hindi pa rin bumabalik sa dating presyong 50 hanggang 60 pesos kada litro ang diesel at gasolina bago sumiklab ang giyera sa gitnang silangan.
4: Cloud 9 pa rin ang dini matapos silang gawaran ng pagkilala ng Senado dahil sa makisaysayang Coachella performance. Looking forward na ang 8 para sa mga susunod na proyekto at pagtatanghal. Nagpapatrol, MJ Felipe.
5: Makasaysayan para sa 8 miyembro ng Bini ang pag-imbita sa kanila sa Senado para sa pag-adopt ng Senate Resolution 370 na kumikilala sa kanila kasunod ng matagumpay na pagtanghal sa Coachella Valley Music and Arts Festival noong isang buwan. Kwento ni Senator Bam Aquino, ang sponsor ng Senate Resolution, tunay na may pagmamalaki ang ginawa ng Nation's Girl Group.
6: Yung performance ng Bini sa Coachella really created waves in the entertainment industry and talagang brought out our Filipino pride. Nakakatuwa talaga na nandun sila in such a big setting, a global setting, at halatang halata sa kanilang performance na proud na proud sila sa pagiging Pilipino.
7: Meron talaga kaming goal, meron kaming style, talagang gusto namin. Everywhere we go, we bring our Filipinism with us.
5: Punong-puno rin ng saya at pride ang girls sa pag-congratulate sa kanila ng mga senador.
7: Yung joke namin na kaninong palaginip, parang hindi namin akalain na, alam mo yun, na-recognize yung hard work nga ng Beanie.
8: Hindi ko po alam anong iisipin ko nung time na yon, pero I know that I'm so grateful.
9: So, thank you po sa pagkilala kasi, yun, parang na-validate din lahat ng hard work and parang malaking bagay to sa amin.
8: It's a good feeling po. So, we're just so happy to be here.
5: Sa lakas ng OPM ngayon, naniniwala si Senator Bam na panahon na para pagtuunan ng pondo at tulong ang Pinoy creative industry na kung tawagin ay soft power, bagay na sinang-ayunan din ng Bini.
7: I believe na dapat talagang ma-share to all of the artists, hindi lang OPM artists but also lahat ng mga creatives out there na walang means, walang kakayahan, walang outlet, platform for it.
8: Naniniwala po kami lahat na ang laki talaga ng potential ng mga Pilipino, lahat ng artists, ang daming kaya pang ibigay and ipakita out there globally.
10: Now is the time na talagang mag-go tayo sa global scene. Dapat di tayo matakot, wag nating ikahiya na kung sino tayo dahil lalaban ng mga Pinoy.
5: At pagdating naman sa petisyon ng Blooms na gawing ambassador ng turismo ang Bini, reaksyon ni Senator Bam.
6: Let's do it! Let's do it! Diba? Gawin natin. No? I think Bini and so many other Filipino artists can be sila yung ilabas natin at pakita natin sa mundo. They're the best foot forward for the rest of the world.
5: Looking forward na ang Bini sa kaliwat kanang imbitasyon sa loob at labas ng Pilipinas. MJ Felipe, ABS-CBN News.
11: Ito na nga pong ikatlong beses na nakasama natin si Alexa dito sa TV Party.
12: Wow! Napakabait na bata.
11: Makulong ka mag-asawa, ah.
13: Oh, ayoko, call me and I'll be there.
11: At trending nga daw ang digital series ninyo na The Chambermaid's Daughter.
13: Huh? Paano niya ito pinaghahandaan? Yeah. Nag-workshop po kami ni Jello of BGYO. We had a couple workshops. And then, we're very lucky kasi very hands-on po yung director namin. And the whole set po, ang ganda po ng vibes. Good vibes lang talaga. Kaya naging natural po yung chemistry and yung naging kinalabasan po nung The Chambermaid's Daughter.
11: Nakakakilig, oh.
12: Oo. Oh.
11: Parang teaser pa lang nakita ko, oh.
12: Yung Jello, yan yung nag-newscast din dito.
3: You're right.
12: Parang Koreano.
3: Yeah.
12: Yes. Ayan.
3: Ang cute.
13: Bakit naman nilabas sa TV Patrol? Yeah.
12: Yung
3: cute. Ay, ang ganda.
12: Ay, matangkad nga.
13: Opo. Maliit lang din po talaga ako.
12: Thank you. Pero napakagandang bata nito, Karen. Ano?
13: Salamat po.
3: Natural beauty.
12: Pero bago sila, dahil ang ASAP, magbabago ng time slot. Kasali ka doon.
3: Invite. Kailan ba to?
11: Ayan, I'm inviting everyone to join our live concert experience sa ASAP XP on May 10 at the Araneta Coliseum. ASAP XP is bigger, brighter, and closer to you than ever.
13: Ito.
11: Because we've got two unique shows and two unique experiences. Show 1 is at 12 noon and show 2 is at 7 p.m. At marami po kaming explosive treats at very exciting guests na makakasama. Kaya sana po ay magkita-kita po tayo sa The Big Dome on May 10. Wow. Tickets are available at ticketnet.com.ph. Kaya grab yours now! And on May 17, catch ASAP XP on its new time slot. ASAP XP on Prime Time. Every Sunday na po yan, 5:30 p.m. Sa All TV 2, A2Z, Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, at syempre po sa iWant.
3: Okay.
11: Yay, thank you po.
3: Ang tanong ko lang, quickly, alam mo bang dahilan bakit lumipat ng 5:30? Malaking shift yun, ah.
12: Oo, from noon time
3: to... Parang prime time evening show. Kinwento ba sa inyo?
11: Not exactly po. Pero siguro dahil ang ASAP XP po ay parang XP means experience. So parang na po siya
13: concert experience.
11: Panggabi na talaga. Siguro po. Ganda.
12: Alright. Sa Araneta, yung dalawang time slot, magkaiba. Magkaiba yun. Kasi dalawang shows, right?
11: Opo, magkaiba po yung shows.
12: Pero the same...
3: Yun lang yun. That's not one time.
12: One time yun.
11: One day lang po.
12: Pero dalawang time slot.
11: Opo. Two shows po siya.
12: Ano?
11: 12 and 7.
12: Pero the same artists yun.
11: Secret mo.
3: But wait, not televised or televised?
11: Ay, televised din po.
3: Yung 12 at 7?
12: Oo.
13: Wow! Ang alam natin, starting May 17 pa po yung 5:30 p.m. Okay.
12: May special doon.
14: Tama daw.
12: But not live.
14: Fairness.
12: Manood tayo.
13: Alam mo? Yes po.
12: May 10.
14: Gusto ko lang sabihin ito, ABS-CBN, iba ka.
12: Ibang mag-shift.
14: Diba? Iba ka.
12: Mag-adapt.
13: Slay.
14: Wait, pa-explain.
13: Talakpak yan.
14: Ganun ba
12: yun? Ano tawag?
13: Slay. You ate that.
14: Ah, really? Yan ba yun ngayon?
13: Opo.
14: Oh my gosh, I am old.
12: Paano?
14: Sabi niya.
13: Please got it. Slay.
12: Ah, parang may tea. Slay.
13: Depende na po sa inyo.
14: Slay. So, now, at yan, ang mga balitang binabantayan namin para sa inyo.
12: Hi ka ba?
14: Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Ako po si Karen Davila.
13: Kalakas tuloy-tuloy. Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din po ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Anumang hamon, anumang panahon, dapat kaming maglilingkod. Fur. Ako po si Bernadette sa
12: Ulan.
14: Ano yung fur?
13: For real.
14: My God! Ano ba ito?
12: Wala naman akong alam.
14: How did you know fur?
12: Bata pa siya eh. Kumpara sa amin.
13: We're all in the same age group here. Tayo,
12: at sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV. Uy! Sa All TV!
13: Two!
12: Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngalan ng ABS-CBN News, in the service of the Filipino, maraming salamat at...
13: Magandang gabi, bayan!
14: No!

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Kabay! Kabay!
3: Uy! Kalami ba og playlist sa 93.1 FM Radio Cebu? Mauna ni!
4: Vibes, kabay! Kasama sa
0: taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga hikayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ani na kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavais. Servisyong Kavais. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavives. Kavives. Mauna ni.
5: Ten, nine, eight, seven. Your favorite artist.
6: It's all you were dancing through the lightning strikes.
5: Six, five, four. Your favorite hit song. Three, two, one.
7: FM Radio Cebu's weekly countdown.
5: Favorite music rundown.
7: Saturdays, 12 noon, dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1.
5: Kavives, mauna ni!
0: This is the newest.
8: The newest.
0: The hottest.
8: The hottest.
0: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day.
8: Night and day.
0: 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni.
8: Mauna ni.
0: 93.1 Mauna ni.

0: is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Mga ka-vibes, sa wa makaabot sa tuang drama kaganina, sa request 931, ania ang replay. Sa kaagi, sa gugma, kinabuhi sa tuang sinder, nga si Boyet.
2: Request 931.

0: kumusta man ang tanan nato mga kabayabs karon? O ni mayo nga pagsikay-sikay sa tuang mga tagsa-tagsa ka mga kabayabs karon? O magkaha ilabi na sa mga wapay down din na makuan ha? Aha. Okay, sa mga kabayabs ato karon din ha nga ganaang saingan ini. Wapa din na magkapaniod to. O na sige, paniod to na mo mga kabayabs. Adlaw nga hoy bes! Pizza Koana, 7 sa bulan sa Mayo to 2020 size. Ay, kasi sige, namo ko yung namo na yung pangitag sounds di report. Ay, naunsa po na sila. Malipat na lang ka, sige. O niya, sa ito mga kabayabs, karong hapuna, sa mga naminaw ka rin ha, oban-oban na punta. Oban si Uncle Boy, si Miss Eva, o si Digi Pamela. O niya, syempre, ato na ning pa, Uncle Boy, larga na ta, Uncle Boy. Sige, pasok na ka niya, Uncle Boy, larga. Okay, onya sa to mga kabayabs karon din ang naminaw, kumusta man ang tanan? Onya, uban-uban na usap ta ang mga kabayabs adlaw nga Huwebes. Ato sang i-welcome to the show, Miss Eva, DJ Pamela, welcome to the show!
1: Hello, hello, hello! Maayong hapon, mga kabayabs! Hello, Philippines, and hello, world!
2: Hi, sa mga kabayabs!
1: Hi. Uncle Boy, DJ Pamela, DJ Rico Mambo.
2: Kaya na.
1: Maayong hapon. Yeah.
0: Pansadili pa nga tong sinder karon, si Kuan usap ni Miss Eva. Kinsa ganit
1: si... Si Boyet.
0: Boyet, oo. Si Boyet na problema. Ano sa may problema ng Boyet?
1: Kuan siya sa iyahang ipanguyaban.
0: Oo, sa iyahang ipanguyaban. O niya?
1: Nagpakitang gilas ni siya.
0: Ay, nag... Ah, sa ito pa murag... Nagpakuan siya, nagpa... Nagpa... Asa ganit, nagpakaroneng noon.
1: Oo, basta, basta nagpakitang gilas.
0: Oo.
1: Oo, so mao na ilang atangan.
0: Oo, atangin ninyo mga kabayab siya.
1: Na.
0: Ang atong sender mga kabayabs ka maokin si Boyet in town nga mura og na problema ni siya Miss Eva sa unsay problema ning Boyet Miss Eva kay naani siya gipanguyaban dai no.
1: Yes, oo.
0: Na siya gipanguyaban mga kabayabs unya kana ang murag nagpa as if siya dito nga kamao siya muluto kuno ana. Kumusta pagkaon sa ano nga nakabuhat siya ini mao ning istorya ni Boyet mga kabayabs. Mayong hapon, mga kabay. Ilabi na sa mga DJs nga maghatag og duwa. Nining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Og sa mga kabay sa to nga muhatag sila mga bulawanong pangunahuna, nining akong kasinatian sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Mga kabayabs, tawaga lang ko og Boyet. Taga Mandawi ra ko mga kabayabs. Mga DJ, Inday Eva, DJ Rico Mambo, Uncle Boy og DJ Pamela. Na ako'y gipanguyaban nga pinakagwapa sa muang lugar. Makaingon ko ba nga murag siya na yun ang pinakahitsura andre sa mua. Nagtuog yun siya nga usa ko ka chef o kanabitang maayo kay muluto mga kabayabs dito sa Manila. Kay bag-o raman ko, nabalihin din sa Mandawi. Iyang nahibaluan nga usa ko ka sikat. Una ako nagtrabaho sa usa ka sikat nga hotel sa Manila mga kabayabs. Isip usa ka chef. Mauto nga taga-pamisita na ko niya. Ako gyud siyang dalhan og sud-an. O niya, nagtuo siyang ako ang nagluto sa maong sud-an. O niya, nagplano na gyud siyang iyahan akong sugton, mga DJ. Kailagi, ganahan kayo siya o ganahan kayo siya makauyab nga maayo muluto. Apan ang tinuod mga DJ, wala ko'y alamag kabahin sa pagluto. Kay ang akong nagamahuan, prito ramang yun in town o magsugba. Nahibaluan nga kursunado ko aning bayhana. Mga DJ, unya, ganahan man siya o pagkaon. Nanguta naman ko sa iyahang higala, suod kayo niya. Ang tanan akong gihatag niya mga kabayabs, order ato sa Grab food. O niya akong ibalhin sa Tupperware o akong butangan o gamay nga ribbon-ribbon. Para po nga mura o social tanaon. O makaingon siya ba nga ako yun ang nagluto sa mao nga putahe. Karon mga kabibes, ang delivery rider nga kanunay na ko nga giorderan, nagsigig hatod sa pagkaon, nakahibalo sa ko ang modos. Nakahibalo sa ko ang tirada nga naibog po na ikunos siya sa mao nga babae. O mga kabibes, iya ko nga gihulga nga iya ko nung sultian ang mao nga babae nga si Mayang nga ang akong mga giparangda nga mga sudan dito niya. Dili akong luto, kundili order ra di ay ang tanan. Iyang sultian kuno para daw dili siya, para daw nga dili kusugton. O iyang ingnon nga dili kuno kumo undag sa pagpanguyab sa mao nga babae nga si Mayang. Iya akong ibulgar nga dili tinuod ang akong pagdaog, dili ako mo nagluto sa mga pagkaon nga akong gidangad to niya. Ang delivery boy ang ako ang problema mga kabibes. Kay usao naman lang og yahak iya kong isumbong ngadto sa kuang gipanguyaban nga si Mayang. O gawas para ba di anak mga kabibes, gusto ni Mayang nga iyahak kong dalohon sa ilaha kay magpatudlo kuno siya og luto. Usaon maninako mga DJ, duha gyud ni ako ang problema nga gikalibugan karon. Muadto ka ko sa ilaha nga bisag di ko kamao. Usao man ninako mga kabibes, mahibaloan ako ang mahibaloan ko ang gipanguyaban nga ang sinigang og uban pang mga sudan nga ako ang dalho niya order ra di ay. Og dili day ako, og dili day tinuod, di ko tinuod nga chef. Og ang delivery boy, paundangon ko niya og pagpanguyab ni Mayang. Unsa o maninako ron mga kabibes, tambagi daw ko. O ma'am, manghinaot ko ang inyo pong mabuhatan og duwa sa kahanginan, kining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi mga kabibes.

0: Nak memang ke? Panggup-panggup nak abot ini sa kuan ni. Di masa mendawai ba? Wey, kena ang muramag na mga dipod mga kuan na mga guwapa pugong silingan din ina. Ay, nasa unahan ay. Murag tanaw na ko. Usa pa mangko kasi ba na dinis mandaway pero sa ako ang gipuyan nga lugar pero tanaw na ko murag siya gid ang pinakagwapa ay. Kanang naasa unahan. Murag nagpalit man ako ano murag nagpalit og tempura man siguro na. Ako doolon be. Ako gipakita nga ko ang pagka maing laki. Atoo na ko. hi. Sa man tempura, tempura imo ha ma'am.
1: Nakakita bito ka nga nagpalit ko diri.
0: Oh, kita dai ko dai. Apa ko gua ko kita. Okay, kana ang ma'am, kana ang kuan ba? Kana ang
1: unsa man?
0: Kana ang unsay ngan ini ba? Di ba mo tingog atong ipix dai? kana ang ma'am, kana ang unsa may kuan nimo ma'am? Unsa may technique nimo dinha nga unsa may imong ang paliton di ay?
1: Kuan kaning kwek-kwek.
0: Ah, quick-quick day. Uh-huh. Sige. Oh, gana ang quick-quick din na. Oh, ganang basiginahan ka nga. Basiginahan ka nga. Magpalitag. Usa ka putos na. Ako lay luto ni mo.
1: Ha? Ganang, yun na pa. Kinsa di ay ka.
0: Ah, si kuan de ko ay si... Si Ricardo de ko. Buyit ba? Buyit. Buyit de ko.
1: Mahibo oh. Mag-cooking sa Ricardo.
0: Ako tinood ba nga, Ricardo, dito. Kung dito pa Pagos, Manila ba? Apan, kuging angga, buyit lang. Tawagalan kong buyit.
1: Oh, okay.
0: Galing kasi ako sa Manila doon eh.
1: Ganun ba? Pag-upari ka diri sa Mandawi?
0: Oh, bago lang ako dito nakaabot, ma'am eh.
1: Kaya, okay.
0: Pero pagdating ko dito, nakakita na yung kong magandang babae ba?
1: Maliit na bagay.
0: Bitaw eh. Kanaang mupay ato, pwede bang mamisita ko sa inyo ha? Puhon, asa man nadapit inyo ha?
1: Ha? Mamisita? Dayun ka nga. Wapag ikaghibaw sa ako ang pangalan?
0: Oo. Oh, unyan na ng pangalan. Importante nga magkasinabot din tas pamisita.
1: Maura mag- ano nga po doon na?
0: Bitaw, kasi man na yung pangalan gaito ni mo?
1: Ako si Mayang.
0: Abay ko si Linda. Mayang
1: ha, Linda?
0: Lahit ito. Bitaw, kanaang Mayang, kanaang... mo na tumayang ganahan ka okay ra ba gana okay ra ka nga magdakog sudan sa inyo okay ra ka
1: kamauri ka mo luto
0: di pud panghinambog pero usa man pugko sa mga sikat pud nga akong gitrabahoan ba usa sa mga sikat nga mga hotel dito sa Manila doon sa Manila ba
1: hala tinuod ka ganahan biya kay kog mga ingon ana nga mga lalaki kanang lamig mo luto
0: timing di ay timing di ay kay amo na nga matag karon ko niya, magpadako ang sudan mo dito sa inyo, ha? Okay na niyo?
1: Hala, sigurado yun ka?
0: Siyempre. Klaro na kayo niyo. Niya mo na, kay ako rin may muloto. So, ako patilawan tika sa kuang mga,
1: kung sa matilawan?
0: Paborito niyo nga mga pagkaon, ilista na kay ako'y muloto, ana, ha?
1: Ah, sige, ha? Bantay yun ka. Ayaw pangatik, ha?
0: Tinoon, ha? Sige niya, mo kuan sa kuha.
1: Karong gabi, okay na. Karong gabi.
0: Padalhan tika. Padalhan tika. O niya, bisitahon po tika. Okay na.
1: Sige.
0: Sige. Og mao to mga kabayams nga, ako gingi burit-buritan ang maong babae kay lagi. Guwapa man ko guys. Yamura ko na, kuan ba, gitawag nilag first love at first sight. Basta kay, mauna eh. Basta kay mauna na. Murag na, dali kay ko nahog ako ang kasing-kasing sa maong binuhat ba. Og mao to mga kabayams nga, sa may akong gilangayan, ako din siyang giatik-atikan nga, kamao kumuluto kay, tanaw na ko murag hingaon ng pugkaing bayhana. Murag puno kay niya ang lawas pero may abitaw. Mao to nga, pagkagabi ini ana, wag sa akong gigaingon niya nga, akong gigisulti niya nga, padalhan ako siya sudan, ako gidayang gibuhat apan, dili ako'y nagluto mga kabayabs. Kung dili, nag-order ko kay, di man ko kamaumuluto yun, sa tinuod lang. Akong nakamahuan, prito ra magsugba. O mao to nga, ako gingi padangan to na yun. Mao ni mga panghitabo mga kabayabs. Yang.
1: Oh, boyet, dayon lang.
0: Oy, yang, inaday ka.
1: Oh.
0: Kung nindot, ako agbalay ninyo, yang. No, moro magmuiko-iko kung tingog, yang.
1: Maong ba? Kanyang, hinimura manis akong papa.
0: Bitaw. Oy, kana ang sago nang iingon ni mo kaganina, yang ba? Gidan ang tagigagsudan.
1: Unsa man yung sudana, kani.
0: Kana ang kaong magkagbalbakuwa, yang.
1: Mukha, oy. kuan. Nyalata kayo ni.
0: Oh, balbakuan o ganang
1: lansyo. Di mo ko ganang
0: lansyo na kung kuan din niyo. Usap po lang parang na kondisyon kay ba. Ah, basta kayo.
1: Ang grabe oh, pa na.
0: Ako lang mo kaon sa lansyo yang niya. Ikaw lang kaon sa balbakuan, ha?
1: Nga naman na mo apil ka.
0: Ah, oh, dede ko kaon.
1: Ako naman kaon eh.
0: Abitaw, oh, darayang on niya. Ako nang gisood sa kuan ka na ang planggana. Tapirwer di ay, ha? Akong gisood na sa taperwero niya. Ako sa gibutan nga ribbon-ribbon para po nga...
1: Oh, maulagi, nindot ka ayo.
0: Yun na na,
1: manalang. Maumagan na akong trabaho yan. Dagdag pogi points.
0: Huwag nakalimot ka nga. Usa ko ka, nagtrabaho ko sa usas sa mga sikat nga hotel dito sa Manila. Mauna nga, maaya ka maupo na. Mauna, tinumo, sa akong gikaingon ni mo ganina. Luto ang tikagsudan pirmi.
1: Pero kung ay, pwede mo request.
0: 931?
1: Dili.
0: Sudeh.
1: Request ko og lutoon ni mo.
0: Sige, yung saman ni mo hang sa may mo hang kuan paluto.
1: Sinigang og humba, kanang lata ka ayo.
0: Sige, og maakoy pa da.
1: Og ma, buntag sa iyo.
0: Buntag sa iyo, alas 6 ni ana dinhi.
1: Ha, ako sige, nang, ha.
0: Padada yon.
1: Kanang salamat ka ayo ani.
0: Maliit na bagay. Sige yang ha, sige yang kay.
1: Muuli na ka?
0: Mo hinay-hinay na ko yang kay. Napakoy mga buhaton pus balay ba.
1: Magunsa man ka dito sa inyo ha.
0: Kuan mag il-il. Ilba, laay mangugayang mo na nga, usahay. At dos bala, ilang, ana.
1: Unsa man na siya?
0: Ligid-ligid ba?
1: Okay, ligid-ligid.
0: Huwag may kuwan, huwag may trabaho. Sige yan, ha?
1: Sige, bye, boyet.
0: Huwag mo ito mga kabayabs nga. Pero tigil lipaya taong yang-yang kay nagdahom ka siya nga ako ginagluto ba kay lami sa kay pagkabutang na kong ribbon-ribbon ang lata kayo nga kuan balbakuwa o kaning lansyaw gina kong ipili yun kay aron nagi mga kuan na ba sign og mga ito mga kabayabs nga pagkaugma niya na sa ako na pong gisaan lagi niya kay magpaluto ko na siya humba ko nung pinalata aging humba ama ito nga ako din gitawagan ang ako ang rider na yun akong gitawagan ang rider nga mo itig-deliver na ko kay aron pud nga makuan mahatdan ako niya sa lata kay humba ba kay lagi ang akong mga gipang palit puro ra man ni mga kuan mga kabayabs ako ra man ning gipang order in town anang gitawag og grab food og mao to nga mao ni mga panghitabo mga kabayabs. Uy,
2: ayo.
0: Murug mao na siguro na akong giaw sa iyo habon ay alas 5 pa mas buntag sa alas 6 pa tong
2: sir, na-delivery sir.
0: Sir, nananay ka sir. Sa iyo hapon ni mo sir ay alas 4 pa mas buntag sir nanay magka sir.
2: Basta na-deliver na gyud ayon.
0: Mo nay buotan nga delivery boy no kana ang kuan gyud ba na kanang trabaho gigiuna ba. Bitaw sir kana ang unya kana ang pila man ka taperwer mo gida diha. Lata kay humba.
2: Ubay na sir mag upat ni.
0: Upat din ha. Sige. Kana ang mas maayo nin kana na din sir diha kana ang sige mo bayad ko ni mo unya kana ang mo na to sir ha kana ang eksaba ha kay para mo guni sa kuan. Eksaba ba nga kana ang nana ba nga maghatod ka din sudan kay kanimang good sir. So, tiyan talang ka, ako mangguning ihatag sa babae nga ako ang panguyaban diya sa unahan. Sige na ba? Kita ka ng chicks diya nga kinis kayo. Maunang bayhana. Ano
2: Maunay sir nga, sige ka kag-order kayo. Say, bantayan na ko. Buntag, uto o hapon kang pa-deliver.
0: Maugin na sir kay, maulay. Nakasaad ng taong kugod nga kamaong kumuluto ba niya. Tinuod di magkikukumao pero ako lang kuning atik para na lang bang akoan para na lang na ako'y mahatod itong sudan pero usapon magpasalamat ko ni mo kay naagida yung taon ka inig-contact na ko ni mo ha.
2: Uy, abin ako ikaw magluto i-deliver na mong tirada din niya sir.
0: Ilagsama po din ilagsama din na ato-ato lang na nga deliver bitaw kayo sa mga di mo kamumuluto. Ilagsama po din ha.
2: Mura kag nagpa-askip na yan di ay pero sir abin mo sir no.
0: Gisturyahan mo ko driver okay. Ha?
2: Nagabantay pa kunin mo pero naibog sa kunin niya.
0: Maoday mo kong kasabaan di ganina ay buong magkukungay mo kong kasabaan ko nagpa-deliver mo tako.
2: Ako ni mo sir tambagan nanti ka.
0: Tambagan ko ni mo day.
2: Pa, imo na lang siya undangan.
0: Undangan na lang?
2: Saan ni mo mag dili ka galuto niya imura pa deliver, mura na kaga ng hambog ka na.
0: Ay, lagsaba. Mau ganin ang gingon ako ni mo, lagsaba ganin. Di, diskarte ba? Lalahe mo tag-diskarte.
2: Pero siya, masakpan lang yapon ka na siya. Abot ang pano, masakpan lang.
0: Ay, lang po, mau ganin. Ato-ato raman eh. Di, magkakamsulti ka.
2: Di, ako, abin mo, tiyan ka na. Ibog mo ko ninyo, di ba?
0: Ibog sa day ka di, ay? Hingi ibog sa day ka, sir?
2: Magkita kami. May mo, ako na insultian, parte ni mo.
0: Hingi ibog ka, pero di ka hingingon.
2: Depende.
0: Depende dai.
2: Ako, basta ako, sir. Guwapa man gina siya, di ba?
0: Oo, guwapa. Tinood gid, guwapa man gyud.
2: Pati ata, bro. Deliver na ko, pero basta ako, sortihan na ko siya pun.
0: Oo, sa imo din.
2: I-deliver na ko, ako siya sortihan pati ni mo.
0: Imo kong i-bulgar nga doon, ya?
2: Basta, ako tambang naman, may pa imo na lambuwagan.
0: Sagoday. Sagoday, pagkausahan na.
2: Hindi na ako magkuhan, sir, para... Lahimanggod kung masamang ko nag-imog yung nga luto ba para maka-appreciate yun ang babae para
0: siya. Nanasige sa rin. Ay nalagsaba sa rin. Imong ko kasama ano nag-order mata ko.
2: Sabi, basta, mula na. Basta, ako lang sa sabihan sa party-party ni mo.
0: Umaw ka.

Ang mga ito mga kabayabs nga, na problema ginoon ko. Kay ang katuneng drive rider na sa Grab, usama po taon na ika, naibog mo po na itaon ko nung kay hingibog mo po tuhana di ay. Ang mga ito nga, iarabag yung taon kong gibaharan mga kabayabs nga, og di daw ko muundang sa pagpangatik nga to sa mga babae, yako nung ibulgar ang tanan nga, ang akong gibuhat nga pagpalit-palit o panghatag nga to ni Sudan, order di ay. Og di lang kay kana mga kabayabs kay pagkaugma ni ana. Nagkita mi ni Yangyang iya pagigong gisultihan nga iya na ko magpatudlo kuro siya gluto. Og niya mga kabayabs,

0: Yang.
1: Oh, dumbo yan.
0: Yang.
1: Oh, maayo kay na, naana ka diri.
0: Oh, dako na kong kalipay kay basta ganing makakita ako ni mo yang. Ah, muragi ko ka na bitaw naglakaw sa kuan ba, panganod.
1: Ang samay. Nga, karo, nang samay gilakta ni mo.
0: Murag libaong. Bitaw, kanang, kuan yung ba, kanang di ataon ko kay nagdana po kong sudan. Kay dahapon.
1: Salamat.
0: Kumba man to kong ipada.
1: Oo, karo, nang samay na.
0: Kuan yang, kanang balot na yang.
1: Balot?
0: Balot. Kabaw mo ko nga kusog ka mo higop sa bawo yang.
1: Huh?
0: Sup-sup ba? Sup-sup sa kuan ba?
1: Hindi mo ko hili mo sup-sup.
0: Sunday mo haday. Supode. Bitaw.
1: Mukhaon yun ko.
0: Nagdakog balot yang. Aron nga makahigop kag sa bawo niya. Akong gipili yang kaniging disuotso kay aron na po'y balahibo
1: po. Hindi mo ka nga balahiboon.
0: Hindi na kagnahan. Kuan na lang, habuti na nga. Bitaw. Huwag di ka ganahan, pwede raman mo ilabay ang kanan na lang sabaw lang higupa yan kayo.
1: Importante di ang sabaw.
0: Hindi ba kayo nasusupong sabaw na sa balot po taon.
1: Maoba di ay. Wala ko kay ibaw. Kanang maayo kay di akadiri.
0: Ano mo di ay?
1: Kanang birthday mo gudya akong papa inigaog ma.
0: Anya?
1: Anya, nagplano ko nga. Kuan, gipanghambog yun tika nga na ako'y manguyabay nga gikan sa Manila o niya maayo kay mo luto.
0: Oy, tamang-tama yung panghambog mo ah.
1: Niya, nagtrabaho sa Osaka 5-star hotel.
0: Six na ron.
1: Six na di, Aaron?
0: Di na 5, 6 hotel lang yun. Mas gipalambo pag yun na nila ron.
1: Sikat-sikat yun ay ka dito.
0: Pero ting sikata.
1: Kanang, ikaw untay mo luto kung pwede. Ikay mo luto. Onya, actual gyud kay videohan man kanamo.
0: Kanaang kanusa man niyang?
1: Ini gaugma na.
0: Basig baglaing kuntian ugma.
1: Ngano maglaing man?
0: Mura magug nakamatikod ko nga murag labad mo, murag padong labad akong uba ana. Ugdi usahay man gud, unsa lawa ugma yang?
1: Bernes.
0: Kasagaran mo bernes gud, masakit gid akong abaga. Murag hindi ko kalakaw-lakaw gani.
1: Unya maayo unta to ba nga magkita na mo ni papa? Kay gipanghambog lagi tiga kay nakatilaw man sila sa imuhang mga luto lami anjud guys sila. So mo to nga nagplano si papa nga ikay palutuon unya. While ga hiwa-hiwa ka diha, kanang videohan ka namo kay sikat baya ka di ba ingon ka?
0: Gana ang ako sa nang tanawon nang hamo kontak lang ko ni Muyang kay sa omni. Mao lagi na kasagaran basta adlong birnes yang naregos balay kay maglain akong lawas lagi basta adlong birnes.
1: Ano, sayang kaayo kay ugma baya. Sunto na pud unta tika.
0: Di karon.
1: Dili ugma gyud kay birthday sa papa.
0: Morob na ipong sa mga karaan yang ugma og karon, maor man siguro istorya.
1: Dili gyud ugma dapat kay na akong parents.
0: Sige kana ang pero basta agarang magkontak lang ko nimo yang ha.
1: Sige.
0: Sige yang. Paksita ko aniron. Sa umani na karon nga di magiko ka maumluto niya. Paadto, sugto na rabaon ta kuno kunya og mga adlaw og adto ko sila ha kay nalipay pag kuno yang ginikanan nga maglamian kuno sa kuang sudan nga gipada pero usaw man ni nako nga di man ko kamao taon ako ra man ni taon tong giorder usaw man ni nako eh. Og mao ni mga kabayabs ang ako karon nga di ka problemahan pag-ayo. Unsao man ni ako mga kabayabs? Una, mura kong na hadlock nga basin yagyag sa rider. Ang dili mo nga ako arang gipang order ang mga pagkaon nga akong gihatag ni Yang. Og ang sunod mga kabayabs, unsao man ni ako muadto bako sila ha pero muadto bako kay sugto naman ko niya ang pangutana ron og iya kong palutuon. Unsao man ako nga di man ko kamao taon muloto mga kabayabs. Tabagay ko na ko ninyo bi, atagi daw ko sinyo mga bulawanong pangunahuna bi, mga kabayabs bi. Unsao man nina ko ron ang ako ang akong kasinatian sa gugma o kaagis kinabuhi. Kininalang inusuki ng ating paminawan, Boyet. Miss Eva.
2: Yes, hello.
0: Okay, unya ganaang sa to mga kawabs karon nga naminaw sa may inyohang masulti nining atong sinder karon nga si Boyet, no? Na unsa o maning Boyet ron Miss Eva mo na yang gi ka problemahan ron? Okay, hello daddy, musta? Ikaw ba na ho? Ikaw ba nakasulti na ka daddy? Daddy! Oh, maayo ikaw ka mao sulti pina-insik, ha?
2: Ko
0: oh, unsa dekay?
1: Insik budlat.
0: Insik wakang. Bitaway ka vibes daddy, unsa man imo masulti ato sindir karo hapo na, ha?
1: Mm.
2: Ako masulti ko rana, DJ.
0: Mm-hmm.
2: Dili gyud maayo, DJ. Ngayang buhato na ang pagpamatak.
0: Bumukak? Okay.
2: Kaya naman, nagyan ang buhato na pagpamatak. Mauro man gihapon, mamakak siya.
1: Mm-hmm.
2: Kaya aron siya magpatuho nga siya, maayo kaya siyang chip dito.
1: Mm-hmm.
2: May kaya siyang muluto.
1: Mm-hmm.
2: Kaya nagtrabaho, kukuno siya o mo dahil nga naman nga di man siya kamang muluto, iya ang matuwaran, sinugbar man gani.
0: Oo, mm-hmm. Sinugbar at ang buwan.
1: Oo.
2: Sinugbar at ang buwan, ito ay ginamos na ganang sugbar na gawin niya.
0: Aray ko ah. Okay.
2: Muna, nangili maayo nga ato, kipangila na nga itong kagalingon.
0: Yes. Muna, tinood yun. Karo-correct yun. Okay.
2: Pag-pangilat kay, kung pananglita na igugmata ng bayhana, ato lang yung idayan nga ang atong pagkakita.
0: Muna.
2: Abi ni mo, mura man gapon, kung imo siya kipangilat, waman ta ka siguro, sugtun ka. Ay, maulang gina, nangilad ka. Pag-abot sa panahon na bawaan ka, abulagan na yun ka.
0: Oh, kay makaingon nga, oy, unsyaan ko din ng atong gugma, ilad-ilad yay.
2: Oo, na niya. Ang ipungunta na, na, ikaw, ayaw doon ay pamakak ang imong gugma ka na imo ka man niya.
0: Oh.
2: Imo siyang istoryahan, na dahil, pagkaon mong gitay nga nahimo na ko ginagustuhan tungod sa kadakot kong gugma yan imo. Apan dahil, pasailuag yung kuday.
0: Mauna.
2: O, kay di man siya ko tinuuday na maayo kong muluto.
0: Oo.
2: O, iya ginang istorya. O niya, kailahin man po ng slagod sa iyang pangilad, dala pa mong pasakit-sakit.
0: Na, mauna, kaysa o man naglikay man siya nga makaluto, kay di man siya kumaudi ay.
2: O, mauna diha, tungod sa magpangilad.
0: Mao.
2: Ya, imbes ka suktor na tato siya, hindi na lang siya suktor kay, di man siya na ilimo ato kay, base ko noong, masakit rin ako na yung abaga, dagang pasangin.
0: Mo gani.
2: Ya, mahimo ba na ito na ato pagpangilad, nga ka na ito ang gugma atong ipangilad?
0: Mao. Tinood yun.
2: Hindi ka ito yung pangilad atong gugma.
0: Oh.
2: Ang atong ikatambag ni mo, ipakita nga ikaw gina, ayan, pag-ipangilad ang imong gugma nga ang babae, imo lang ilaron.
1: Yes.
0: Kana,
1: labing, ayaw pagtakubay.
0: Labing tinood na.
2: O, nagsana. Kung imo ilaron ang babae, muabot ang panahon.
1: Mm-hmm.
2: Dilihin yun din taon ka baka imo.
0: Mao, ngayon.
2: Kaya sa kama na pag-imo nga, imbis ka tarasugto na magani, untakon. Buwato na kayo sa kalupoon ka.
1: Ingnon lang nga, kamaura ko mo pabukal og tubig.
0: Oo, oh, muna yung nakapait yan napita.
2: Oo. Hindi na lang, hindi na ginag-iprang ka.
1: Mm-mm.
0: Oo.
2: Nakapit na in-order man ako to tanan dahi.
1: Oo, kaya na.
2: In-order ako to tanan ako, hindi pa nagdala din dahi nga mga pagkaon ni mo. In-order ko to tanan dahi.
0: Mau.
2: Pero dili, in-order ako kayo nagluto ato.
0: Kana na lang.
2: Ibuhat na ko ito dahil tungkol kay nahigugmag yung kunin mo.
1: Mm.
0: Okay.
2: Inana ang imong tirada, ayaw ipangilad ang imong gugma.
0: Alright.
2: E kung mangilad ka sa imong gugma, wak na rin babae nga musalig ni mo.
0: Okay.
2: Muna yung okay. Katambag ni mo nyo, sultihin na lang ang imuhang ka ito na ibga ni mo, pero ipaman mo kuya, kaya mo pa naman tataka.
1: Mm.
2: Hindi naman po ka mo ato, kaya basing magsakit ang imuhang ulo, nakabaga. Mm. Ang imo ra bang maluto ya dito paluto og ka sinugba lamang bulat.
0: Oh, na mo ra ginapaita. Okay.
2: Ona ko na tambag nimo sa sunod ka ning padaon nga naa kay babae nga maibgan.
1: Mm.
2: Iprang ka gid mo ayo pa sa pagkita ra isang pula to.
1: Mm.
2: Sa mio ka nga ako milyonaryo ko.
1: Mm.
2: Oh, ako kapatid na siya ko pagkadato aday.
1: Mm.
2: Ako na yung milyonaryo ko dahi.
0: Mm.
2: Ona ko yung yung babae dong.
0: Oh.
2: Balutin ko, barko
0: mo, huwag
1: lang.
0: Barko?
1: Barko. Eh, grabe siya sa bayo.
2: Barko niya, grabe
0: ano? Oh.
2: Huwag sa may palit ni mo.
0: Ito lang sa talamban, kay hapit ang pista, daghang kay barko-barko dito.
1: Nasperyahan.
0: Nasperyahan.
2: Ato atas pilihan eh, dagang barko-barko. Mao na iba ka daot bitaw sa mga lalaki nga mangilat.
0: Mao na. Oh, mao na.
2: Sa akong bahin, awa pa man ako buhagi po da na yun nga mangilad ko.
0: Oo, pa na yun.
2: Okay, ako di man ako pag-usa na amang gani po ko ipangulitawan. Pero amin yun ako mangilad.
0: Sa daol ha, na ipangulitawan ha.
1: Ayun nandiyan mo nga, driver ka. Ako
2: na yun ko.
0: Okay, kanak yun.
2: Ako ba yun, mas ko sila o nga ako dahil, pobre ba ako?
1: Pobre.
2: Oo, pobre ko dahil. Dili matudugoy ko sarang gadagoy nga.
1: Dili ko ka sarang gadagoy.
2: Agwan taong gina ko na yung bumiong tayo ka kung palang litan nga magkakita.
1: Nga naman na dagway?
2: Bumiong gina ko, maningkamot man yun ko.
1: Maningkamot dagway.
0: Okay, mo na to.
2: Mahal na to, Didil.
1: Okay.
0: Salamat. Og may hapon, ka-vibes, Daddy. Alright.
1: Thank you, Daddy.
0: Okay, sige. Okay, bye.

0: Okay, sige, wa naman tayo gong oras. At salamat kayo sa makanon na yun nga pagsunod sa to ang programang Request 931. Okay, Miss Iba?
1: Kung ganahan mo lingaw nga muhupay sa inyong makagool o maminaw sa inyong makasinatian sa kinabuhi, diri na mo sa atong programang Request 931. Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas 4 sa hapon, diri sa Favorite Music Radio 93.1. Ka-vibes! Mauna ni, kini na lang ang misteryosang inday ninyo sa kahaponon, Inday Eva Selfie. Bye and good afternoon, mga ka-vibes! I'm Pink!
0: Okay, unya, kaniang DJ Pamela.
2: Hello, salamat kayo sa tanahan ng mga kabayam. Sige na, Mina. Pero nga po, na. Ako na lang ang Sam, si DJ Pamela. Pag-ingon, stop thinking na ni Sardo. Ang nagang salamat. Ong mayong hapon, mga kabayams. Uncle Boy.
0: Sige, salamat kayo. Ningatong sender karo si Buyet, manginaot may hit nga nakakuha kag bulawanong pangunauna advice. O kung sa imuha karon nga kahimtang, isulti na lang na yet, ha? So, kuan na lang, isulti na lang na yet. Aron nga, mahilo na imuhang kuan din, ha? Mahilo na ng kalang ni mua na imuhang problema ron. Maorang yun na. Tungod lang yun na sa imuhang kuan. Tungod lang yun na sa imuhang pag-atik-atik na maong nga babae, no? Kuan lang, sulti ilang, ha? Aron nga, ma-okay na ng tanan. Kuna lang usap si DJ Rico Mambo Magingon, lihok na. Mintras sa'yo pa. Mintras sa may panahon. Napay oras sa mga gustong buhaton-buhatan ng mga kabayms. Daghan kayong salamat. Hangtod sa sunod ugma sa samang dakna og istasyon. Wala tayo kong oras, mga kabayms. Salamat kayo. Permita mo biyayas kanginan magbilin tao mga manindot ng mga sunata alas 3.42 na sa kahaponon. Amping ugampo. Daghan salamat, mga kabayms. Bye-bye!
3: Request 931.
4: Request 931.

0: is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Kabay!
2: Kabay!
3: Kung tambay ka, kabibes ka.
4: Vibes, kabibes, kasama sa

0: taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong kabay, servisyong kabay. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes, Kavibes. Mauna ni.
1: This is the newest, the hottest, radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni. 93.1 Mauna ni.

0: 93.1 Maunani
1: FM Radio, Favorite Music Radio.

0: 93.1 Maunani
1: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.

0: ayon kay magsige og blank. Sumpaye.
1: Tinuod sila ganang magsige og sinabtanay.
0: Sinabtanay. Kulbaan ko hapit na. O, di kulbaan ko hapit. O, unsa pa, magsige og.
1: Sige og lambing-lambing.
0: Tana. O, unsa pa.
1: Kung na ay magpaibabaw na ay magpaubos.
0: Tana. Unsa pa.
1: Og kayo ang uta, ikaw, tubig man ka.
0: Tubig.
1: Ano
0: ang likbo ng relasyon? Kana? Yeah, kay kung sigan ko nung kanang, sigan ko nung sunog na tubigan kay mukha man, mugabok man! Oh! Ha? Tinood eh! Oh, basta, di ba, magkakana mga, kwan, imo nang sunogon niya, imong subahan, mugabok! Kana! Katong na ay aso, mao ba na? Ay, katong makabog! Onya, oh, okay, natubag man mo itong pakuta na karbuntaga. Nala, sige, pamukaw si mga silingan. Imo mga kabibs lang. Ho!
1: Sige, o natatanan, may buntag sa tanang mga kabibs nga naminaw ka rin.
0: Oo. Oh.
1: Sabi na kita ko ang mga silingan dire sa St. Michael Bahag.
0: Hmm, St. Michael. Hmm.
1: Yeah. Ni kato din ni Ma'am Pili og ni Boss Dodo diha sa mall.
0: Oh.
1: Mhm. Okay. Ah, tanang mga kabay na to diha og si Juan eh. Si Bibi.
0: Oh,
1: garing.
0: Oh, oh.
1: Wa man nanawag.
0: Ah, wala pa.
1: Wa man nanawag.
0: Mao man siya pinaka last ni manawag. Ah,
1: it's
0: the kitong tingo. Oh, pite. Oh, pite. Maraging pite.
1: Good morning, pite.
0: Oh, good morning. Unya, maura.
1: Eh, ako nga tawa, hindi ko ni kalimta na, hindi pite na, hindi pite.
0: Ayaw yung kalimti kay palangga, ba kaya ka na, ha?
1: Oh, palangga kay kuhani. Ay, tapos
0: nagsigil ako.
1: Palangga
0: kay kuhani siya. Mga kuhani siya. Oh, imuhasa oh. Imuhasa. Kay pinangga ka oh.
1: Oh, ganara. Ganara siya. Good morning. Apil na po. Apil po ka. Oy, kay walaing. Walaing lami. Dari.
0: Salamat. Salamat. Alright. Dagan kayo salamat siya ha. May buntag ka ni mo.
1: Okay, thank you.
0: Ay, regards ko sa imuhang anak, imuhang asawa diha, og may buntag.
1: Okay.
0: All right. Atong oras alas 5:20 na. Hello ni Gian, good morning Gian. Oo, si Bibi Girl na ingon magabok kay acidic na DJ. Di pala bian po diha nimo. Gisukaan nimo, gisukaan. Gipusan og limonsito, gipusan, gipugaan diha. Gipusan og limosito niya, gipugan og sili. O, sakto ba? Alas 5:20 na sa kabuntagon, mga kabimes. Siyempre, akong usbo na ito ang pako, tanang karubuntaga, manginanglan sa inyong pagsumpay. Tinood ba nga ang makapaligon sa usa ka relasyon? Labi na sa magtiayon kay magsigi o ang sumpayi. And is speaking... Ava, from Garing Consolacion, Diana. Ang ato ang finale. Finale. Good morning, Kavibes.
2: Good morning, DJ. Happy Friday.
0: Good morning, Kavibes, baby.
2: Good morning, Kavibes.
0: Kumusta man yung kabuntagan, Kavibes, baby?
2: Happy lang.
0: Happy lang. Kay?
2: Yes.
0: Kay wala naman magpuwa?
2: Wala na lang din nagpuwa. Heart na lang mo'y nagpuwa, DJ.
0: Ang usay nagpuwa?
2: Ang heart na lang. Wala ang... pa siya'y nakaayo.
0: Ang heart? Sir Dodo, nagpuwa ko no ang heart ni Kanon, ni Bibi, oh.

0: Basan ikaw, Sir Dodo, ang makatambal ane. Magpatambal ka? Ha?
1: Makatry ba tang mga 60 plus?
0: Mao gani. Oh.
1: Ay, wala pa mong kupatry, Ana.
0: Mao gani. Mabito na ingon ko. O niya, ka-vibes, bebe. Nagkuha na ka? Namainit na ka? Or namahaw ba?
1: Wala pa.
0: Wala pa. O niya, namatay pa ko ta na karubutaga. Mainang lang sa imo ang pagtubag. Andam na kang motobag. Alright, ka-vibes, bebe. Hatamo sa damasigaring konsolasyon. Tinuod ba nga ang usa sa makapaligon sa magtiayon kay magsigiog blank. So ang pa, yay! Ha? Sumpayi gani?
1: Oy, ana-ana!
0: Onsay makapaligon, usa sa mga makapaligon sa magtiayon. Pareho atong nanito ba nga kuan ko no pag sinabta na yo. Ano? So payi ba? Kasi makalito ka dihan.
1: Kanang og kanang ana-ana ba?
0: O say ana. Kasi makalito ka dihan dili ingon nato ha. Na. Oh.
1: Bitani ni ay ko. Oh. Ka siguro. Mahon na.
0: Dili di ay kanang kwan usa sa makapaligon ang magsinabtanay kanunay. Dili di ay na mao di ay.
1: Mao sad na pero kung merit ka siguro. Mao sad na. Ang kanang ka obligation.
0: Katawa.
1: Dapat kay freedom.
0: Ah, nay freedom of expression. Oh, freedom of expression. Mau ba?
1: Sa kinsa, ana.
0: Oo.
1: Kung meron ka, di ba? Ikaw, delika, ganyan ka. Sa mga asawa, be. Mag-ana-ana tayo, baliba di mong asawa, di ka magkakasabi.
0: Depende.
1: Taraw na, yata.
0: Depende man na siya, kay ganang kuan man. Oy! Mana dia? Oh, mana dia? Oh, bang api tadi je yo. Sige. Ha?
1: Ay, paliting loading ba? Tarungan ko ba?
0: Wala well, ako mag-loading. Ako nang kuhan. Karong sa depende ah. Ay! Onya! Oh, ka-vibes, bebe. Bawa magay mo ang tubag. Yun ka ng Sige. Natubag mani mo ito ang pag... Maulagi na. Onya, kena tubag mani mo. Nasi pukawa si Mama Siling. Dia pukawa. Pukawa! Ina nga.
1: Wala po na lang ganang... Nakabars na lang ng window na nagmata.
0: Oo.
1: Happy Friday!
0: Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning

0: DJ unsa dayrong adlaw? Adlawng Biyernes. Pizza utso sa buwan sa Mayo. Tuig 2032. Tuig 2026. Good morning ni Robert Acibes. Good morning. Kung pareho kayo mananampalataya at ginawa niyong sintro si Lord sa inyong buhay, magiging strong kayo. Ka-early ni Gian ni Mata. Gian, good morning. Si Bibi Girl di reporting, katawa agyo, no? Niabot sa tangkugo ang katawa. Atong oras alas 5.27 na. Onya, napamagay ni Habol din nga caller ato sa nipasulun sa usap patamag pa Zumba. Good morning, ka-vibes! Hello?
1: Hello?
0: Hello?
1: Good morning.
0: Good morning. Oy, good morning! Ma'am Grace, ikaw ni?
1: Yes, ako.
0: Ikaw na! Kumusta, Ma'am Grace? May morning, may buntag ka ni mo?
1: Okay lang, ikaw po, may buntag po.
0: Oy, salamat. Ya, namainit na ka di ha, Ma'am Grace, or namahaw?
1: Matagong pamahaw.
0: Humana, o sa kayo magsudaan?
1: Ya, nagsudaan lang ako direkuan, ganang lauoy.
0: Lauoy, o saan ang lauoy? Kanang kwano, kanang sa kamote ba na? Utan?
1: Ay, hindi, kanang mga utan na gisubakan lang pinirito ba?
0: Ah, oh, kanang utan bisaya nga gisubakan pinirito, mo na yung lauoy. Alright. Onya, syempre, Ma'am Grace, naaman tayong pakota na karubuntaga nga manginanglan sa imong pagtubag. Andam na kang motobag?
1: Andam na.
0: Alright, Ma'am Grace, ato ang pakota na karubuntaga. Tinood ba na usa sa makapalig-on sa relasyon sa magtiayon kay magsigi og blank? Sumpay eh!
1: Sa makapalitan sa magayon, no? Kaning unang-una, magsinabanay din yung banag mag-asawa, magayon. Kaya ron mo, dagan pa o lugay at atong pag-uban.
0: Hmm.
1: Ba?
0: Oo, sakto yun, o.
1: Oo, nga. Maupon, gusto ka ni Love Dodo. Wala din lang. Labing-labing po na pagmamahalan.
0: Oo, naglabing-labing mo si Rodo. Agay!
1: Oo, kay aron kandahay, aron di po magkuan ba?
0: Oo, di po maglaay. Oo, di maglaay.
1: Oo.
0: O niya?
1: Una-una, ang doon na na-adjuta ka noon ay relasyon sa ato ang namang makagagahom.
0: Tana!
1: Mapagagulit na ito.
0: Mm-hmm.
1: Pabangan maputa niya kada usan na to.
0: Maugyod.
1: Sige lang sa labing-labing wakay tawag sa labang makagagahom. Liga po na kuan, di ba?
0: Oo, sakto gina, Ma'am Grace, sakto gina.
1: Oo, maugyod. Na-aping puta ka noon sa kuan at to ang wandere. Na ikaw po na-aping puta ka noon na yaron na kanunay ng mga paminaw ni mo kada kadlawon.
0: Salamat kay Ma'am Grace ha, salamat yun kayo.
1: Oo.
0: Onya, oh, maura imong tubag.
1: Oo.
0: Alright, natubag man imo Ma'am Grace ang atuang pakota na karubutaga. Nalasige pamukaw sa imong mga silingan, imong mga ka-vibes, imong tapad diha o imong love-love diha. Pukawa!
1: Oo, ako si Pukawa, akong mga anak eh. Kuan, ya, akong love-love na kuan naman po siya, nakatawag naman ni mo.
0: Buyag. Nakatawag na.
1: Oo, nga. Ako mga umumangkon, kiri sa Leyte. Ako mga pagumangkon, kiri sa Cebu, Tanan. Nanawagan na nga pagumangkon ako dahil sa carbon market na nga nagsinda na silang mga kanon niya.
0: Ah, imo mga anak na dias carbon?
1: Dili, mga pagumangkon ako.
0: Mga pagumangkon, oo.
1: Oo, naninda ng mga kanon dahil ito'y pagkaong sila diha.
0: Oo. Imo na ingnon, Ma'am Grace, imo na ingnon nga kanang paminaw mo ani nga istasyonan kay basin was lang kay pirmi ka manawag ana.
1: Oo. Ako na silang ginan dapat taga Dumanhog.
0: Oo. O ka naman taga Carbon kay dool ra ta dire. Naraman pud mi dire sa Maykuan plus Independence rapit. Ang istasyonan.
1: Dool ra sa pier no.
0: Oo, dool sa pier. O ingna sila kay aron dool ra kay mi.
1: Ako silang ginan da. Okay, lagi kay busy po sila di ay dakang mamalit man.
0: Pero okay ra, way problema na. Sige, padayon si mo ang pamukaw.
1: Oo, oh, akong ipukaw, akong iksuon sa Dabaw. Sa Digos, sa nasa Digos, sa Mato Santa Cruz, akong maguwang, akong mga pagumangkon. Na-assign sa, na-assign po dito sa Dabaw City, sa pagsaka pulis ko dito.
0: Alright.
1: Oo, oh, na, meri po sa Bohol, ako ang Amiga, kanan. Ako mga isoon, na, naminam na po na nga akong isoon dito sa ibabaw na mo ba? Ako akong giingan.
0: Oo.
1: Naminam. Sige, paminam na siya kaya mo, tawag magukuni mo.
0: Kana!
1: Ngayon siya, doon dahil no, abe mo lang kung di, tinood nga mo tawag ka ang istasyon na sa Cebu. Tawag siya. Ikaw di tinood na, oy.
0: Tinood, oy, oo.
1: Boto nga, oo. Ako giingan siya. Oo, naminam na.
0: Kana!
1: Kadlawon mangina na sila mag-itay mag-siayon akong mga eksoon.
0: Kinsa po, maura?
1: Maura to.
0: Alright, dagan kay salamat Ma'am Grace ha. Og may buntag kanimo diha. Alright, amping-amping kanon ay. Alright. Salamat. Atong oras mga kabibs. Alas 5:33 na. Og andam na ba mo? Andam na ba mo? Andam na ba mo? Andaman na ninyo yung mga stepping. Sa dili pa ta magpa-zumba ato sa ipang-greet dire. Hello ni Mommy Andy. Good morning and also ni Ilagang Palot. Oh, good morning. Poy poy, good morning poy. Og si Mommy Andy, pa-shoutout DJ from Talisay watching from Minglanilla.

0: Barangay Magsaysay, Escalante City. Huwag mauna dyan yung mga ka-vibes, no? Andama na inyo mga istiping! Andama na, andama na, andama na!
1: Ka-vibes! Pazumba!
0: Ego sa istiping, ka-vibes! Pazumba na!

programang Buntag na Vibes sa 93.1 FM Radio Cebu. Ka Vibes, mao na ni Ka Vibes pa Zumba na. Maayong pag-zumba o paggawa sa stepping ni Sir Engineer Peter Martin Alfa Farah diyan sa may Kasili Consolacion. Maayong pagsayo-sayo ni mo diyan, sir. O sa tara mga ka-vibes nato diyan ng mga security guards, mga drivers karon nga samtang nagbihay nagkango-kango. Nagkitoy-kitoy ang mga tiil. O, Mami Casey, good morning, Mami

0: atong oras mga ka-vibes. Alas 5:59 na sa kabuntagon. Oh, kamo na mino lang yapon sa inyo ang paborito nga station sa Radio 93.1 FM Radio Cebu ka-vibes. Mao na ni. Og mao na jud di mga ka-vibes magpatighog na jud ko no. Daghan kay salamat sa inyo pakiguban kanako. Sulod sa duha ka oras sa programang Buntag na Vibes. Og syempre mo balik ko ni alas 11 para sa programang Ka-Vibes Sad sa Udto. Og atangi po ninyo ha unyang alas 9 ang atoang kalandrakas kong diin. Magtigom-tigom ang tanan mga DJs dire sa FM Radio Cebu. Good morning Sir Jones, good morning. Onya. Mauna dyan ni mga ka-vibes ha. This has been your DJ, DJ Sprocket Gunato, a.k.a. your ang Certified Lami On. Og syempre, padayon lagi mo sa pagpaminaw ha mga ka-vibes. Og musunod na dayon ang programang Arangkada sa Buntag with ka-vibes Tonton, Alcos and Togop nga mag-advance happy birthday ta kay birthday niya. Advance happy birthday Sir Tonton para ugma. Advance happy birthday sa amin ang inumin, sa iyo ang pulutan. Alright, ato na ko mga ka-vibes, amping-amping mong tanan ha. Kay love-love ko kamong tanan. Atong oras mga ka-vibes, on top, alas 6 na.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality. ACS.
0: Ato na ko mga ka-vibes, love-love ko kamong tanan.
2: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
3: 93.1 FM Radio Cebu ka-vibes, mauna ni.
2: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
3: 93.1 FM Radio Cebu ka-vibes, mauna ni.
2: Favorite music radio. Kini ang imuhang favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna ni.

mga init na panghitabo, mga nagunang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Kavibes, Mauna ni! This is the newest, the hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

0: Ang katawhan dili mahimong nilupigan kun ang kagawasan sa prensa o pagpadayag dili nilugpitan. May buntag Sugbo, Kabisayan ug Mindanao adlaw karon nga Biyernes, 7 sa buwan sa Mayo tuig 2026. Welcome sa Line House Sub Edition sa Arangkada sa Buntag. Sa gihapon, ako ang inyong ka-vibe si Tonton Alco Santugop. Mag-isigot na sab kita sa mga butang o mga isyo nga may labot ang katawhan, kangkansang atong tumong, aron kita magkaumol o haom nga opinion, ingon man ligdong nga barugganan. Maliso pa'y buko sa kawayan.
1: Arangkada sa Buntag!
0: Bueno mga ka-vibes, dita pag langay sa pagtuki sa mga isyo o hisgutanan karong adlaw. Kumikan kay padayon nga naguna karon sa mga balita. Kinilaging nahitabo nga entrapment operation ngadto sa founder o chief executive officer kon CEO sa Peanut Gallery Media Network kon PGMN nga si Franco Mabanta.
1: Arangkada sa Buntag!
0: Ang grupo ni Mabanta, mga ka-vibes, ha? Nagpasiyatab man sa katarungan na sumapa nila, giset up sila sa mga tinugyanan sa National Bureau of Investigation. Gumikan sab sa laka nga gihimo ni kanhis House Speaker Martin Romualdez, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Buntag!
0: Ha? Nagkanayon si Attorney Elaine Atienza, ang spokesperson sa habig ni Congressman Martin Romualdez, nga dili man taon to set up.
1: Arangkada sa Buntag!
0: Ang punto ni Attorney Atienza, mga ka-vibes, nga ang isyo kanabot sa extortion. Ha? Dili ng ilang gisulti karon nga duna kunoy, ha? Pagpig-ot sa kagawasan sa prensa. Sumapa, it was a threat to press freedom.
1: Arangkada sa Buntag!
0: Muna ilang gipalakaw ron nga katarungan. Ha? Pero, okay mo kung sa taon, mga ka-vibes, kalayo oras tinuod na, oy. Ha? Atong karoon, ang isyo kalabot sa extortion. Kung galing tinuod pa, mga ka-vibes, nga kanang ilang gipasiatab, nga doon na sila'y, ha? Gingon nga 90-minute video nga sumapa nila, ha? Makadaot nga to ni kani Speaker Martin Romualdez. Og tarong ka nga sakop sa media, di na kinahanglan imo pang i-contact ang grupo ni Congressman Romualdez.
1: Arangkada sa Buntag!
0: Do your profession. Ha? Buhata ang imong responsibilidad isip sakop sa gitawag og fourth state.
1: Arangkada sa Buntag!
0: Kaya nga no, og doon nagyag kanianang materialis nga matod pa nila, mga ka-vibes, nga nila pa og sa Tagalog pa, hitik na hitik sa impormasyon. Ha? Sa ato pa puno og kasayuran,

pasikad sa lainsad nga grupo kani adto, pero to me it's something murabag katawanan ba. Unsa man mo peanuts day mo, are you nuts? Ha? Kay nganong ang inyong gipili nga pangan sa inyong grupo, peanut gallery man, ha? Wagi lain taon nga kanang ha? Mas taas pas mani? Then matod pa watchin a name. Peanuts ragiday mo. Ha? Kay bao ka mga kabaibs, bisan pa og manghimakak ang grupo ni Franco Mabanta? Ha? Og imog yung aninaw ng ilang grupo mga kabaibs? Ha? Suma pa nila ilang gipang hambog nga unsa na ilang free speech absolutism? Uy, pag-sure mo diha nga ang inyong line-up puros man mga pro Duterte ang naaliha sa inyong grupo. Good morning, Attorney Kabibes Mike Angelo Cobar. Matod pa niya din. Good morning, Kabibes. Happy holiday mauna ni. Yeah, holiday mo day tuod doon sa syudad sa Sugbo. Gideklara ni adto pang miaging adlaw. Karong adlaw ang katapusan sa ASEAN Summit dinhi sa Sugbo mga kabibes, particularmente diha sa syudad sa Lapu-Lapu. So akong balikon mo ilang ha? Gihimo ba nga katarungan ka kuno gi-set up sila? Pero sama pag-set up pa nga klarog dayag man ang mga ebidensya nga extortion gyud ang ilang gibuhat. Pagpangilkil ba niya, mayroon mag sinsiyo? Mayroon mag peanuts nga perting nakuas kwarta mga kabibes? Kay 300 million pesos ang gusto nga ikilkil ni Franco Mabanta gikan sa kampo ni kani House Speaker Martin Romualdez. Laliman ka ng kwartaha? Ha? 300 million? O niya, di asay, wako ko sa boto, bugada ba ni siya? Ambot ba? Usahay kinibitong masalimbungan ta mga kabibes. Ha? Laliman ko ka, si Attorney Rowena Bing Guanzon, ha? Dagko nga mga pwestos gobyerno ang nahupta ni ini. Kaniadto, commissioner na siya sa Commission on Audit. Unya, human dito, nahimo pag ini siyang commissioner sa Commission on Elections. Unya, graduado sad si Attorney Rowena Guanzon mulan sa Rabacono ni siya og senador karong 2028. Ang botogon sa pagkaabugaduha nga niingon siya nga katawa galing si NBI Director Melvin Matibag kay ang gipunto ni Attorney Bing Guanzon mga kabibes nga disa kuno diin kuno og kwarta nga 300 million pesos ang kampo ni Congressman Martin Romualdez kay na prisman ang katigayunan sa maong kanhi speaker. For a lack of a better term, wa bakha taon maalimungawan ra si Attorney Bing Guanzon. Ha? Pag sure oy. Ha? Nga nung katawanan kayo naon-naon mga kabibes pa. Kadtong gipahit

0: gayon, usa to ka kining entrapment operation. Ang butway katudloan ninyo, o banga lang hindi sa pagkabugadaha? Ha? Kuwang ginis kuan ba? Tigalis gamay pa ni, kuwang stabyogs duyan, suma pa nila. Di man taong tinuod nga kwarta tanan ang gamiton sa mga entrapment operation, oy. Muna nga, ambot og bulansar, ginigdayon pagka senador. Kambulang. O gingon ni Ana ang iyang pangagpas ba? Ha? Liman nagikag katawa si Atty. Matibag, si Director Matibag sa National Bureau of Investigation kay merong mga abogado dyan, wasa mo hingaan, nga mukhang hindi nila alam. Ha? Na gawang rekto lang yung mga budol money na ginamit namin. The term is budol money, mark money mga kabibes, nga mga counterfeit money nga giangkon gani ni Director Matibag, ila lang gipahimo ito sa rekto mga kabibes ito siyudad sa Manila. Matod pa ni kabibes Jutabs, the Duterte camp has been consistent about one thing, spreading lies, never again in 2028. Suma pa ni kabibes Jutabs. And I agree to that. Mao magin na sila Jutabs. Ha? At anawon ni resulta na ron. Ha? Well, in fairness, the Vice President Sara Duterte and to her father, the former President Rudy Duterte, who is now incarcerated, na preso in town dito sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands, gumikan sa crimes against humanity of murder mga kabibes, nga karong pipila kaadlaw sugda na ang hearing, wa sila kalabutan ni ani. Kanina gid si Franco Babanta nga usa sa ilang mga diehard yun nga political blogger. Ya nagduda manggaling ta nga giayo na ni kasaba ron kung galing gitabangan manini Vice President Sara Duterte nganong nihimo ni ining sabay atong itawag ani ha ato lang himo ang termino kuanggolisasyon. Ha? Gikan ba po nga kwanggol? Ha? Sabot man tingali mo puntong kwanggol mga kabibes. Ha? Matod pa ni kabibes Canoy Sirot. Good morning kabibes. Maayo ana, pakasuhan sila sa NBI. Holiday day sa Cebu. Mauna ni kabibes 93.1 Cebu. Salamat kay ni mo kabibes sa Canoy Sirot. So, I just do not know kabibes o maoban ni directions ni Director Matibag. Pero, mahog manggod nga katawanan ba? Ha? Nga nung kung taon, inani, ako maluoy na lang bitaw ko ni Atty. Bing Guanzon. Because, the way I read her, kanang bitaw ang iyang kanga kinaiya, ha? Ay termino ni ini namo ngadto sa akong giskulahan ni adto kanang ha asil andi na lang ako isumpay bitaw. Bitaw dito pa ni sa amo pagkabalulugon klase nga tao ba ha mga tagaliti makasabot ining termino nga balulug ha. Balulog ini ay may mood ka ba nga abuganda ka ha unya di na lang nako nganlan ang universidad nga dito siya ni graduate kay may insulto ang uban pero may bulong yung kay ko ni Atty. Bing Guanzon ha nga ang iyag yung atak, ang gusto lang niya maka-atake, makapangdaot. Nga di backfire niya. Kailaliman kag pagbutog istorya, nagtuo siya nga ang tibuok 300 million pesos in cold cash ang nakuha diha sa posisyon ni Franco Mabanta o sayang mga bata-bata dito sa Valle Verde Golf and Country Club, mga kabibes.
1: Ang kada sabutan.
0: Kay dito mangyod ang kanang aktual na nga pagdakop ni Franco Mabanta. So, wa makasubay ni ini, mga kabibes, ni ato ning Martes sa gabi na nahitabo. In fact, akong tanaw ang timeline as early as about 6 o'clock in the evening, taas-taas man nga operation and mao ni account ni John Consulta sa Jamie 7 kay this was a scoop of our colleague John Consulta. Sigon sa video ni John Consulta, mga kabibes, si Franco Mabanta niharap na ni atubang na ni sa mga wasa kaibaw undercover ng mga ahente sa National Bureau of Investigation nga nagtuo siya mga representante kadto ni Congressman Martin Robaldez. Kaibaw mo diin nahitabo ang ilang panagtagbo dito sa Osaka 5-star hotel sa Makati kanang ginganlan og Manila Peninsula. O niya ang mga wasakaybaw undercover NBI agents, tingon niya nga Franco, nanaong nagdaan na may kwarta, nanaong si Dapul Bag, ha? Nanaong mo nang gisuri, ha? Ha? Asa man na to ihatag ni mo arira ta doy kibaw kagunsay atubag ni Franco Mabanta, mga kababs, ay lang din eh boss, ha? Ato lang i-conversational ta ni ba, ay lang din eh kay daghang kayang ano, daghang kayang CCTV makitaan ta kanang doon na ko'y tao mo musugat ninyo, ha? Ato mo largo sa Valle Verde, ha? Golf and Country Club, dito sa Pasig, mga kabibes. At tuod man, nituman ang mga tinugyanan sa National Bureau of Investigation.
1: Ang kadasabutan!
0: O niya, without Franco Mabanta doing it, gisurveillance na siya, mga kabibes. Ha? Doon na na yung video niya. Akong tanaw ang video, ito sa hidden video nga wagi sa kabantay nga naklaro ang ilang panagatubang. Unya, other than the video, ha? Other than the photo, ang tawag ni Franco Mabanta, nagingnan siya nga nanang kwarta, asa tani ihatag ni mo, ha? Na-recorded ang ilang phone conversation, mga kabibes.
1: Ang kadasabutan!
0: Unya, nakita yun nga gikan sa number ni Franco Mabanta. Ha? Although it was an audio, pero maklaro gini mo nga tingog yun ni Franco Mabanta o gikan sa iyang number na na-recorded man ang tanan sa mga tinugyanan sa NBI.
1: Ang kadasabutan!
0: Muna nga, og imong tanahon, lig-on kaayong mga ebidensya, mga kabibes. Unya, gawas niya na. Di ba, niingon man siya nga, ha, mga kabibes, alasays 31 naman, mapost lang sa ko, iniguman ini ato ning ipadayon ang pagtuki, ang kalabot sa, ha, gibuhat nga entrapment operation ngadto sa grupo ni Franco Mabanta sa Peanut Gallery Media Network. Palihog, standby.
1: Ah!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Mga problema sa katilingban. Atong tukion. Mga isyo sa nasun. Atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang mo arangkada. Arangkada sa buntag.
2: Arangkada sa buntag.

0: Salamat kay la size 35 na mga ka-vibes. Bueno, padayon sa atong pagtuki dinhi sa arangkada sa buntag. Sa gihapon, ako inyong ka-vibes si Tonton Alco Santugum. Muna nga atong ipadayon ang paglabas sa nahitabo nga kining entrapment operation ngadto sa grupo ni Franco Mabanta. Sugikan dito sa kinini ang Manila Peninsula sa Makati, mga ka-vibes, nga dunay initial negotiation. Nga wa kay bao si Franco Mabanta nga ang iyang gikaistorya na di ay mga undercover agents sa National Bureau of Investigation. Ningon siya nga adtoa lang akong mga tao. Ha? Dunay musugat ninyo dito sa Valle Verde Country Club, mga ka-vibes, sa Pasig City. Og tuon man, sigun sa iyang giditalye, pinaagi niya sa telepono nga recorded pag yun, mga ka-vibes, diha kadtong duha ka mga tao niya nga nag jacket o nag face mask. O niya, ginawa tong maong mga malita nga sagad mark money, mga ka-vibes. Matod pa ni ka-vibes Jutab, sir, dili baka Paul ang giingon ni Matibag nga sa rekto gikan ang fake money? Dili ba illegal ang paghimo sa fake money? Inani Jutab, doon na nagipasabot sa nasa NBI nga there is already a court decision on that nga budol money, sa ato pa mark money is allowed kung doon ay pagpahigayon o kanang mga law enforcement operation. Nga usan niya na ka-vibes Jutabs ang kining ingon ito nga klase sa entrapment operation. Doon na kay punto, but ang akong pagsabot sa unless imo tong gamiton sa tinunto nga paagi, pananglit imong kananaang mo palit ka og merchandise niya ang imong gamiton, mao ang katong mark money nga di tinuod, aw manubag kas balaod. Pero og sama niya to kay you know og imong kanabang analyson og bayo ka-vibes Jutabs, kadako sa kwarta no, laliman kag 70 milyones pesos kay 75 milyones pesos ang nahitabo, mga ka-vibes ni ani. Sigun gihapon ni sa gusto ni Franco Mabanta. Kay matod pang Franco Mabanta, ato lang ning tagi-tagihon, sir, na dunay mga representante si ang yang initial nga gika-istorya, sigun sa akong pagsuta, mga ka-vibes, akong gibacktrap mangyod ang tanan, a certain anuwanukon nga usas mga kanang gisaliga ni Congressman Martin Romualdez nga akong nasubay a fraternity brother unya sinaligan kaayo ni Speaker Kanhi Martin Romualdez. So si it was no one no con who was initially contacted by the group of Franco Mabanta unya sa affidavit traba ni Noah Nocon, mga ka-vibes. Iyang gisgutan dito ang main anchor sa PGMN. Kaning ginganlan og si Camille Jensen, CJ Hero, akong gitan-aw gyud og unsa nang CJ. Her first name is Camille Jensen. So that's why she is called CJ Hero, ang main anchor sa Peanut Gallery Media Network. She is being hyped as a former beauty queen, nakadaog sige taon, first runner-up sa kining Miss Global niya itong 2016. O niya, kining bayhana, mga ka-vibes, medyo doon na sa igong experience. O niya, graduado na siya sa timanin ninyo, you know, this is a shame, not open spent sa mga graduado sa UP ni nga graduita. Kana na ang ambot, nahisalaag si CJ Hero. Unya, mga ka-vibes, Amo to from being a beauty queen, nisood ni siya og pagka courtside reporter sa usa ka commercial basketball league, mga ka-vibes. Unya suod man lagi sila ni Franco Babanta, she was offered to be their main anchor. Unya kamausad kay mao man iyang iniskwelahan, ha? Nindot og rehistro sa kananaang video, aghimo siyang ilang main anchor. Unya adunay mga production kaniadto nga it was really CG Hero ang anchor, mga ka-vibes. Nga karon ra ba matud pa sa NBI, she is a person of interest. Kay gisgutan siya ni Noah Nocon sa pidabit nga lakip sa nakigsabot. Kay in fact, ang degree of her participation was dihay gipagawa sila nga clip sa mao kuno nga video nga makadaot gyud ni former speaker Martin Romualdez nga ang kananaang ang host niadto sa maong clip nga ilang gipakita si CJ Hero, mga ka-vibes. Kaya ba umagun sa gibuhat ni CJ Hero ron? Nag-deactivate sa iyang mga social media accounts. Pero bright maning mga netizen, doon ay nigawas ron sa akong feed, akong nakita nga doon na sila dito yung GC. Si CJ Hero ginangusog na maghimaw sila sa maong material. Kaya ato ko nung ugkaton, atong tanawon kung sa mga aktibidades ni kanhi Speaker Martin Romualdez. So mao na hitabo niya akong ipadayon gikan sa Manila Peninsula paingon nga to sa Bali Verde, gihatag na ang katong kwarta nga 75 million pesos nga ang tinud anay niya to matud pang Direktor Matibag, 50 mil ra gyud. The rest, mga ka-vibes, nagtuo silang Franco Babanta. Ha? Mao na tong gitawag nga budol money. Mark money, mga ka-vibes. Pag humanong dawat na tong 2 katao, nilargo silang usa ka kwarto nga gipareserba o gibayra ni Franco Babanta agkoy, mga ka-vibes. Mismo dito mansad si Franco Babanta gani sigon sa report ni John Consulta, nag-andam pang laing mga malita nga adto nila ibalhin ang maong kwarta. Og tungod kay dito man siya diha in flagrante delicto gidakop sa mga tinugyanan sa NBI si Franco Babanta, mga ka-vibes. Ay tanawa guning ilang trolo si Kakak for Sale. Ningon siya nga, Paul, gyud kayong gibuhat sa NBI, direktor. Piki madiay nga mga kwarta gipangbuhat nila sa rektor pero dili lagi Paul kay Administration Ben Daluman. Saon ta ba ni sila pagtermino ning ingon ini nga mga klasis pangutok oy? Nga kamayon yung buangon, ikaw kakak ba og napa sa imong atubangan si Attorney Bing Guanzon, maing buangon mong duha, paminaw ha, paminaw. Paul kuno utro sa ka kinsa may handler, kinsa makakinsa makaka troll farm dudong, ha? Klaro mong gud nga produkto ni sa troll farm nya mo ni siya dedicated garin ako sa akong programa, ha? Unless maangko ni siya nga ikaw na, ha? Klaro man, di ba kay kampaila sa social media? Kanang, mga ka-vibes, sa ako nang gikaingon, ganiha, gitugta na sa korte ang paggamit og mark money sa mga law enforcement operation sama sa entrapment, mga ka-vibes. Kakatawanan pag-research sa taon mo, ha? Matod pa ni Kana na ang tiyanga ni. Hay naman to. Wag tang diri sa akong sabto siya nagkalit lang to siya. Oy. Nag-name calling. Sus. Te sigla okay ra umpod. Ako kay ba ka kak for sale no? O kana bang kuan pa ko kadang pudiri so pa kong klase kapag ka angkor magsige bi taong kag kanang unsay nga ni ana ang klaro kay kalapasan ba Safe Spaces Act unya kanang og babay pa antay bastos law kana bitong manghimaraot ka sa imong sikaingon kung sa pag usawa klaro kayo kanang ad hominem ng iyaha ba. He is describing mga kabaysan, kabasam tingali mo. He is describing ang akong buhok. Di mga ganyan buhok taon. Proud ko nako sa administrasyon. Pastilan mga kabaybs. Wa tay gilabanan lagi din he. Igo ragitani presentar sa tinod anay nga panghitabo. O niya, naatulman nga na-involve niya ini si kanhi Speaker Martin Romualdez. Na? Lisod kayo, bitaw sila kanana ang saong butin. Lisod is pilingon ba? Imong ging na nga ang korte mismo, ang korte suprema mismo ni Ingon, nga allowed na, gitugta na, ang paggamit sa mga mark money. Ha? The violation would just be, ha? O nagtuon sa ning handler aning maong troll farm, ha? Kung imo nang gamiton sa pag-purchase o mga merchandise. Arangkada sa butang! Nilapas na ka ni Ana. But that was not a purchase of my merchandise. Wa man kay gipalit niya to. It was a legitimate law enforcement operation. Nya kibaw ka, di gyud ko ihas ana kakak for sale. Kay di ilang kausa sir during my kanana ang my time sa diha pa ko sa kanang usa ka daily newspaper din sa Cebu mga kabibes. I was still disclosure, I was still with the Philippine Daily Inquirer Group, Cebu Inquirer Incorporated. Nakaroon, digital na lang sila. Kadaghan ko nakakuyog o entrapment operation. Arangkada sa butang! Unya, ha? Ningon magug ko. Katawa na lang ko ninyo eh. Sige na lang. Pero salamat ha kay kadaadlaw. Hago ko gin mo. Inyo pong justify ang bayad ninyo isip troll farm. Arangkada sa butang! Kanang, wag yun ko, kanang iyang gisulti, wag yun ko masulti niya na. Jutabs, just a reminder to all Cebuano, DDSR, nga sila'y nipadaog kang BBM. Let us not forget that. I really agree on that observation and opinion, kabibes, Jutabs. Sila rabitaw, ako. Wa jud ko'y labot anang niingon sila 31 million Pilipinos kanibutar sa unit team ni atong eleksyon sa 2022. So akong balikon aron dili ta ma sidetrack ani nila nga gusto sa nila ipatuman ang ilang naratibo, gitugta na sa balaod ang pagkamit og mark money nga ambot nalimot si attorney maimong buwango ng inyong uong duha. Kanis kakak for sale, kawan man eh. I don't know, kinsa nga troll palm na gini. Di pa na ito masubay. Kaya wak man tayo ikipong ingon ni anak. Klaro man eh siya nga troll. Ha? So ato pa nagi hapo yung tao nga nag-manage sa aning Facebook account ba. Kana na ang parehas na mong duha ni attorney Rowena Bingguanson. Nagtaka alas ang yewit. Kay suma palagi diin ko no og kwarta si Congressman Martin Romualdez nga prisman ang iyang mga account mga kabibes. Arangkada sa butang! Moto nga perting katawaan ni NBI Director Milvin Matibag, mga kabibes. Ha? Good morning nga to ni kabibes Ilong Tuapos. Matod pa niya din ni good morning kabibes Tonton. Good morning sa nimo kabibes Ilong Tuapos. So, suffice to say mga kabibes, karon, ha? Kamudiha naminaw, tingali ni higop og kape, ang uban namahaw. Ha? Katong mga nagtan-aw nato sa Facebook Live, hayahay kay mo. Ang paitrog sitwasyon kay piniriso si Franco Mabanta, ang CEO o founder sa Peanut Gallery Media Network. Ang kalasutan! Tungod sa mauni ang kalapasan, kailagi akong balikon mga kabibes, ang ilarabanggit katarungan nga na sit up ko nung sila. Unya, klaro ko nung pagpigot sa kagawasan sa prensa, dili man taon to pagpadayag sa kananaang kung unsa ang ginbuhaton sa prensa mga kabibes. It was not about stifling freedom of the press. Sabot ka itong in-Inglisa kining kakak for sale. Basig di kakasabot sa termino nga stifle, ingna nang imong handler diha nga. Wow. I-google on siya ng punga stifle. Ang kalasutan! Dili ito pagpigot. Wagi kananaabang gibuhatan og pamaagi nga murag gilubag ang kagawasan sa prensa. Ang kalasutan! Because it was a clear extortion. It was not about journalistic pursuits. Ha? Dili ito mao'y ginbuhaton sa usa ka tinud-aday nga sakop sa gitawag og port state. Ang kalasutan! Ha? So may pureba ninyo nga doon ay pagpangawat ka na hitabo. E nani ang magulis sila, gusto sila shortcut ba? O di araba, o imo na silang analisahon. Hala, tugtanta. Nga doon ay nahitabo ang inyong ginsister nga mga malita-malita, flood control controversy, nga karong raba, nasumbalika na saad si Senador Rodante Marcoleta. Nga perting gahapon, hapit matagak ang wig. Ha, kumidya, bitaw na. Ang kalasutan! Kay gi-expose man siya ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson nga, oy, karon ako ibutiag doon na kay tunga sa bilyon ka pesos nga, ha, kibaw mo, allocables batod pa sa mitaliwan nga si kanhi Undersecretary Catalina Cabral sa DPWH. Ang kalasutan! For context mga kabibes, kanigong allocable nga og ato kong subayon, mao ni ang karon pork barrel fund ba? Ha? Kanana ang that on the sakos narrative spell health kapuya biya ninyo. Mo na ginilan tuyo nga i-side track ta pero sige na lang padayon ta sunahan mga kabibes. Ah, talawa ito ng gitubag. Kay matod pa nila nga nung ditag high school malita, nag-iskot na tarog malita, nag-iskot na tag mga issues corruption. Nigibutyag ni Senador Lacson nga, ikaw, Dante Marcoleta, doon na kay 500 million. Akaroon, ilan na sa kong bitaron sa laing issue? PhilHealth, sa kalabutan sa PhilHealth. Pats nila pa ita mga tawana. Mona, sa tinud-anay lagod mga kabibes, ang lintukana ay nining tanan ba? Nag-uol gining mga DDS karon. Ha? Nga no? Laliman ka ang labing uwahing agibutyag mga kabibes sa mga tagas ka opisyal sa Kongreso? Sure na yun nga ma-endorso nga to sa Senado ang impeachment batok ni Vice President Sara Duterte.
1: Arangkada sa Buta.
0: As of last night, ang counting, sigurado nga 200 ka mga congressman ang mo-endorso sa impeachment complaint. Gani, nagkarakaran ni sila ron doon na saan sila i-counter karong weekend din ni Cebu. Kay, ha? Ilang kananaang ipropagar ang pag-awhag sa katawhan nga di lagi madayon ang pag-endorso sa impeachment ni Vice President Sara Duterte.
1: Arangkada sa Buta.
0: Nakanang maong kalihukan, kaskas ng ginas binahog. Kibaw kag kinsay gikatakta nga muari sa Cebu mga kabibes, katong ginganlan og Mike Depensor. Nga otro sang badlungon nga ang asawa ron nag-ung-ung ang posibilidad nga mapriso og ang iyang anak gumika ni adtong pag-operation sa NBI nga duna di ay sila KTB dito sa kininiang kauluhan mga kabibes. Ha? Nga ana naa may mga na-rescue nga matud pa mga kanhi bitaw og sa unang panahon ang tawag mga GRO guest relation officer akaron lain nagpangan customer service assistant CSA unya dayto slash nagbaligya sa ilang unod mga kabibes.
1: Arangkada sa Buta.
0: Unya, human trafficking ang giatubang ron nga kaso sa asawa ni Mike Depensor nga utro sa diyang badlungon klase ng pagkatao mga kabibes.
1: Arangkada sa Buta.
0: Ang may tabo niya na og mahukman yun napaman aron sa piskalya og maendorso sa piskalya ngadto sa korte. Unya, mingon ang korte nga doon nag-iigong basihanan kay ba mo non-bailable offense basin og mapriso ang asawa ni Mike Depensor nga si Julie Depensor og ang ilang bugtong anak mga kabibes.
1: Arangkada sa Buta.
0: Sumaw na hinahitabo ron niya nagkatay-katay na ni Ron nga perti kabadlungon giniining mga nagpatuo nga mga lideres sa Duterte diehard supporters.
1: Arangkada sa Buta.
0: Sumanay, akong balikon, nag-uol ni sila ron. Kaya mutabok talaga na sa Senado niya mapahigayon ang full trial mga kabibes. Lisod naman ito ni mo pugnan nga mabisto ultimately ang mga bank accounts ni Vice President Sara Duterte og sa iyang bana nga si Attorney Manscarpio.
1: Arangkada sa Buta.
0: Doon alay ni apas din niya, ako lang po ning basahon kay nagtibawas na nabatas oras. Kanana ang matod pa din he. Dila lang po ko sa ingana ni si 9354. Sorry kay 9354 ha, ang imong first word din ako mabasa. Og utok si Kakpur Sale Kabibes Tonton mas maayo ng dili sa ko mo kanan ha di tamhulga ang tao kining 9354 ha sama siyang idol nga si Digong okay dili rapod let us not treat harm ang atong mga isig kaingon yara po tong opinion nga. Ibao ka, mara po na ilaha kay binayran malaging tao ng mga trolls. Good morning ka vibe Sir Tonton. Lisura gyud pasabton aning mga tao nga di gyud gustong musabot Sir Ton. Super ka close minded ka maog gyud ka mo analyzer pero dili lang gyud sila. Have a good day. God bless you always. Gika ni 4541. Ayaw buta ka vibes, less ayaw na lang na tubayi si Kakak, di ka ni 0975. Sige lang, kay mas mayon nang atong matubag ang isyo. Mga kabibes, may sangko na sangko sa atong unang takna. Standby mo ha, human sa atong Arangkada Balita sa Buntag. Babalik ko alas 7:30 hangtod sa alas 9 alang sa pagpadayon sa atong Arangkada sa Buntag. Sa ngalan gihapon sa among station manager nga si DJ Langga Nida Abenyantes Guerra o sa akong co-pilot nga si Engineer Virgil Villanueva. Ako gihapon yung kabibes, si Tonton Alcosantugup nga bagayngon hinaot paunta nga Diyos nga labaw nga makagagahom sa tanan, magagiya ug magabuli kanato sa matag adlaw natong ginbuhaton. Dagang salamat ka vibes, mobaliko ka vibes, mao na ni.
1: Arangkada

0: 93.1 Mauna Ni.
1: Mayong adlaw mga ka-vibes, oras sa FM Radio Cebu, alas 7:11 na. Ani-an na ang arangkada balita sa buntag.
2: Ang labing uwahing balita sa Kabisayan, lukot nasod ug tibuok kalibutan. Ani-an na ang arangkada balita.
1: Maayong buntag mga ka-vibes, adlaw karong Biyernes. Thank God it's Friday, Mayo 8, 2026. Ani-ana at mga nag-unang balita sa Tibuok Central Visayas, Tibuok Pilipinas ug Tibuok Kalibutan. Kini si Juvie Balneg ug kini ang arangkada balita sa buntag.

0: Sa di pa ta magsugod sa ato ang mga balita karong adlawong Biyernes, mga ka-vibes, ato usang sayran og paminawon ang update sa panahon gikan mismo sa buhatan sa Pag-asa Mactan DOST atong mahinabi si Miss Anna Dumdum. Miss Anna, good morning.
1: Yes, good morning, Ma'am Jovi. Good morning sa kanang ating paminaw. Makitang weather update. This is ang panay ng Kapitano sa karon sa ito ang nasod na kitna sa Dilis and Isayas. And update sub sa kanya monitor na sa kabagyo na asod so far. Nagpagiling kami sa tropical storm asod ganyang kanlaon and nasa may 1,615 kilometers sinangan sa Northeastern Mindanao. Doon ay maximum sustainable sa abot o 75 kilometers sa dool sa sento. Posible kami musod sa ato area of responsibility in the coming days or over the weekend. Makapadayo sa pag-ata for more updates kapahin in ang bagay ng ginang monitor. Sa itong pag-ata sa recondition, karoon na ako tawag ng Easterlis, dahil sa Kapsiyaan, sa Subo, makasinati ka o igang na panahon, inubos ang chance na kita makasinati o mga pangulan. Sa hanginog sa kadagatan, hindi nga ito sa kasarangan sab ang magkapasulabi in ang kadagatan. Malinawon nga ito sa kasarangan ang pagbalun. Dili sa Subo, kadagatan na ay pagtao, balawan na 40 sa hapon, and ngunas, inig alas 9:41 sa gabi. And ang temperature forecast na sa 26-32 degrees Celsius and ang heat index for kaigang nga masinati, sibling mas mabot sa 38 degrees Celsius. And ang adlaw, unang alas 5:50 sa hapon, most alo. And mga katong latest, ugikan na rin sa Pag-asa Visayas, kini si Anna Dumdum, ay muntag na lang sana.
0: Miss Anna, follow-up question lang, Miss Anna. Nag-mention ka nga na ay bagyo nga posibleng musulod karon nga weekend. Dako ba nag-chance, Miss Anna, nga musulod gud ni or mo landfall diri sa Pilipinas karong weekend?
1: So far, sa ito, advisory track, natay track, so na posible siyang musulod sa ito area of responsibility. But so far, less likely nga mapadol din siya sa mga, but monitor lang kapunta for updates na magandang mga changes.
0: Alright. Dahang salamat, Miss Anna, sa pinaka-recent nga weather update. Mga ka-vibes, again, as mentioned by Miss Anna Dumdum, less likely, no, nga musulod diri sa Pilipinas ang bagyo, pero mas maayo gihapon nga updated ta, no? So, always check ang page sa Pag-asa para inyuhang makita o masayran ang mga dugang pa nga impormasyon o mas recent pagyod nga update sa panahon. Dahang salamat, Miss Anna Dumdum, gikan sa buhatan sa Pag-asa sa Mactan DOST. Samtang mga ka-vibes, para sa kasayuran aninyong tanan nga naminaw karon, labi na sa mga taga Lapu-Lapu City ug sa mga naay trabaho ug lakaw sa maong dakbayan na ay pagahimuon nga temporary road closure karong adlaw. Kini kabahin sa security measures alang sa nagpadayon ng ASEAN Summit sa Sugbo. Ug mga ka-vibes, maokay ni ang schedule sa pagsira sa kadalanan alas 7 sa buntag hangtod alas 11:30 sa kabuntagon. Masiradan ang ASEAN Lane samtang alauna hangtod alas 2 sa hapon. Masiradan ang Mactan Export Complex. Alas 3 hangtod alas 4 sa hapon, mao ang ASEAN Lane. Alas 4 hangtod alas 4:15, mao ang Mactan Export Complex. Hangtod ay ni alas 5 mga ka-vibes. Samtang alas 5:30 hangtod alas 9 sa gabi, maang masiradaan mao ang ASEAN Lane o Mactan Cebu International Airport. Ang kapulisan mga ka-vibes o ang lokal nga pagamhana nag-awhag sa tanan nga mulihok og sayo o magplano sa ilang biyahe aron malikayan ang kalangan o kahuot sa trapiko. Samtang Batangas lawmakers gikondina ang alegasyon batok ang Executive Secretary Ralph Recto og Batangas Governor Vilma Santos Recto. Ang mga magbabalaod sa probinsya nga gipanguluhan ni 6th District Representative Ryan Recto nagsangat og resolusyon nga nagkondina sa gitawag nilang walay basihan og malisyoso nga mga alegasyon nga gihimo ni 1st District Representative Leandro Liveste kini sa iyang privileged speech batok kang Executive Secretary Ralph Recto og Batangas Governor Vilma Santos Recto. Ang resolusyon nagtumong sa pagdepensa sa integridad sa mga opisyal og sa pagpalambo sa hapsay og responsable nga diskurso sulod sa Kongreso. Gipasiugda usab ni ini ang kahimanungdanon sa paglikay sa mga pahayag nga makadaot sa reputasyon kung walay igong basihanan og ebidensya. Og karon mga ka-vibes, ato ang liliyon ang dagan sa trapiko nga

Samtang laing aksidente sa kadalanan, mga ka-vibes, driver patay, ang angkas na angol sa disgrasya sa TISA. Usa ka 47 anyos nga lalaki ang namatay samtang iyang angkas na samdan human sa aksidente sa motorsiklo nga nahitabo sa South Hills Road, Odivilla Subdivision, Barangay Tisa, Cebu City. Ang biktima, giila nga si Rite Subing-Subing III, residente sa Barangay Labangon, Cebu City. Ang iyang angkas nga si Blisel De Villa, taga Dulho Fatima, Cebu City, nga nakaluwas apan nakaangkon og kadaot sa lawas. Sumala sa investigasyon sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu City Police Office, giingon ni De Villa nga napalpak ang pareno sa motorsiklo samtang nagbiyahe sila paubos sa South Hills Road. Tungod niini, wala na makontrolar sa driver ang motor ug milapos kini padulong sa simentadong kalsada. Ang duha daling gidala sa Cebu City Medical Center alang sa tambal apan ang driver gideklarar nga dead on arrival tungod sa grabing samad sa ulo.

0: Alright mga ka-vibes, karon ato apong liliyon ang dagan sa trapiko sa May Mandawi area gikan sa T. Mandawi. Ato nga mahinabi si Sir Melvin Buntia. Sir Melvin, maayong buntag.
1: Ayan po ma'am.
0: Yes Sir Melvin, go ahead.
1: Ayan po ma'am.
0: Yes Sir Melvin, unsa man kumusta man ang dagan sa trapiko dira sa May Mandawi area sir? Go ahead.
1: Yes, ma'am. Pagkakaroon ko rasa, alas 6.25, papatay na dito ang traffic. Kapsay pa nga itong dalang ganun sa dalang sa Rasuya sa Mandawi. Kaya dalang kaya nga ni Agi, ang mga diligyo, ito yung sa Lapu-Lapu. Okay, lang ka, kaya natin ang traffic. Ito ito ay nanda ganun.
0: Alright, daghang salamat Sir Melvin, gikan sa Team Mandawi. Muna mga ka-vibes ha, kung tungod ba said siguro kay holiday no, even sa syudad, medyo hamugaway na yun ang dagan sa trapiko. Dahang salamat kay Natay Duga nga nakuha nga impormasyon sa dagan sa trapiko sa May Mandawi. Dahang salamat sa itong technician nga si Sir Virilio Villanueva nga mo'y ginangitag paagi. Nga matod pa, bisan pa man og naay mga daghan nga nangaging nga mga sakyanan, hamugaway na gihapon og hapsay ang dagan sa trapiko. So kung kamo moagi sa Mandawi, padulong sa Lapu-Lapu or kung naamon nagpuyo sa May Mandawi area, dilira mo ang mabalaka mga ka-vibes kay karong mga takna hamugaway og hapsay ra gyud ang dagan sa trapiko. Samtang sa nagpadayon nga ASEAN Summit mga ka-vibes, Governor Pamela Baricuatro gihulagway nga hapsay ang nagpadayon nga ASEAN Summit sa Sugbo. Gihulagway ni Cebu Governor Pamela Baricuatro nga hapsay og organisado ang nagpadayon nga 48th Association of Southeast Asian Nations kung ASEAN Summit sa Sugbo. Sa initial nga assessment sa gobyerno, ang gobernador nagpabilin nga limpyo og luwas sa huot nga trapiko ang mga kalihukan sa dakbayan. Subay sa padayon nga summit nang hinaot si Governor Pamela Baricuatro nga daghan pa ang oportunidad nga moabli dili lamang sa probinsya apan sa tibuok nga isla sa Sugbo. Una nang namahayag si Governor Pamela Baricuatro nga usa sa dakong benepisyo nga dad-on sa ASEAN Summit maong pagpalig-on sa tourism economy. Pinaagi sa maayong kasinatian sa mga bisita, mahimo kini nga rekomendasyon sa uban pang langyaw nga turista nga mo bisita sa Sugbo. Kay namduman mga ka-vibes nga atong Enero tuig 2026, gipahigayon ang ASEAN Tourism Forum sa Sugbo diin gipakita ang lokal nga produkto, tourist destinations o serbisyo alang sa mga bisita. Lakip na sa ilang gibisita sa mga delegado ang National Museum of the Philippines, Fort San Pedro, Basilica Minor del Santo Niño o Magellan's Cross. Samtang Cebu City Mayor Nestor Archival, gipadali ang paghuman sa bagong CCMC building. Personal nga nangulo si Mayor Nestor Archival sa ikaduhang coordination meeting o joint inspection alang sa ongoing construction sa Cebu City Medical Center kung CCMC. Kiningalakang subay sa padayang paningkamot sa kagamhanan sa syudad nga mapadali ang hingpit nga pagtukod sa bagong CCMC building. Atol sa meeting o inspeksyon, gisusi ni Mayor Archival ang kasamtangang estado sa proyekto. Giila ang gikinahanglan pa nga mga lakang o gituki ang mga pamaagi armas paspas pa ang trabaho. Malaumon ang mayor nga makompleto na ang construction sa CCMC sa dili pa matapos ang tuig. Kini aron mas mapalambo ang serbisyo medikal ug mas mapadali ang pagserbisyo sa katawhan sa syudad. Samtang, usa ka good news mga ka-vibes, ilabi na sa ato ang mga drivers. Kaya ang Cebu City, muapod-apod og fuel subsidy ngadto sa mga driver karong buwan sa Mayo. Giandam na sa mga lokal na kagamhanan ang pag-apod-apod sa fuel subsidy alang sa gibana-bana nga 10,000 kay mga driver nga apektado sa padayon nga pagsaka sa presyo sa lana. Matod pa ni Mayor Nestor Archival, target sa syudad nga ipatuman ang programa sa ikatulong semana ning buwan sa Mayo. Inig cash assistance, fuel support ang ihatag aron masigurado nga magamit kini sa hustong katuyuan ug dili mausik sa lain nga gasto. Kasamtangang nagpadayon ang verification process aron masigurado nga ang mga lehitimong beneficiaries lamang ang maapil sa subsidy. Ang lakang nagpakita sa determinasyon sa syudad nga matabangan ang sektor sa transportasyon nga usa sa labing apektado sa pagtaas sa presyo sa lana. Adi ba mga ka-vibes, instead kuno of cash assistance ang ihatag sa mga driver, ang ilahang pagabuhaton kay maghatag sila fuel support kon fuel subsidy. I think kinipod siguro tungod sa mga nagakatap no nga mga videos, pictures online nga nay ubang mga driver nga ang adawat madawat nga cash assistance inay gamiton para mapunan ang ilahang tubil sa ilahang mga motor. Ang ubay nag-inom na intawon og beer o baka bisag o utong tutok no ang uban pag ini at tinapit sa tindahan ya nag-inom nagtagay silang mga kauban. Although nothing against that, pero again, ang tumong manggod aning pagsuporta sa gobyerno para matabangan ato ang mga drivers, especially nga taas kaayo ang presyo sa lana, no? So ang ilahang madawat or ilahang kita gikan sa pagpanarbaho o baka alabi na kanina ato ang mga habal-habal drivers or kaning mga hailing up riders, no, nga ang ilahang panginabuhian mao ang pag gamit sa ilang motor, mangita og mga pasahero inay naa silay madala mauli para sa ilang pamilya. Wala gintay mabilin tungod kay nahurot na sa pagbayad pagpatubil sa ilang mga motorsiklo. So maugi na ang hinungdan nga nung naay ginahatag nga cash assistance o fuel subsidy ang ato ang mga gobyerno para sa mga driver. Hopefully, padayon nung nga matabangan ang mga mas nanginahanglan pa. Ilabi na karong mapanahon sa krisis, kitang tanan gud ang naapektuhan, pero kita nga na ay trabaho, naglisod na gani o afford sa mga palaliton o sa presyo sa lana, how much more katong mas gamay pa o madala o mauli para sa ilang pamilya. So, nindot kayo niya nga balita. Hopefully, no, nga daghan nga mga lihitumong beneficiaries ang makadawat aning fuel subsidy. Ug mao kadto mga ka-vibes ang mga naglangkob sa ato mga nag-unang balita karong buntaga. At tangi ang mga dugang pang balita sa atong FMR News Break, arangkada balita sa hapon. Kauban si Neda Avenyanti Isguera, ingon man sa atong hookup program sa arangkada balita with Jack Batalyones ug Ninia Corpuz ug TV Patrol. Musulod na si Ka-Vibes Tonton alang sa pagpadayon sa iyang arangkada sa buntag. Kini si Juvie Balneg ug padayon lang sa pagpaminaw sa iyang favorite music radio sa Cebu, ang 93.1 FM Radio Cebu. Oras na ito mga Ka-Vibes, alas 7.31 na sa buntag.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: Mayang buntag pagbalik mga ka-vibes. Welcome na sab sa atong arangkada sa buntag. Sa gihapon, ako inyong ka-vibe, si Tonton Alco Santugop. Bueno, padayon ta sa pagkiskot sa mga butang o mga isyu nga may labot ang katawhan mga ka-vibes. O ning higayuna, ato ragod nga ipadayon ang atong komentaryo. Labot nining ginganlan o attorney Rowena Bing Guanson mga ka-vibes.
1: Arangkada sa buntag.
0: Kay ba mo, ha? Mismo ang direktor sa National Bureau of Investigation, si Attorney Melvin Matibag, ang nikatawa og down nahibulong kayo sa reaksyon sa iyang panira na si Attorney Rowena Guanson mga ka-vibes.
1: Arangkada sa buntag.
0: Kaya lagi gumika ni nga si Attorney Guanson mga ka-vibes. Kanabang nasipyat o yabatong tinuyuan sa iyang komentaryo human sa pag dako pinaagi sa entrapment operation niadtong ginganlan og prangko mabanta ang chief executive officer og founder sa Peanut Gallery Media Network.
1: Arangkada sa buntag.
0: Ang nahitabo magud mga ka-vibe si Attorney Guanson, ha? Ang iyang komentaryo nagkanayon nga diin ko no sumapa og kwarta nga minilyon ang kantidad ang mga operatiba sa NBI nga gi-freeze man ang mga assets, ha, ni kanhi House Speaker Martin Romualdez.
1: Arangkada sa buntag.
0: Kay nahibaw man mo nga ang tumong sa maong extortion activity, ha, nga mao gani nga midangup siya sa NBI, mao man ang kanhi speaker. Uni ang butugon sa pagkaunsa nga si Attorney Bing Guanson nakapanguta naman og diin og kwarta nga gigamit ang NBI sa maong legitimate law enforcement operation mga ka-vibes.
1: Arangkada sa buntag.
0: Unya kay ba mo on paper mga ka-vibes dili ni basta-basta og background sa Attorney Guanson, ha?
1: Arangkada sa buntag.
0: Ha, duna sa ginisaktong iniskwilahan mga ka-vibes, ha? Ato laning pa sawaan ninyo ang mga reaksyon sa itong mga ka-vibes. For the moment mga ka-vibes, matod pa ni ka-vibes Jutams, Jutab, sir, unsa ka tinuod nga gilabay ni Gracia Pat Piato si Michael Poa og laptop. Desperate times indeed for the DDS.
1: Arangkada sa buntag.
0: Later on, ka-vibes Jutabs, ako nang i-discuss. Unya ngadto ni ka-vibes the boy, masok ko og nay comment nga taliwas ang argumentong one-sided focuses on only one clan, the Dutertes. Sa kadaghan isyo kada adlaw balik-balikon imong nonsense nga argumento way lain bisan unsa pay bisan unsa pay ipangan sa mga tao unya siya ay tirahon masuko ipugos gyud niya iyang punto nga maoy sakto wa ka kuyapi pahaway na lang kaha sa imong trabaho, ha? Pahaway na lang kaha sa imong trabaho. Pahaway na lang kaha sa imong trabaho, maka professional kung ikaw makatawag. Taas mong kayo ni iyang argumento. Pawain lang ko sa akong trabaho kuno matud pa ni utropod nga lain na pud ni siya nga kwan, lain na pud ni siya nga troll. Kini si Certain the Boy, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Karoon pati ang lang sa kapaminaw, wa man ta muhingan o gingon ni Ana, mga ka-vibes. So anyway, nindot na yung anaa sila sa atong programa. So ako may padayon, mga ka-vibes, nga si Atty. Bing Guanzon, mula sa rabo ni pagka-senador, dili basta-basta ha? Kani siya commissioner sa Commission on Audit. O niya, when she retired from government service, ha? Commissioner sad siya sa Commission on Elections kon COMELEC.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: O niya, sigon sa iyang curriculum vitae, nag-graduado ni siya sa ibang mag-asa, University of the Philippines College of Law, nga matod pa one of the top 10 sa iyang klase, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: O na, di lang na, doon na pagid siya'y masteral sa public administration sa Harvard University, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Apan ang nahitabo, daw wa ni siya'y kalibutan nga kanang pagpahigayon o law enforcement operation, mga ka-vibes, dili man taon lunlun nga tinod anay nga kwarta ang gamito ni Ana.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: So in other words, sayop ang iyang pagpangdaot, ang iyang pagpangatake ngadto ni nawa ng siyok, ha? Ngadto ni kanhi Speaker Martin Robaldez, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: So, ana ka may buong nga, di ba ka ni tungod lang gid sa iyang pagkabayas ba? Aaron lang gid makasaway siya. Nga nahuog na hinuog katawanan ang komentaryo ni Attorney Bing Guanzon, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Karon, naminaw, tagaan siya nato silang trabaho ang ilang troll farm, lain na po yung ilang gigamit. Ha? Kanang kamura ba yung gamit o dili maayong termino din eh. Ang ako lang po ba, ang inyo gunotang ipasupot ng mga opinion, yung ipasupot ng punto, kanang ha? Malingaw sa tag-analyze, sam sa tao na inyong mga punto eh.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Malain sila nga nung critical kay tas mga Duterte. Sa ako nang gikaingon, mga ka-vibes, ang atong baruganan sa programa o kinsa ang angay na tong i-call out, atong i-call out, o doon ay mayang performance sa mga Duterte, ina ko ninyo din eh. Pero saan na to pag kananaabang pag-ingon nga mayo ilang binuhatan nga sa pagkakaroon, as we speak, mga ka-vibes, ang atong kani presidente nga si Rodrigo Roa Duterte piniriso ngadto sa International Criminal Court Jail Facility gumikan sa Crimes Against Humanity of Murder kang kansang hearing ipahigayon karong musunod nga pipila ka mga adlaw.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Saan ito mana? Nga consequence mana sa iyang binuhatan sa diyang siya pa ang presidente sa Pilipinas gumikan sa ilang dugoon nga war on drugs.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: O niya, lakip man niya na ang nahitabo sa diyang kanisya mayor dito siyudad sa Davao, mga ka-vibes. Ha? Ang mag-ato ng daigon nga ato ramang gipadayag dinhi, mga ka-vibes, kung unsa ang tinud-anay nga panghitabo.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Mote alinay, gusto nilang atong daigon, ha? Kana si Guanzon, sir, prangka-prangka lang nga istorya. Mo ni ilang masuko sila ni aning imong termino, jutabs. Di lang na kaubasahon na. Anyway, naaman na sa comment section. Let's not waste time on her. Joan Lagnasan, dako nakatabang si Duterte boss daghan na human project nya nahapsay po drugs naun sa gugka. Okay, let's talk about na human nga project. Ha? Mas maayon ang naay gikan ninyo mismo. Dini sa Cebu, pangutanon tabo, unsa may na human nga project sa administrasyong Duterte? Be, you tell me. Karon naminaw nga mga Duterte dahil supporters. Cebu ha? Unsa may iyang nahuman nga proyekto? Napahuman nga proyekto din ni Cebu.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Unhan ta lang mo, tingalig inyong angkunon ang Sisilex. Dili Rabagyo na proyekto sa administrasyong Duterte hinungdan nga nangulikta og toll fee. That is a private project town. Dili na government project. Kay og government project pa ng Sisilex, kay ba ako apson, giapas ko na ang inyong inyong punto daan. Nadaghan ko noon nahuman nga project sikan ang administrasyon sa mga Duterte, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Bingin ako ninyo, dinilag sa Cebu, gay tamatog lain. Unsa man ang dakong proyekto sa panahon sa mga Duterte.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Kaya akong daigon, ha? Ang akong mahinumduman nga, mori sa Cebu, magsige sa giskot sa pangalan ni Retired General Vic Luot. Unya diha pay usa ka higayon in a public speech nga iyang niingon siya nga tingalig iyang tamparuson og napa sa iyang atubangan si karon Vice Mayor Tami Usmania.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Mao nay labing tinungod yang masakitan mo og akong isgutan ini. Ha? War on drugs. Unsay may resulta? Tuwa siya dito ron na priso. Ha? Kumikan kay, tuwa na may mga biktima. Ha? Unya, gihiring bitaw, naabitaw siya mahalon kaayong abogado. Nga suma pa, milyon ang kantidad sa attorney's fee matagbuan.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Akong basaho ning matod pa ni Kabibes Jutabs kanang pamilya sir pa I hate drugs pa kunuhay unya tigdawatan day og kwarta sa drug lord bistado na mo. Well, og atong basihan ang pabahayag ni kanhing senador Sunny Trillanes nga matod pa niya dunay kwarta nga gideposito's bangko gikan sa negosyante nga ginganlan og Sammy Uy. Unya, sigon sa revelation ni former Senator Trillanes nga ang tanan yung pamilya Duterte gikan sa amahan nga tos kamanghuran niyang anak na si Kitty Duterte. Nagdawatan og kwarta gipaagis bangko ni Sammy Uy nga sumapa ni Trillanes suspitsado nga drug lord nga nagbase dito sa Davao City.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Matod pa ni okay, ayong buntag ka vibes, di na lang kuno nako sila to. Okay, katos kakak di na tubayan. Okay, taken ang imong observation ka vibes 0475. Pero sige lang kay wa man tay gi lipod-lipod dinhi, wa man tay gitago. Kabayb, Sir Tonton, Purebuyag, daghan kaayong musulod nga DDS sa imong programa sa meaning, so meaning interesado sila sa imong discussion, Sir. Hihi, sa maglagot lang, anong wa man mo maminaw dito pikas programa nga klaro man kaayo tong DDS kay Aligre Mandiri nga programa, hihi, di ba kabaybs? Kinsa man eh gikan ni Kabibes 4541 dili lang ko mo kuan kanang Kabibes 4541 ha kay mga kauban sa dako na sila sa buhat demokrasya man ning ato so naragyud na nila ha kanang ug unsay ang programa ngadto speakers dili lang po ko mo komentaryo kay Lagi, kining atong gibuhat ron, mauni ang mithi sa demokrasya. Sumala bitaw ang ako yung matag-adlaw nga opening spiel din eh, nga maingon gyud ko nga kitang tanan, ha? Ang katawhan, ha? Dili nilugpitan kun ang kagawasan sa prensa o pagpadayag, ha? Ang katawhan dili nilupigan. Basta dili lugpitan ang kagawasan sa prensa o pagpadayag. And exactly kaning ato din eh, pagpadayag. Isip sakop sa prensa o pagpadayag, sad. Ha? Kamong tanan, free. Muna akong basahaw ng ilang mga komentaryo, wa gyud problema na nako kay mauni akong profesyon. Ha? Wala na kailang uban, for the longest time, nagsugod taong ko dito. Ha? Sa Sibianan, and I'm very proud of it, Sibianan ng DYLA nga di asa same floor nga naa mi karon dinhi mga kabayes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Kundi ko magol, tanawa. Ako silang gihagit ka. You tell me, unsay dakong proyekto sa mga Duterte. Ari na ta Cebu. Sa mga proyekto ha. Hindi sila kahit Scott. Kay tinudanay, nahiluan ragid ni sila sa mga propaganda nga dili mao.
1: Arangkada sa kabutan.
0: O niya, balik ta ni Attorney Bing Wanson mga kabibes. UP product, hard-barred pagyud. Wa kasabot kung unsa ang gamiton sa kining entrapment operation. Tinud-anay ko nung kwarta. Diading ko nung kwarta nga gi-freeze man ang account ni ha? Kani House Speaker Martin Robaldez. Una nga, ayaw lang po nang ingon kabayos yung giango-ango. Although she is 68 years old, pero pasinsya ha, dili ko, ako, di ko kananaabang atong pag-una-una taglain sa itong isig kaingon, medyo di sa kukumpormi ni Ana. Tingali, maura to'y agpas yun niya. Una, tungod sa ka-excited niya, nga gusto lang yun siya mo daot ni former Speaker Romualdez, mo to iyang nigawa siya ang ba-ba.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Mahala bitaw katong ni Ander ni siya, kainumdo mo, katong dito sila sa mall, nga wa sa kaibaw ang iyang itilisok di ay. Abogado siya dito. Ha? Nga, grabe ka iya bang kasuko ba nga, wa magani ka mag-Gucci, wa magani ka mag-Rolex, ang hilgig ka lagi. Sa kibaw, nga dato dito yung kika-istorya niya, abogado sa...
1: Arangkada sa kabutan.
0: In short, hambugira na matapubri pagyod si Attorney Bing Guanzon, mga kabibes. Mga kabibes, misang ko namasag ko sa atong sumpay ni ining to, maong tulumanon. Mubalik ko inika alas 8 human sa atong commercial break niya at tanginin niyo ang atong kinsama ni usaka popular nga vlogger, ha? Popular nga vlogger nga ang ganahan adto mag-date uban sa iyang uyab ibabaw sa mountain mga kabibes at tanginan ninyo sa atong kinsama ni. Mubalik ko human lang sa atong station break og mga mahinungdanon kayo, palihog, standby.
1: Arangkada!